0: ay karong Pizza 20 City. Kaya nung duman nga si Marca Abisilies o ga Jesuganob, nag-abot na kini. Duwa katuig ang ni Labay o niya gipildi kini ni Suganob, pinaagi sa Osaka unanimous decision sa dihang diha pa si Mark Abisilies no sa IPI o sa Omega Boxing as T-Ball. Kini nga tong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants na maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit, mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon na dunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata Ariman.
1: Salamat kay kasama ka Edward Liga sa ato balita sa sports. Unya, happy birthday nga to ni Joy Lodonia. Sana sa ato mga tigpaminoan, guys, DYHP. Good health and more blessings gikan ni Konsehal Francis Pangkoy Iliaga Espares. Ha? Happy birthday nga to ni Joy Lodonia. Ato balita sa sports, marikompleto sa ato mga balita nini mga orasan. Ya, standby lang karon to taon, yung mabati pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banio. Alas sa iya mga dugang, mga isyu, mga komentaryo, apil sab nini ang uban pa nga mga balita. Uban pa dako diri sa control kasamang Cases Mania unya Gerald Alvis ug Nemski Niones. Ako si Ami Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:03.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
5: ACS! Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay solid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Solid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, solid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
7: Sauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200.
5: Sa heavy duty nga hugason, ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Solid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Solid pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
7: Sauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom

0: og vertigon na wala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon ug sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
1: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining vertigon?
0: Gidasig nako kamo nga mosuway na og vertigon. Kigaan kayo ug nindot jud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
1: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
2: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyoman Jane Galliardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte. Samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner, Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
3: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Celebrate the best birthday ever with Gold.
1: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
2: Fix it with Alnex.
3: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
2: Fix it with Alnex.
3: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
4: Unilab quality yan.
3: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
7: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Ako si Armando Alarcon, nalipay yun kaayo kung nga nakadaong kung 2,000 sa may GCC. Bit-bit sa swerte akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat kay Jessica.
9: Ako si Leonida Mabaga wajog ko. Gadahom nga makadaog ko o 2,000 sa Bayo Jessica. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat Bayo Jessica.
10: Ako si Maribeth Fernando. Di pa kaayo ko nga nakadaog ko o 2,000 pesos sa Bayo Jessica. Bit-bit sa swerte promo. Gamiton ako ni para palit og bugas og pambayad sa kurente. Daghang salamat payo Jesse.
11: Ako si Gemma Villaserna. Wajud ko makadaong nga makadaong ko og 5,000 sa Bajisi. Bit-bit sa swerte promo. Namitong ko ni akong daog para sa mga pamugas, para sa mga tambal. Daghang salamat Bajisi. Bit-bit sa swerte promo. O sa IFM o sa DYHT.
12: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng Bayo Jessic. Ang Bayo Jessic Bit-Bit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang Bayo Jessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
13: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
14: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang husay!
16: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
15: Siyempre, it's you, babe.
16: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
17: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
18: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
4: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako murag kapoy na kayo tan-awon.
19: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
4: Worth it?
19: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
20: Glow Pond's Miracle.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
21: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
23: ECS!
24: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
25: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
26: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
27: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
28: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
29: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
30: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
31: Atong attack na may gala sa 8:14 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
32: Straight to the point.
31: Alis at tama higala sa tunduga mga isgutanan karong buntaga mga higala pero sa dili pata mo adto ato sa tagad-pagtagad kay kining atong isgutan ron kining padayon sa nitabong impeachment kagahapon unya unsa man ning 2/3 votes ha unsa ning 2/3 votes kay 24 ka mga senators ang 2/3 ana 16 pero gusto mang paus-usa nila so asa may basihan ato unsa may denominator atong gamiton ang 24 ba or ang 20 kay 20 naman lang ka mga senador matod pa ang ni-participate. Wa naman to. Si Bato, wa. Si Loren, wa. Si kinini ang Jinggoy, wala. O si Marcolita. So 20 na lang. Ang 20 ba mo itong gamiton nga kinini ang denominator? Kay kana kung 2/3, mo ginin na

0: punto. Apas dili pa mga sukit di paminaw, doon natin mga reports sab karon nga labihan ra ba ka mga stressful ni mga reports. Sa dili pa, arasak tas itong papremyo. Mga nasakpan na minaw sa DYHP o GIFM, busa makadawat ang mga pahalipay. Gikan sa itong sibianan, desto ang linya karon mga higana.
1: Subod na ang programa.
0: Si kasamang... Lailin Rabanes Arigadas, mga sukit di paminaw. Yes, kasamang Lailin.
2: DYHP. Haraman Report.
3: Mayong buntag ka sa mga regimen ito ni Rufil. Mayong buntag sa tanang suking tig paminaw nito sa siyon, DYHP. Live dito ko rin sa Cebu City, North District. Dinlay na usap. As pwede makarawa sa ito mga pahalipay. Nga bugas. So, ang gerito! Isip pa, salamat sa ilang kanuna kong suporta sa ito sa siyon, DYHP. Sila Teresita Rafaelis. Nancy Solante. Peña Aquino. Bonifacio Hernandez, Roberto Soltan, Renaldo Bacan, Antonio Guerrero, Demetria Igor,

Okay, salamat na Julius Balili o sa mga nasakpan na minaw sa DYHPO KFM busa na kanawat na mapalipay gikan sa atong Sibianan. Pastilan mga higala ha, sipa kay lang mga radyo busa na kanawat o mga bugas o suriso. O gakini nga portion mga kagalaan na tulad ganito usab sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system o dipinsa usab sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa tulugo, magka-function sa ubayo ato mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa ato mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3, recommended sa mga medical doctors 100%, na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nimutang sa Usminya Boulevard duol sa Cebu Doctors Building. Igon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee. Ogunya mga higala ang ato sad mga kaigalaan nga tagaga pagtagad usab ang ato nga mga issues ron. Pero sa

na mga bata nga naanod in taon mga sukit ni paminaw. Atul ni sa pag-uwan-uwan kagahapon dahil niya babaha, no? Niya na unsa pang hitabua mga higala nga kining bata gadodua. Bulan niya ang gidodoaan pag kuha ni ligas ang bulan ni adto sa pa. Iya mang gigukod, ha? Eh gusto niya kuhaon ang bula, pasilan in town. Di po na ito mabasaw lagi, kaya kinaiya ko na sa bata nga na kuhaon siya, lingaw siya. Kinibitong iro, mahigala, mausar ka ng duwaan na ng iro dahil ka ng bula, taga na yung bula, murag mo. Lipay good kayo. Ang problema, wa niya makalkular nga kananaang baha mga higala, iyang gikuha ang bula, o niya dayon, wa sa maka... panagang ah, sa baha mga sukit ipinawa madasa iyang kusog na anod yung taon kini mong bata. Check na itong report noon mahigala kini nga portion sa batod kanato sa Super Fiber kaya ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang mahigala pag paligon mga kagilaan paglimpyo sa atong tinai o kolon kini ang rumalikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ang mga kolon polyps o na yung tubo sa atong tinai o ulceration ang pagkasama sa intestinal lining o kaang labing seryoso masakit o kolon cancer. Ang Super Fiber mo flash out sa natigong nga hugaw sa atong kolon. Labing maayong imnon kini sa buntag mahigala or bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang humans pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mamakahatag din kini kahupay sa kolon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mga number one nga kolon cleansing prada karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom magkuhan kay usa ka sachet, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong kutawon maayo i-shake og maayo gunya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.

0: Ato nga tagay pagtagal itong mga reports karon niya itong balikan niya diskusyon itong mahigala labot sa impeachment o labi na pagpaubos mga higala sa threshold. Ikan sa 16 votes, ipausban nila, paususan. Morag di ka kuha mga higala 16 votes ang kwan, mga senador, senator judges, ano makumbikto, Sarah? Labi na sa type of evidences nga ilang dipresentar o mga witnesses nga ilang dipresentar. Maglisod sila kuha. Karon mahigala, kinini ang ambot lang ka ha, in fairness sa prosecution, o napasalilain niya ma-present niya mga witnesses kay so far, katong for retired justice Sandigan Bayan, wala man to iyang testimonya mahigala, more on lecture man to sa balaod, no? Wala man to sa personal knowledge. Ang kagahapon, ang ombudsman, in charge mahigala sa ilang central records, ang iya pong trabaho, kanto lang pag... siya ra in charge mahigala sa mga records, sa mga salin. Moro po to iyang masulti. Unya, maayong pagka-cross-examine sad mahigala ni Attorney Justin. Sabay palido, Attorney Justin. Diri ni, graduado naman sa University of San Carlos day. Bata pa, no? Niya dito mahigala sa Manila, nag-practice. Katiming sa siya dito mahigala kay naasa sa Narvasa Fortun Law Office. Kaya sila nagdain ng kasuha, so gipa-appel po siya dito. Mantigo ni mata, asad. Niya dili po ng bugiro. Ang kabintaha ko mahigala, kanang maka-appreciate ba, kanang abogado, mantigo niya dili, makambugiro. Diba, kuhan ba, murag taas kay gabaga, baga kanabitaw murag sa iyang paminaw sa ubang mga abogado, murag ubos niya. Lang kalma lang. So, sama ning attorney Puwa ba, in fairness mga kagalaan, si attorney Joke, no, na, na, no, mga medyo kalmahon ba. Pero Joke, no, mahigala, may buwan ganyan mo. Mantigo na Joke, no, mahigala, kamausap mo dahag palusot. Ato ni Sguta na totoon niya. Napoy report mahigala labot lagi ning bata nga naanon. Ato kaon sa limaong report. Standby lang sa ahaho man lamang mahigala sa pipila ka mga mahinumdanon ng mga pahinumdom o standby sa atong pagbalik. Alas 8.25 na.
1: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
2: Kidney care time!
3: Wala na ako mag-dialysis. Oh, miyundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
4: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin. Waya na siya mag-dialysis.
5: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
7: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat ng sakyanan.
8: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
9: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
10: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
11: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
12: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Ang galing! Pang matagalan!
14: Parang tayo lang han.
15: Everest Appliances.
13: Babe, ano ever best decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.
15: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
16: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
17: More than 50 million pesos nga Gcash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil & Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
18: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. It's a belly-

0: Bygone 100% knockdown.
1: Dali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
2: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
3: Ang kalihang na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
5: Maayo na lang na ay Chilylets.
4: Chewable paracetamol and candy flavors.
5: Di ko mabala ka. Kay dalire pa inom.
6: Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Chilylets. If symptoms persist, consult your doctor.
8: It's Mele Francisco.

0: 100% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may alas 8:30 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Doon na ba tayo video ani dong sa pag-rescue nila? Murag doon na sa ano? Ato sa ipa-play siguro ang video ani names. Murag na ay gisend si kasamang Eli Bulonos. Labot ini video sa bata in town nga naanod. Kaning video nga gisend ni Eli ko no? Ato sa ipa-check ha kay ng tanaw mga tao kagabi pa ni mga kagalaan. Gitabangan og search ni. Atong i-check ron mahigala niya. Atong nawaton ang report ni kasamang Jane Gilliardo. Una tamang higala mo balik sa mga discussion. So nahunta sa nakinay bata mahigala na anod sa sapa. Atong hitagag pagtagad karon no. Ato sa ipaandam kadali ning maong video kadali. Dayon atong nawaton si kasamang Jane no. Kini nga balita mahigala to dito sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement duna kini na kadayang bitamina ug minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa atong panglawas ingon man sa atong immune system. Duna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, og thiamine. Laki po sa mahigala sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay, og ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man mga kagalaan sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
5: Straight to the point.
4: Alas 8:32 na. Kining bataa mahigala nga naanod in town sa sapa kay nagduwa-duwa siyang bula o niya ang bula mahigala ni untol man dito pa doon sa sapa iyang gigukod kay buot niya ang kuhaon pero na unsang hitabuan na anod hinog apil ang bata o niya ang rescue nila kagabi eh. Asa na yung video dong hamang ko na to dong. Okay, so ato tagay pagtagad mahigala ato sa kunong ipa-play ang video kadali sa ilang pagpahigayon o rescue operation kagabi eh. Hantod karon padayon pa mahigala ang search and rescue operation. Mao ni ang ilang sapa dito dong nga murag og na kuan man ang tubig no murabag ka ng oh mo ni oh. Na ilang gi kuan mga
6: babaw ani.
4: Okay, so mo ni.
6: Oh ani.
4: Lagi
6: sa kalabang na dito dere.
4: Oh nakalabang dito dere sa pagkuan. Dan mo. Ani mga rescuers.
6: Kuan dito.
7: Wala na dito.
6: So akong balikon, no? Ongoing ang ato ang search and...
4: Okay, so muna may gala ang self-rescue operation. Okay, muna nga sa pa. Now, mga kagalaan, karong mga orasa, nanukad, gikan sa barangay Budlaan. Bukiran ni nga barangay, mga higala. Humans pagkamising sa 9 anyos nga batang lalaki nga naanod sa sapa kagahapon. Atong ipadtuas to kauban to akaroon may gala live and direct. Gikan may gala sa... Barangay Budlaan, Bukirang Bahin, nining atundak pa yung Subo, si kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
5: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report!
8: Yes, Rajman at Tenny Rufil, ato gidayon nga gisusi karon dinhi, particular dinhi sa may Gawad Kalinga at Tenny Rufil, Barangay Budlaan, Bukirang Bahin, sa Dakbayan sa Subo, diin katapusan gito nga nakita ng bata nga nagduwa dinhi at Tenny Rufil. Kung makita na to sa tong video.
4: Kining Barangay Budlaan na kasama Jane na layo-layo nagikain ni Nomorag, nakaagi mantelitaan ni sa atong pagpanghatag o relief goods sa una?
8: Yes, yes, Atty. Rufil, katong pag-oplan tabang na to, medyo bukid na gid kaayo ni siya, pero...
4: Asa man mo ni Agi ka ganina, agikan sa atong patrol, magsakay niyong patrol, gikan din sa syudad yun, padong mo sa may Talamban, padong mo sa may Kuan, kana na ang pasaka dito sa may Barangay Guba, mau ba ni?
8: Very near, Agi sa may Talamban, Atty. Rufil, kaning sa may Kabangkalan, yan. Ang kining padong sa Budlaan, pwede man sila makaagi diri sa kilid sa Gaysano Grand Mall. Kanang naiunang nga sina, unahan sa Gaysano Grand Mall, live sina din ha, di na may pasod. So, direksyon na siya din, ipatungas na gid sa ilahang bukid at ni Rufil. Karon, nabot na gid ka din hi. So, makita na to sa akong video at ni Rufil, kaning atong gitungtungan, kining maong siminto din hitulas gaduwa ang bata kauban ang iyahang tulo ka mga higala mga alas dos pasado kagahapon na tenirofil
4: pero karon ang tubig karon tinaw na Jane wa nay baha ras pagkakaron pero kagahapon ang tubig medyo brown to kagahapon.
8: Gahapon na tenirofil kung matud pa kung ang isukod to nila murag tagahawak tagaduhan
4: o kaneo kaneo ako ipakita no atong ikumparan ang tubig kagahapon ug tubig karon ang karon minjo nalinaw-linaw na ni wala na ikuan kayo pero kagahapon kusog ang bulog sa tubig ay kasama Jane.
8: Yes, sa tenirofil nya karon pod medyo gamay na siya nya dili na pod kaayo gid in ana ka kusog at tenirofil gani matud pa sa atoang nakuha dini nga impormasyon kung wala lang giuwan-uwan na tenirofil hubas gid ni ang maong sapa. Wala gid ni diri tubig pero kaya sa gunson manggood pod ang uwan na sa mga miaging adlaw at tenirofil hinungdan mamakita nato dinhi nga natubigan gyud ang ilahang sapa kagahapon na dinhi taas lang pod gyud ko ang tubig kay murag taud-taud man to ang uwan nya gikan gid sa bukid at tenirofil mao tong kusog kaayo ang bulog in town sa tubig kagahapon ng alas 2 pasado at tenirofil nagduwa ra to ang bata dinhi nga kauban ang iyahang tulo ka higala pero ato pod nga i-clarify at tenirofil nga ang kadtong bula dili dai to ilaha nga giduwaan bali naanod lang pud sa baha
4: naanod sa dito
8: oh naanod ra to kada ganing bola sa basketball at tenirofil pero gamay siya mas gamay siya sa kaysa anang duwaan gyud sa mga basketball.
4: Pero wa mag-uwan-uwan diha kasama Jane kagahapon nganu duwa-duwa masra diha og nag-uwan-uwan kagahapon.
8: Diri man sila sa babaw attorney, diri man sila sa babaw kay ang kinimagong kilid sa kining maong sapa daghan magud kaayo og balay.
4: Oh.
8: So, naog man to sila oh. Diri gid sila kasagaran gid magduwa at ni Rufil pero natingalang pud ang inahan kagahapon nga naabot sila dinhi adapit sa may kilid na gid sa sapa gani. Kapila na to gibadlong ang ato mga bata kay nidako na manggud ang tubig. Kung atong tan-aw na ni Rufil padung diri sa ubos na ay hagdanan. So ang tubig kagahapon dinhi sa ikatulo nga ang gahapon at ni Rufil ang tubig.
4: So taas-taas gid ay.
8: Taas na tenirofil nga, dili biyain ana agit ka taas ang bata nga 9 anyos. Gani, kung mabaro gani ka din sa kagahapon matod pa tenirofil, maabot na gid sa hawak o kanang adughan dapit sa dagko na nga mga tao.
4: Unsang orasa exactly ko no? Unsang orasa exactly to nga ilang gikuha ang bula?
8: Alas 2, hapit na alas 3, matod pa at tenirofil, kaya doon na may nakakita din he. Mahapit na alas 3 niya. Din yun lang siya sa ikatulong maangang sa hagdanan na tenirofil, iyahang di kuha kay pag-anod sa bola, din he, ni anya man ang bola sa kilid na tenirofil, so disuwayan niya o kuha ang makambot niya.
4: Sus, ginoo ko.
8: So kaya na-slide man siya din he at tenirofil, kaya dako na ang tubig niya, slide na kanang danlog na ang kini nga maong siminto sa hagdanan. So mautong natatigas siya din ni og nalahos gid in town si ate ni Rufil din hi sa maong sapa. Matay pa nakapanawag pa gid in town ni og tabang ate ni Rufil, nakapanawag pa ni siya og mama. Pero tungod sa kakusog, nagumitan pa ni siya matod pa ate ni Rufil, pero tungod sa kakusog, nadala gid in town siya sa tubig baha kagahapon. Nang iyaha mga mga kauban at tenirofil, mga menor de edad, parihara po niyang edad na ay mga noybi na ay jes ma'am no? Na ay jes at tenirofil sa mga bata ragid kaayo, mga gagmay pa yung tao na tenirofil.
4: Usa mga graduhan na siya din. Kay mga 9 years old, burag na sa mga grade 3, grade 2, grade 3, grade 4. Grade 2?
8: Grade 4 at tenirofil. Nailan yung kanimang bata, gitawag ni siya direk si Yuri at tenirofil. Grade 4, kinamagwangan ni siya sa duha ka mag-igsuon. Yang ilang balay at tenirofil, diligyo din sa gawad kalinga. Dito ni sa lower takan, ma'am, no? Lower takan, pero babaw raanin niya sa gawad kalinga at tenirofil. Yang ilang inahan, kada adlaw din sila mudulog din niya. Kaya naman po nilang mga, saan ninyo mga kaliwat? Ari sila magtambayan at tenirofil yung mga kaliwat. Pero katong si Yuri, naandan dito niya at tenirofil nga magduwa ara og basket, magduwa ara og computer, pero diri sa kilid.
4: Sa may complete name, anong bata? Kasama Jane?
8: Mike Yuri Ripaha.
4: Mike Yuri Ripaha, okay.
8: Mike Yuri Ripaha at tenirofil. Grade 4 na siya niya kagahapon, wala niya ipod sila yung klase at tenirofil tungod sa epekto sa haze. Sumautong niya, nidulhog sila kagahapon din hiya niya. Matod pa mga alas just pasado sa buntag, nidulhog na niguna ang kinimaong bata at tenirofil, kuyog ang iyahang uyuan ma'am. Kuyog ang iyahang uyuan na tenirofil. Kaya naanda namang gid nila nga everyday, mudulhog gid sila din hi. Ari gid sila magsambayan kay tongasun pa man gid kay ilahal kanang sana layo pa dinhi sa maong sapa gid atay ni Rufil. Pero mao na gyud ilahang routine kada adlaw na modulhog sila ari sila magstandby diri sa ubos dapit aning sapa. Pero kagahapon natingala gid ang inahan nganong naabot dinhi sa kilid murag na kuan to si atay ni Rufil kada ganing nadani sa duwa-duwa.
4: Oh.
8: Kay daghan magud siyag mga amigo dinhi nga inana ra bang mga idara atay ni Rufil kada ganing ganahan pag alerto pa kay na sila sa inana nga mga duwa. Pero mao sa gyud duwa nila ma'am kay dili man dito ilahang bola.
2: Yun yun na kanang, yun yun na nililigay sila, lililigay niya. Kung agya kong bola, wala po.
8: Yes, ma'am, live na karoon sa DYHP RMN Sibog sa IFM Cebu. Atty. Rufil, kauban na to ang inahangid mismo sa maong bata Atty. Rufil nga si Ma'am Rosalie Ripaha. Ma'am, sa giduwaan na itong nila din ni ma'am kay ang katong bola, ano draman di ay ito, no?
2: Yes, ma'am. Kung anda, tanaw-tanaw rin sila ng baha niya. Pagkahuman na nainiagi nga bula din ha. Mutungi, panaog ng ako ang anak. Naog na siya din ang maog. Siya ninaog ito. Ang anak kong ikatulo. Niya, pag dito na na, bula siya sa bula mo na itong nagkatapok na. Niya, nakagulit ko sa konti. Hati na siguro siya makuha mo ito na lang siguro mabuhian siya.
8: Ma'am, diin ka atong higayin na ma'am.
2: Dito ko sa payag na mo dito sa pitas.
8: Sisa na may nagpahibaw niyo.
2: Ang katong yung kauban niya rin nga katong nakagumit niya.
8: Isa may ipahibaw.
2: Ano nga si Yuri na ano. Maura to nga. Ingko na siya ko. Unsa? Unsa Yuri na ano. Ingko ha? Pagtarong mo. Ingko siya. Lagi. Lagi ti. Ingko ha? Muto nagkarakara na may panagan. Dagto. Kaya mo bagaton dito niya. Na ay dito wala na dito na napasok-pasok-pasok diha sa kwan sanit-sanit siya niya. Pag kuma nakaabot dito sa unahan na po'y na naglantaw dito yung nakagumit napasok na po sa kwan nakagumit ko nung sagot yung tao nakabuhi pa dito niya nala, dito sa unahan niya na itaw nga ninaog dito sa titayan sa may tayong padong ng bukod sa iyahan niya nagunitan niya pagkakuan lisod naman pag murag niya ay nilaw nabuhi anong basaw na lang nibukod din yung tao kalong dito nung pagtahibaw sa iyang mga kauban paghihiin mo nakitaan ka niyo ng anak na
8: mula na
2: okay. Kuan naman na niguro na lang kung asa na kita dito na lang kudagan jud dito
8: ba ibisugat imo sa
2: ubo oh anak nga tukuyok na lang dito pagon sa kalubihan maaksan ka ba
8: Tino ay unsa ka tino di man first time tin yang naabot digni or magduaan gid na siya diri
2: mag-arian na sila diri kanang silang datong uban naghapon nila na nailain nga group na grupo niya basta mga nalagi niya mao lagi ko pinum do mga dili lagi sila mo ari kay delikado ang tubig pero dili ko na siya hilig maligo dito sa pa ma'am
8: dili
2: Kay ako man dyan ang gito lang, dili mo na sa palagi kay makatagid man na, dili lang mo sa puso, kaya na may tubig. Katulad yung ako na nga, ikin sila Diyos babaw na nag-uwan, nga akong giyag na mga uni, ang tog, naog na kong una, pag duman, yun nga, musunod lang siya kay, o, oh, musunod lang sa ubos ma, o, oh, ato na kay pagkawa na kong dala. Yung ako, dito na, ito na ko, dito na ko sa mga dala, kaya naliinit ang ito sa sapa, wala pa to, ato taon, na, nagpagtawas ako sila din sa puso ng ligo, kao sa bandi, na iyang angkol niya. Nga, pag humana, niyagi na, ang iyang igagaw, wala na, gano'n ito igagaw, tambay na. Nga, pag human, ang kuan, nagtataw, niyagin siya, ningon niyang angkol, taon diri dong, sa dili ko kol, kay busog ko, buto diri na sila, padong diri, diri gadua, diri na, tamo na sila diri.
8: Pero wala siya nananghid ni mo, ma'am, napadong siya diri. Wala siya nananghid.
2: Wala. Kuan mo, wad mo manjog ko. Ito na, diri na siya, padong sila diri, diri na, upat sila daw. Napaguman, kanang kita akong tiyo, gibadlong sila nga, ayaw mo diha, panganaog mo kay delikado ng tubig, dako-dako ng tubig na kuan mo to. Wala rin, naaragi hapon sila ako. Ito, paguman, balik na siya da akong tiyo, pangkanduha. Diri na mo dong, naog mo dong kay ang tubig. Paguman, wala mang gihapon, balik na po akong tiyo, pangtulo. Diri na nga, mutoy katawag, sige na, diri na mo. Pagkuhan, nabi akong tiyo, og ni naog po da akong anak, ni sunod niya. Wala man di ay. Ito pagkatataod, agin na itong dihaang bula, muna itong kuhan, ang ipakuha, kuha, o nilog siyang punintawan siya, dias, tulo na kling niya.
8: So, ano man, balig, isugo siya nga ipakuha.
2: Mo, siguro kay, oo, iyahaba sa itong kagustuhan nga, kuhan, huwag yung istorya sa dugbata, na ipakuha dito, kuhaon itong bula kay, kuhan, kay bula na sila. Okay, aron ko na. Kung sa mga na-slide naman siya, di wala na himo. Hindi mo ito, pagkagunitan niya sa iyong kauban ka, manguan pa yung taon to, mo itong haplos, na pa iyong sinilas na kuwan na, naanod na, yan mo yung kuwan, nahapos na dito na siya, nadagan
7: sa mga tutas
2: ang siya. Nabuhiyan na siya, naglisod ang siguro. Muto na kapaningit pa sa puaw, mama, diyan na. Muto na pasok niya, naamat po yung magkuhan dihan. Dili man sila kakuhan, kailangan man po ng tubig dili, bintaha, diha kay mabaw. Nagiri man siya, napasok 10 taon dihan, diyan na. Wala man itaw na sangit anang ko sa lubi, malahos siya dito mo itong, nidagan na sila dito, pagkahuwag na sa akong anak, nidagan dito, pa, report sila sa kuhan nga, mauna na huwag na akong anak.
7: Okay. Gawas sa mga amigos imong mga anak, gahapon ba yung mga tao dari, mga dagsi mga tao, o mga silingan ninyo dari, at higay yun na?
2: Ako, muto akong tiyo, gabad lang ra, o, lakaw mo sila ra dito dari, upat, bala sa akong anak. Muto na, nanganghan na lang kung anong, may ngana na. Kalit kayo.
7: Atty. Maunin si Ma'am Rosalie ang inahan, doon na kay mga pangutan na, Atty.
4: Okay, balikan ka, Jane, ha? Standby lang, Jane. Standby, human lamang, pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:46 na.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: My budget? So

0: Uy, 150 over 100 man.
1: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
0: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
1: Ay.
2: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungog ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
3: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
4: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza, nga dunay balatian sa kasing-kasing.
8: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
7: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
11: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
12: Hey! Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
12: Unsay na sinatay nato nga problema sa kidney?
13: Tingnan to ako, doktor, na kay kataas ang imong creatinine, 230 city, taas na.
12: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
13: Antod na ubos ko isa ka karton pagkuha ng resulta. 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
15: Atong attack na may galas 8.52 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
15: Kini nga portion na ito galas may galas sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabar o libyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon nasab kini native purple corn, arabica, ginseng, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
14: Straight to the point!
15: Alas 8.52 na itong balikan, may galas kasama Jane Gallardo. Ito ang itong inahan mahigala nga si Rosalie, inahan sa bata in town nga 9 anyos, nga naanod mahigala sa baha o padayon pa karon nga gi pangita, no? dayon pa ang search and rescue operation ng mga panahon na. Yes, kasama Jane?
14: DYHP. RMN Report.
16: Yes, Attorney Rufil. Misakata kadali diri sa babaw dapit, Attorney Rufil. Kay gipatawag ni ang inahano. Kaya nibalik na po na nga to ang mga sakop sa CCDRRMO o atong mga taga-BFP, Attorney Rufil. Kay magsugod na po sila sa search and rescue operation. Sa inisyal na to nga nakuha, gikan sa ato ang mga kaning rescuers, Attorney Rufil. Magsugod sila kung asa, mubalik sila o pangita kung asa natagak ang mong bata. Kaya padulhog na sila, Attorney Rufil.
15: So ilang subay-subayon din?
16: Subayon na nila, Attorney Rufil. Gani, nagtapok na ni din sila, Attorney Rufil. Kaya magsabot na sa ilahan na po nga kanang buhato. Naadari ang ato ang Cebu City DRRMO. Inun man, inabagan sa ato ang Bureau of Fire Protection, Attorney Rufil. So nagpuanan ni sila ron. Nagtapok na ni kaya magsugod na po sila sa ilahang search and rescue operation. Di pa, ari lang po ang inahan kay nay mga dugang pangutana. Ma'am, balik pa sa DYHP na nag
15: Silak in taon na siya.
16: Kuan yun din taon ni si Attorney Rufil kay nagdahom ay nagkuan yung inahan no, nanawagan gini siya sa itong mga otoridad na unta makitana ang iyahang anak nga si Yuri Attorney Rufil.
15: Sige lang, nag-hilak pa in taon, Jane.
16: Mag-uun siya daw ilahang plano, ma'am. Karun, ma'am. Ito, o. Sa may ilang giingon ni
17: mag-ulap pala ilang nakikin niya. Ano sa kuno sila, magbalik, mag-risk, magbalik.
16: Attorney, basig yun ang mga pangutan na attorney.
15: So, kini ni Ang Rosalie, among, atong iampo no, nga makita ko yung anak sa pagkakaroon, anyway naman ang mga rescuers, gitabangan man ipangita, hopefully makita ni karon. Kini ng imong anak, duha ni kabuok, no? Pila may edad sa usa?
17: 6
15: years old? Oo. Oh. Kining imong duha ka mga anak, diha ni kagahapon sa area? Uwa mo uban ang usa?
17: Diri mi sa GK. Diri mi sa GK, sir. Nga tapos ko nila kay nawahin ko niyon. Giunam ni sila dasa kong magwang diri kay ari man sila magkuan kay diri man mi puyo sa una niya. Na balhin mi tungod sa NGCP dito sa babaw sa Lower Takaan sa doon sa Mari.
15: Oo.
17: Moto na pag niapas ko dere pag huma na tong kuan na naud ba pang ko na may mga tuo dito sa muha tinagdala na kong pagkaon dere mga alas 2 kapin hatit na siguro to alas 3. Nagkita pa mi dere sa gym sa GK. Ingon ko kuya na og dere ko kanang nagdala kong pagkaon in siya. O ma musunod lang meron. So, ikaw yung magtusa iyang igagaw, naligo pa sila niya. Pagtataod mo na ito, niuna na lang pagdulog dito sa ubos. Paghuman, dito na ako sa amuha, sa may payag na mo, naglilip akong sasapa, kay dako naman tubig, mo to pagkatataod, nagkuan na sila, nagbumba sa puso, nangaligo, balik-balik mo ito, human na, ari na sila padong nga itong ilanggi, subayan na, yagda ito sa akong igagaw nga, kanang, dong kaon rin siya, dili ko kay busog ko. Muto nilahos na sila dito sa katong area nga nakuan na niya, katong nailan din sa tanang retrap. Dito sila.
15: Asama mo, asama ka last nakakita sa imong anak? Dito sa paanabit, nakakita pa ka niya last?
17: Wala na siya. Diri lang nakita sa kanang sa, diri sa GK, kanang gym.
15: Sa gym, okay, Ramon, last nakita?
17: Nalig mo sa uwan. Gahukas to siya kinina, Kulay sinina, nag-short lang, urin.
15: Oh, so pagpahibaw ni mo, nga naano ni mong anak, niya ito kasasapa, wala ka makakita niya, wala ka kabati.
17: Wala ko dito, kay nilipot naman to ang iyang kasumbong sa iya ako, ang ano na daw akong anak. So ang akong ideya, nidaga na lang ko dito sa unahan nga para mabagat-bagat pa siya niya. Ma'am, na dito sa unahan, na ina naglantaw po tao niya, nakakuan, nakakita sa iya, nagilamuos pa daw, paningit lagi mama sa kuha lagi. Pag ato sa unahan, naika ng tao nga ning kuwan sa iyahan, ning burt, ning risyon sa niya. Kay lalong naman na nabuhian na po niya akong anak. Tapos wala na siya na gunita niya. Iyan na lang nabuhian. Kaya di na po niya makaya. Nandito na lang akong anak dito sa unahan. Mauna to, wala lumita kuwan. Nagkita na niya ako may ikagaw ng gukod ako dito kay para makuan pa siya. Na wala naman na mo nakitaan.
15: Pero doon ay mga rescuers kagabi pa. Mga unsang oras sa manahuman sila o pang-rescue kagabi.
17: wala ko kay Bowser keto aman ang ilang update sa akong maguwang katuan nag-rescue nang nitakot sila karon. Keto aman dito ang mga kuan natong uban nga nag-rescue na ang number sa Yaha.
15: Oo. At least itabangan ni karon ang mga na-rescuers nga naa diha karon.
17: Oo, naa diri sa GK Kalinga.
15: Oo.
17: Udlaan.
15: Oo, kaya ang uban to ana sa ubos, to sa ubos ang uban, pero kana karon sila nga naa diha sa Budlaan, sila may musubay og balik asa dapit nga area tong ana na ano imong anak nga subayon nila asa pa.
17: Yang lagi ang padong na dito sa kuanser kanang lapos sa Grand Mall.
15: Mm.
17: Diri na sa kanang katong landing sa Mejiki, padong dito. Ato oh. Lapos to sa kanang Grand Mall.
15: Mm-mm. Asa man ay papa ni bata?
17: Ha?
15: Asa man ang papa ni mga bata?
17: Ang kase?
15: Asa man ang amahan ni mga bata?
17: Kuanser ng tagad-tagad ilang tatagod.
15: Oh.
17: Kami na lang ating
15: so, oh, sige, kamo na lang di ani. Oh, sige, ato lang ning paningkamutan ha, naaman ang mga rescuers. Basi maluing Ginoo, makita na to imong anak, no? Itabangan man ni karon.
17: Oh.
15: Oh, oh. Sige. Okay, Jin, kay kaluoy taon sa inahan in taon. Ay, pero sige lang, padayon natas paglaom lang, ha, makita na to bata.
17: Yes, sir.
15: Okay. Sige, Jin. Basi magka-interview ta sa leader sa mga rescuers kasama Jane, unsay ilang target ron, unsay ilang mga plano ron.
16: Ah, yes, Attorney Rufil, kaya nagkuhan pa man sila karon, Attorney, nag-formation, nagipahibaw pa, no, kung kung sa ilang buhaton, mangutana lang sa kinsa ang Sir, kinsa yung leader karon. Sige, baka. Pwede din naman yung maka-video lang sa papaginaw lang. Ang kanilang team leader, sige pa nga sa team leader, sir?
18: Operations Warning Division, Mr. Goodwin.
16: Yes, sir, control, sir. Nag-briefing pa siya. So
15: sige.
16: Far, naroon na third.
15: Maminaw na ito sa briefing. Maminaw na ito sa briefing, Anjin.
19: Three times, 15%.
15: Nag-formation pa di ay.
19: 3 times, 15%. So heat index, 37 degrees Celsius. So impact, possible flash flood or landslide during moderate to heavy rain.
16: Nag-sabot this.
19: For safety message, always wear your PPE. So, di na lang, not a boot, sir. Not a helmet, so di na lang, mag-tasking ninyo, manaong sa kasapas. So, niya, tara na, may radio. So, ito communication is factory. Factory, except for the BSP, no?
15: Nag-formation pa mga kagalaan, no?
19: BMP, what's the region, no? So, may tayo naman mo sa Tuzuan. So, talang, kumplito ba? Sir, talang ba? Sir, dami, kumplito? Kano? Tulong mo yung kumplito? O niya, as I have said, we have 50% chance of rain karon. Naatay, pattern niya sa ibabaw. Eh, most likely, basi mo, iba ko lang, ibalik yung baha. So, always lang yung mo vigilant. Na, paminaw lang yung mo sa yung mga sign na naibaha o sa radio. Most part lang yung mo. Thank you.
16: Yes, Mauto, si Sir Dexter Tudto, Attorney Rufil, no, nagpahibaw sa iyahang mga sakop na be vigilant lang sa pagpagita sa ilaha. Kinahanglan po, nga kompleto po sila sa ilahang gamit at ni Rufil. Kaya mulusong naman po ni sila karoon. Dini sa sapa, hinoon, sa atong nakita kaganiya sa sapa at ni Rufil, gamay naman hinoon ang tubig. Dili na po kayo kusog. Pero, mato ni Sir Tudtod, nga doon na po siya face powder sa babaw da pit para po da makamonitor kung doon na ba'y baha o gikan sa bukid at ni Rufil.
15: Hmm.
16: So, karoon, ang atong sakop sa Cebu City DRRMO, magikan ni sila dili kung asad yun nataga ang maong bata Attorney Rufil si Yuri. So paingon na po ni sila sa ubos, paingon dito sa may Grand Mall, ma'am, no? Kili sa Grand Mall last po, nakakinay, nakakita po dito sa ubos Attorney Rufil. So ilahang subayon sa atong mga rescuers. So hopefully within this day Attorney Rufil, no, piagi po sa tabang po sa ato ang DRRMO, sa ato mga rescuers, ato ang mga BFP, ingon man ang mga taga-barangay din ni Atty. Rufil, mga volunteers, nga unta, makita na po dyan si Yuri, karon nga adlaw Atty. Rufil. Maupod ang panawagan sa inahan nga makita nyo da ang iyahang anak at ni Rufil. Hopefully, karon nga adlaw.
15: Oha. Wa ka idea diha, wala yung nakasulti. Unsa orasa sila na human o pagpang-rescue kagabi eh?
16: Naatay na istorya kagani ha, atay ni Rufil, isa sa mga kuan. Alas 11. Alas 11 sila kagabi eh. Ni,
15: alas 11?
16: Unsa mo orasa kutog gabi eh, nakarescue, nag-inhunong.
18: Pag-iisip ni ma'am, nag-paroping ni sa mga uban ng rescuers. Kaya, kusog mong gulong-gulong sa tubig.
16: Sir, lahat na lang
18: Pearl John Takaldo, sa Operations Response Head sa Civil City Disaster.
16: So, continuous, sir?
18: Yes, continuous at operation ng sa pangita ni Yuri.
16: So, gahapon, sir, ayusaron, sir, search and rescue operation.
18: Yes, search operation, yapon tama. Itong pata ng mga possible location. Na namin mga naabot na location gahapon, galing lang kay kusog ang bulog sa tubig, mag-disturb dito ang pangita. So, nag-side rescue kami sa river. Pero nato nag-isod lang ng river mismo.
16: Pero may sumurang niupa.
18: Pero we are not yet in kuklase ng sa panon weather current. Kaya naman tayo expected weather disturbance.
16: Sir, mga pila ka nga sa mga personnel karoon may dito?
18: Sa Cebu City alone naman na tayo almost 60 no, sa personal rescue responders involving niya siya sa different agencies. Mainly from Cebu City Disaster Office. We have also from Bureau of Fire and we have also from Barangay Bay. So, na-involve na ito, Budlaan, kaya sila man ang main, Bungat at Barangay Talamban, kaya si Talamban man sa Dangmagian, sa Atong River. And then, we have also coordination with Mandawi City, no? So, this is a joint operation.
16: Sa mga naglangkob po sa mga rescuers karon natin ni Rufil. So magsugod na po ni sila. Karong taod-taod, alam po sa pagpahigay.
15: O sa mga orasan sa mo jump off? Kumunag na langan po man sa liya kasaman, Jane?
16: Oo, so, nag-uan pa man. Sir, mga what time mo mag-drop off, sir?
18: After sa operational briefing. Amang sa nagkita ka-area para magbahig na tapangan.
16: Ah, okay. So, assign sila, sir. Ah, okay. Karong taod-taod natin ni Rufil.
15: Asa last na sigpatan ang bata ko, no?
16: Diri sa may Grand Mall ubos atay ni Rufil.
15: Oh, so toan na tawag dito pangitaon sa ubos kung maoho na.
16: Oo, taytayan ni noon ang kaninga to ang mga rescuers atay ni Rufil, wala pa ni sila ni drop off karon kay gigrupo-grupo sila. So dunay mga grupo diri dapit sa kaninga sa jud natagak ang bata nya naapod sa ubos, naapod dito sa babaw atay ni Rufil mga spotter nila. So mao nang wala pa sila nakasugod bali karon tungod kay gigrupo-grupo lang usa sila para mas mapadali ang ilahang pagpangita sa mga bata atay ni Rufil.
15: Mm-hmm. So kini sa Jane, nanay sa babaw nga bahin, kumulugsong tato dito ang sapa, mura og mura ni katong sa atong giadto sa Samal Island nga mulugsong kato ang sapa sa ubos.
16: Oo, mulugsong. Gikan din ni Atty. Rufil. Mauman siguro ni ilahang gym. Mauman ilang gym. Mauman ilang gym, Atty. Rufil. Excuse me. Gikan ta sa highway dito, Atty. Rufil. Nga musud ta sa kina din ha sa may Grand Mall, Gaisano Grand Mall, patunga sa diri. Abot na ito, diri ko tubra sa naabdan sa atong patrol at Enero Field na ay usa ka Jean Binhi. Nga ang kining maungsa pa, padulhog pa ta, paado sa ubos. Padulong pa sa atin ni Rufil, din he. Kaya distansya pa man ni ang kining maong sapa o sa ta makaabot dito. Pero ang katong maong mga bata atin ni Rufil, kaya taga diri man dahito sila sa una, mo nang naandang din nila nga magsambayan din sila din he atin ni Rufil. Kaya doon na gawa sa nakapuyo sila, naapod diri ilahang mga kaliwat, bali mga kabanay gani atin ni Rufil. So atong gibaklay karon paingon ta sa sapa. So, agiun na ito diri. So, before ta makaabot sa sapate ni Rufil, dunay daghan kayong balay.
15: Okay, Jane, gamay lang dyan ha. Hunungin lang sa diha. Kaya itong gisubay ni Karon. Kita pa unang musubay ni kalakihan. Standby sa gamay. Human lamang si pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas sa 9 city na.
20: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
21: Mga kasama, kung ikaw ang gisaligan sa balay, padayon lang sa pag-atiman. Pero tungod sa pamuwaw o kakapoy, usahay dre na musulod ang sipon. Palabyon lang una ang runny nose o pag-atsing. Kung makasinati na o simptomas sa sipon, mag-Usef Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggot, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayon dayong pakgangon. Maong sa unang sinyalis sa sipon, Magnusip Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aromas na padali ang pag-ayos sa sintomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus a previous formulation. Kung tambalang dayon dali ra nga maayo og makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot og mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyalis sa sipon, Magnusip Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCL Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
0: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
1: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
22: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
23: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
1: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
22: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
23: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
24: Available na sa Mercury o mga suking butika.
25: Magsige, gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
26: Fix it with Alnex.
27: Basta allergy symptoms, adunay fix it o ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
26: Fix it with Alnex.
27: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
28: Unilab quality yan.
27: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
29: In 5 meters, turn direct.
30: Ha? Asa ko no?
31: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dili bitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
21: Kung mag-uwan o niya kalit nga muinit, murag walay hunong ang sipon og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon o ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon o ubo, mahimong mo grabe. Mao nga, dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang Neozep for Kids. O sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o Neozep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Neozep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
24: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
34: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
35: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
36: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
37: Mula noon, hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
38: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
39: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
40: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
41: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
39: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
40: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
41: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.

0: nakakaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
4: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
7: Atong attack na Miguel sa 9-3 sina sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Atong pahinaot mahigala nga makit-an to mga bata. Kaluoy sa taon mga sukit di paminaw kagabi pamanto o kagahapon pamanto mga higala taon. Sus, asa man lasos igpata ng bata. Kung dapit nila sa may Gresano Grand Mall, di na sa ubos-ubos. So tingali at itong nasubayon, gikan dito sa asa na sigpatan ang bata. Ako lang ha. Kay ugmusubay ka nga tos pagsugod na pagyod. Sa po may makuha ito nito na pita? Para nako lang ba, ha? Kung asa man, kisa man to, sa positive to, nga to adito na last nga nasigpatan, para klaro lang ba? No? Kini nga pulso sa mahigalatod ka na to sa sugar troll, daghan ka nun ang dunay gipamati, dunay sama ining insomnia, constipation, high blood, o inguman diabetes. Kung ikaw na ani ini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, doon na kining A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Gingikan yun sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine. Mao makatabang kini sa mga naglisod sa pagkatulog, sama ining insomnia, constipation, o giguman makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan aning diabetes. Mao sama ka na to, matag-adlaw, nag-sugar troll.
8: Straight to the point.
7: Atong balikan may galas kasama Jane Gallardo sa dugang report sa karon una tamo ari sa atong dugang mga discussion sa mga higala. Yes, sa kasama Jane.
8: DYHP. RMM report.
9: Yes, Radyo Man Atty. Rufiel, bago lang yun na human ang ilahang briefing sa ato ang mga rescuers. Pero gitagana sa silang 5 minutes, Atty. Rufiel, no, para makuha ang ilahang mga gamit na yun. Maadto na sila sa ilahang designated area kung asa sila gi-assign, Atty. Rufiel. So ato po ning sundan karon, kay naanamang gita din ni Atty. Rufiel, kung asa ni sila, no, kay magsugod na ni sila din ni Diyod, katanggi-agian na ito kaganiha, Atty. Rufiel, kung asa pa doon natanggap ang maong bata. Kay majulistan siya raman ni din hidapita. So, gipaandam lang siya ni gitulanang sa silang 5 minutes. Ni after 5 minutes, Atty. Rufiel, magsugod na. Oo, magsugod na ang search and rescue operation sa Navy Anis na batang lalaki nga nadala sa baha kagahapon. So, hinahinay na ni sila o panggawas po, Atty. Rufiel, pinauganay na, nagkuha na ni sila sa ilahang mga gamit, katong ilahang kada grupo nila. Kaya naghugyo na po, nagkuyog na ni sila, Atty. Rufiel, para po muadto sa area nga gi-assign sa ilaha sa pagkakaroon. So, ang ato ang nakita po din hi, sa sapa po natin ni Rufiel,

0: ni hubas naman, dili naman ni natog jud ka kusog, nga tin-aw na pod ang maong tubig sa sapa ang ilaha ni subayo ni Lata ni Rufil gikan dinhi sa natagakan sa maong bata, paingon na gyud dito sa ubos at ni Rufil. So mao ni ato ang sundan sa pagkakaroon na hangtod pod sa kutob pod nato nga maabtan at ni Rufil para pod makahatag tag update. And hopefully panawagan sa inahan no matubag at ni Rufil nga makit-an pod ang iyahang anak within this day at ni Rufil. So far, kanara sa ato ang update. May tungod ni Ining Noydi Anios mo, batang lalaki nga naalod sa baha din sa may gawad Kalinga, Barangay Budlaan, Bukirang Bayan, Sudak Bayan sa Subo. Mubalik na karong nga taon sa natin ni Rufil, alam po si paghatag ug update ni Ining.
1: Gikan niya, Jane ba? Gikan niya, layo pa ba sa ubos, Jane? Or ibutang ta, kuan, dili na kayo layo?
0: Dili kayo layo ra atay ni Rufil, malakaw ra pud gid nato. Kung ato ang bana-bana atay ni Rufil, dito sa ato ang istasyonan, paingon duro sa Kapitol.
1: Ah, doon na di ay. Sige.
0: Inaanya ra ang distansya atay ni Rufil, gikan diri sa babaw, sa ilahang gym, nga paingon din hi sa sapa, gyud. So malakaw ra, so diri magsugod ang ato ang rescuers sa pag-search. Sa maong bata po na ni Rufil, no? So makahatag po nila og tabang at ni Rufil ang paghubas gid sa tubig. Kaya kay masa dali man nila at ni Rufil. So ato lang ipakita karon din hi ang maong sapa. Diri naabot na dayon ta. Dool ra. Diri na sila magsugod at ni Rufil.
1: No, dool na ba na
0: kung diin to gaduwa ang bata kagahapon, so diri sila magsugod. Paingon na gid dito sila sa ubos. So karon mauna ni ang tubig at ni Rufil medyo gamay na lang. Dili na gid din ana ka dako so mas mapadali sa ato ang mga rescuers na makadulhog sila. Paingon gid og masubay gid nila ang posibleng giagian sa maong bata at ni Rufil. So mao ni atong ginaog. Ato ipakita kay diri mong gudu dapita at ni Rufil. Ya kung makita nato diri ang unahan rabaan ni atong ni Rufil kay naagan ni natagak nga lubi. So mao pang giingon sa baa mama kagahapon nga maayo unta ug nasangit siya diri sa lubi nga natagak at ni Rufil. Pero kay nalahos man matud pa kay gani ay nakakita no dito sa ubos sa may Grand Mall gidapit at ni Rufil last na sigtatan ang maong bata nga matud ta da kapapapa pagid in town kagahapon. So mauni ang sugdan or mauni ang una na niyong sa ato mga rescuer padung nagidito sa ubos at ni Rufil.
1: Okay.
0: So mauna ang ato ang nakuha diri nga update but mabalik ra gyapon ta atay ni Rufil mo pindot lang pud ko og duna na pud tay makuha nga line impormasyon na atol ni ining tag pahigayon na balik sa search and rescue operation dinhi sa may barangay Budlaan atay ni Rufil. Kauban ako sa tong RNN Patrol, ato ang Idol Double D or Kuya Dudong Sayas ang 93.9. Ako sa pag-inyo, Rajaman Jane Galliardo, DYH Pita Pak, RNN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
1: Okay, salamat kasama ang Jane Galliardo sa mga report. Nagkatong sa oras, mahigala. Alas 9.20 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Alik na destong isgutanan, mahigala, about sa impeachment ni Daikin. O gaingon man sa may tabo mga kagilaan nga pagpatawag sa mga Amici Curie. Karong adlawa. Atong paminawan, makigilan unsa kay mga opinions. Niini mahigalang mga justices, former justices sa Supreme Court. Ba't ka na siya ang ilag mga opinion na gina siya. Kaya dili naman sila, retired naman sila. So pangutanon na sila, isip pa friends of court. Labot ining threshold yun sa voting mga sukit ng paminaw. Pero ang final anak nga mo decide, o maingon kag interpretation sa balaod, aray gapon mahigala Supreme Court. Kasi may gitahasan anak ang judiciary man. May gitahasan sa pag-interpret mahigala sa balaod. So, kini kong interpretation sa balaod, aray gapon itugpa mga sukit ng paminaw Supreme Court.
2: Straight to the point.
1: Pero atong paminawan, kini mga opinion sa upat ka mga legal luminaries. Nga sila mo'y pasultihon mga higala labot aning threshold sa voting. Unsa

0: yun, no? Kay kung atong tan-aon mahigala og ebidensya ra basihan, lisod i-convincer, lisod maka-convincer og dugang pang mga senador. Mo na akong tan-aw ha? Ang 2/3 sa 24, kung maugyod mahigalay, maumang ginaikwitada sa konstitusyon, ang giklaro sa konstitusyon, 2/3 votes of all its members. So, kanang 2/3 of 24 is 16. Ang tanaw ni Neron kung pwede bang usbon ang denominator. Kaya mo mani ang argument mahigalang Erwin Tulfo. Mo mani niyang gi-point out ni Adto mga higalang panahon nga iyan ang gi-raise mahigala nga punto. Kaya si Senator Chis Cudiro, pagsugod palang gidaan, iyan naman ang giset daan nga ang threshold mahigala sa voting 2/3 is 16. Pagsugod palang god, wak kayo to, si Lacson ay nakaako o pangutana, hindi kin, mga a day after, no? Marag si Lacson ay naka-raise ato nga pangutana. Pero wala mahigala mangayo o motion for reconsideration si Lacson. Wak pa mahigala ato panahon na sa ruling ni Senator Chis Escudero nga may presiding officer. Tanaw na ko, kumpiyansa sa si Lacson ay kay panalitan o magka-present good ang prosecution o ebidensya yun mahigala nga ligon, sayon kayong kumbinsihon ang mga senador uban nga atong ikonbikto ni si Sara. Doon na may 16 votes ang gikinahanglan pagkonbikto, na may 1,300 ang votes mahigalang. Amo to siguro bagi kapuntaan ng 13 umubutal yun, pero ang presyon lagi mga sukiting paminaw at namasayon. Kuwang na lang sila tulo para ma 16. Kanang tulo nga kuwang kung panalitan makapresent ang prosecution o sakto yun nga ebidensya, nga sarang makakonbinsir nga angayng konbiktuhon si Sara Duterte. Kay doon na yun mahigalay pagpangawkaw. Mama nilang giingon nga nangawkaw, wapag yun mahigalay. Nabay mga witness nga niingon yun nga kwarta mahigalas gobyerno dito, gibulsang Sara, gihatod yun ang malimalitang kwarta, wapag may testimonya anak. So nabutang lang gito, og misuse lang giday. At ito lang na paligason sa misuse o kining sa salin, gahapon sa salin, kadtong tanang senador, prangka-prangka ang pag-istorya, sakto to kang Lito Lapid ba? Nga ingon si Lito Lapid niya, kanang politiko di mutugan o pila i-butang anang salin. O maghisgot o salin, kadtong tanan nga mga senador, kasabot sila, unsa ng salin, ang uban ato gipangilog-kilogan, may gala mora gilok ilang paminaw ni Glingkod, kay mas dako po masag salin ni Sara. Sanakto ang pag-istorya, kung basihan na to ang napresent na nga mga witnesses, lisod konbiktuhon si Sara with the 16 votes. Dili sila kakonbinser. Muna ang paus-usan na lang. Ha? Ang pangutana ni Ron, maus-us ba? Pwede ba nang ius-us? Kanang 16 votes, constant ba na ako o yun ko nga pwede nang mausap-usap? Kanang 16. Dili na, constant. Pero doon ay hinungdan nga no, nga mausap siya. 24 ka senators of all its members, 24 man yun. Naa ba'y posibilidad niya pwedeng mausab na? Naa. Di ba na constant ng 16? Pero depende mahigala unsay mo qualify anak nga mausab. At ang isgutan ng totoo naman lamang sa pipila ka pahinom doon. Alas 9.25 na.
1: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama?
2: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
2: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtan-aw.
4: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Naay high cholesterol o diabetes?
6: Oh no!
5: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
6: Yes!
5: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
7: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX Capsule, dito akong believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako, believe.
9: Mmm, smells good.
10: Tikman natin.
11: Sarap! Yummy!
12: Everest Refrigerators.
13: Love, ano Everbest food mo in the world?
14: Of course, yung ginawa natin together.
12: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
15: It's Melly Francisco.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
2: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may gala sa 928 na sa atuman uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Og matagkaroon og unya og dunay update may gala ngadto kang kasamaan Jane Galeardo ato siyang pasudlon o balik. Panalitan dunay update may gala labot sa mga pag-rescue dito. O panalitan na makita ng bata kalit. Di atong balikan sa kasamaan Jane. No? But in the meantime, mag-discuss sa ta may gala kay unsa man yung two-third votes. No? Ang atong constitution magod may gala, klaro man kaayo, nga two-thirds ang gikinahanglan of all the members of the Senate. Nga kanang Senate, ang Philippine Senate, doon na may 24 ka mga membro. So kung imong kwintahon, pila may two-thirds? Niana mga higalang 24. Di ang two-thirds mahigala is 16. Ha? Karon, og ilang usbon mga kaigalaan, kaya argument magod sa dohanik arguments, no? Inanining dohanik arguments. Muna atong gisubay ron. Kaya karon na bang pizza 23 is mag-voting sila? O usbon ba ni mahigala ang kwan? Ang threshold? 16 ba? Kaya importante mahigala makonbikto sara, 16. Dili kaya mahigala makabira o 16? Basid 13, nanamasay 13 daan. Kung basihan itong majority black na nasa 3C. So, convicto, sara, ane. Kung panalitan, ang imong basis mahigala sa pagkwintada is, doon na mga kaigala ay 20 ka mga senators na lang, di ang iya mahigalang two-third is 13. Pero ang problema na kay 13 point something pa man. 13.33. Yung may tao mahigala nga 0.33. Muna medyo lalisunon paghihapon. Sa may tabo ana i-appeal na po kay Tano mahigalag kaso para mapriso. Ay panggukod mo tanan gahapon mahigala nagawsa na po og supina si Ruben Padilla. Aminaw na ko ini kining tanan mahigala members minority mahurot gyud pasa kag kaso kay matod pa isunod po ang mga Villas. Ah, ako paminaw sa Amy na lang gini mapasa kag kaso ani. Kini kang Ruben Padilla, moral ba'y nagkuratan si Ruben Padilla ay kasuha day? Obstruction of justice. Pero nilay angay magkurat si Ruben kay bilabol naman yung kasuha. No? Bilabol ra. Ang problema ay nagpasakaan sa tuyuon yung pasakag plunder. O niya, non-bilabol man, so priso. Ha? Now, kini ni ang, doon na pag-ila yung mga panghitabo, ano kabantay mo nga ang mga gipanggukod, may galag katong sa minority, ng mga senators, senator judges. So, maiba nang yung tuod. O inaniun mahigala, maiba nang yun. So pagkakaroon, doon ay 20 ka mga senator judges nga naa nakaparticipate sa trial kay si Bato nagtago-tago. Si Lorin Legarda tuas gawa sa nasod. Si Jinggoy Estrada na priso o si Marculita na priso. Sa ato pa 20 na lang. So ang atong basihan, unsa may itong basihan, ikwintada ang denominator. Ang 24 ba or ang 20? Muna nga tanaw nako, mura og kuwang pamangyap po ng 20 dahil kay og 20 magod, ang two-thirds sa 20 is 13.33. Nga, wamay tao nga 0.33. Ha? So, lalisunon pa na, o sa man, 13 or 14. Kay tibuok pa ni tao. So, kung may 14, wag, yapon ka konbikto. Ah, siguroon na lang yun, mapasa ka agasos kay Tano, o kinsa pa ng uban niya nga mga priso lang yun, ano may ibanan pag yun? Askang alegriha mo, nag-iingon, mausap ba ng 16 nga buto pag convict mo ni ron mahigalay dakong pangutana na atong klaroho na ini atong discussion mga kaigalaan prangka-prangka lang ini pag-discuss na to onya with all due fairness ang akong baruganan lahi-lahi mga baruganan mga abogado akong baruganan is kanang 16 dili na constant Kaya giingon sa Constitution, two-third man. Two-third of all its members. So kung atong kwintahon, o ang basis sa atong kwintahon na 24, na 16, yun na. Pero kung ang basis may grapa kwinta na 20 or 19, mausab ang two-third. Ha? Sakto man ang giingon sa ubang mga dumadapig, mahigala ka ng kuntas, mga Duterte nga. Mausab-usab, gina, tinuod, ako uyon ko, anak. Kanang 16, mausab-usab na. Ang dili mausab ang two-third because mao man ay nabutang sa Constitution, mga sugid ng Paminaw. Ato lang eh, kaya itong discussion medyo na ipagka-technical gamay, pero ato lang paningkamutan nga masabot yun na. Pero kung ang basis may grapa kwinta na 20 or 19, mausab ang two-third. Ha? Sakto man ang giingon sa ubang mga dumadapig, mahigala ka ng kuntas, mga Duterte nga. Mausab-usab, gina, tinuod, ako uyon ko, anak. Kanang 16, mausab-usab na. Ang dili mausab ang two-third because mao man ay nabutang sa Constitution, mga sugid ng Paminaw. Ato lang eh, kaya itong discussion medyo na ipagka-technical gamay, pero ato lang paningkamutan nga masabot nato tanan. No, gikan sa type A to type D audience nato na nagsunod sa itong programa ron. Niya ha, akong gipicture lang akong kudal. Itong estudyante pa ko. Muna akong ipakita ninyo ron. Asama to dong? Pakita ko na dong. Ang Article 11, Section 3, Paragraph 6. Naanada dong? Ikuhin ko no. Ako nang gipicturan mang higala. O, kini. Ah, sige, kini. So, ang giingon din hiya higala, the Senate, ako gining kudal, kaniad to sa pag-eskwilan ako sa College of Law. Ah, ako nang gipicturan eh. Ang uban na atay kikuha po sa kananang online. Kani o, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Sabi na saya pa, ang Senado, adunay sole power, dunay kagahuman, iyang kagahuman na yun. Sa pag-try o pag-desider sa tanang kaso may labot sa impeachment. When sitting for that purpose, the senators shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. Muna nitabo ka itong ang irap. Ang President man mao'y under, mao'y on trial, si irap may on trial, so, ang nag-preside ang Chief Justice nga mao si Chief Justice Hilario Davide. Pero dili makabutal sa Davide. Kaya di man sa Senator Judge. Igo sa mag-preside. Ang makabutal, ragyan ka ng Senator Judges, ragyan. Kanya niya ang katapusang sentence, gingon, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate.
5: Straight to the point.
4: So wala kunoy tao mga higala nga makonvicto, ha? Nga wa mga higalay concurrent sa two-thirds of all the members of the Senate. Pila may members sa Senate? Ang atong Philippine Senate, under sa Constitution, doon ay 24 senators. Kana simple naman na kayo nga nawin tao nga ito manang lisod-lisuron mga sukitig paminaw eh. Simple kayo. Back to basic, bitaw na akong itambag, bitaw na yung uban niya, mo take bar exam. Kung tana sila na kung may sa technique nga mo, pasal sa bar exam, technique na mag tuon lang yun. Pero back to basic lang yun ka. Ang ako nung ikasulti, back to basic lang yun. Kaya nga no, ang akong naagian, with due respect sa uban, lain-lain may mga kaaging mga abogado, ang akong naagian, mag-stake o bar na ko mahigala, bida, medyo apiki to akong pag-take sa bar, kay kini mga asputa, anak sa pubring o. Nag-take og bar exam ko, anong yun? Kana na ang 2 months na akong leave dito sa DYHP. Samtang nag-eskwela tayo, sige, mag

0: kung eskwela, sige, trabaho, working student, magita. Hasta sa review. Bisag mag-review na, sige, kaya po kong programa din eh. Kaya nangita man may itong panahon na o ginsay mo, puli sa akong program, wa man ko tuguti pa itong panahon na mulib samtang way magkapuli na ko din eh. Kaya nabalaka man sa itong among manager sa una, sa attorney Cynthia Barte, o mawa ko din sa kahanginan, basi mapildi sa misurvey. So nanguha mi og angkor gikan sa Mindanao, motong nakakuha mi kato si Joas Dignos. Pulitandog, no? Wa narabang taon to Joas. Motong yung pulis akong program. Muna, tinuray lang, ano akong nagisulti, dili sa pagpanghambog ba? Ang akong gisulti lang, ana nga, gamay kay kong oras, ikumparas ko mga classmates, ana, nagkausag time ba kay, o di ko ka working student, kanang tibok adlaw, magkatuon ka yun. Ako katilaw, ana, gikan sa first year nato na review na lang. Muna nga, ang akong binasahan sa balaod, punto po punto, dilidritso yun, niya, kanto yung basic, back to basic, muna ko yun, back to basic yun. Kaya total ko, kasabot na ka sa basic principles, maka-argue naman ka. Kaya mo complicate naman ang daghan pa kay kagibambasa niya nga kuan. So, simple raman, na di man na mo lisulisuron. Uy, ano yung mo lisulisuron? Oo nga, pag itugutan na kumutay ko, bad, 2 months. Padong na Largas, Manila. Naningkamot, naging kong tamas ginawa kay og dili ko mo take og bar atong panahon na sa mabiyaan ko sa mga classmates. Ay, appeal lang ko. Pero muna akong kaagi, muna nga ang akong binasahan, lay-lay mapamaagi magtuon, ang akong tinunan, igon yun ako, asa mang punto na dyan napita. Wala na ba tayo panahon niya magbasa-basa pagdugang? Di naman ko magkasigig basa nga ang akong mga classmates, kung naasalay first reading, second reading, third reading, ma-master, yun. Ya kini ato mahigala kay wa naman tay time anak kayo. Ha? Ako gipariha gyud og kanang paminaw na tong lecture nga kinalang nga makasabot gyud ta na kay wa na tay panahon lain. Maro na nga moapil ta mga press conference ba inday kin. Moapil og press conference kini sa ko sa media paningkamot gyud nga unsa isulti dito sa nag press conference balta nag speech sa presidente. Siguro masabtan to nimo kay bonus imong i-reports kahinginan, ha? So kini ni ang kini, ang ubot po sabot, back to basic, simple na ni kayo. Ha? Kung imong sabton mga kagalaan, ana, talaw, ibalik lang ito nung, ibalik ito nung article nung, di man ni kinahalan ito, lisudisurong sabot. Nga nung bang lisudisurong pamaniwata, ha? No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Unsa man ang 2/3? Unsa man ang all the members of the Senate? Kanang all the members of the Senate, 24 members ka ng Senate. So ang atong denominator inigamit na to sa atong pagkwintada, pila may 2/3, anang 24 is 16. Kanus aman mahigala, ingon, mausab man ng 16, yes, tinuod na mausab. Kanus aman mausab? Mausab na kung doon senador nga mamatay. O doon mamatay senador, din ausab, kay doon na may vacancy. Mabita nang magpahigayon og talawa, naman is constitution sad. Nga kung mamatay, naay vacancy mahigala. Unsa pa ilain nga doon ay vacancy, niresign ang senador. O doon ay vacancy. Muresign mo ka, panalitan ka sa Angara, panalitan. Muresign ka, kay gitudlo ka sa DepEd. Sekretary. Kana, niresign. Or, kinini ang doon ay expulsion nga nahitabo. Gitangtang ka mga higala diha sa imong pagka-senador or pagka-congressman. So doon ay vacancy. Example na natang-tang ha ka na si Kiko Barsaga, natang-tang. Ilang manggi expel yun. So natang-tang si Congressman Kiko Barsaga, Congressman Miao ba? Katong mag-iring-iring, ha? Miao, miao. O sa may natabo, pagkatang-tang ni Kiko Barsaga, doon lang special election nga gipahiga yun. So, ang vacancy, pulihan na, kinsama na yung bagong Congressman ron. Nag-election doon dito sa Cavite Day, sa distrito ni Kiko Barsaga. Nga naman, kung doon ay vacancy, nga klaro na ginang vacancy may gala, kay namatay, na-expel, o ni-resign, or permanently incapacitated, mapahiga yun o special election. Pero kanang special election, mapuli ana diha, ang iyang selbisan ra, ang nahabilin ang remaining years ni anang maong senador o congressman. Ha? So katugang Kiko Basaga, ang vacancy ato is valid. Nga naman, gitang-tang mag siya. Pagkatang-tang niya, so vacant, So nagpahiga yon og eleksyon dito sa Cavite. Ikapila nga district ni kang Kiko Obrasaga gani, ika 4th district of Cavite no. So didagan niya mama ni Kiko Obrasaga adlaw og gihapon. So Obrasaga gyapoy kongresuman di aron. Nawagtang tos Kiko, tingali tos Kiko Obrasaga lahi sa gitong prinsipyo sa mga kaigalan. Duna betay ang iyang mama mao poy mayor diri today. Mga Obrasaga po ng eryaha niya. So pagkatangtang ni Kiko, valid na iya pagkatangtang. Muna'y tangtang nga vacancy giyod niya klaro. Kanang kang Kiko Obrasaga, expulsion man ang hitabo. Pero wala giingon mahigala og di na mawagtang na ang kwintada sa senador kay na priso, wala. Ha? Kanang nagtago-tago. Di man is bato nagtago-tago. O di na ito ni Mikuntahon, dili. Uy, si Lakson bitaw nagtago-tago sa una. Yung kwintada mas Lakson. Apil mas kwintada. Dili may ibanan ang 24 nga base na to sa pagkwintada just because dunay na nga preso. Just because dunay nagtago-tago. Dili may ibanan. Kaya natabo naman ang Lakson. O muna ko ibalik ninyo ha. O talawa na ko, inigpaminaw ninyo karon hasta karon o magsisyon ang Senado o magsisyon ang impeachment court. Inigroll call, apil gihapon sa IHAP si Senator Bato de la Rosa. Taugon gihapon ang pangan. Taugon gyapon ang ani Estrada, taugon gyapon ang ani Marcolita, taugon gyapon ang ani Legarda, ngano man because they are still members of the Senate.
1: Straight to the point.
0: Wa man na mamatay, wa man na mo resign, wa po na ma-expelled. So, ang number of senators nga kwintahon nimo sa base is 24. Kini ko ila gusto na mahiga lang apa usban na ginato kay wa naman sila dire. Tiyan mo na ha, ngayon ang gigon, of all its members, of all the members of the Senate, wala ina, of all the members nga makaparticipate. Wala. Of all the members present, dilipon. Tanaw ha, kini itong konstitusyon, ato i-compare ha, kay kitang Pilipinas, mangod, nangupiatas konstitusyon sa Amerika. Nag-intern ba ito sa Amerika? Nag-intern mo ito sa Amerika, kanang mga 1930s, 1935, mga tuunan itong konstitusyon. Kaya na-under man ito sa mga, sa Amerika, god. Pag-under ito sa Amerika, kato sa skison, President Quezon, sa President Usminya, kung mong tunanin kamot nga, mag-independent yun ta, ana. So, gitagaan ta o independensya sa US. But before ana gihatag sa US, nag-intern ta nila. Ah? So, pag-intern na to, ang nagdaan ng Amerika, may nagdaan na to primero. Mabita na, hasta ka kung papaganila, kamausa ang kanta sa Amerika. Oh, say, can you see? Sinsa lang akong tingog kay medyo kung man akong tingog ka na lang more or less tingala ko sa upapa dahil nga kamang ulit kanta sa Amerika pa sa okay sa unang panahon gitudluan mi ani iskuila ha? Oh say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at a twilight last thing. Hindot ni ilang national anthem kay katapusan sa national anthem sa Amerika. Pinakuan dyan na kadang ang katapusan ba dahil nga ilang kuan ba? Ang ilang last niya sentence, ang atumagong last niya sentence may gala, katumagong kuan god? Katumagong ang mamatay ay dahil sa'yo? Na, wag yun, patay yun noon. Ang US nga kuan, ilang national anthem, or the land of the free and the home of the brave. So, land of the free, kung sa yuta sa mga gawas noon, o balay sa mga maisog, ha? Home of the brave, ang ato katapusan ngayon, ang mamatay ng dahil sa iyo. Ato lang naging singit-singit, ato ni agi katawanan gamay ba? Pero sa laktod ng pag-istorya, kita, nag-intern ang atong sa si Quezon sa una, sa si Usminya, nag-intern to sa Amerika, unsaon pagpadagan, pang-gobyerno ba? So sa laktod, ang konstitusyon sa Amerika, nga nangupya ta, lahi ang ilang pagkasultian eh. Kini pagkasultian nga portion mahigala lahi. Doon ay kalainan sa ato. Nga naman na ito, kumpiyahan na lang unta na yun. Gusto man ka sila mahigala ikusab-usab na. Atong isigutag tiwa sa human lamang sa pipila kapahinomdom. Alas 9:45 na.
1: Seth Living Testimonies.
2: Taas ang sugar maong nay bikin sa kidney. Nakaangkon na siya og kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
3: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas sa ditong bato.
4: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
4: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
5: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
7: Tao na, diabetic ko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
6: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha? Nga wala pa kasuway nining Vertigon?
7: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
6: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug daron with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB. Dash 54286 series of 2026.
10: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi uy kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
12: Mga kasama, nakasinatin na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sa na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na alas 9:51 na sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
0: Na atong balikan, may ganitong discussion na kay kita ng upya man sa Constitution sa Amerika. Ano naman ato kupiyahag intuto na lang? Ha? Ano man ato kupiyahag intuto na lang? Ganong gipinlahi magyud ato na may ang last sentence may ganong lahi magyud. Adili na mahigala kay sulagma ra nga pagkalahi kay dakot ni daghan man pud sa atong Constitution daghan ang mga area diha ang nagkalain-lain nga threshold nga gi-specify may gala magtangtang ka gani o pinaagi impeachment 2/3 ang ipangayo hasta gani ang threshold mahigala ko mag-expel do na expulsion nga ipahigayon against a senator or a congressman 2/3 ang ipangayo sa to pataas-taas siya ang threshold dili siya basta-basta lang medyo dili ba lalim. Kay pananitan ka na si Sara Langudaan, hindi magkagipili ko na mahigalag 32 million ka mga Pilipino. Ang nga, mag-imo lang, duwa-duwaan lang nga, tanggalon lang sa krisi katao ng... Gipili ka, gibutang ka diha sa 30 million Filipinos at tanggalon na krisi katao? Po na nga doon nag-i threshold niya, klaro. Nga, dili basta-basta mga higala nga ang executive department pwedeng bulihon na lang niya ng legislative department. Kinyalan nga ang independente sa matag branches of government. Doon ay but ipasabot ana nga nganong inana na nga dili pwede mahigala nga mahimo lang gamhanan kung kinsay ma presidente nga gamhanan sa tanan-tanan muduko niya mabalik ka sa martial law ng kalakiha. Kinito 1987 constitution ipikto gud ni mahigala sa atong experience ni Marcos, ang katong senior. Muna nga, even ang atong 1935 Constitution, doon ay kalainan. Yaka na mga higala ang framers ang atong Constitution, wala na sa kwan doon ay butpasabot nila nga nung naunsang hitabu. Aka na. Talawalo na US Constitution, nag-intern man ta sa US, nga nung man ito na, wak man ito na kopyahan na lang. Ha? Nga diha man ta nag-intern mga sugid di paminaw. Dugay man ta mahigala nga ga-internship nila. Pwerte man paningkamot na ni Quezon sa si Usminia sa mo ito sige paningkamot dahil kin nga ma-independente lang kita. Hantong ganit karoon ang uban ganit maingong ganit may paywat na mga independente. May pay na usaw tata sa mga states Amerika mas maayo pa. Karoon ba nga naka-unsa na itong kinabuhi nagka-bikos-bikos na itong kinabuhi? Usaw na ilang principle ko sa una nga kanabang akoan lang kita kay kana na ang so ayaw mo bahalag magkapubre-pubre basta kay na ta maglain gyud ta na natanawa karon maglain ta ang uban gusto na kay maglarga sa Amerika. Ay tabo pa mahigala nga ta mo buwag sa Amerika sa mahimo tang territory nila or labi pag himuon ta one of the states para ba sa Hawaii di ba ang Hawaii one of the states man isla man siya medyo nindot ta siguro tong kinabuhi ron day ha di unta ta katilaw mahigalag atong mga hospital nga kwan nindot pang healthcare sa US. Nadugay ta nga ga-intern nila. Unya, nangupya ta sa ang konstitusyon. Nga nungwa naman na ginato na kupyaha tanan. Tanawa ron na ilang konstitusyon. Kana nga pagkasulti. Kano? The Senate shall have the sole power to try all impeachments. When sitting for that purpose, they shall be on oath or affirmation. When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside. And no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of the members present. Ah. So, klaro, gina. Concurrence of 2/3 of the members present.
14: straight to the point.
0: Kung kanay pa mga higala maoy na anapatik sa itong konstitusyon, kisa may presente na 20 ray present. Wa na mas bato, natago-tago man. Tuas lurin, tuas gawas nasod. Si Jinggoy, di man tumapresent, kaya tuamas prisungan. Hasta si Marcolita. Takan eh, klaro na yung pagkasulti. Pero nga tuaman, of all its members naman. So ang kwintada, ang 24, mo'y kwintadahon. Kay ganos aman, limang ka mahigala kung imong pasagdan ka na nga, ibalik to atong konstitusyon dong. Kano, of all the members, two-thirds of the members present, no? Kani o? Two-thirds of all the members of the Senate. Wa man ina present. So gituyo ni may gala dunay, buti pasabot ang itong mga framers sa konstitusyon. Pag siguro, nga dili mga higala, lani man kakay kung atong sakya na nga ang members present na, delikado ang sunod pa nga mga impeachment trial. Mahimong haod ang presidente na gunya tanang gahom, gigamit niya tanang resources government. Bisag kinsa pa, bisag chief justice, di ka mauyunan, impeach ka. Kinsa pa yung mga impeachable officials, dili mauyunan, dali, kayong pag-impeach, kaya pinarabay, imo lang ipang priso ng mga senador. Kinsa mo, na ako ipa-impeach, so, ikaw may president ka ron, ako ipa-impeach ang Supreme Court chief justice. Kinsa may mo, kwan, isas ka mo itong mga, kwan, kinsa may ako dire, nga mo impeach, mo vote for conviction, ang dili mo vote, ay papriso na tanan, butangig mga kaso. But tumingon ka may gala nga of all the members of the Senate, bisag ka to na nga preso, senador pa man sila gihapon, lisod kayo ang pagkonbikto. Dili basta-basta pagkonbikto. Nga nung lisod man, of course, because like Sara Duterte, 32 milyones ka mga tao ang nagpili niya, imo lang ipatangtang o maduduwa lang mo diha sa threshold. Gibutang sa 32 million Filipino people. Unya bisan mga higalag, tanaw ng ebidensya, parehan ang sal-in kagahapon, 98 million ang Sara. Unya kang Tulfo, 400 million man. 497 million. Ang kang Tulfo nga Rafiki, 1 billion. Maglisod sila kumbinsir. Di lang kakuhag 16, so maning kamot sa pausban, paususan. Ya, usahaw man na karon. Muna nga si Chief Justice Lario Davide, kasi Davide, usama niya sa mga Framers Constitution. Usama niya siya, appeal man siya, kung ano eh? Usa siya sa giimbitar mahigala ini as friends of court. Si Davide mismo, ni Ingon yun, kasi Davide mahigala ako, prangka-prangka na pag-istorya, taga-Argao, manay sipa man tas Argao. Chief Justice Lario Davide, na minaw ka na ako karon, kasi Junjun Davide, mga anak ni mo, minaw man kong programa. Ako believe ko ni Davide. Pagka Chief Justice ini, nakadugi ko sa ila sa Kulawin, Argao, kaya ako'y nag-cover na niya. Nisakay pa ni Kabaw. Si Chief Justice, former Chief Justice Hilario Davide. Believe ko sa prinsipyo ining Davide. Mismo ganun, bisa ka, John, o kaming ka mahigala o kanang kanana ang prinsipyo hay lang. Dili man ni, why record mga Davide nga, kawatan na, wag yun. Maayo o prinsipyo. Nako akong kolom sa Freeman, pwede na ma-check kung sa akong opinion about ni Davide. Bisag si Junjun. Junjun Davide, iyang anak. So, doon na ni mahigalay niya si Davide, former Chief Justice, maayo og record mga kigalaan, bright boy, siya maoy nag-preside panahon mahigala sa impeachment ni Irap Estrada. Usa sa mga Framers Constitution. Sa dengi, pangutana siya, panahon ni sa impeachment ni Corona, ba rin o Sereno, masiguro ni? Ipangyan sa opinion, pila man gyud ang kabuok ang makakonbikto. Ya, yeah, ato paminaw sa Davide ha. Kay taga-Argao mo gini, I hope, klarohon tala ni. Mao man ni pamahayag Davide. Ako nito, kung nga mao, kaya panagawa man na usab ang konstitusyon, na mga yung Davide nga karoon na usab na. Ang atong bisis, 1987 konstitusyon, mga pon, kini nga interview ni Davide, 1987 konstitusyon pa ni. Nya karo 1987 pamangya po ito gigamit. Anga, mag nausab ni. Di, ginim usab siguro. Ha? So muna nga, good morning ni muna former Chief Justice Hilario Davide. Ang atong ipangayo ng publiko, dili, no pressure again ni mo. Ang atong ipangayo nga, kanang naman tayo ginoo, no? Nya, naman atong konstitusyon, unsa magi nasuwat din na, tugan lang tinuod niya, kanang gikan sa mo kasing-kasing ba? Ito, sulti lang kamatuuran. Di lang mapadag pressure. No? Maroon yun importante. Dili kumingon ni Davide nga mauna. Ang ato, mamani among nadungog sa dengi pangayuan kag opinion Mao ba gihapon ni mo madungog karon? Mangutan na lang ta. Pero as the video mahigla di sa mo adto sa Senate Impeachment Court mo submit na kuno sa memorandum. Pero hani, tanaw ha, mao ni ang resulting the video mahigala atol sa interview at the time. Bebe ato paminaw balik.
14: Sa ikuno ro. Particular case to thirds, ito the basis should be 24. Not the existing 23, it should be 24. The Senate will need 16 to convert.
15: Okay.
14: In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal.
0: Ah, ang nag-interview na si Sulita Monsod. Regarding na sa impeachment ni Corona, na itong 2017 na katang iplanuhan niya, kwan. So, 2017, niya waman mausap ang constitution. So ang basis ang 24 at that time himo na 23 day murag dunay gitudlo nga kuno senator nga na appeal sa cabinet ba to sa batong hitabo ah. So og 23 good kanang 23 ang matawag nato mahigala og 2/3 sa 23 pila may 2/3 sa 23 15.33 wa may 0.33 ang tao di mo na nga og 23 na lang ka senators ang 2/3 is 16 gyapon. Tara, is the video may nasulti. Tara, pinawa ito balik. Sige dong.
14: Tara, ito the basis of it.
0: Sige ko no.
14: This particular case, 2/3, ito the basis should be 24, not the existing 23. It should be 24. The Senate will need 16 to convert.
15: Okay.
14: In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal.
13: Straight to the point.
0: Naka na may gala kini, the video mo ginikuan kay mama gininag-preside atong kang irap. The video mo ginay mabutang sa tanan nga mga giimbitar karon. With due respect nila ni Puno, kay Chief Justice ni Puno, former Chief Justice Renato Puno, former Chief Justice Artemio Panganiban, Justice Adolf Ascuna, o kini si Chief Justice, former Chief Justice Hilario Davide, sa tanan ining gipang-imbitar, ako lang ha, ako rin ang opinion ha, ni ining upat niya gipang-imbitar, para na ako, i-ranking na ako ni Davide, gipinaka, number one, ani, nga naman, appeal man siya, usaman siya sa, nagsuwat sa Constitution. Number two, former Chief Justice siya. Number three, siya may nag-preside sa impeachment ni Irap. So, mas grabe yung credibility sa Davide, ani. Ang atong pangutana ani kining iyang ingon nga 16 votes on the basis of 24 or 23 mao ba gyapon ni ang iyang isulti sa Senate Impeachment Court ha. Ang atong pahinaot may gala nga sulti na David ang unsay kamatuoran wala iray pressure unsay kamatuoran unsay naa sa ang konsensya unsay ibili nimo sa katawhang Pilipinhon ha. Kay nailabay ni si Chief Justice David mahigala nga maayo ang mga David maayo. Maayo, di prinsipyo, bright. Minaot nga iyang barugan, mahigala o unsay kamatuoran. Eh, kini kong uban mahigala, magpa... Magpalimong-limong mo lang ni uban. Limang kag imong sakya na nga, kung kinsaray present, maoray iponi mo. Sayon kayong himuon sa presidente, bisag kung kinsa pa iyang ipa-impeach, pwede na. Total, ipang-presyo naman ang tanahin mo ng mo, kwan. Ha? Sumawa mga higala ang essence nga independente ning usa ka branch of government. Gikan sa pikas. O ginanaon ni mo papamaagi mga sugit ng paminaw. O sakya ni mo na, mawa mahigala, governed by one person na punta balik na ta sa Marcos Senior o maho ng kalakiha. Although, karon Marcos Jr. man yung mahigala. Kuan na guni, mamaon na guni na pita. Nadelikado man guni, kadi lang si Sarah, ha? Maapiktahan ang uban pa nga mga impeachable officials in the future. Kung tugutan ng inani nga sitwasyon, nga usbon mga kaigalaan nga, ang present lagi na aradi ang present, maoray papilon, sayon man nilang hulgaon sa mani bato. Katos bato, mahigala kung, naman to desire, good, yung gusto mo to nga diha. Pero ilan dakpon pinagi mahigala sa ICC warrant. Si Robin Padilla gani, ilan ang pasaka ang kaso sa ilan pong gisupinahan. Kinisa sa Marculita sa Jinggoy. Ipampriso niya. Pero bantayan ninyo ha, muna, tanawan ninyo inig session sa Senado even during sa impeachment trial mahigala padayon gyapon nga tawgon ilangan inig roll call. Muna itiman eh. Standby lang sa alas sa 10:05 na.
15: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
16: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
15: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-266382 Series of 2026.
18: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
19: Para sa Janice, dugay pa yung muman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
18: TTX 500.
20: Pabali sa mga butika.
21: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
22: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
23: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
24: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
25: Uy, nga naman, Marie. Nibarado na po ang palit sa baboy.
24: Alkansi naman kay ko sa akong dilaw.
25: Mauna diya, Marie. Mahal mangro tayo ang imong dilaw. Kami, Marie. So, sa kinsi katuig na mong pagpamuhi baboy, wag yun may makasuhay ang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininegosyoha.
24: Yun sa man niyo, Marie.
25: Nag-unifins may Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon, unifins na yun gihapon. Di amo, Marie. Sa matagsako sa unifins, makasi, mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
24: Unifins?
25: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabakti nga among gibuhi. Sa pinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas dagat pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imo maginan siya. Sigurado kayo kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga parato ang presyo sa baboy.
24: Kadako di ay Marie, tunuhi ko.
25: Oh, dahil feeling guide Marie oh. Danay numbers ilatik ni siya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
26: Mapalitan kumpleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Na 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Og sa ubay 0385001686.
27: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
28: Atong attack na may alas 10:09 na sa ato pabanuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon. Kiling a portion of tugalaga mahigala sa DTX 500, taas pa ang presyon sa madugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, niyawara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagkapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagganay pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan na kung natapang ang magkagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dunay charanteng gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity. Gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
27: Straight to the point.
28: Atong balikan, itong discussion, may galalabot, ani ha? Kini ni ang two-third votes, may galalabot. Portiman iha, inig-roll call karon sa mga senador, appeal pa gyapon si Bato, appeal pa si Jinggoy, appeal pa si Marculita, appeal si Lorraine Rigabda, nga naman. Wa sila matangtang pagka-senador.
27: Straight to the point.
28: Ha? Everyday, inipaminaw ninyo may galalabot session or sa impeachment, inig-roll call, appeal ilangan. Nga naman, because wa sila matangtang, senador gyapon sila.
27: Straight to the point.
28: Ato i-check sa Mahigala ang report ni kasama Jane Galeado kay nakita na ang bata. Katong atong ipangita Mahigala nga naanod in town sa pa. No, i-check sa nato kadali before tambalik itong dugang discussion. Yes, kasama Jane, kumusta na Jane?
27: D-D-D-Y-H-P Tata, RMM Report.
1: Yes, Rajman, Attorney Rufil, nagbiyahe ni karon, medyo kusog ang uwan ron, Attorney Rufil. Pero nakita na ang bata nga katong 90 anyos, Attorney Rufil. Sakop na ni siya sa barangay. Sakop na ni siya sa Talamban. Attorney Rufil, kung asa nakita na mong bata, mulakaw lang sa ta. Busog-busog lagi ng uwan, pero nakapadala ta dira una o picture sa bata, Attorney Rufil, no? Niya, kanang nahubo na din in town ang iyahang purol, pero nakaila ang inahan sa brief nga gisulog sa maong bata, Attorney Rufil.
28: Mm-hmm.
1: So gisulog ta nina mo ron asa ni nga area kaya nakapadala man ang katong mga volunteers or katong mga uyuan sa bata. Asa man lagi, ma'am? Asa? Naadri ang inahan, Attorney Rufil, kanang sakay pud ni siya sa ato ang patrol sa gani nga pagpadunga to din hi.
28: Mayo-mayo kay pasakay na sa patrol na lang ang inahan taon.
1: Medyo upod, medyo dulugon man dahil kaayon ni Dari, ma'am. Nasa naog sa kuhan.
28: O, hinahinay lang, hinahinay lang.
1: Yes, salamat, ma'am. Sige. Ato lang ni Sundan, Attorney Rufil. Dari, pero Talamban naman ni ma'am, no? Talamban na si Ma'am Rosalie. Atong kauban po din in town rin, Attorney Rufil, no? Niya, medyo dulugon man dahil ni.
28: Sige, hinahinay lang, hinahinay. Mamas bata ng kauban na to ron dahil.
1: Oh, pero ubos-ubos ni siya. Ubos ni siya sa asa ko siya na tagak, ma'am, no? O, ubos. Pero Talamban na ni siya nga nasakop. Salamat, ma'am. Si Ma'am Rosalie in town, Attorney Rufil. Kauban na to karon. Arita. Ato sa. Ato sa ipakita ang agyanan kay medyo. May bundak pa gid ang uwan in town, Attorney Rufil. Timing na unta nga. Magsugod na po ang ato ang mga rescuers sa pagpangita. Say, naadira, sir? Naadira. Asa man niya, pita? Ay, wala, dira? Nasa Mandawi? Ah, Mandawi, tingog? Ah, nasa Mandawi, di ay Attorney Rufil, tingog? So, dili din sa Lamban, sir. So, Mandawi, di ay.
28: Sus, ginoo ko.
1: Ato na lang po din sundan, Attorney Rufil. Kaya sundan naman din.
28: Oh, sige, pasakay lang sa ato patrol gyapon ang inahan.
1: Sa tenero pili, pasakay na po na ito para makadisodiksyo na po ang biyahe.
28: Oo.
1: Kaya, naay nakakuan din hi, gisubay mang gibna mo po na tenero pili ang ubos, na di ay sa tingog Mandawi nakitaan ang bata. So, subo kayo, subo pa malandungon at tenero pili mo nga. Ngawal.
28: Gawan-uwan na dito mga higala. So nakita na ng bata pero medyo dili may balita alang sa usa ka inahan in town. O dili may balita na itong tanan. Kini. Nakita na niya ang anak pero medyo wa na ni Daikin. Wa na ikuan ni. Kinabuhi in town mga sukitig paminaw. Paita ni. No? 9 years old nga bata mga higala. Nga kini si Mike Yuri Ripaha. Grade 4 student. Og mauni ang naanod kagahapon kay nagduwa kinini ang iyang gikuha tong bula mahigala nga nakit-an nga naanod sa sapa. Ang problema na appeal siya mahigala kaanod. Unya karon nakita na ang iyang lawas. So wala sa Talamban to sa may area sa Picasso sige. Atong pasakyon og patrol tong inahan aron nga makakuyog dito mahigala sa area. Paita ning kalakihan ay kasakit sa paminaw sa kainahan mga sukitig paminaw. Nagitabangan ning pangita sa mga rescuers pero tuas unahan pa atong balikan no taod mga sukitig paminaw. Ang pagsubay ani no. Ini maong pagkakita na mahigala sa bata. Kini nga portion sa mga kagilan tudgato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita, nana din ang tanang sangkap nga imong gikinanglan, aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga baratian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients, maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gama sa Heavenly Elixir, sa English, or mas giila na itong makabuhay, usa ka life-giving plant, mga sugid ni Paminaw, nga sa pangan palandaan makabuhay, muhatag na kini og kinabuhi. Gisagulan pagid kini og kasitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
27: Straight to the point.
28: Shout out ni Attorney Jason Ripaso, Attorney John Cagulada, Attorney Garisaldi Durna, Attorney Rani Montesclaros, nga naminaw sa tong tulumanon karon. Samtang nagaprograma ta mahigala nga nagmonitor sab o uban pa diha nga nagmonitor sa tong programa, ubay-ubay ang minaw sa tong programa po day. Ato mga kaubanan mahigala sa mga abuga, mga abogado, mga abogada nga naminaw, hasta mga kaparian nato og mga pastors og uban pa og tanan no nga mga naminaw nga nasipa-sipa ni atong programa Purya Buyag, mga sugid ni Paminaw.
27: Straight to the point.
28: Okay, atong tagad pagtagad mahigala ning ko ana. Unsa ni news update ni day? Mo ni bag-oron? Bagong update ni. Sige, ano, the video on impeachment vote threshold 2:30.

0: Standby sa may gala itong i-check o na pagbalik ron si kasamang Jane Gallardo sa dugang report. Ang katong kang Chief Justice Lario Davide day, kung man ito iya, memorandum mo naman ito iya. Di magkuno siya mo adto may gala sa Senate. So atong tagag-pagtagad may gala, no? Kinini ang Jose Dugang mga updates sa aning mga sukit di paminaw. Okay, kinisag nga portion na gato sa EXL Black Coffee. Batuni ang himsog nga lawas o maayong nga kinabuhi. Uban ang EXL Black Coffee, espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag o muscle recovery o peak ATP nga makahatag o kusog sa imong kinabuhi. Ni ana ang sekreto alang sa maayong panglawas, EXL Black Coffee nga naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan. EXL Black Coffee.
1: Straight to the point.
0: Atong takna alas sa 10:18 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyo nga tulumanon.
1: Straight to the
0: now, kini mga higalang amitsikure nga ila mahigalang giibitar, dili ginaingon niya official ng ilang mga pamahayag, kini mahigala opinion lang nila ni. Ang dunay final gyud mahigala nga gi tahasan sa atong constitution nga mo-interpret sa balaod mao gyud ang Supreme Court. So malagmit mga higala inig unsay decision sa impeachment court ani dagan Supreme Court ang depensa ani no? Mudagan sa Supreme Court ilang kwestiyonon or kisa pay maka-adto Supreme Court kwestiyonon gyud mga higala nga unsay decision. Kay kini mag-voting naman sa inig abot sa pit 73. Maghimo sa voting mahigala. Now, ang tanan nga mga anggulo ani mahitabo mahigala, tanan anggol sa itong gi-consider, ang posibilidad ani gyud mubarog sila nga 16 votes gyud mahigala, pero pwede sad mahigala nga kini mga possibilities ha nga ilang butuhan mahigala nga usbon gyud nila ang threshold. So kung mausab ang threshold, mahimo ning kwestiyonon nga to Supreme Court. Kay Supreme Court man mahigala mo ay dunay tahas pag-interpret sa balaod.
1: Straight to the point.
0: Mo ni ang mga manghitabo ani unya, no tan-aon ta ni, na? Og kay gibidin sa may basihan mahigala lisod nga kumbiktuhon sara. Pero kung paus-usan ang threshold sa boto, medyo dun ay kakulian mga sukintig paminaon niya. Kumusta naman ang kwan? Sige. Atong ipadangat mahigala ang dugang mga report na lang unya sa update ni kasamang Jane Gallardo, pero ato sa ipa i-check na to si kasamang Laylin Rabanis at Igadas, eh. Arilis atas to mga winners karong mga orasa. Yeah!

0: ato i-check may gala mga nasakpan nga naminaw sa DYHP mo sa mga ganot, mga pahalipay, gikan itong Sibianan. O kini nga pulsyon sa may galatog gato sa Genitox Plus Herbal Capsule, mga sukitig paminaw. Mga temelan nga kadunan din ang mga toksin sa mga lawas, mong dili karigulan nga makapagawa sa mga hugaw, dugay kamahilisan o mabutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawas ang lutalutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toksin sa mga lawas o mga angkon amay panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. At sa i-check si Lailin Ramanes Aligada sa dugang report ni Morasa. Yes, kasama nga Lailin. Kumusta, Dalin?
1: D-Y-H-P. Alamir Report.
2: Mayroong punta sa usap ka sa mga regimen na ito ni Rufil. Balik na rin sa Cebu City North District. Nilang grupo na usalong karawa sa ito mapahalipay, nga bugas, og chorizo. Unsi na salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. La Jerry Kapaw. Irina Birame. Anisha Blanca. Maria Lilibet Capote. Lilia Sincho. Oseli Pamota. Sa ikasinggit ninyo sa DYHP. Number one. Yes. Sobrang ako, si Kasamang Julius Balili, kini si Kasamang Lailin Rabanis, Arigadas, DYHP, Tatak, RL.
0: Okay, salamat Lailin Rabanis, Arigadas, sa mga report. Standby may gala sa atong sunod dito lumanon kung ako pasultino mali kasamang Alan Guliat na Kurdaw kati Priscila Raganas at ang inyong gabi sa may galang sincerely at Alin alas 9 at 10 ang taknas kagabion o alas 10 at 12 ang tulumanon Street to the Point Evening Edition o mali kasamang Benji Tanghian. Sangans kini tibok ang puwersa sa DYHP RM in Cebu ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon dalaygon ang Diyos may buntag Pilipinas Tatak RMN.
1: Not just number one. Simply dominant.
3: Inyong napapakinggan.

0: ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards.
1: In a strike 7,107 islands and over 110 million people, One Radio is favored by all.
2: RMN!
3: All the time, RMN kami!
2: RMN!
1: One Radio is favored by all.
2: RMN all the way!
3: Loyal kami sa RMN!
2: RMN!
1: One Radio Network conquers all.
4: Number one!
1: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
5: Makakarating pa rin sa'yo.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
7: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.

0: ako'y pastel tihon. Ako maingon. Ngakon adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
1: Kung ako sa pagpastel tihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
0: Kuin ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: ang tawo, hinay-hinay pud nga mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. O anong maninda ko niya. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa. Mayroon ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Seth Living Testimonies.
3: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
4: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
3: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
4: Tangan siya Sed Liniment no, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
7: Karoon na kayo ng nakapuy, ma'am?
6: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
8: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
9: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
10: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kao. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
12: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes. Kada semana, dunay upat ka makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat.
13: Dr. Lipman Espedal, 2-3 taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Gentle lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya ang makakagkaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
14: May buhay sa makabuhay!
15: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Bio-Draw Herbal Capsule.
17: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
16: Bio-Draw Herbal Capsule.
17: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
16: Bio-Draw Herbal Capsule.
17: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
16: Bio-Draw Herbal Capsule.
18: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
19: Naluoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayo ma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
18: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamatay nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugay panahon.
19: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof herbal capsules, the wonder food supplement.
20: Biotrof herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
21: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026, hangtod September 30, 2026. Palit lang o 20 kabuok Biogesic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Sumati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon akay tsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Biogesic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang resident.

0: Celebrate the best birthday ever with GoBus.
1: Driver ka ba nga pirni magbiyahe bisan gabi?
2: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyo na akong mata sa pag-drive.
4: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
2: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportan ang klarong pananaw.
6: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
7: Itana sa Mercury ug mga suking butika.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Hi! Hello mga kasama. Kinikipo ninyo Kuya Joel Binsica o ba sa kong partner Randy Tayad. Mag-umos sa kanyang tanan. O sa tanang mga eksunan mga kasama. Awhagong ko kamo ng gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala magkasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngaan nga sunya. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan, atong magtatampo si Sunya.

Kini akong gipuy-an, gubot yud kasagaran, kay squatters area lagi, unya nakasalingan mangkog, sinasinahon unya chismusa pagyud kay istanan. Maoni, perting gubot agi sa kong pagpuyo. Ug kun nganong na problema ko, ingon mangud ini ang mga panghitabo. Ba

0: in a political bid, you can right?
1: Ah? What man?
0: Oh. Oh, pinaku na political bid, you can in the good guy, yung paminaon, yung ting.
1: So, ba ka din ting, oi?
0: Lagi? Pastilan. Wala pa magani gamitig microphone? Ano siya nakagamitan lagi yun na microphone? Ha?
1: Hila na ting, oi. Atik sa kada.
0: Huwag nga bito, ray.
1: Ay, nalang tingog ting. Ay, nalang. Kay gutom na na. Dali na mga otak. Kay nagluto kong humba.
0: Ah, maragutom na ganyan noon da.
1: Ha? Daan pala

0: Biasaan, kuha ka gayon o bidyo? Bidyohan ba? Bidyohanan?
1: Dahil lang ang bidyokihan, pre. Kuha lang, pre. Speaker lang ka na, doon ay Bluetooth ba? Kay ako naman ikunay ko sa akong cellphone para makabidyoki ko.
0: Tama no? Okay, okay. May problema, pre. Mabasa na yung uso ron. Ah, nagkaryero dito sa mong tindahan. Nindot magiging kayo, pre. Kay imore ikunay ka ang imong cellphone sa YouTube. Diya, makakanta rin ka. Sa ito ang speaker-speaker. Mga original pag yun kayo. Dili din siya sa video kayaan, pre. Nga, organ pa'y gamit ang amo ang mga katahanan nga kanang kunik-kunik ra.
1: Brito, pre. Kanalang, manalo niyo kong kwaon, pre.
0: Ah, sige, kuyugan din ka sa tindahan. YCCI, pre. Ako rin bahala na yung mong kalaki ron, ha? Magkuha kayo, makakuha rin ka dito, pre. Basta, nalaki ka down.
1: Oo na, aman.
0: Okay, okay. Kumbati ito na.

0: Oh, sa na pre, kuha na yun sa, wapa ka maglisod. Maglisod, di na ka maglisod, ano pre, kay daghan kayo na sa ka ng mga silag, mga requirements, requirements. Pero ka, ako man, naaman ko, matik na yun, di ba?
1: Lamat kayo pre, ha? Abing buni mo, regalo na ko na birthday ni Sonia, pre, kay hilig na ito katakanta.
0: Oh, natural. Ay, basta singerong kay tingog, hilig kinagkanta. Sayang sa ano, di ipagawas ang ilang mga talento, basta singerong.
1: Oh, mausad.
0: Anyaon sa man? Ikaw ay lahos pa ulit ninyo, ha? Kay duty pa mo ko.
1: Oh, sige, pre. Oh, salamat kay pre, ha?
0: Ano, problem? Basta
1: sige,
0: ikaw.
1: Sige, ato na ko, pre, kay nanami taxi na padungo rin, ha? Basta guwan isood.
0: Okay, pre. Sige.

0: diin man ka, huwag man kapag abot ako.
1: Ay, diin pa, nang itagaayuhan, nang si atong masuwas pa ni hapon. Karoon pa sa day ka na uli.
0: Ganihara ko eh.
1: May ganina pa.
0: Ganihara lagi. Di man tuon nun.
1: Ay nalang dating, naibaw ko. Bago ka pang naabot. Di naman sa'yo ka naglaag-laag, ha? Isa naman sa'yo kaubani mo. O, saan ang abang nasad mo?
0: Ha? Yabag. Ngabang, taka mo lang ka? Pukauaw mo lang eh mo?
1: Saan pukauaw? Huwag kahina itong pagkasulti, ha? Kasi ko tayo makadungog ato. Huwag nakadungog ato akong giingong nga nangabang mo.
0: Ah, sige. Kusga rin ka makadungog. Kusga, isinggi ka. Kusga mo dyan. Pukauawan ko ni mo. Sige, kusga. Kusga pa. Isinggi ka.
1: Ayaw na lang ka, basi mapagaw ko.
0: Di ka mapagawas, ha? Di ka makapagawas. Oh, okay, okay. Ay, gamitin rin yan. Oh, di ka mapaw. Di ka mapagaw. Oh, okay. Hmm. Mike, check. Hello, Mike. Mike, test. Hello.
1: Unsa na, oi.
0: Hello. Speaker ni. Kinigamita ron nila man istel ng siyagit pa ka. Para makusog ngayon mo tingog. Ha? Nindot magyo kayo. Hello. Mike test. Hello. Sige na yun.
1: Kaginsa man na?
0: Oh, kinsa pa. Di ato ha.
1: Ha?
0: Akong regalo sa mong birthday.
1: Tinuod ka dong?
0: Oh, lagi. I-connect lang sa cellphone para makakatakanta na ka sa YouTube.
1: Yes.

0: Ikaw ha, may pa-surprise-surprise pagit ka. Ako sad na ako i-surprise ni mo. Dugay ko na ning plano og ako ginigitiguman dong.
1: Hmm? Usa man aday?
0: Kanang mag-abli ko gamay karinderya ba din sa atong tugkaran? Kanang atubangan diya ba? Himuon ta ng karinderya? Magdigusyo kong pagkaon.
1: Oh, tinuod ka, sunya?
0: Mulang! Ikaw rin makamaong mo surprise. Nasa ko'y ako.

0: Uy, anong daghan man og tao? Unsa mi na?
1: Prinatoy!
0: Pare! Unsa may okasyon?
1: Ah, opening sa among gamay nga karinderya, dali!
0: Wow, ha? May karinderya na di ay mo? Asa man di ay si Parinting?
1: Tua sila sa likod, kuyog sa inyong mga barkada. At tua na dito, abi man mo ugi na kamuari.
2: Prinatoy, dugaya guni mo. Gani na ramay naghuwat ni mo.
0: Pasinsya na, pre. Dalamba pa man gud ko.
3: Asa mi to, oh. Gani na ramay guhuwat ni mo. Bugnaw kayo ni.
2: Kanina pa po naghihintay sa'yo. Malamig na to.
0: Wow! San Miguel Pilbilsin?
2: Aw, unsa pa man diay. Opening manggod na mo, maong dunay gamay nga selebrasyon og dunay San Miguel Pilbilsin.
0: Wow! Malipayon ko sa kalapusan ninyong magtiayo, pre. Ablihan na nato ang San Miguel Pilbilsin! Alang sa dagang customers sa karinderya! Cheers! Sa una hangtod karon, San Miguel Pilbilsin, that's no global

0: drink responsibly.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
7: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
8: Dati, mamugnaw ko kay hindi ka naman ko nag-mild stroke gud yan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanay lang yung akong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og kanormal.
6: Sa paghagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
10: nga naman, Marie.
9: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang Alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
9: Yun sa man niya, Marie.
10: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifis, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifis?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwintan ako, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
10: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ila teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa ubay 0385001686.
12: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
13: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na!
5: Drink responsibly.

0: sandal, ang super sandal.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Seth Cogon, parikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naana kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
5: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
6: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
7: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gitan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkagot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on o ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on o ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman, ang simple nga sip-on o ubo, mahimong mo grabe. Mao nga, dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. O sa ubong dunay problema, magmamigurado with Somiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sip-on o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Somiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Somiox. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Daw, ano may lami na ilang sudan, oy? Burom na'y pinadagan?
1: Ha, ay, sapo ka diha! Batring, oy, nakita't ba'y tagagapon hang na may kaon ka diha sa ilang karinderya? Pero tali mo kaon, with matching suffering pa.
0: Oh, gapon man to. Pero karon mo rin nausap ng templada sa ilang sudan.
1: Siguro ka, Patring?
0: Lagi. Murag paminaw na ako, murag nag-ilis na sila ko si Nero.
1: Basig na usap lang ang templada sa emong baba, Patring.
0: Uy, nga nung taong mausapan eh.
1: Murag nahiwi mong gunang gamay.
0: Huh? Uy, nung taong mausapan kong baba daw, dong nabungi ilang ni gamay.
1: Pero nabungi mo ng gamay, Patring?
0: Ang-ang. Su-su man isa kong kuan ka ipon.
1: Namaon na, kusog mo kayong mamantay, God. Bungi noon. Bungi.
0: Liyay. Kuan pataka ka malagyawit sa baba ni mo, uy. Magbugbuwag ka tako no bayot.
1: Magin na may tabo. Masa kusog mamantay sa uban. Yung masina. Di mo, mungi pag yun.

0: Oy, Berta, naunsa man kadya nga murag lain ka man kay gitsura? Bisag wa ka magtingog, halata kayo.
1: Aw, oh, maila di nga nang bagot po ito nga kung naong. Bisag wa ka magtingog.
0: Maila kayo, bayot. Naunsa day ka? Nabian na sa kaspanahon?
1: Da, wao eh. Naglagot ko sa usa ka binuhat.
0: Nikinsa pa?
1: Da, spatringgod!
0: Oh, ang silingang nagbudlot lang si Mod sa pagpamantay sa kinabuhis uban?
1: Maog yun. Naglagot ko. Uy, sige, yaw-yaw. Wa ko no ilame ang inyong mga sudan.
0: Unsay ngan?
1: Wa ko no ilame ang inyong mga sudan. Uy!
0: Ah, mauba. Gahapon pero tanyang kaon din sa kong karinderya. Bisag nahutan akong kanon gipad, daginot yun niyang dukot, kaya na ako no'y lami nga sudan. Pwerte yung kaon niya din gahapon?
1: Oh! Ako bito siyang giinan na iso niya.
0: Yung sabay po niya, be.
1: Na, matut pa niya nga kuan. Nag-ilis ba kunukag kusinero?
0: Kasi nag-ilis ang kusinero? Nagyapag naman na siya, eh. Wa may kusinero, kami kamera magluto, anak. Kasagara noon sa inting, usahay ako.
1: Da, sagda ito si Dayo, eh. Nasuyo na itong babayhana.
0: Aw, suyo, Agyod.
1: Ambo talagang init kayo pa na siya ni Muday. Ay, napaman sa isulti na ako ay. Nga, saba lang kuno ka kung magkanta-kanta ka di ha. Ang imo kunong dikanta, mas papi kunong imo na lang isinyas. Matumong pa kunos tuno.
0: Uy, pahilas niya, uy. Yabaga ganyag utok sa. Karon o, inikwang hipos na ko. Ay, jogla ka uyot, ha?
1: Ha? Nga naman?
0: Magpicho kita. Padunggon ko ng animal kung unsa kaninot akong tingog. Kung mo na'y mukanta. Ay, dito paglakaw. Kahimuot na kang saksi. Sa'yo kung nanirados among karinderya, kay wa naman nyo naninda pagkagabi eh. Maong pagkahapon, nanirado gidayong ko. Unya, unsa imno na to ronyot? Gusto kag hard?
1: Ikaw lang oy. Unsa din gusto ni matira masad ko hard.
0: Ah, sige sige mag hard ta. Katong taas og liog. Ayaw ka bala ka sumsuman. Naay daghang sumsuman.
1: Oh, magpalit ba magkatag hard? May ako na lang palit yads, may. Tagayin lang kung para palit.
0: Oo, sige sige. Ako sa nang isit up daan ang akong cellphone ha.
2: Yo, Arsra. Mau din na nerado kang sayos karinderya kay gusto di ka magbichuki, hmm?
0: May kay naana di ay kadong. Buhaton ko ni kay na ako'y birahan sa kong tingog.
2: Ha? Huh?
0: Gisaway ko anang silingan na tong budlot kay simud. Bati ko no kay kong tingog. Yabag po no kay ko. May pa ko no ako nalang isinyas ang akong kanta kay matunong pa ko no gusto no.
2: Ha? Huh? Sayan?
0: Mga nga karon. Kanang kuan, balahan ko ni taas og liog dong. Basta pete lagi gini siya, kumahinaikan ko ni.
2: Yun na, kinsa mo di ikaw ba niyo sa pag-inom ron?
0: Ang bayot, siyam sa nagsulti na ako, mag-isaway sa natong baligang sudan ko no anak, kaya wako no'y lami. Hmm, di ba? Kaila ka, nangita gina siya, kumahinaikan ako. Karun lang gina siya.
1: Yes, yes.
0: Ay, nakapalit na kayo?
1: Oo, oh, pero humay taas o gliog ang tindera, yes.
0: Ay, di yung makapalit?
1: Sa tindahan ng salod.
0: Huwag mo na iliog silang salud.
1: Huh? Diba? Katong hal na tasog liog. Wa man sila. Mangalapad na lang akong gipalit.
0: Ay, kumbati na na. Ay, pila ka mo kayo magipalit?
1: Palit ko kupat kalapad.
0: Ah, good, good. Sa ato patagduha ta kalapad, ana. Sige, patik. Gilarga, tagay na. Kay, kung kuwang na to, aw, mag-finish yung tag SMPP San Miguel Pale Pilsen.
1: Okay, kumbati.

0: Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
1: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, naging siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Giyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. Ingon ana.
2: Paragis bila-bila.
1: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako, 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
0: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
4: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
5: EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
6: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
9: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Hello, mic test. Hello, hello. Mic testing. 1, 2, 3. Mic test.
1: Oh, ganayas. Okay, ganayas. Nindot na.
0: Okay, larga. Benio, bena. Kining akong pagkakantahon doon, ako ning idalit sa akong silingan nga bodlot og simod. Silingan nga sinahon, silingan nga libakira, silingan nga chismosa. Para ninyo dahi, larga. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang, tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin.
1: Ano?
0: Kung papatulan mo, lalo ka lang aasarin.
1: Ikaw na yun,
0: Balasi.
2: Balibid.
0: Sino? Sino ba sila?
2: Ano na kumilip? Hurot yun.
0: Sabi natin, karaanan natin. No, si...

0: Aparte na kong siya og maayo tungod kay dapot to sa kong kalagot mas akong silingan nga sinasinahon kay tanan abi magpalit pud siya og iyang karaoke. Nagtuo ko magpalit siya ay wa man di ay. Unya pagkaugma ana. Dungting, ikaw lang say bahala di adungha kay murag nagduog-duog pa man ni gamay ang akong uoy.
1: Sige lang day, pawilo na dito. Ako li bahala din ni Skrenderia. Total, dilipam kayo daghan ng namalit.
0: Sige do nga kay murag hangover pa man gid ko. Eh, grabe.
2: Ay, nagtuog ko nga doon ay baboy giihaw gabi eh.
1: Huh?
0: Ay, murag ako'y gibirahanda.
2: Ala, uy. Primero, abi na kong naisunog ba? Susu, kay wa man di ay. Alay na to, kong balik. Oh, hala na unsa ba? Naanam masay baboy giihaw.
1: Huh?
2: Hala ka na kaingon siya ko nga. Hala, pista na di ay, uy, kay naamay giihaw.
0: Oh, lain na kibida. Nita ginigubot ni babayhana. Tuulon kay nakubi. Hoy, babay, way bagang! Ako yung ipadungog-dungog ni mo, ha? Nga na ibaboy nga giihaw, ha? Ako? O sa man nangita, siya dahil kagubot din, eh? Ha?
2: Oy, oy, oy! Ayaw, diyo ko gadluka. Kayo na, di raba diyo ko mo siya, bag mo na akong pamahaw paniuto sa amo.
0: Adi ay, pwes! Snacks ting ako! Ha? Ha? Ha?
2: Aray!
0: Ha? Ha?
1: Ginoon! Si Sulia!
0: Pustula!
1: Sulia! Pustula!
0: Sulia! May naabot may barangay o'y tungod kay nagbugno mi. Unya ni samot pagyud kay nagtiwas mi dito sa opisina sa kapitan. Wagod katingog ang kapitan. Aw karon kaming duha ang gipas sa kaagkasos kapitan. Unsaon ni nako? Masintol pa ba kami ani no? Nga hasta ang kapitan ni apil naman nuog kiha. Hala uy gipangkiha mi. Unsa man ug kamo ang pasultihon, Sonya?

0: se la vamos a tener, no, mire, se la vamos a pagar por. A ti, Press, good morning, a ti, Press.
1: Good morning. Good morning, sa población Tulido, no, ni Jabar Alpiris, o gabina sa Talavira, Batabata, ni Kuyanik Pipito, si Ibner Castro.
0: Okay, good morning.
1: Sosial nga sa kumni Kuyanik Pipito.
0: Okay, good morning, unya, ati Jijet, good morning.
2: Good morning, mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, permi ang mga bata niya. Para sa mga dagko, mas happy sila kay naano may Don Pepe Dark Chocolate. Mugum-ugum sad ang ganahan nga mabisi ang ilang baba sa ugum-ugum sad ang yamon yema OBM special. Unya, palit sad bukay kagubkum sad kaayo ang tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit mo ha.
0: Okay, thank you kayo. Palit yun mo mga bata. Kinala may inom kita doon pa ipitabli abutag sa iyo padung tayo iskwilaan. Nya, bauno na to ang Paulitos.
1: Bahaw na. Kalit pala ka, Bam.
0: Bauno na to ang Paulitos Macaroni Crunch ang tasty fish cracker niya ugum-ugum sa tag UBM special o Diamond GM special. Bam na kayo, greet niya. Ah, wala ra. Okay. Thank you kayo. Salamat kayo. Nya, sa tanan po na itong makaisunan. Labi na yun sa amo ang mga amigo nga mga kapitan. Si belated happy birthday di ay ni Cap Surge o kanya di ha sa sawang. Ah, maraglabay na kay niyang birthday. Nya, pasalamatan sa nato atong mga amigo nga kapitan. Labi na yun ni Cap Jude Dinyal. O, oh, kumusta ka niya, Cap Jude? Ah, Ma'am Nubi. Ma'am Nubi Kapatino. Ah, Kapitan Nubi Kapatino di ha. Dulho. Diri sa Nicolas. O, labi na yun sa sawang, mga suon na ito, amigo. Cap Grimar Barite, diha sa Tagiya, manghut sa Tagiya ni Ma'am Richelle, manghut sa Tagiya sa Al Richie and Al Ross Bishop. May good morning na itong tanan ninyo, diha. O niya, ato sa appeal po, ang umabot itong kapitan, babag si Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Good morning mo diha, Ma'am Jasmine, o ni Sir Raul Alivio Isoto, sa tanan. Sa tanan mga tao nga, mga tao ni former Kapitan John Ramos, nga nagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer, o migap, mangan, maoy ato ang gigamit nilang, ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay para kondisyon kay na sila ang said Panyawan Coffee Mix. Bangon na ilang ipag-inom ron sa opisina ni Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, o sa Brumits Mate sa mga tao ni Ma'am Shane Pipito nga mugamit yun kanunay o kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa ilang mga trabaho kay ang Brumits Mate limpyo-limpyo guna sa inyong panimay. Inom yun taana mga tao ni Ma'am Shane sa Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. O sa tanan po mga tao ni Vice Mayor Choi Asdar, Sir Ricky Asdar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casimir Arrao, o ingon man sa tuang Kunsyal Lester Daan, Kunsyal Francis Paris, sa ilang opisina ang ilang ipainom ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang kaya kang ipaglaban. Okay, Ate Press?
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon, og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katotaas og sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa atong lawas, at unang imnan og Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulusaw sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw. Inom daan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Idik pa di ulto ni mo mo gyapon. Sa gyapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong paniulto. Mausag hapon sa imunyang pagpanihapon, inom na po daan ng sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alay na ito na problema ng kidyo, guilty eye, ayaw na mo kabalaka. Tugod kayo na na makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidyo, guilty eye, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Kung okay na, saan na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alain sa kede o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon.
0: O sa tanan po na itong mga isunan, lang, salamat kay ninyo sa paghimog number one sa itong number one nga plus ang Sedler na Mintuel. Nga tinuon mo ang tag sa itong panuot pamahol para kita kalawasan. Varicus Vins, katul-katul ko ito sa kabataan. Idis minurias, kababayanan, dapi-dapi ang magsakit, bikugan ng ato mga ato ang bagtak o ato ang paaw, asa pa ng mga bikog niya. Haplasan na ito sa ito ang Sedler na Mintuel, ang number one nga plus nga tinuon mo tabang na ito. Onya, sabota ang narita palit sa butika. Kaya kinanglan mo yun sa butika kay para original. Unya, nang naadinaga sa kabukiran o wagali butika, layo mo sa butika, pwede rin mo order sa Shopee. Tanawa lang ninyo diya, Sed Marketing Incorporated, itype na ninyo sa iyo Facebook or asawa na sa YouTube, kay makita rin mo yun siya na yung mga genuine ng mga produkto diya, orderan na ninyo sa Shopee, kay ihatod pa sa inyong panimay. Bam!
4: Good morning! Sa tumulang sakom sa Couples for Christ, it is in Sanvi City, Paris, Barangay Sambagdos. Sister Lori Lai Sanchez, o Brother Crisaldi, Sister Marlene Barino, Brother Fred Barino, o Gimonosab, Sister Tata Lisa Tampil, and Brother Richard Tampil. Sa dili po mamato sa inyong mga prayer meetings or sa mga service ninyo, since Celebrity Boutique Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Pagpabili na kitang batano, on, younger looking, Cotis Artista, Cotis Porcelana. Aduna itumitumi mong naong, aduna blackheads, whiteheads, aduna ba kayo mga pugis-pugis ang morong up-up, since Celebrity Cotic Beauty Soap, related ka mag-dry, tungkol kayo doon ang kininatural moisturizer. Since Celebrity Cotic Beauty Soap, pagkata na naman sa butika, para dili ka mailad sa mga pike ng mga produkto. Tanawas kilit siyang sudlanan, nailakabutan nga kuan din haay ka ng said marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam. Usa ta na tumog reaksyonan kita na sayod kita nga ang toxin, mauni mo patay na to. Mauni mo daot sa ato blood cell. Ato blood cells, importante makinig kay mauni tigatod sa oxygen nutrients ang tubig sa atong kalawatan. Hindi ka daot na mong sticky mulapot ang atong dugo. Mauni hinungdan mga sakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sa uban para atong balatian. Mauni ka kinanglan yung kaminom o G-Detox Plus Herbal Capsule kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usaka natural nga dito, Jumair. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients gamay mo kapaligun sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration na BRFR 80715. Busa kung gusto ka mawagtangin ka ng mga toksin sa mong kalawasan ng mainundan sa mong balatian. Ugarun ligun ka nun na ito vital organs. Inom yung tama tagadlawog. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakulit usog. Kay number one kining mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Press?
3: Okay, ang sender na ito karo at lawag niya.
0: Si Inday Sonia.
3: Sonia.
0: Oh, si Inday Sonia, Ati Press, kuan ka ng kanaliging kasuyaan sa iyong mga silingan ba?
5: Hindi, tungkol bagas ka nindot sa iyong tingog.
0: Nindot kay tingog, Sonia. Bisagot saan?
5: Mura mag na-microphone, bisagwa pag ganito.
0: Oo, hapa. Tinood na. Nindot kay Ati Press, muna nga gisuyaan siyang silingan na niya.
5: Si Patring suya, kasi Patring niya.
0: Oo, niya, kaniliging kabaw ka nga na. Ngayon, parang dungog Ati Press, na bulwag yun na makaingon nga magkaaway, no? Magkaingon dungog
5: yun. Yan, na may nag-ihog baboy.
0: Muna nga, pagbugno sila Ati Press, niya, pagbugno nila na abot sila
5: barangay,
0: hasta kapitan na away nila, igubot naman kayo, nagbugno sila ito sa barangay ol. Gikiha silang apel sa...
5: Silang duwagi pa sa kaso?
0: Gikiha silang kapitan o apel. O, nang nahitabo ron.
5: Paita.
0: O, ang saon man na ito, Ati Pres?
5: Kanargi, iyang problema nga nung gisuyaan niyang tingog.
3: Kasi kiha, Gulyat.
0: Kiha sila, kaya nabugno sila sa barangay hol. Unsay kiha nila. O, gaaway mo silang duha.
3: Sabay kiha, anak.
0: Gikiha sila siguro ka public disturbance siguro.
3: Disturbance.
0: O, mga na siguro, naabtan sa kuan, mga na nga, aporti lagi, gubuta lagi. Hangtod karon nagatubag sila sa gisumbo ni Kapitan, sa umilaan eh.
3: Mga ayaw lang sila, pasaylo eh.
0: Oo niya, kanang inyo suya-suya, di ba bro, di yun maayaw.
3: Mga lagi.
0: Tandaan na to, di yun maayaw ng suya-suya mga silingan. Naagyo na sa ikaduwang sugo sa Ginoo, importante. Ang importante, tahura ang Diyos labaw sa katadan. Ang ikaduha, higugma ang imong isikataw. Maura yun na. Og sige mo ginana, asos, dililagay ka na lang. Inyong mga bana siguro, magka-sumpaki.
5: Oh, na. Magkanit-kanit ng awayan. Oh. Hindi na tarong mag-husay.
0: Tinoon. Bam! Usay ati, kasulti niya, bon. Hanyas bombi na.
5: Kini.

0: lang. Kaya, tungod lang yan ang libak-libak. Marahe. Old Testament, Leviticus 19, versikulo 16. Ayaw kamo panglibak sa inyong isikataw. Ayaw kamo paghimo og bisan unsa nga makadaot sa iyang kinabuhi.
1: Karon.
0: Ah, dunay panultihon, kada bitong na ikaslon sa mugulyat. Sa karang panahon, inig sagas kinasal, mutunuban nun sila sa panit bane sa may hagdanan, niya labayon sila ka ng usaka kumkum nga bugas, o niya paimnon latong karaang sudlay sa kutigwangan, naghihom sa mulat baso. Pag abot sa taas, maunludo ng kinasal kay mag-ampos may altar. Inig-ampo nila, ang ginikanan, mo'y naglingkod sa ilang likuranan, puti kay ganig. Inig-kuman nag-ampo, may ngundayon tong mga tiguang. Pedro, kung ikaw kayo, ikaw bang binakin ang lantubig? Muna ilang mga pahimang, no? Muna nga, kung mensahe ni mo, ma'am, Sunya, ayaw lang tagda. Kung mag-iayaw siya, mapadugdug siya, ayaw lang tagda.
1: Ayaw lang tagda, kung dira.
0: Kaya na ikiyaro ninyo, ato ba nga na, ito naon na itong kinsay mo, dao, panaglitag, ikay mabilde, ambot, sumat, pabayron ka. Bayre.
1: Bayre.
0: Panglitag.
1: Simple lang
0: yun. Ayaw-ayawon ka mo, pagkikayaw niya, magsigig sunod, ugyaw-ayaw ni mo, ayaw tagda. Gawas og batuon ka, may gukos sa agdang. Pero kung sige, panugdungo pa sa agdi.
1: Pasagdi. Kato sige, panugdungo ni mo, yung magipasagdan.
0: Hain.
1: Kato bang silingan ninyo nga, bam, wak ko'y kaubar nun rin sa abo. Sige, panugdungo.
0: Lain matong ako.
1: Mano ba?
0: Wak man mo panugdungo. Dito mo yung sultis pikas. Muna. Sagit, pito ko ng tirasa.
1: Diyan sa?
0: Ay, mga kawatan pa ni mo mo din
1: eh.
0: Yan na. Sa di mo kawan, bam?
1: Kanarin.
0: Muna nga, pasagdahe lang. Kaya ka na nga mensahe nga ako na dawat sa mutuod ko na ng Ginoo. Kaya kung, uy, ginta man ito ng ilabot dere, kanapakanon ako dere na mga hunta. Kaya ba sige pang gutom lang mo, dali. Abutag, wa kasi mana, nag-away, ito na ko sa lingan. Ikaw, manlungkap, ay ka. Ikaw, ikaw naglungkap, at sa mga sirpon ba mina? Ikaw, huwag ka manlungkap, so na. Ikaw, may kunikwas una sa sirpon. Kaya ba, anong ko? Sila mo yung nga, huwag ko kumutahan na. Ibasagalan ako sila, may surya, basagalan ako. Mauna nga, ma'am Sunya, basagdahin lang. Palapsa sa loyong dunggan.
1: Palapsa.
0: Palapsa sa loyong dunggan. Kaya usubun ako, kita tao doon na rabay tayo dunggan na tulo ka buok.
1: Tulo? Tulo ka ba?
0: Palapsa sa pikas nga dunggan. Iniglaho sa pikas nga dunggan, dawaton sa katulo ni mong dunggan, mahanaw na.
1: Katulo
0: dunggan? Oo. Muntahan lang mong dilikon, ito dama na ito ang kwan, evangelizing.
1: Evangelizing. Ang
0: tulo ka dunggan, wa nga dunggan, oo nga dunggan.
2: Kanagulit, bakti kayo na, giro kayo na.
0: Imulay palawas dere. Kanagulit ko na, palawas lang yun dere. Pinumulong magdibigod na, ipasodin mo sa ikatulong dunggan, nga mao.
1: Asa ba na?
0: Ang katulong dunggan, ang imong kasing-kasing. Kung sa iningles kasing-kasing?
1: Dunggan.
0: Iningles?
1: Heart.
0: Heart. Tangtangan ng its. Tangtangan ring te.
1: Sakto, no?
0: Mauna isulti ni Father Marvin Villagracia. Father from Marvin, sa Dumaguete Metropolitan Cathedral. Nakalimut ko sa peledo. Salamat kayo sa mong mensahe. Makabitaw nga, sa Joaquin o si Santa Ana, kay gigamit man ilang dunggan ng katulong mo nang nakaanak silang babae nga nahimong inahan sa Diyos kasi Mama Mary. Nga mag-birthday o ma. Masang dahil lang dahil!
1: Masang dahil lang
0: dahil! Kala sa payot si Berta ay tuutusan yung tabihan. Kaon lang, yapuuli sa inyong tog! Salamat kung pinakating talaman noon!
3: Kala ko ang Pasol Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
6: Bitaw, tinuod mo na.

0: Yes! Ayaw ipanghambog nga asawa ka!
1: Dili man kinahanglan mga hambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
2: Joe! Pabinawa ko! Ayaw na pagdagan, Joe!
1: Dili na ako mabinaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
2: Joe! Maluway ka, Joe! Joe! Oh! Oh!
1: Mateo! Scammer?
3: Oh. Mao na akong pagtanaw ni mo sa una. O bisan gamay, wag ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
1: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
3: aw. Ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
4: Bisan ako?
3: Oh. Oh. Lola?
5: Lula's Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: pains.
1: Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Cruz, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta ang kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
6: Send panyawan capsule with garlic.
5: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
7: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
8: Hey, kidney care time!
9: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi, nya actually di jud ko ka concentrate og trabaho.
10: Okay, so nga nagka kidney stone magka og UTI.
9: Sa sige na og kaog parat, nainom na kog soft drinks og sa junk food.
10: So, sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
9: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na pud ang akong pagpangihi.
11: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
15: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
16: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
17: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
15: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
16: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
17: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
18: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: sa tulad kong di mo dating iniipin.
1: Og karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon, Lulas Boy.
0: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Ayaw ko ba, Turtle? Ayaw ko ba, Laka? Di na to iapurang kasal. Ikaw rin iingon nga may laing plano ang ito. Focus lang kita karon sa imong recovery. Di una ta maghiskot sa kasal. Okay? Pahoyan. Di una ta maghiskot na.
3: Okay.
2: Wa
3: ko makakita nga nikaon ka.
2: Ay ka bala ka. Wa buta to karon ang rasyon. Para to akong kanon. Di pa makabwede.
3: Okay.
2: Kung gusto ko matog, ito lang. Ano yun ako?
3: Ang imong trabaho?
2: On leave ko.
3: Okay.
2: Katawag na. Nakatawag na siya. Ay, ganyan to. Huwag yung makapalive na ako sa trabaho. Kawas ni Lola. Pero karon duha na sila. Huwag yung magtuo nga kawas ni Lola. May laing pa rin babae nga akong atakan sa akong pagtagad. Diyo. Blessing din kanilo. Ni Lord, para na ako. Sa panahon nga huwa na kumaguna-una, bahay na ng gumaguna. Umiabot ka. Hinatakit ka sa langit na ko. Huwag kay hinatag ka man. Ampingan takit ka. Ampingan ka, Diyo.

0: Okay. Thanks for your time, Juan. Bye.
1: Bullshit. Huwag ka siya mamatay sa operating table.
0: Pero okay lang.
1: Ang importante nga wa pa sila makasal ni Mateo. Ug mao na ang biggest opportunity nako.
0: Okay. Ako rin padayo ng ako ng nasugdan. I will continue to impress Mateo with my achievements in the company. Until such time nga mo-rely na siya nako. O mapadapli na sa iyang huna-huna si Joe.

0: Sorry gid kay nga karon ako makabisita nimo jud. Pero dire ko pag opera gid nimo ha. Kuyog mi ni Mateo nga nagpaabot sa oras. Kuyog pa Miss Chapel nagampo.
1: Mao ba? Salamat.
2: Niyari ka pero wag kay da.
0: Sorry. Happy magkaon ako. Di pa siya pwede mo kaon.
2: Gahapon. Di pa pwede bro. Pero karon pwede na.
0: Oh, okay. Magpa-deliver ko.
1: Ayaw na uy. Dami na kang pagkaon.
0: Ah, lagi. Bitaw. Katika na pagkaon. Huwag tayo parikot. Hey.
2: Ano mo na ko bro?
0: May gwapo lagi kagbalik ron.
2: Ah, ha? Masa ko nang pagkasulti ha?
0: Nakibaw ka, Jo? Katung na ka sa operating room, kini si bro na ako.
2: Oo. Kauno, Rachel.
0: Abitin mo sulti at ika.
2: Kauno. Huwag mo ka magdahal pagkaon. Uy, ikaw ako pakanon. Ano pa,
0: Uy, uy.
2: Kaon, bro. Ano pa, oh.
0: Ano pa, kaon pa.
1: Mateo, sakto na, uy.
2: Napa.
0: Aman.
1: Mati, unsa ba? Isa, magkagi, unsa man na ni Musmon.
2: Sorry, mahal.
1: Uy.
0: Bukawas ako, ha. Sipat sa ako, ha. Napraning naman tingali itong tawahan na to.
1: Mati, unsa ba?
2: Sorry, mahal.
0: Ew! Yeah! Yaks! Namarok nga kong balihibo. Yeah.
2: Hey! Ganong nabugtog mga?
1: Ikaw ba?
2: Guwapo?
1: Oo. Oh. di na mao. Sula, baby.
2: Namuha ka. Ano sa magid, ha?
1: Dili unta ka mo history aging walad to. Wow, uy.
2: Ano sa may ako isulti? Anong nauho mo ka?
1: Kadugo din mong isulti.
2: Ha? Ano sa man? Katong gitawag di kag mahal?
1: Uwaw kaayo.
2: Anong uwaw man? Tinuod man to. Di ka mo to? Jo.
1: Ayaw lang pang hikap o kamot.
2: Unsa di gusto ni mo ako hikapon.
1: Wow, uy!
2: Ang bitaw, uy! Isungog ka nito ka. Sorry na, ha?
1: Makalakot pa ininiya, uy.
2: Nagbagulbo lagi ka.
1: Wow, manggod.
2: Jo. Nanaday ko'y pamata na.
1: Unsa man na...
2: Nga nung gikaviran mo ko ni mo atong paglinog? Nga nung gisugal man ni mo ang imong kaugalingon para nako? Ingon na na-update ko ka-importante para ni mo. Mahal pa sa ko ni mo, ha? Jo.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
6: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
7: Dali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
8: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
9: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
10: Makalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uri ng sakit.
2: Ay, ako sa naging tubagon ha.
1: Okay.
2: Excuse me.
8: Kinuo ko. Anong sasama to siya? Mura mag nakainom. Mura manog. Nalipong sa anesthesia. Eh, namarubay akong balhito. Naginit po na akong dunggan. May abing i-unbox bintaan na inyo para lang makasibat. Si Eric kaingon nga dili una magkiskot sa kasala. Pero, unsam sa tuwing ang mga gipanglitok.
2: Three days from now, pwede na ma-discharge si Joe.
0: So, mama ulit na sa Cebu?
2: Ikaw ra.
0: What?
2: Wapa mo human ang renovation sa bahay. Di sana ko siya pwedeng i-add to sa probinsya kay Simba ko may mga komplikasyon ng operation. Malangan ang pagdani sa ospital.
0: So, musti lang una mo din sa Manila?
2: Oo. Oh.
0: Asa ba mo musti?
2: Sa akin daw. Karang imo gipuyan karon. Ako muna.
0: Ay, lagi. Ay, mo lagi.
2: Ako muna.
0: Hindi kagali sana. Huwag man ko mga angkon. Pero ba ang
2: pero ako... Pero man, ha?
0: Kanang... Usa ra may kwarto, ana.
2: Ah, and then?
0: Magtipon mo sa kwarto?
2: So what?
0: Bahag sa ilong.
2: Ha?
0: Usa man? Masugot siyo.
2: Ako siyang pasaptan.

0: Nganong dili pa man ta mamalik sa Cebu. Makagawas naman ka ako ugma.
1: Oo, pero padayon pa mag-check up. Hasol mo sa kayo kung magsigi na tag-larga-larga kada check up.
0: Dili dahi pwede nga ato na lang sa Cebu ang akong check up.
1: Ang doktor mo imong palarga-largahon?
0: Dili. Ang ako ipasabot.
1: No. Dili pwede nga laing doktor na sadang mandoli mo.
0: Oo niya. Asa man tapuyo? Anhi tapuyo? Pero...
1: Di ka ganahan din eh. Sige, mangita ako online.
0: Pero imo mangka ni.
1: Og dinhini po yung Simon. Samtang dito ka sa ospital. Dinhi siya nag-work from home.
0: Okay. Diha lang niya ako sa sofa matuog kay... O saram di ang kwarto.
1: Di ka ganahan magtipon tag kwarto.
0: Di man pwede.
1: Di man. Kung nahin na yun pang atong kasal, magtipon magkita kwarto.
0: O lagi, pero wak man mahina yun.
1: Okay. Sige. Ano na lang. Mora na'y atong kwarto. Pero, inig tingkatog, ikaw rada. Ako rada din sa sala. Ikaw rama ko sa sofa.
0: Ayaw.
1: So, tipon takig na. Okay?
0: Dili. Dili na may akong buti pasabot.
1: Unsan na'y pasabot mo. Di magka pwede sa sofa kay unsaon na lang ng imong operasyon.
0: Oo, pero...
1: Kasabot ko nga di ka komportable makitupad na ako sa bed. Sa sofa na lagi ko. Ay, ka-problema na ako. Lingko na nabi. Ako pa ang ipahimutang sa kwarto ng itong mga gamit.

0: Kanahan manis Mateo, oy. Ingod siya kay manawag siya. Unsa naman ang orasa ko pa magyapon? Be gani, be. Ako nalang manawag. Na, nanawag na. Hadlok man lang kang tawgan. Hello?
1: Lola?
0: Kadugay ba ni mong nanawag?
1: Ako nang ipatumar sa iyong tambal si Joe, Lola. Kaya kung gitawag di ka.
0: Aw, oh, ka very good. Bagod di ay sa akong apo.
1: Ah, siyempre, Lola.
0: Oh. Hello? Hello? Uy, nagduka naman ka.
1: Duka na bitaw, Lola. Una nang nato si Joe. Kapag itinuod karong adlaw, ha?
0: Ay, nahala, uy. Mag-istorya na lang niya tagtiwas ugma. Pahuway na lang, sad.

0: Ay, salamat. Sabotas, Lola. Makatulog na kit ko. Oh. Ay, malalim dating rekonong ko na eh. Usaman.
1: Mateo, ni ako karon sa Manila.
0: Jessa?
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako. Utong wow. Nakahuna ko nga mag-maintain na gyud ko aniniya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
5: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
6: Tangan siya Seth Liniment o wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
4: Living Testimonies.
7: Atensyon, atensyon, kasilinganan mauna ni Ikaron. Ang gikagob dyan, ang original Toy Herbal Capsule. Maong kita dyan nandi, magool. Healthy kanunay ang kalawasan. Pagkasirti ni mo o bulahan. Tungod sa original Toy Capsule, di na dugka magbagurbol. Daghan na kasuway o kikaayo. Labi na giyot, imunulag lolo. Sa original Toy Herbal Capsule, makaingod ka o sana all. Original Toy Herbal Capsule, di magool. Sana all!
8: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
9: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi. Uy, kung magtumar ka daadlaw og Centrum Silver Advance, kauban na saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
11: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
12: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
13: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang man ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
14: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniyang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok na moabot sa imong kinabuhi.
15: May buhay sa makabuhay!
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo! Panitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
17: Hey! Kidney care time!
18: Wala na ako mag-dialysis. Oh, miyundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ining kidney care. Kung naayo man akong kuhan, lawas ni balik bang pag-kondisyon.
19: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, wayaan na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, wayaan na siya mag-dialysis.
20: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot saan mang uwi ng sakit.
21: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaren. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Ilyaga Ispares.
1: Thank you. Thank you.
2: Mangon ko ni! Mangon ko ni!
1: Ikaw ang nakahimo na kong champion, kuya.
2: Sukul!
1: Unsa nga ang kanimo? Nuha ka na ako!
2: Di na kinahanglang magkamig kas imong kusoka. Pugnan ko ang pinitig sa akong kasikasi. Di man ilang kanunay. Ako ang imong kuya!

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguwain mo sakit! Haba! Uwahan ang tiyan ang gwanta sa bangko! Patali! Ang gwanta! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Ay! Help me! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping. Kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Tara! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Gano!
5: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong ipawang ang musika? Kisoy!
5: Down the rock! Tara!
1: Maskara! Sugilanon nga nagulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares. Musical score Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
6: Apil na sa EQ Diapers Eve Raffle Promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee Product Kids Party Package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.

0: Celebrate the best birthday ever with
1: Gold. Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
2: Fix it with Alnex.
1: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana.
2: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
3: Fix it with Alnex.
2: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
4: Unilab quality yan.
2: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
8: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: GCash, mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
10: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Ilyaga Ispares.
11: Thank you! Thank you!
12: Mangon ko ni! Mangon ko ni!
11: Ikaw ang nakahimo na kong champion, kuya.
12: Sukul!
11: Unsa nga ka nimo? Nuha ka na ako!
12: Di na kinahanglang magkamig kas imong kusoka. Pugnad ko ang pinitig sa akong kasi-kasi. Di man ilang kanulay. Ako ang imong kuya!

0: Ako ang imong kuya. Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Inyong madungog dini sa RMN at Tangi!
1: Welcome to our reunion!
2: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon!
3: Tungod na sa Super Fiber!
1: Usa?
3: Super Fiber!
4: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag, Super Fiber, mapalit sa mga butika.

0: og karon sa sumpay sa ginapustang sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Buon niyo, kining, dili di mo anak niyo, tungod kay, ni atong nilarga ka sa gawa sa nasod, ang kairing-iring sa imong asawa, mao ang inyong driver.
2: Ula, usi.
1: Og sa pag-ulik ba ni mo, nanganak na siya, og ikaw ang ipaangkon nga mao ang amahan.
2: Ula, tinuod ba ka ni?
3: Mau ba? Uy, kapatay ko na. Salamat sa imong kasayuran. Kahit dili ko tanto makonsensya. Kaya kung niyo na yung tulis si Don Rafael. O karo, Marga, kuyog ka na ko. Biyain na kining tiguang ka Don Rafael.
4: Sorry, Rafael. Pero may abot na ang panahon nga. Maghiwalay na ta.
2: No, dili.
4: Sorry. Pero dili na ko kayo nga makikuban ni mo hangtod sa hangtod.
2: Mabulihon. Marga, ihatag ko ni mo ang tanan.
4: Tinuod ka na. Pero dili pinaagi sa sapi nga malipay ang tanan. Dili sa panang panahon, Rafael.
3: Ari, ito magdugay pa, Marga. Ha? Ato na kita, Marga.
4: Sorry, Rafael.
2: Husbun ko, mga mabuhiyon ka mo. Mamatiyon ko ka mo. Patiyon ko ka mo.
3: Apuyo! Di apap! Huta!
1: Sobra ka na, Federico!
3: Otro ka ulang! Yapa! Yapa! Okay. Tara, Marga.
4: Kuhaan ko rin ako mga bag.
1: Paano taga mo, Federico?
3: Di magkagabas, Don Rafael. Tungkol kay, di ba siya nag-uamahan? Dili ba? Ikaw may nagsulti yan.
1: Federico!
2: Basula ni mo kining tanan, Federico. Pagkabasula ni mo kining tanan.
3: Mahanaga. Diha, naka mo. Pikat ninyo. Kamatay mo na. Marga, tara!

0: Federico, guarda!
1: Amore, mamma, che? Tieni! Pac! Ah, sorry! Ah? Why, magkababag sa akong kwan? Pagkabuhan ton, kabantay mo na! Why, magkababag? Tara! Larga! Kikibot!

0: Hola. Hola. Hola.
1: Señor.
0: Oh, más rico.
1: Señor.

0: Ane, ini mending topik nyolong.
1: Kalau kalau ilak ini dibuhatkan aku olah. Nah, no.
0: Mga biten sila, Nyor.
1: Orsa-karsa kong dimahayan ula.
0: Nyor?
1: Nga nung karoon ka lang misulti ka na ako, nga dili ko ang amahan ni Federico.
0: Sorry, Nyor, pero sa may aking mga tuig, wag ko'y kaisok sa pagsulti ni mo tungod kay maulagi, pero sa dihang ipasakitan ka ni Federico. Tungod siyang kasalbahis, wala siya kukupugong Nyor. Ibutya kita ako ang tanan.
1: Si Marca. May karelasyon na sila o si Federico.
0: Taot-taot na, Nyor.
1: Nanong wa ka mo sulti ka na ko nene.
0: Matlo ko kito, Nyor. Katalik mo niya kung sa'y may tabo ni mo tungkol si mong kahimtang.
1: Mga maloy ibon, mga salbahes, ginapan nilang tanan kong sapi sa boat.
0: Nyo, Rafael?
1: Punaan kong laing usa ka milyon ang ganti sa uni Federico. Patahin man o buhi.
0: Nyor?
2: Usa ka semanang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
3: Pwede sa Actimed. Actipit man!
2: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ko,
3: Actimed! Actipid!
2: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
3: Actimed! Actipid!
2: Unya ang quality.
3: Sa Actimed, Actiak, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. Hatto na sa Generica Drugstore.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaan ang may kasama?
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
7: Marga, ato na ang kalibutan!
8: Yes, Federico! Og sarabing madali. Kinahanglan nga makalarga na dayon ta.
7: Marga!
8: Kinahanglan nga ato na kanabuhaton. Samtang wa pa ka masikop sa mga polis.
7: Dili sila magkanakop-kanakop, Marga. Dili!

0: Abel.
1: Señor.
0: Grabe, gibuhat pederiko kanako.
1: Naloiko kanimo, señor.
0: Labaw sa tanan. Nahimo kong buta sa kamatuuran.
2: Señor Rafael.
0: Halabahan akong pag-antos sa pagbuhi kang Federico. Gihatag ko ang tanan. Tanan, ngayang ikinahanglan. Sa iyang pagkabadlungon, giantos ko bisagun sa payang pangayoon. Ihatag na ko, pero dili pa iko. Iya pang gihuong si Marga.
2: Nagbutas na, ili sila nyo?
0: Ila kong gibuang. Ila kong gitunto. Maudi ay nga way pagbati ka na ko si Federico. Kay dili di ay na ko siya anak.
1: Dili ni mo anak si Federico?
2: Nyur, kung mo anak, kikisa di anak si, kikisa amahan si, si ni Federico di
3: ay. Ay, ang ko
2: ay. Wala.
3: Ang kani driver nila, maoy amahan ni Federico. Samtang si Señor Rafael dito sa gawa sa nasod, gihimong katubagihang driver bagyoong man ang iyang asawa o mauhinungdan nga mautoy amahan ni Federico.
2: Ako!
0: Mitan niya ko og laing 1 milyon para sa ni Federico.
2: Señor, kung mauna 2 milyon ang presyo ko o Federico deron, kang sirman ka, 1 milyon man to, niya imuasan. 1 milyon, sir?
0: Giampo ko nga madakpan siya. O hinaot, nga matabangan ko ni Maskara nga madakpan si Federico.
2: Señor Rafael?

Mga igala at angay ang sumpay ning naginapustang sugilanon nga naguluhan, Maskara! Sugilanon na sinuot ubos sa direksyon ni Francis Iliagay Spares. Spinner, Randy Nacorda Tayan. Audio Editor, Ariel Mangkao. Soundman, Aldwin Nacorda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain naman kung...
3: Ibon yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Bakakon!
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili! Klaro, ana?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: susupakunia? Oh, shit! Unsa may akong buhaton?
1: Hoy, hoy, hoy, hoy! Taypa-tay pa! Asa magkapaingon?
0: Ay, sa CR! Kagiluod ko! Kasukaon ko!
1: Ha? Oy! Paingon sa gawas ng putahan na, oy! Dara direng CR, oh! Alibi-alibi, kay uban natin ka dire. Hapo-hapo na kung imong buko-buko. Kung musuka ka na!

0: Oh, sige na. Sige na, suka na. Kasukaon ka bang kaha. Ana di anang bawl, oh. Ali, ali, ali, be. Idukok ka ng imahag ulo diha. Diha, diha, ana, ana.
1: Ay, tay, tay, pa, uy, tay, pa, uy. Nga!

0: man, ipadakol na imong naong din sa bowl, di ba ka makasukaon?
1: Ay, asa ka magyuday ko ng musuka?
0: Anong lababo nga kamay? Ano di ko?
1: Ay, dili man na sukaanan!
0: Ay, akadya man ang akong gusto?
1: Dili lagi na sukaanan! Ano magkadya mang hilamos, tutbrasanan man na diha, og uban pa, pero... Dili ka di musuka kay kita ka oh, kita ka, ha? May filter ka na di ha? Dili na para sa mom, ha?
0: Ay, pagpuot, uy, kung anak ko musuka di, kakasuka ko na ko. May padaplit, be!
1: Ay, pastilan, yun kining mabdos, dili yun, masabot. Ano, hala. Ikaw rin kasukaon nga, nakaantos pa na, nagsige pag yung kagtabi di ha?
0: Sabak man sa kayo, kapi. Musuka na ko, maong pahawa na di ha?
1: Ay, ano na lagi ko sa ibang loyo? Hapo-hapon, taka!
0: Biskot, pinitikwang ako eh. Habala na. Kuuto na kung akong tutunan para makasuka ko.
1: Oh, kada, bebe. Hapo-hapon, taka. Ay, nga, nung ikuot pa rin tutunan. Uy, magsuka ka, ana.
0: Ah! Yung pagbuot, kilailain matag-style nga musuka.
1: Oh, aala, gayo ng ulo ni Mabdos, ay.
0: Kaloon.
1: Ay, musamot yung kanaong kaloon. Kagikuot man na ni mong imuhag tutunlan. Uy, tay pa.
0: Ansa man?
1: Ang ako mga igsoon nga ng Mabdos sa una, musuka, laway raman pulas. Agi mong suka lagi. May pakapin mong panset.

0: Salamat nga ni Anayug ka. Ganina pa kung nagpaabot ka mo abot ka, sir.
1: What do you want?
0: Si Daddy Nemo pa.
1: Why?
0: Nagplanong sindadon ko sa Dr. Ugma aron ipa-check up ko nung ko.
1: And so?
0: And so? Saan man ako? Nga dili man ko tinuod nga mabdos. Masakpan ko.
1: Is that my problem?
0: Ansa? Ay, hala, ha? Ako rin ay maproblema, ani. Dili dahil ka-apil nga imo man yung plano.
1: My plan? Gibayaran ta ka. And so do your job.
0: Minatay nga nagbaklay. Mitalikod na ako. Sir, tanpa, sir, tanpa, sir! Ayaw na pagbiya, sir! Sir, sir! Di ba lang kunin mo tabangan?
1: I already help you.
0: Asa dapit?
1: Keeping you alive.
0: Oh, sir ba? Ay, anak ko, sir, God! Wala ba ikaw kay pausangan akong buhaton, sir, do? Nagsakol na akong kibati. Kaihiun o kalibangon ako, sige.
1: What?
0: Unsaon lang ginako kung pugsong ko si imong amahan ugma nga dadun ko sa doktor.
1: Just say you don't want to.
0: Nya mamugus man.
1: Your body, your role. Dili siya makapamugus kung dili ka. So get out of my way. Samtang huwa pati ka matukmon.
0: Sir, sir, sir, sir, sir. Kung pamabdusan na lang ako ni mong tinuod.
1: What?
0: Aro matinuod ba ang imong giingon nga mabdus ko? di ba, sir? Maayong akong ideya, sir, dili ba? Ano? Ansa na? Tara?
1: Tara? Let's go?
0: Oh, let's go. Mag-anak ta, sir. Oh, asa man, sa imong kwarto o sa ako?
1: You're so funny.
0: Katawanan bitaw ko no ko. Ingan sila. Kay may pagkakomedyante man ko. Sir! Sir Paolo, huli akong tok.
1: And you think you're funny?
0: Sir!
1: I wouldn't waste my sperm sa usak ka puta na sama ni mo.
2: That news was brought to you by...

0: CS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ECS.
2: This time check is brought to you by Goldilocks. Celebrate the best birthday ever with Goldilocks.
3: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magli.
2: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
6: United Home.
7: Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
10: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Base ko.
11: Smart.
10: Prito ang ulam na masebo, plato ang kaldero, tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
14: Di bayaran tika. So, do your job well. And don't you dare use me. O diktaran ko sa angay na kong buhat. Kusun nobody dictates me.
15: Hmm? Ay!
14: Scared? Dali ka nakapanabon si Unaong.
15: May anak ka mong gunong sagpo.
14: Udali sab kang nakapanagang. Why? May angay ka bang anug nang sa imong dagway? Nga sobra pas guba sa mas imong pagkababahay? You filthy whore? Mabayang bayaran. Dili lang lawas, kung dili lakip ng tibok pagkatao.
15: Ko. Pok-pok ko. Buring. Tinood nga, ubusan ako pagkababay. Pero karon lang kumibati yung tumang kaubusan kong pagkatao. Let's see, magkaaniwi. Kalisod nagsulbad ang problema, ha? Namukpok manggani ko, aron masayo na ang kwarta. Yatakan noong kong mong lisod kong problema, pauluha ka. Animal ka. Buset! Litche! Pest! May balik siya sa iyang agi. Dilin ako. Sir, may tayo ka?
14: Tell me.
15: Daghan na kayo ko nasultin mo ganina, sir. Uy, usap pa may angay na kung isultin mo nga. Dilin mo ikasaw ko.
14: Why do you like that bastard?
15: Ha? Huh?
14: Si Piulo. Ngano nakagusto ka niya?
15: Kay gawas nga gwapo siya. Buutan siya. Responsable. Matinabangon. Manggiluyon. Manggihatagon.
14: I also have all those traits.
15: Hala ha? Sure siya? Naako nun niya ang tanan akong gisgutan. But-buton! Gwapo ra ka. Kay parehas mugnaw ni Piulo. Pero layo ra kay kakinaiya niya. Never nga makagusto ko sa parehas ni mo. Che! Sakit akong liyo ganina, ha? Bantay lang siya makabawas ko ni mo, oh. Ay, pero, kanusa pa ka, no? Kanusa pa ka ako makabawas? Biskot! Kahadlok mas mga tao din yung, uy. tingal ko sa amo, uy. Mamukpok na lang kong klaro. Dukol pa ko sa akong manghod. Makaatiman pa ko niya.
7: Inday.
15: Ay, ginawa ko! Ay! Noy, uy! Hala ka, Noy, no. Mulupad man sa espiritu na kunin mo, uy. Mukha na itang magapangablit niya sa kong luyo.
7: Ay, pa sa iyo, ako nga nakalitan ka. Pero kagalihan ako nakakita ni mo din eh, o ba ni Sir Paulo? O karoon lang kumidoon nga, bibiya na siya.
15: Ha? Ganina na ka? Sure ka? Kukun mo, oh.
7: Biya na din eh. Samtang may higayon ka pa.
15: Unsa?
7: Dili mo gustuhon nga mamahimong tabahin ng maong pamilya.
15: Ha?
7: Biya, kini.
15: Pero unsaon?
7: Imo na ka ng problema.
15: Tanawara, gitagaan sa kunyag problema. Oh, unsa ko ni dini? Uso na ni dini nga magsulbad og problema nga mag-inasara? Huwag kita makatabang na ko din, eh. Ay, huwag na ahak na. Unsa man tao na yung nasudlan akong problema, uy. Ganong gidamok mo sa ko din yung dapita. Unsaon pa man ako pagbiya din, eh. Kung sa akong pagbiya, mamiligro ko. Dili lang ang ako kinabuhi. Kung dili, lakip na ang kinabuhi sa akong manghud. Naglagot na ko, ha? Naglagot na ko. Bugat na ba yung kayo pagpasayin ako sa mga problema? Namang managsuon o niya gatagan pa noong kung mas lisod pa yung kayo sulbaron? Naglagot na dyan ko ba? Naglagot na dyan ko! Naglagot na ko! Lord, tabangi ko. Hindi pa taong ko gustong mamatay. Kaya may mangol pa yung taong ko na kinahanglan ako. Promise, Lord. Makalikaos lang kong ikan din, eh. Dili na kong mga ambisyon nga makauyab ko ni Piolo. Mangita na lang kong laing lalaki nga gwapo sa boy, sama ni Jericho. Palingkawasa lang ko din, eh, Lord. May abli sa gate? Husto! Husto, bahala na! Mudagan ko! Mulayas ko! Dili na ko din eh!
11: Months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
2: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
17: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumakabloom sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
19: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS!
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Salada! Max Protectado pa!
26: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing. Para siguro.
0: Pagkalimentado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargato!
6: MaxVit Kargato!
8: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mag-MaxVit para kargato ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
25: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
28: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Kaigalan, ayo sa'yo pasmog paminaw uban pang masumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martins Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Vince. Recording editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kinigi ba? RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headline sa atong mga balita, konsels dakpay sa Subo subling ni Auhag kang Mayor Nestor Archival sa pag-issue cease and desist order batok sa Monte Razas de Cebu. Epis kapulisan list dakpay sa Subo personal gimisusi sa tulo ka mga dagko nga mga tungaan sa dakbayan sa Subo para pagsiguro nga safe ang mao nga mga tungaan ang ilang mga estudyante ingon man ang uban nga mga school personnel. Samtang dito sa kauluhan kani Speaker og Lady Representative Martin Romualdez ni plead not guilty sa kaso nga plunder gipasaka bato kaniya. Samtang sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, mi usa-usa na sa paghatag sa ilahang mga opinion o posisyon ang tulo ka mga kani Chief Justice o usa ka Senior Justice sa Supreme Court sa threshold nga disisize ka mga buto kung mabagigini ang ikinahanglan para sa pagkonvikto ni Vice Presidente Sara Duterte. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong pinabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at orihinal. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
16: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
17: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
16: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Ako si Armando Alarcon, nalipay yun kaayo ko nga nakadaog kong 2000 sa Bayogisik Bitbit sa Suerte. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat, Bayogisik.
19: Ako si Leonida Mabaga, wadog ko gadahom nga makadaog ko og 2000 sa Bayogisik. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat, Bayogisik.
20: Ako si Maribeth Fernando, lipay yun kaayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa Bayogisik Bitbit sa Swerte promo. Gamito na ako ni para palit og bugas og pambayad sa kurente. Daghang salamat, Bayogisik.
21: Ako si Gemma de la Serna. Wajud ko makadaog nga makadaog ko og 5,000 sa Bayogisik Bitbit sa Swerte promo. Gamito ko ni akong daog para sa mga pamugas, sa mga tambal. Daghang salamat, Bayogisik Bitbit sa Swerte promo. O sa IFM o sa BY
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for live with EXL. May buhay sa makabuhay.
22: This newscast is brought to you by our gentle scare for every Filipina, PH Care.
23: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay tanduay.
24: Drink responsibly.
23: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay tanduay.
24: Drink responsibly.
25: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
28: Cheers sa barkada nating
29: night shift,
28: OT,
29: breadwinner.
28: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
29: Drink responsibly.
28: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
30: It's Belle Francisco.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Dito ako believe.
4: Ang kainit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: At oras karon, alas 12:45 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, taas bang presyon si Budugoy Kabadunay, hypertension, basin taas yung sugar, basin may diabetes kanya, wara ka may baw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkabagay kinis arterial wall, sumapalapot si Mundugo, ang sana karason, nga nung magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo, ang diabetic hypertension, mo resulta kinis sa pagkabuta, paglaw si mong kidney, ugdaghan pa mga complications, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa mga samad, pagkaputol sa tilogbisan gani, ang impotent sa mga lalaki, busa irag paabuta, nga mo grabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 naman tagadlaw. Ang DTX 500 doon kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Mapag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot sa imong katulog. Makapugong pag-in sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa pagklinika, the Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakini may mutang sa may Diha Coslem Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Alas 12:46 na ugas detalye na sa atong mga balita. Ang konsiyos dapat sa Subo-Subli nga may auhag ang Mayor Nestor Archival sa pag-issue cease and desist order batok sa Monte Razas de Cebu. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolonos.
3: CYHP Tatak RMN Report.
8: Kining maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 subling gawag sa Konseho sa Subo si Mayor Nestor Archival pag-issue cease and desist order kung si DO batok sa Monte Razas de Cebu. Kining hangtod nga maka-establish og igong detention pond o catchment basin ang nasud ng upland development. Ang Konseho wa pa kumbinser sa labing minus 14 ka catchment areas nga gihimo sa developer na ini. Kini labi na ang Technical Infrastructure Committee kung TIC sa kagamhanan sa sakbayan nilusuo pagpalayo sa maong proyekto. Wa City Council pinaagi ni Konseho Pablo Labrador Second, subling nga uwag sa buhatan sa mayor pag-issue ng CDO batok sa Monte Razas de Cebu. Una na nung ipanayag ni Archival, nga way basyahanan ang pag-issue ng CDO batok sa nisbutang upland development. Tungkol kaya kini aprobado na sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR7. Magkasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, jadi panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel ni ini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke og delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nesbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal, Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
5: Radyo Boy Nationwide.
0: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
9: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
10: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: In 5 meters, turn direct.
12: Ha? Asa ko no?
13: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakwain mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto o sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagbuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagis yung registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
15: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
16: United Home. Unilabian.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
19: Maayo na lang na ay Kidilets.
20: Chewable paracetamol and candy flavors.
21: Di ko mabala ka, kay dali ray painom.
16: United Home. Unilabian.
17: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
23: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
7: At oras karon, alas 12:52 na. Mga timailhan, ngayon ko doon ay daghantok si Simulawas, mundili ka regular, kapagpagawasin mong hugaw, dugay ka may lisan, mabuto ni mong tiyan, makasinati ka ginsomya. Kanunay ka magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan o glutahan, dili pa ginhamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, iwan ang pagkaluya sa imong lawas. Musa, magtangan ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayong nga panlawas. Pag-inom matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lainain ng mga butika din sa Sugbo, Ingmanusab, sa banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Sa dugang pa na itong mga balita, atong i-check karon si Radiman Jane Gallardo, kaya itong ginuntan kaganinang buntag, gaga pagpangita ni itong na missing a 9 years old na batang lalaki din sa may Barangay Budlaan. Nahuman sa iyang report town dito sa area, taon-taon lang doon ay nakapibaw sa ginikanan, napalgan ni dito sa Dakbayan sa Mandawe. Yan ang gisundan dito. Atong i-check karon, unsay latest ni ini, pinagi sa report ni Radioman Jane Gallardo.
3: Radyo mo, CYHP, Tatak, RMN, report!
7: Radioman Jane?
24: Samangken?
7: Yes, sige, padayon, Radioman Jane.
1: Yes, kasamang Ken, wag yun in town na pugnan sa inahan. Dihang nakita o nakumpirmar niya nga iyahag itong anak ang bata nga napalgan. Mga alas 10, pasado kaganiha kasamang Ken, dito sa City of Toril, Barangay Tingog, Mandawi City na. So, gikan sa Budlaan na Cebu City at kasamang Ken, naabot na ni sa Mandawi City. Matod sa CCDRRMO, nga banabana nila 5 kilometros ang gilayon. Gikan asa natagak ang bata o asa ni siya nakitaan kasamang Ken. So, medyo distansya na gitaan.
7: Layuan na, no? Kasamang Jane, kanang sapa sa Budlaan, mulusot niya dito sa Talamban, nga sapa, unya, muari dirisad sa kwan, nakalusot dito sa Barangay Tingob.
1: Yes, lungsod sa Barangay Tingob, kasamang Ken. So, nakitaan siya kaganiyang mga alas 10 pasado ang ketong Noydi Anios na batang lalaki kasamang Ken. Nagihingan lang naman po ito kaganiyagin sa inahan nga si Mike Yuri Ripaha, grade 4 student ni siya kasamang Ken. Nakitaan in town ni siya nga gaubo sa may lapukan sa maong sapa dito sa Sitio Toril, Barangay Tingob, Mandawi City. Sa last na nakitaan niya ang bata kasamang Ken, diyang dikuha ni niya ang bola nga naanod sa baha dito sa may Barangay Budlaan kagahapon sa mga alas 2 sa hapon. Nag-short sa intaw ni siya o color orange. Pero pagkakita na kaganihang buntag kasamang Ken, wala na intaw ni siya short, no? So, unang naka-report ang uyuan sa maong bata. Gitawagan dahil ng inahan kasamang Ken kay dito sa Budlaan. At wala tong pagsugod gid-unta sa search and rescue operations sa atong mga personnel or atong mga rescuers. Di pa dadaan dayon sila og pictures. So, nakumpirmar sa inahan kay nakaila dayon siya kasamang Ken sa brief in town na gisulog sa iyahang anak.
7: Hello,
1: so, gidagan gid dayon nato diri sa Mandawi City at patigog gidayon ta kasamang Ken og didto gid nakumpirmar sa maong inahan, no? Sa pagkakita po gid nato sa pateng lawas sa bata kasamang Ken, medyo nagisi gid ang iyahang kilay. So, tuwod na po siguro to sa paglamba-lamba gid niya in town kasamang Ken sa mga bato. Kay layo gud kaayo siya og gilabay yan or naabtan niya sa papagid kasamang Ken. So murag ma-imagine na to nga pertig yung bato una niya, daghan pa nag mga makuyog ng mga basura in town kasamang Ken, no? Pero ang maong inahan kasamang Ken, matod niya kaganiha pa lang nga interview na to ganiyang buntag ang inaha lang gyud kay makit-an lang gyud unta ang iyahang anak. Dawat niya kasamang Ken kung unsa nay nadangatan na kung buhi pa ba ni or patay ang iyaha lang nga makit-an gyud niya iyahang anak. So at least pinaagi po sa mga tabang, sa mga tao, sa atong mga personnel, sa mga rescuers kasamang Ken sa Cebu City o sa Mandawi City. Nakitaan gyud kaganihang alas 10 pasado sa buntag si Yuri nga tungod lang pud gid in town sa bola kasamang Ken, maoy hinungdan nga naslide siya og nadala gid siya sa kakusog sa bulog sa tubig baha kagahapon dito sa may Barangay Budlaan.
7: Isa na may una nakakitaan niya kasamang Jane dito na sa may Barangay Tingob.
1: Ang iyahang uyuan kasamang Ken, ang mga uyuan niya, uban niyang iyaan kasamang Ken. Sa gabi eh, alauna sa kadlaw, naghunong sila og pangita. Nagibalik sila 5:30 kasamang Ken.
7: So sayo so, kayo.
1: Nila, oo, sayo kayo. Gilakaw nila ang Barangay Budlaan. Gisubay nila ang sapa. Yakuan kasamang Ken, kanang gisubay gid nila, gikan sa Budlaan ang sapa, ang posibleng naagian ni Yuri. Gisubay nila, padong ni sila, nipatigwog sila dire sa Mandawi City. Hangtod na dito gid in town nila, nakitaan niya, nag-ubo na si Yuri kasamang Ken. So, bisan pa man sa kalisod sa nadangatan sa maong bata, nagpasalamat gihapon ang mga kabanay kasamang Ken, no? Nga nakitaan ang bata.
7: Sa kanin picture niya kasamang Jay, no? Katabitaw, gipakita na to, nga naka-blue siya, medyo taas-taas ang iyang buhok, no? Pero kani siya, bago ni siyang tupi, aning iyaharon? Nga makita
1: yes,
7: na to?
1: Yes, kasamang Ken. Diha sa picture or sa video nga nakuha na to, dihang napalga na siya. Ato diyan yung isang adlaw, nihangi na siya sa iyahang mama nga magpatupi siya sa dili pa mabalik ang ilahang klase. Kaya wala man sila yung klase tungod sa haze or naay wellness break. So, igabalik kasamang Ken. So, at least limpyon ang iyahang buhok. Nagpatupi pag in town ng bataa kasamang Ken sa mga milabay ni adlaw. Nihangyo in town na mauna ang last na hangyo niya sa iyahang mama nga magpatupi in town siya.
7: Hello,
1: so, pwerteng luuya kasamang Ken, no? Kaya pwerte pang bataa, taas pa unta kaayo ni siya o hayag or taas pa kanin siya kaugmaon unta. Pero ang gipangayo sa inahan nga makit-an lang gid niya ang bata og mahimutang lang pud ni niya og tarong kasamang ken. So dako pug pasalamat ang inahan nga nakita nang iyang bata karon gyud nga adlaw nga mahimutang na pud ang iyaha gani huna-huna kasamang ken. Bisan pa man nga sakit og subo ang nadangatan na sa iyang anak. Sa pag diya po na ito kaganihan kasamang ken, dako po ng pasalamat no, sa inahan. So, pinagi po sa atong sibya, murag na lanog mong pupita dras mandawi kasamang ken. So, daghan po yun ang nakatabang gawas po sa atong mga rescuers. So, daghan po ang nakatabang mga tao nga dali na pa nakitaan ang mga bata. So far, sa paggabihan na ito kaganihan, gidala ang maong bata kasamang ken sa punereria sa may St. Francis. Murag-ari sa Cebu City po kasamang ken niya ipabalsamar na ito nila para po mapahimutang na po ni ang maong bata. Mauna, ang gitundan gid na ito kasamang ken o gikan sa Barangay Budlaan at nabot sa Mandawi City o na-cover gid ni nato ang pagkakita ni ining naanod sa baha nga Noydi Anis nga batang lalaki. So, para mo na itong update, ako ang inyong Radyo Man Jane Galliardo, DYHP, Tatak, Araman.
3: Radyo mo, nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official, overall, number one. Number one. Radyo nationwide. This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka, unya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls? O ang paglapot sa imuhang dugo, usa ka na kakatarungan. Nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
7: At oras karon, alauna-uno nas kahaponon. Ang masunod na balita atong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani ang imna mo ang Vita D Plus Coffee Mix. Kay kinoy pinakaunang kape nga Duracell sa gold, nga vitamin D3, maunang dagkag kag makuha nga mga health benefit ni ini. Abatag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, doon ka ni 200 ayo nga vitamin D3. Plus, doon na pagiging na shay Rishi Mushroom Extract, nga doon ay mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties. Nga gitawag ka nag mga polysaccharides with terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pagiging yung mangosteen, nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress, so kining daling nga pagdaot sa itong mga cellula, gumikan usab sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna buntag sa iyo, aray sa udto, aray bas hapon, kanaganaan ka mga pit, Vita D Plus Coffee Mix giyon, makakapina ka, makavitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix, sa lainain nga mga butika, pila sa dinha sa Life Extension Clinic. Samtang alauna dos na, padayon ta sa ito mga balita si Kani Speaker. Lately, Representative Martin Romualdez ni plead not guilty sa 7.4 milyones ka pesos nga plunder case nga gipasaka bato kaniya. Og laing tutupag ka mga individual, labot sa giingon kalambigitan ini sa flood control nga kontrobersiya. Si Romualdez nihimo sa iyang plea, pinagi sa video conference gikan sa iyang detention facility sa New Quezon City. So, wa pa ang arraignment ni Romualdez. O ang pag-process sa iyang pag-enter o plea, si Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson ng Associate Justice Carl Miranda, nibutyag nga adunay ubansal nga mga persons deprived of liberty, nga adunay mas grabe nga medical condition ikumpara kang Romualdez nga na-confine sa Cardinal Santos Medical Center dayon sa Philippine General Hospital. Gumikan sa iyahang heart o brain related nga mga conditions. So, wa pa kini ma-detain nga to sa iyang sa infirmary. Pamani siya sa infirmary karon sa Quezon City Jail. Samtang sa pikas nga bahin, ni atubang na kaganina ang tulo ka mga retired justices sa Korte Suprema. Samtang ang usan niini si Kani Chief Justice Hilario Davide Jr. igulang ipadala sa iyang legal memorandum nga gibasa nga to sa impeachment court. Ang laing tuto ka mga justices ni hatag verbally o personally yun sa ilahang mga legal nga mga opinion kalabot sa gilalisan ko na pilag yun ang two-thirds o ang 16 votes nga threshold maubagyod ang requirement alang sa pagkonvicto ni Vice Presidente Sara Duterte nga nagatubang karon ng impeachment complaint o nagpadayon ang husay alang ni ini. Ang unang gibasang legal opinion mao ang iya ni retired Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. nga matud pa ang two-thirds nga threshold sa impeachment kinahanglang ibase sa mga senador nga qualified nga boboto kaysa sa automatic nga tanang 24 ka mga senador. Base ni sa legal memorandum nga iyang giluso isip kabahin sa Amici Curie o Friends of the Court nga nihatag sa ilahang mga opinion para pagiya sa mga senador kun unsay angay nilang iboto sa dihang mahitabo na unya ang pagboto kung pila gyud ang matawag og two-thirds sa threshold nga makapakonvict ni Duterte. Samtang sa iyang bahin, si retired AC Justice Artemio Panganiban na mahayag nga ang 16-vote nga threshold, dili angay nga itratar nga fixed number. Mato ni Panganiban ang constitutional requirement nga two-thirds sa tag miyembro dili sa tarang higayon, imuon nga abstract sa arithmetic. Matod pa ni Panganiban nga mga senador, kinahanglan nga mogamit sa approach sa constitutional provision nga dunay common sense, igiyahan sa kamatuuran, ingon man, patas, kaysa sa exclusive nga modepende lang sa literal nga pagbasa o teksto sa nakabutang dinha sa balaod. Samtang si Justice Renato Puno, ginsister ni retired Chief Justice Renato Puno dito sa Senado, nga ang Senado lang ang dunay gahom pagdesisyon sa mga kaso nga may kalabutan sa impeachment trial. At ulo sab kini sa iyahang pagatubang isip pa Amicus Curiae o Friend of Court o Friend of the Court karong buntag. Samtang si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna sa iyong legal nga opinion na mahayag nga ang conviction sa impeachment case kinahanglan nga mag-constitute og two-third votes sa tanang miyembro sa Senado.
4: Radyo mo nationwide.
7: At oras karon ala una sa
4: CYHP abroad ngayon.
5: Kini nga balita tud kanato sa SED Marketing ang tigamaw tiga pura pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipabalik na ni Pope Leo XIV ang sweldo sa mga cardinal ug senior Vatican officials ngadto sa pre-COVID levels. Kini man ang paglas sa maong salaries gihimo ni atong anhing Pope Francis ato sa panahon sa pandemic. Kinumduman na ito 2021, gilaslasa ni anhing Pope Francis ang salaries sa mga cardinal o balik 10% o sa mga senior Vatican officials o balik 8% aron magaan ang finances sa Vatican atol na itong COVID-19 crisis o taliwa sa deficit sa ilang budget. Nasairan nga doon ay nakita ang improvement sa finances sa Vatican din base sa annual report niini ni atong Mayo ni Tuiga, ang Vatican Bank nitala o net profit nga 51 million euros. Kasama mo sa abroad ngayon, kiniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP. Tataka Arimen. Gantong mong balita, hiyatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang lang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus, mangustin epektibo sa mga kasama ang Set Panyawan Garlic Capsule. Ang Set Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa Set Liniment Oil. Mga higala ang nailan ng kayong epektibo nga liniment sa masa nga Set Panyawan Liniment Oil kani adto Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Set Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Set Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Panyawan Garlic Capsule ug ang Set Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: At oras karon ala una 8 na unya ikalimot ha kay kuto para bani karong hapon ang mid month sale sa mga Life Extension Medical Clinics. Kay mostly ninyo kay nag-sale dito 10% ga diskwento sa mga produkto sa Life Extension. Apil na ang Life Extension Vitamin D3 nga mao'y kanunay nato nga giinom. Unya, kuto pa na alas 5 karong hapon, so paimusli na ninyo. Ang Life Extension Vitamin D3, gawas nga makapaboost kini sa atong immune system, makahatag usab kini nato o duga nga health benefit o mupabeno sa risgo nga ikaw masakit na ining cancer, pagkagastuso na ba na niyang cancer, breast cancer, prostate, colon, cancer, guban pa nga mga susama ni ining mga sakit nga direktang konektado sa kakuwang o vitamin D diha sa atong lawas. Murang inom tag Life Extension Vitamin D3 ha para sufficient ang vitamin D level sa atong dugo. Ang bata or hamtong pwede kag mainom aning Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Affordable ang kada soft gel ni ini. Mapalit nimo sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Kaya sigurado ha lang yun nga imo mapalit ka Life Extension na Vitamin D3 katugin doon ay tatak nga LE ha. Kaya mo na siya initial sa Life Extension. Nagpasabot ka na nga authentic or original ang produkto nga imong napalit. Unya, ang Life Extension Clinic nag-offer sa libreng consultation kaladlaw. Busa pa'y musli ni. Pwede rin ka mudretso mag-walk-in sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Duk o Cebu Gospel Church Desconsolacion sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Ang mga taga Dumaguete City or mga taga Sikihor kung makalabang mag Dumaguete adto mo sa House of Taft Building sa Tafta Street Barangay 8 dol ka na sa may Kamanhak Terminal. Kontaka lang ninyo ang hotline sa Life Extension Clinic alas in Lugan Pagutana ang 4161655 ug ang 0917-3181161. Ay kalimot ha, kato na problema sa constipation, dali rang ma-constipated, makatabang nimo ang pag-inom sa Super Fiber powder ni siya o sa kasasya'y ani, imo lang i-mix sa kabaso ng tubig. O niya, pwede kang mo-inom kung naris buntag before ka mag-breakfast. Kung naris sa gabi, kanang before food ka nga matulog. O para mas nito tang epektos pag-take nimo sa Super Fiber. Dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, apilaw sab din na sa Life Extension Clinic. Wala man taigo nga oras, suban ako na control kasamang Nestor Homicilio o Gerald Albios. Ako sabi niyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpamina. Unya tangi kay musunod na po na aton drama. Kini ang akong suliran. At oras karon alauna 11 na.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
8: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
9: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
24: Kini ang akong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
26: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dilin mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw.
10: Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
24: Kini ang akong suliran.
26: Kini ang akong suliran.
10: Sinumat ni Teresa Tirol Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 265553, Series of 2026.
14: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
15: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
14: DTX 500, mapalit sa mga butika.
18: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
27: Uy, nga naman, Marie.
18: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
27: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininikusuha.
18: Yun sa man ninyo, Marie.
27: Nag-unifits mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifits ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifits, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
18: Unifits?
27: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
18: Kadag ko di ay Marie, tugloy ko.
27: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
28: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
29: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
30: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala Sir Max?
29: Ah, lagi. Basiglas na ni.
30: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
29: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
30: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
31: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
32: Ako nga sa awan, ngay goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakaloob ko sa istorya ng Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
31: Ang Set Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
32: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
31: Living Testimonies.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette Steen, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila.

0: consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
6: Okay ma'am, oy, magulak kay kung na naglamig o duot na may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na nga ako isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay nga katong sunog gani nga. Pino o diliak dos.
7: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Am I speaking with William Hill?
10: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
9: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
10: I have the D3 right here, Life Extension.
11: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
12: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 ka buok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what pay og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon ang kichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo yo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas, limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083 series of 2026.

0: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
1: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
2: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
0: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
1: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
3: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang

0: Gwitter!
1: Biotrons Thermal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
1: Mapalit ang Biotrons Thermal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
3: Biotrons Thermal Capsules, the wonderful supplement.
4: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
5: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
4: DGX 500.
6: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500, walang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
0: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
1: Biotrons Thermal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
1: Mapalit ang Biotrons Thermal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
3: Biotrons Thermal Capsules, the wonderful supplement.

0: Mayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilapin na kaninyo Dr. Rene Oprah o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran, taguan ko ninyo sa pangan nga Jean, 29 anyos, usa ka single mom, duha ang akong mga anak, taga Lanao del Norte, Mindanao ko. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa duha ko ka mga anak. Lahi-lahi man ko ni silag amahan nga pulos o magda sa pilyado sa ilang amahan. Aron inyo hinsaptan, sugdon ko dihang 17 anyos pa lang kong namabdo sa una na akong anak. Ingon ini ang mga panghitap ko.
1: Unsa ba ka nang gusto ni mong isulti, Jean? Nagkukunukon ka man diha. Dali ah, kay may buhaton pa ko.
0: Ma, kuan ka nang...
1: Oh.
0: Ma!
1: Uy!
0: Mamdos ko!
1: Ha? Ay, mamdos ka! Ano ba yaman? Unsa, Jean? Unsa yung wayamahan? Tamparuson tayo noon ka diyaron? Mahimo ba ng bata o guwayamahan?
0: Kuan ba? Wala sa magpakita na ako, ma.
1: Ginoo ko ni mo, Jean. 17 anyos ka pa in taon. Una mo mabdus ka na. Kinsa ba ng lalaki, ha nga, maana-ana, ha? Kinsa!

0: Mayo, kinakasulti ka ng mama ni mo.
1: Nangorso na lagi ko, Carl. Uy, kain saan man ako, be. Ngamod ako, manggaling akong tiyan.
0: Hoy! May ganit, kaya wag ka kulata ang mama ni mo. Kay, nag-eskwila pa ba yata?
1: Nakuulang siya. Nasuko. Pero, nidawat naman po siya. O, tiwasan lang ko nun ako ng akong pag-eskwila.
0: Mayo, kay pisabot na sa mama ni mo. Aw, hinuon. Buotan mo sa gunas mama ni mo.
1: Ang problema na ako, si Papa.
0: Uy!
1: Mapabiyat siya kahibaw.
0: Hala, tuod. Si Papa ni mo. La! Istrikto na baka ito.
1: May tagparehas ni Mama, uy. Magkadawat las, Papa.
0: Ay! Kalay-kalay gito si Arnel, uy. Animal gito siya. May lang sa primero. Pirmi pa nato nga kanang manlibrig snacks. Ako pa'y tabang-tabang o bridge ninyo. Ya, asa naman taon ni Tauhan na taon? Kalit naman siya sibat nga, ni Mabdos ka na.
1: Nipahawa naman ganit kuno siyang itrabahoan.
0: Uy, baruganan. Lagot si Koy.
1: Matawang akong anak nga, uy, amahan pa yut.
0: Jin.

0: Nataw na ang anak ni mo, Jean. Kano sa ama na ni mo iparehistro? Wa na magitong lalaki ni mo?
1: Wa na magit siya mapakita, ma. Dili na makontak. Ugo na gid magparamdam. Maong iparehistro ko na lang ang akong anak na magtaas akong apelyado, ma.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaguanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
7: Akong bugas-bugas.
8: Akong katul-katul.
7: Na ikaw butangan.
9: Bugas-bugas o katul-katul.
10: I-TTX 500 na.
9: TTX 500.
10: Aduna kini antimicrobial properties.
9: Nga makatabang sa pagkuha.
10: O pag-ayo sa bugas-bugas.
9: O katul-katul.
10: TTX 500.
9: Mabalik sa pinabul ng butik sa iyong lugar.
10: TTX 500.
11: Para sa Janice, okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatik ko sa kong banao. TTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
12: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
13: Uy, nga naman, Marie.
12: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
13: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway ang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
12: Yun sa man ninyo, Marie.
13: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
12: Unifins?
13: Kaayo, Marie. Imagine na, Mariha, sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
12: Kadako di ay, Marie, tudlogi ko.
13: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ila teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
14: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0381 07214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa ubay 0385001686.
15: Seth Living Testimonies.
16: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gun, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
17: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hit Gun motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
16: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
17: Tangan siya Seth Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
15: Living Testimonies.
18: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
15: Set Living Testimonies.
16: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
8: Di na ko kakita. Nikalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
16: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
8: Ining panyawan ko pe. Kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usok sa imong sugar. June Largo.
15: Living Testimonies.
19: At first I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Zen Living Testimonies.
2: Taas ang sugar mo nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilib.
2: Pinagi sa pagtumar sa Zen Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Zen Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
3: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
1: Living Testimonies.
4: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
5: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat ug maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
4: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
7: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy, kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to rawat eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay.
9: Pwede
8: lang ako. Binta na ka.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
10: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi may iwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, at tulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with Alpha, Beta at Gamma Mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be extraordinary with MX3.
1: Zen Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
13: Tinood na ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
13: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
1: Living Testimonies. We'll be right back.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with Sun Silk.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3. Three, four, longer life.
7: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1, Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
8: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan-unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos na purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance na makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon na tag-unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Kung nagit magpakita ang amahan sa akong anak, maong diha ang iparehistro ko na ang akong anak, akong apelyado ang gida sa akong anak. After 6 years, nakauyap ko klain, og ni Mabdos na sab ko. Unya?
1: Ha? Mabdos na sad ka, Jen?
0: Pero ayaw ko bala ka ma, manubag man siya, og ni ana man sab ko sa ustong edad ma, di pa? 23 na baya ko.
1: O bitaw, 23! Pero wa pag hapon kay buot.
0: Mama ba? Nakat-on na sab ko sa primerong nahitabo na ako, uy. Huwag nihin kayo na, ma. Gisiguro na ako nga manubag na kitning nakapamabdos na ko ron. Huwag, magtipo na mi, ma.
1: Unsa?

0: Mike! Mike, ablipi! Niyan ako! Abliwi kay kapoy ba kayo? Puy-puy kay daan ng grocery. Diyan nang ipapalit ni mo na ako! Mike!
1: Ay! Pilakaw man to si Mike, Dejin! May dangang dakong bag!
0: Ha? Nganong may damang dakong bag, Noy?
1: Ay! Abi na ko, nung nasayod ka. Biyahe ko no siya.
0: Sa? Wala gi ko kahibaw!
1: Uy, naunsa, gudi ay. Ingon pa man gani kung niya kung dili ka ba mukuyog. Dili ko no kay may trabaho ka. Ay, asa magkaha dito si Mike?
0: Kinuo ko. Di nini mo mahimong buhaton ako, Mike. Ako siyang tao ka na. Hindi na siya makontak.

0: Ikaw man di ay ni Jean. Taysa, anong may damang kang dakong bag, ha, Jean?
1: Ma, muuli na ko din his ato. Gibiyaan akong Mike.
0: Unsa? Gibiyaan ka na sa nakapamabdos ni mo? Ginoo ko ni mo, ay. Ikaduhan na ni mong pagmabdos nga gibiyaan kag lalaki.
1: Pasaylo ako, ma. Tinagit ko mausap,
0: sabi
1: ma.
0: Sabi niya! Di mausap, gaya-ya ka lang. Napay anak ni mo ay nga, imong gibili na ako. Naghilak nga akong naabtan sa eskwelahan pagkuha na ako. Umas yung klase.
1: Ha? Nga naman?
0: Gibuli ko no siya sa iyang classmates. Nga wa siya ay papa.
1: Unsa?

0: Danghag po lang ba ko'y swerte sa kukma? Kaduha ko pa ang King Apollos may biya na kong mga amahan sa kong mga anak. Ang ako mga pangutana mo, kining musunod. Unang pangutana, Pulos na miya na ko ang duha kalalaki nga nakapaanak na ko. Og blanco ang father's name sa birth certificate sa akong mga anak. Unsa may pwedeng matawag sa akong mga anak ani? Wabay kaso kung blanco ang father's name? Ikaduhang pangutana, kung makita ko pag-usab ang mga lalaki nga nakapamapdos na ko, pwede ba na ko silang ikiha sa ilang pagbiya na ko og sa among anak? Unsa man sa ang kasuha? Ikatulong pangutana, kung pananglit may lalaki nga andam nga magpakaamahan sa akong mga anak, pwede ba nga ang iyang pangan ang ibutang sa father's name sa birth certificate sa akong mga anak? Pero na-endorse na ra ba sa PSA ang ilang mga birth certificates? O sa may akong buhaton? Ikaw ba ito katapusan? Kanunay nga mabuli ang akong anak sa ilang eskwelahan tungod kay wa sila'y amahan. Pwede pa niyang makasuhan ang mga nang bully sa akong anak? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Jean.
1: Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyog tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal. Of course, mga medical nga pangutana na si Dr. Rene Obra Bosa ay namupagdugay, ipadala ang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug suliran namo usara gyud ang amo ang hangyo guys. Please klaruha duha di ay oy. Pwede duha. Plus one lang. Una, iklaro lang yun ang mga hinungdan, sinugdanan, anang inyong mga pangutana o problema. Dili lang tamo diretso o pangutana right away, no? Sa question, pasabtami sa sitwasyon. Unsang pagkitabu ang anong naingunani ni. Para mas klaro po na mong mahatag nga tambag niya. Mas nindot po ang inyohang mapaminaw nga drama. Di mo mingon, di mo na mo yung mahitabu. Gapataka man ang drama. Tapos ang scriptwriter lang. Yawa makamusuntig unsay naitabu. Di mo gimugna-mugnaan, di ba? Ikaduha, muhang yung me, no, nga kung pwede, let us know where you are, no, asa mo na minaw, asa nyo gipadang inyong suwat, para makabaw po, migasa ng dapita, uy, naabot ang ato ang programa, ang tingog lang, at least, ang tingog ni Attorney Elaine, naabot-abot, nag-disa, no, sa mga nagkalain-laing dapit, maski pag siya, wapang taon ka, adto dito, at least ang tingog man lang, so we will know, no. If di mo ganahan nga among isulti or isibya kung taga-asa mo, we will respect that. Amo nang itago, di na nako i-announce on air. Okay? Letter sender, tato karong adlaw, oy taga Lanao del Norte, Mindanao. Gikan na ba yun, no? Nag-barm election? I really hope, no? Wa lang yun unta to, but we've received news of some mga kagubot, ginagmay. But of course, Mindanao is a peace-loving nga region. They are pro-Filipino, pro-Christian, pro-Muslim, pro-life, no? Anak, gud na. Kibaw kita, anak. So, shout out and regards, no? Sa atong mga kaigsuunan din ha sa Mindanao, no? Nga ni-participate atong ato ang barm election. Nga, rhyming mampud sa barm, ang bar, congratulations. Sa tanan nga mga nahuman og take sa 2026 awesome bar exam. Lisod-lisod ra ba ito nga bar exam, pero congratulations kay nahuman gyud ninyo, no? Di lalim ha, mag-abogado. So I hope daghan pong mupasar karong taiga. Shout out and congratulations sa mga estudyante nako sa University of San Jose Recoleta School of Law nga nitake sa bar. Letter sender si Jenny, 29 years old, single mom, nay duha ka anak. Kabahin ni sa iyang duha ka anak kay lain-lain man ni sila og amahan, pero puros pur wala nagda sa apelyido unya. Bata pa manggun ni siya, no, na pamabdusan, nakaduhaan lang yun, no? Ingon pa niya, danghag or why swerte sa gugma? Di siguro, day, dili na ingon nga wala kay swerte sa gugma kay puros ni biya. Maybe they are not the right ones and then maybe you were just too weak lang yun kaayo ba? Weak ka ika, marupok ka ika nga. Grabe lang yun damo love. Nga, tungod sa imuhang grabe nga paghigugma, imo dayong gihatag imuhang kaugalingon gyud para sa imuhang hinigugma. So mo na imong gidangatan, but ayaw because kaning mga bata are just product sa imuhang paghigugma ug lain. And that let always be a reminder of who you are. No, dili ingon nga wala kay swerte. Ayaw ana, positive ta. You know, I always want to look at the positive side of things. No, kana, you take it as that. No, so una niyang pangutana. Pulos na miya niya ang duha ka laki nga nakapaanak niya. Ug blanco ang father's name sa birth certificate sa iyang mga anak. Unsa may pwedeng matawag sa akong anak ani? Wa bay kaso kung blanco ang father's name, walay kaso. And that is the correct way. Ako sometimes kung walay klaro ning amahan, then you don't deserve to be. No, your name does not deserve to appear on the birth certificate sa akong anak. Ngano di ay, no? Og akulay mo padako ani, og wa pud kay klaro, wa pud kay labot. So di pud nako ibutang kay pwede man. Ngano? Tungod kay ang pap kay ang inyong relasyon, di man sulod sa kaminyo on, wa man mo na minyo. So ang status sa bata is illegitimate. Unya wa man ka sila mo angkon ana, di man sad ka sila willing mo take responsibility, ay nalang sana sila ibutang din ha. No, kay puhon kung pananglitan naa kay mamit finally after good prayers, no, good morals and right conduct na to makakita na gyud ta ni Dawan and si Dawan willing mga mahan ato silang i-adapt, no, mo man yung process of para mahimo siyang legal nga amahan, adoption manggod na. Masayon kung wa ang pangan sa papa sa birth certificate kaysa kung naa. Kay kung naa, need pa nato sila pangitaon o pangayoon pa ang ilahang consent or pagtugot na dili na sila mahimong amahan anang bataa legally ang katunang adoptive father. So ayaw lang, ay nagkabala ka anak. No? Ayaw. Kung makita ko pag-usab ang mga laki nga nagpamabdos nako, pwede ba nako silang ikiha sa ilang pagbiya nako ug sa akong mga anak? Unsang kasuha? Ang pagbiya sa imuha, dili na siya kaso. Di na kasuable, di na pwedeng ikiha. Di ba nato pwedeng ipamugos, no, ang relasyon? Di sa nato pwedeng ipamugos, no, nga mupuyo sila or mustay sila. Unya kay di man mo minyo, wa pugkay entitlement sa suporta. Pero sa ilahang pagkaamahan din ha, aw o ka na. Muna akong giingon, are they willing, no, to become a father? Kay willing sila aw ipa-acknowledge na to. Pero og di sad sila ganahan, di sila mo angkon, di sila mo tabang, aw. There are two ways. Pwede nga ato ang blanco lang na, pasagda na to atong padak-on on our own ang bata. Pero kung need gud na to ang suporta, then mo file na lang gitag paternity, no, and acknowledgement para makakuha tag support sa bata. Kay di man ta, wa man tay basis, kanuman, wa man ang ilahangan sa birth certificate. Mo lang po na'y nakaapan if wala. Muna niingon ko nga, willing ka, barugan ni, ikaw lang sa, then wa lang sa naingan. Pero kung need gud na to po, no nga, they take responsibility, we will have to have them acknowledge the child, no? Or kung willing sila, no nga, you know, wa man lang gani mo na, nadag nagkadayon, wa'y swerte ang inyong relasyon, wa mo gitadhana sa isa't isa na nagbunga man tong inyong relasyon basin pa day he will take responsibility. Okay? Next is, ang kung pananglit may lalaki nga anda magpakaamahan sa akong mga anak, pwede ba ang iyang pangalan ang ibutang sa father's name sa birth certificate sa akong mga anak pero na-endorse na ra ba sa PSA ang ilang mga birth certificate? Unsa may akong buhaton? Muna'y akong giingon, process of adoption. Kay ang birth certificate, like I tell you, will only appear unsay mga factual, no, nga mga panghitabo ang tinuod. Yung ang kanang nakabutang din ha, name of father, ang pasabot ana supposedly biological father. Kinsay kauban ni mughimo aning bataa. Kay di man pwedeng ni logwa na nato unya kahuman way ni tabag himo. So ang birth certificate will have to write kinsa gyud ang actual and biological father. Now, with or without the name of the father sa birth certificate, that is okay, even if nasubmit na. Kung ugaling maabot na, and I will pray for you, no, Jenny, nga maabot na si Mr. Wright, nga gidawat ka for who you are, what you are, including the two children ni mo, well and good. No, magpasalamat ta, kay this is it na gyud. The process, dili na ipausab. You cannot change that. Dili ha, sayup nang ipausab, guys. Ang process, timan ininyo, the process will be called adoption. Sayun na lang kayong adoption karon kay di na mo kinahanglan mo adtog korte, no? Sa una, maadto pagkorte. Karon na anto na lang mo anong opisina sa DSWD. Ikaupat o katapusang pangutana, kanunay nga mabuli ang akong anak sa ilang eskwelahan, tungod kay wala sila'y amahan, agay. Pwede ba ning makasuhan ang mga nangbuli sa akong anak? Kana, Yes, pwede yud kaayo. Why not? No nga, that is not allowed. Bullying in all forms, whether tungod sa imuhang physical attributes, tungod sa imuhang pagka-illegitimate kay wala kay papa, or for whatever other reason, is not allowed in school. Ireklamo na kay responsibility na sa eskwelahan to make sure nga walay mga bullies sa ilahang eskwelahan. I-report dayo na sa teacher, ipatawag ang ginikanan, ireklamo gyud na siya, because nobody should ever be discriminated tungod lang kay wala siya'y papa. Naa siya'y papa. Wa lang kaila. Imposible yun ang tao. Mupod na, no? Pasabtag yun ang atong mga anak. Especially sa inani nga situation, kitang mga inahan, we have the responsibility to be like the mother and the father. We need to be strong for our children. Pasabta sila, i-empower sila, ayaw sila, ipa-feel. Pasabta sila nga dili ni mo dapat ikauwaw nga wa ka kaila sa imong papa. No, it's a matter of making them understand. Ang importante ka, mauta mo pasabot no sa bata kung unsa gyud ang ato ang sitwasyon. Nganong nahitabuan ni, unsa may problema, ha? Anak na siya. Mga sukintig pamina, and of course, dili sa kumu ending. You make the child feel nga you are not less of a person just because illegitimate ka or nataw ka gawas sa kaminyoon. You are loved. I-empower na ang bata. Ang pamilya na to, kung buhi pa ang luluglula, dapat magtabang yud mo, ambag-ambag yud mo to make the child feel nga gihigugma siya sa mga tao nga nag-alirong niya, maski pagwa manggani siya kaila siyang amahan. Okay, mo na gid ni mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulun-an karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Datak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhi na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins muatake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: RMN Newsbreak, Newsbreak.
7: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, natin ka natin sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, Gipaybaw sa Energy Department nga sobra sa 60,000 ka mga electric vehicles kun EVs ang nahalin sa nasod karong tuiga. Mato ni DOE Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino nga sa 270,124 nga total sales alang sa 2026, balik kapin sa 24% o sobra sa 66,000 ini ang mga EVs. Katong mga malita, ihatod ka nato sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang set Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Hanjumanan Sosa Kaawin. Ano pa daw sa yung kaagi ka ron? Mokining sa kababae nga taga Hinaplanon, Iligan City, Lanao del Norte. Ang nga tumatatampo, regdasingan nga, Maria Claire.

0: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalik sa mga butika. TTX 500.
1: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
5: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
6: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
5: So fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
7: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
8: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended vitamin D3.
9: Declare, ila-ila rin sa akong amigos, Marco. Uy, Marco, si Maria Claire.
10: Hi, Maria Claire.
9: Hello.
10: Kanang, pwede, Claire na lang. Ako itawag niyo. Taas sa danang Maria Claire.
9: Pwede, Rawi.
10: Anya, ang saban? Miga na ta?
9: Opa!

0: Mayo ka ni kay kamayrang tao sa merkado. Nakapalit tayo ko sa gisugo ni Mama.
1: Hi, Claire!
0: Oh, Marco! Ikaw mo gudi, ina!
1: Di mo tayo kagikan.
0: Naala ko yung ipalit.
1: Hmm? Pauli na ka?
0: Hmm.
1: Pwede ba nga ako kayo hatod?
0: Oh, ikaw!

0: Kaysama itong naghatod ni mo, Maria Claire.
1: Si Marco to pa.
0: Masama, nanguyab to ni mo?
1: Wapa, uy. Amigo ra mangod mi ato.
0: Mayo. Dili ko gusto nga mag-uyab-uyab ka, ha? Kay naana ko'y lalaki nga gitagana ni mo.
1: Ha? Kinsa mang laki, ha, pa?
0: Basta. Mahibaw ka raon niya.
2: Aw, kunono nga, naan na nilalaking gianda mga imong amahan para ni mo, aw. Muna tayo mahimo, anak.
1: Hambot, ani, part, uy. Naglibog, mga kong papa, uy.
2: Ay, kuan, deray. Nang regards mo ito sa Marco ni mo.
1: Ha?
2: Hindi nga man to siya nga, makikita ko na siya ni mo, kaya na ako na siya tuyo ni mo.

0: Salamat, Claire, ha, nga nakikita ka na ko.
1: Ano rin mong tuyo na ko, Marco?
0: Ah, kuan, naman ako isulti rin mo. Mayon tag, di ka masuko, Claire.
1: Unsa man
0: na? I love you, Claire.
1: Marco.
0: Muna'y tinuon, Claire. Love di ka. May chance ka kunin mo?
1: Ang tinuod, Marco. Ganahan man sa kunin mo.
0: Oh. Kun mo na. Uyab na ta?
1: Oh, Marco. Ako na kang gisugot.
0: Salamat, Claire, nga imurugid kong gisugot. Salamat, yung gayo.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Daghan og tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magcapsule. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko sa ospital yun at nalugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan. Pukupso itong ako.
4: Living Testimonies.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
9: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
8: Hindi po kayo gumaling?
9: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako murag kapoy na kayot tan-awon.
11: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
10: Worth it?
11: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
12: Glow Pond's Miracle.
3: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
13: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox? Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Maone ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize.

0: O sa mani ka tinood, tinagong libawan. Nga uyab mo niya lang, Marco. Ha? Clear?
1: Pa.
0: Buwagi ka natawa na.
1: Nga naman, pa.
0: Kay may lalaki na ko nga nakita nga mo'y angay ni mong minyuan.
1: Kinsa man ang lakiha, pa ba?
0: Si Jason!
1: Pa, dili ko ng Jason, uy. Wako'y gusto ng tawa na.
0: Si Jason ang gusto na ko nga imong minyuan. Aron may impasanta na akong utang niya.
1: Unsa? Unsa'y utang, pa?
0: Nakukong utang ang Jason. Mausya ang minyo eh, aron nga maimpas ang akong utang niya.

0: O niya, sabi may plano nimo. Makibinyo ka sa lalaki nga may gusto si mong amahan?
1: Dili ko, Marco.
0: Oh, di maayo eh. Mwadto ko sa inyo, Claire. Magigatubang ko si mong amahan.
2: Kung sa'yo mo ito kayo, no?
0: Noy, ako si Marco.
2: Nakailala ko ni mo. Uyab ka sa kong anak.
0: Nay.
2: Di ba kayong nantanaw ka, Claire? Gandili ka mag-uyab-uyab kay may lalaki na kong gitagana para ni mo, si Jason?
1: Wa, lagi ko'y gusto ni Jason pa. Si Marco ang akong gihigugma.
2: Ayaw kong supang ka, ha, Claire? Si Jason ang akong gusto ngayon mong inyuan. Uy, Marco. Wagi ang akong anak, ha? Kung dili ka gusto, nga ba napatante ka?
0: Ha? Nay, di na ko mahimong buwagan si Claire, kay nahigugma ko niya. Ha?
2: Gahi, bigini kang uhap!
1: Pa! Paigo! Naayaw pa sa kiki si Marco, pa! Marco! Marco, bilang na din eh! Masi mapatay ka sa kong amahan!
2: Ha! Kung wapas siya musibat, aw, hayaon yun! O galawa ka! Sige magkakilak-hilak niya!
1: Wa ko tayo sa si Marco, pa! Ganong imo matawad sa gitapatan, uy?
2: Ha! May gani, may sibat siya kay kunwapan, ha! Hayaon yun!
1: Pa!
2: Huwag ikaw, pangandaw, ha! Kay ugma, buwari si Jason. Aron sabutan ang inyong kasal.

0: Dili ba himo? Dili ba himo nga maminyo ko sa lalaki nga wako'y gusto? Ah, gusto. Ako ang chatan si Marco. Magpatabang ko diyan nga makalayas tinis amo. Salamat ha, Marco. Ngayon mo kong gitabangan nga malayo ko sa amo.
1: Di ko gusto nga maminyo ka sa lalaki nga wag kay gusto, kaya tunggang kay ibayad kas utang.
0: Salamat kit kaayo.
1: Oo, unya. So may plano ni mo ron?
0: Ihatod ko sa kong iyaan dito sa Iligan City.

0: Pastirad, mao din ay hinungdan nga naabot ka din is amo.
1: O, ante. Gusto lagi ni Papa nga akong minyuan si Jason, aron maimpas ko na iyang utang.
0: Pastilan, gineng imo amahan, oy.
1: Mao nga, mohang niyo lang unta ko ni mo, ante, nga anhilang una ko sa inyo.

0: Onya, Claire, okay naman ka din si mong auntie. Mapaulit na ko sa amo, ha?
1: Sige, Marco. Usbo na ako. Salamat kayo sa mong pagtabang na ako nga malayo ko ni Jason.
0: Mahal di ka, Claire. Mong di ko gusto nga maato ko sa lain.
1: Salamat, Marco.
0: Pag-amping din niya. Kaya ako rin kang balikon kung makakita na kong may trabaho.
1: Sige, Marco. Paaboto na ako ang imong pagbalik.
0: Sige. Oh. I love you.
1: I love you too, Marco.

Tungod sa panabang ni Marco, nalayo ko sa lalaki nga gustong paminyuan ni Papa nako. Sa pagkakaroon, niagyapon ko sa akong iyaan nagpuyo o nagpaabot sa pagbalik ni Marco. Dinhi na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 75 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, yung kahumanya, moto nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya, moto mga abtan mga simana kapin, nagsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nila Intinado, Puro Patro, Malinsa City. Dugay-dugay na na kung imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Mata kong sigo na, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
5: Makabuhay! Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm! Fab! Con! Pangong pumakabloom! Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm!
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumbaka bloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
2: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: E-shield.

0: pa ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako, din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
4: Nawan ang nabakaugga na sa kama?
5: Masinug!
4: May diabetes ka?
5: Ang TTX 500 na!
4: Ang TTX 500!
5: Adunay powerful extracts,
4: nga phytochemicals,
5: ug antioxidants,
4: nga gigan sa palaya,
5: ug de-sugared sugar cane,
4: mga organic compounds,
5: nga effect,
4: batok sa sakit nga diabetes!
5: TTX 500!
4: Tapalik sa mga butika!
5: TTX 500!
4: Ang tuba!
5: Kontra sa sakit nga diabetes!
4: TTX 500!
5: Epektibo!
4: Sa pagpamubo sa blood sugar levels!
5: TTX 500!
4: Ibo sa de-sugared sugar cane extract,
5: ug anti-diabetic property,
4: gigan sa palaya!
5: TTX 500!
4: Garantisado,
5: highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
7: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
8: Send panyawan capsule with garlic.
7: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS. Zed Living Testimonies.
7: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
15: Ako, poriba ko ala, ang kalin panyawan coffee, akong gininitin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
15: Sigurado gina. Kung tasi mo bibig, magbaba na iya. Jaime Verano.
14: Living Testimonies.
16: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
17: Pwede sa Actimed. Actipit man.
16: Dimples. Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense nako.
17: Actimed. Actipid.
16: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
17: Actimed. Actipid.
16: Unya ang quality.
17: Sa Actimed, Actiac. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Zed Living Testimonies.
7: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
15: Ako nga sa awan ni goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
7: Ang Zed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
15: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
14: Living Testimonies.

0: Major Gaspara, huwag gid makalingkawas sa mga kamot sa eskwadro ang Big Boss.
1: Gipasamot gid niya nga akong kasuko. Gipasuko niya akong bayo sa eskwadro. Bangag sa ilong!
0: Wasto na, Major Gaspara. Igo na na.
1: Patay na ang Big Boss. Gipatay na si Boss Lee.
0: Major.
1: Eskwadro! Magbayad kinim di buhat sa mong Big Boss! Magbayad ka!

maisog ang eskwadro. Kadaga na kanan niya ng pamatudan. O karon sa naitabo sa Big Boss. Kana, nagpamatuod nga mo patay kit siya sa mga tao nga mga sakbut sa katilingpan. O sa mga tao nga dakuunay mo sa niya. Nahibaw ko malakip na ang akong pangan na naasa iyang listahan nga kuhaon. Dako ang akong sa nga nahimo. Human ko pa siya sa General Mart.

0: kontrato sa mga illegal nga buhat ang gisalpid.
1: Oh my God. Buhat na ba sa kini sa squadron ng Butyang?
0: Adili ako sure. Pero dako nga kung pagduo, hindi aliya.
1: Sila si Misael ug by Sarge. Pangutan-on ta sila bahin ni Ininang.
0: Wala man sila, Inday.
1: Nang, nagkapasamot kini sa akong gibating kabalaka.
0: Inday, aliya.
1: Labing siguro, dili gyud niya sila lungan sa mga sakop sa sindikato hangtod nga makuha sila ng Butyang.
0: Ala, mag-aampo lamang gyud kita, Inday. Maunta ipalayo si Dudong Misael ug si Baysar sa Kakuyaw in Tawon. Maluoy lamang lagi ang Ginoo.

0: Ipala yun, naging mong papanid kung si Kinsha ang traidor. No, yun na to.
1: Oh, Major Gaspar.
0: Nakaihaw na yung usa ka traidor. Nga dragon ang big boss. So, wa pa kini mitaliwan.
1: Oh, boss. Si Ting John. Ang Drunken Master na dragon.
0: Kung doon na pailain, ipahibaw din ako. O baka, Kanglina?
1: Oh, Major.
0: Ako raon niya ang mahibaw nga busintin siya sa bangag sa ilong na traidor.

0: Wa kay angin kabalak analiya. Kalimpyo na mong pagkahimo ni Bysards ang paghipo sa NC.
1: Bisan.
0: Bisan sa dapit nga dito na mo siya kipick up.
1: Din ba din hindi siya kipick up, ha?
0: Sa bukid. Sa parking lot sa Osaka Chinese Temple.
1: Unyag na ang CCTV.
0: Why CCTV sa mong dapit? Isiguro na nanong mudaan ni Bysards.
1: Misael, may kasabot naman tinghali ang kalag ni Daddy Mart. Kung nilubong na lang sab nato sa kalimot ang kusada.
0: Dili ka na mahitabo samtang buhi pa ang kagaw ng Major. Huwagid kita'y kalinaw tungod anang Major Kaspar.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapuy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapuy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Wala, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Isulay mo liba. Mawalay mo ka kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: Nabalaka lang ko. Naipaw kagit ko naman sa taga kamahal.
6: Sayot ka sab. Nga mahal ka tika. Diba? Mahal ka tika, Aliha.
5: Misal, mahal sab kay taga.
6: Kutub sa kumay mo. Panaliptan kita ka.
5: May abot mangkot sa kong una-una nga mo settle down na lang ang tata. Ogpuyan na nato ang kalinaw.
6: Unta, Aliha. Unta. Kay misantop sab ka na sa kong kaisipan.
5: Misael.
6: Pero samtang buhi pa ang mga tao nga anino sa tanang kadautan, dili o dili kita magkabaton o kalinaw.
5: Pero hangtod asa, o hangtod kanus apa manikita nga ingon ini, ha? Misael.
6: Aliha.

0: Salamat sa mga pagdana ko ining restaurant, Major.
1: Ah, nabusog ka ba, Lena?
0: Oh, nabusog ako. Apan, nabalaka ko. Natingali og madakpan niya inuon ko. Wanted ba ako, Major?
1: Basta ako ang kauban mo. Safety ka.
0: Salamat.
1: Kung maglagaw lakaw kay ning syudad, ngadili ko ni mo kauban. Ayaw yung kumpiyansa. Kay dakpon ka gyan.
0: Oh, si Pichak.
1: Hey, Lina. Saan ka?
0: Uwa man, Major Gaspar.

Sipin siya. Klaro ko kayo siya nakita din ni kanina. Hait kayo yan tinanawan ako. Nagkauban ko ang major nga nangaon sa suot. Nasuko ka siya na ako. Mao ka? Bahala na. Atuon ako si Binjak sa yanggi po yan. Kinahanglan nga mapasabot na ako siya. Kung nga nung kauban ako si Major Kaspar, ug pangaon sa restaurant.

0: Kinsa lang nanawag nimo by Sarge?
1: Ah, tubaga by Misael. Numero na sa cellphone sa kagaw nga Major Gaspar.
0: Oh. Hello. Kumusta kagaw?
2: Pangag sa ilong. Usara yung mga pangutana ko. Kalibil bagunta mo. Nga akong gikaaway.
0: Ikaw na sa ba makatubagan ang pangutanahan ni mo, Major Kagaw?
2: Yan ligo, bisag unsa. Kay hapit ng adlaw na mag-anduhay unyatang uplo ka ka.
0: Unsa may imong tuyo, ganan nawag man ka? Dili ira ba minay mo kalibil?
2: Gusto lang akong ipaibaw ninyo. Kani anasad ko. Napalit na sa katungdanan isip police major.
0: Ah, mau ba?
2: Misael, magbayad ka sa imong pagpatay sa Big Boss sa organisasyon sa Markang Dragon.
0: Mahitabo sa unya nimo ang iyang gidangatan sa ako mga kamot, Major Gaspar. Paabot lang.
2: Pagkiro ka yun. Ayaw panganti kay ni anak ko ang pabor, ang maayong kahigayunan, oblok!
0: Sa makauna lao niya nato, kay managsama man tag mga tinguha. Apan, ako paning kamutan nga maligas ka.
2: Ambisyoso ra kay kami sa El. Pangag sa ilong!
0: Ato ni tapuson. Gihagit ko ikaw kung tinuray kang isog, Major Gaspar.
3: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nipatuman og indefinite nga suspension ang kagamanan sa export sa fresh ube o purple yam, ubanan sa planting materials na ini, aron mabantayan ang domestic stock ni ini taliwa sa nagkalambok nga global demand sa maong produkto. Ang maong palisiya tinguha mo protektar sa limitadong propagation na stocks ug mapugna ang mga foreign competitors gikan sa pag-establishar og rival supply chains sa abroad. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi ibiktimong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Masiyo Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc, ug Roosevelt Drug sa Batu, Leyte, ug sa Tanang Butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nagsagayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulan Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Dani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunob ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: DGX 500 ang tubag kontra sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa the sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. DGX 500.
8: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DGX 500 walang kakapsula da adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pumali sa mga butika.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
4: Buyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
5: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Mac?
4: Ah, lagi. Basiglas na ni.
5: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas mo sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
4: Buyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
5: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Nagkuwat ka, aron imo kong lambusan na ng dos por dos?
2: Dili, uy! Abi nagkuwat ikaw tong tao nga akong gisangpit ganiha nga dili gid matingog.
1: Unsa? Doon ay tao din eh.
2: Doon na!
1: Dili kasi mao ang tao nga ako nakita sa luyo sa Mintirio, bay?
2: Unsa?
1: May anino sa tao nga ako nakita sa kilid sa paril sa Mintirio. Nag-itong eh. Pero, kalit lang nawa.
2: Sa? Huwag nga nang miabot man sa kasaluyo sa Mintirio nga naniid makakasabay nilang dindo, pater.
1: Di doon ako sa bahay nila sa ibabaw. Og nakita ko ang itong mga van nga misood sa luyo nila nga gate.
2: May gate sa luyo sa ilang bay?
1: Doon na. Huwag makapahibong kayo, bay?
2: Nga naman, bay?
1: Mas pabor kung adto sa atubangan nga gate ang mausakinan. Pero, nganong sa luyo man siya mo agi? Di ba?
2: Huwag ba? O, unya, huwag yun kakasod.
1: Gusto gil kasi mong huna-huna, bay? Dili sa yun sudlon ang bay sa mga patir.
2: Pero tempang, nganong naabot mang kasminteryo?
1: Nabantayan ni Poldo nga na ako dito. Iyon kong gitirahan sa iyong shotgun.
2: Unsa?
1: Mauna, hapit ko maanhing.
2: Ah, grabe, huwag yun siya mo ilan mo iya igagaw. Iyagit kang giunay po sila.
1: Nagtuo ko nga, huwag siya makabantay nga ako ni. Di sa't siya sigurado nga, tawagit ko.
2: Unsa mo niyang gituhuan?
1: Oo nga ko.
2: Unsa? Yabaga, giguto ka ng igagaw ni mo eh. Uy, iya pa yun kang ipabutan.
1: Mayo sa doon nga, nahitabo tabay. Kay akong nadiskubrihan nga buslot ang paril sa luyo sa Mintirio. Ug doon na ni agianan paingon sa musuliyo sa mga pater.
2: Mauba?
1: Ug ang tao nga nakita na ko sa Mintirio. Posible nga mausab ang tao nga mianhidin eh.
2: Kitsam kasi yan, no?

0: Belche. Oh. Yan na yung pamahaw.
1: Nay, lubag. Ito na lang kumukaos, kusina.
0: Ani ka din, he. May dextrose ka pa.
1: May lubag ng tango ng dextrose.
0: Ang doktor ay makahukom, anak. Sige na, kao na.
1: Dinhi na ang doktor.
0: Dinhi sa gabi, eh. Nahinano kag mayo. Human sa kagubot sa gawas.
1: Gusto kong mugawas din do.
0: Dili ka mahimong mugawas.
1: Pero dili man. Piniriso na ba ko dinhi?
0: Dili man. Makahimo ka sa paggawas kung malagsi ka na sa hingpit.
1: Luya lang ko. Luwa ko'y sakit.
2: Luya ka. Tawad kayo doon na kayo sakit, Bilty.
1: Oh. Sir Darwin.
2: Klaro kayo sa imong bayhon nga doon na kayo sakit. Busa, ayaw nalang pagtuman sa imong gusto.
1: Ansa?
2: Alang sa imong kayuhan nga dili ka una magawas-gawas, Milty. Ayaw ka bala ka. Kung mamayo ka na, magsugod ka na sa imong trabaho.

0: Aku atau dah nak berselut tak baik.
1: Ditoyok nak berselut. Dia lah maklaro kun. Dia kan mau paso di nindapita kahit. Sook naman ni. O nasalip dan sa nagsapaw ng mga nitso.
0: Nya. Imo nasab na ipasiminto.
1: Aw, oh, mao gina. Pero ako na nang alihan og sin og ilang sang.
0: O oh, mas may pa.
1: O ang makapahibuhon kay bay. Kay ang dahan pa ingon sa buslot nga parel. Paingon sa musiligo sa mga pater.
0: Tukod no?
1: O ang bayon sa lalaki nga imo nakitaan. Posible nga mao ang lalaki nga akong nasundan nga may dang pata paingon diha sa musiligo sa mga pater.
0: Unsa?

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinilamang sa DYHP, Cebu City.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Ang lamig!
6: Teka, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
5: Aww.
7: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
10: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgan mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Sed Liniment.
9: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
10: Tangan siya Sed Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
8: Living Testimonies.
4: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Problema ba ni mong pagpaliwang ug pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaliwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kag sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
4: That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: That portion was brought to you by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin!
16: Digid masipyat ang akong nauna. Bye, Mikmik. Anak, gudsang ko sa musuliyo sa mga patir ang dan. Tanawa.
17: Gusto ka ba'y? Ugdaan na kining maong dan?
16: Buti pa sabot. Nga gisigihan ni agi-agi din eh.
17: Unya, gikan sa sud. Anak, di mo gawa sa luyo nga paril nga nabuslot.
16: Ang pangutan ha, kung kinsa ni mga tawana. Dali ba'y, sunod ako.
17: Huh?
16: Doon ako'y laing ipakita mo.

0: Salamat kagabihan ko ni Tinto din sa kong kwarto. Ugmayo na lang kay gitang-tang nilang akong dextrose. Kinahala makagawas ko din eh. Ano man eh. Malipong pamin ko. Salamat ka, wait ako sa sala. Walang unta'y makabantay na ako sa kapag kawas karun. Inahanglang makabiya ako din. Niyanagit ko sa kawas sa bahay. Malawas ko sa gate. Mato ko ni Johnny.
1: Uy, Bulche!
0: Baldo. Baldo. Habang.
1: Ala. Kaluspad ko di mo. Nga nang may gawas ba ka? Ang magluya pa ka?
0: Tabangi ko. Mato ko ni Johnny.
1: Unsa?
0: Baldo, sige na. Pagawas ako sa gate.
1: Pero, hindi man mahimo.
0: Sige, hindi mahimo.
1: Kuan, hindi ka mahimo magawas ng gate. Huwag ka na ang mando ni Sir Darwin.
0: Dili ko di mo mahimupungan. Magkawas ko.
1: Melchi, ayaw lagi.
2: Ayaw si Melchi, Boldo. Ayaw siya pagkawasan.
1: Dali, dali, Melchi. Dali, dali.
0: Buhi ko, Boldo. Ipagawas ako ninyo. Pupaulin ako sa amo.
2: Tara siya balik sa suod sa bahay, Boldo.
0: Dili ko. Buhi ko.
1: Melchi. Ganyan ang magkasigawas.
2: Tungkol kay imo siyang gibiyaan. Ibalik siya sa suod. Ibalik!
1: Dali, dali. Dali, Melchi. Balik siya mong kwarto. Dali.
0: Buhi ko.
1: Dali.
0: Buhi ko. Buhi ko ninyo.
1: Oh. Bay, singgit mo ang gikan si Babaw?
3: Marugikan sa mga pater? Sa ilang bahay?
1: Oh, wala sa may mimik. Tingog gito sa babae, di ba?
3: Oh, babae. Babae yun. Layo lang kayo. Di na maklaro.
1: Wala naman sa
3: unsa may mo ipakita na ko diha sa gawa sa paril sementeryo?
1: Kanay. Kanang dana.
3: Dahan tuon na?
1: Tanawa. Kung asa paingon ka ng maung dan.
3: Paingon na si Babaw, bay?
1: Paingon ka na sa bahay ni Dindo, pater.
3: O klaro kaayo ang dan?
1: Buti pa sabot, nga pirmining agian din hig mga tao. Unya, kung mabitpid ka diri sa paril, paingon dito, adto ni sangko sa kumpayag, di ba?
3: Mo nga ang tunog nga akong napatik ka, P.E., tao gito, bay, o gikan to din hi?
1: O siya ang anino nga akong nakita nga migawas ang paril nga nabuslot.
3: Bay Jenny, unsang kibot ipasabot ining ato mga nadiskubrihan doon, no?
1: Ambot, bay. Pero, kinanang ato mahibawaan kung anong doon ay naghimog agianan din hipaingon sa musuliyo sa mga pater.
3: Kung doon na may mga tao nga dili mahadlok mo puslot anang paril sementeryo, bay, ang mga patera.
1: Gusto ka. Mga pater lang ang makahimo, anak. Ang akinahan lang makasuhod gid ko sa bahay sa mga patera.
3: Saan mo lagi ni mo?
1: Kung di man ako ang makasuhod, kinang lang dunay laing makasuhod nga atong kasabot.

0: should.
1: Lola, kagresibo ko ni mo musuot sa bahay sa mga pater, Lola.
0: Tugod kay Duna, pag-iapoy at rasyo siya kung pamilya ka na si Darwin, pater. Maunga ako ang musuot dito. Sultihin lang ko kung unsyaon ang unsay akong buhaton.
2: Di ka mahadlok, lo?
0: Tiguwag na ko. Wa na ang akong apo. Wa na ko ikawilihan ining kalibutan na.
1: Ang ato nilang problema karon kung unsaon yung pagsudid to.
0: Nahibaon ako kung unsaon.
2: Ha?
1: Ha?

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lindon Rosauro.
1: Lindon Rosauro, taga-barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo, sakit mong hawak
1: na? Sakit akong hawak. Ikaw kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Sa ito
2: pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gito sa akong ibati gito. Wala gito siya.
2: So karon giminti na lang ni mo?
1: Giminti na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Magkukulang. This time check is brought to you by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin. This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
4: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
5: Tunay Natural at Original.
4: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: This time check is brought to you by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Let's go! Go with the flow!
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arudli kay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
8: go with the flow!
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
8: Charmy!
3: Charmy, let's go with the flow.
10: At first, I was afraid. If to
11: na, basta nori mong luto na, hey, hey!
3: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
12: Ang katimig sa hilana, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa ban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padaya Ososon. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: RMN Newsbreak. Maayong hapon, kini si kasamang Eli Balanos. So, ganyan itong balita ng orasa sa kapon. Ngato sa Koy Herbal Capsule. Gi-question ni si Bonsari Counselor Harold Kendrick Go. Ang pagkatag-usak ka milyon ka peso sa kagamahan sa bayan. Ngato sa Rotary District 3860. Abang kundi rin ihatag si pre-imbursement sa city government. Sa nagasto pagbigayon sa Rotary District 3860 District Conference. Alang kang Go, di makiangayon na masubuan ng mga pabayron pagpasugda sa maong kalihukan. Di pasabot hinaw ni Kunsan Naija Archival. Kadaghan ulatabang sa sudad ang Rotary District 3860. Tungkol sa mga kalamuan, ang City Council pinagi ni Go ni Dasig sa obang grupo ng mga usap ukayo dagikan sa kagamhanan sa Dakbayan. Nasayang hinoon ng City Government, magkatagan o assistance sa rayang non-governmental organization, people's organization o kuban pa nga accredited ni ini. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule watag adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkaliyang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa lakang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dili kay original Koy Herbal Capsule dunay sa gun nga paliya, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usag adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon, samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
2: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbong.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Pisang di ko ba unas makadaghan ni kayo kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran, Lani. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuawso sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidli siya pa nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna ang panahon.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Let's go!
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, arudli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy,
9: let's go with the flow.
10: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: si Ilangga. Musugot ka ba di ay na magkabuwag kami sa hingpit si mami ni Mumbilani?
1: Ha?
0: Tubag ako. Musugot ka ba di ay na magkabuwag kami si mami ni mo?
1: Ha?
0: Ayaw kong tubaga sa iyong paghilak. Nangutan ako ni mo. Dili ka makatubag. Dili ba, Chelsea? Naibaw ko kung gano'ng nga naingon ka niini. Kasabot ni ko. Kana tungod sa kahigpit ni mami ni mo, Milani. Pero wa magpasabot. Ang huwa siya magmahali mo. Kati man iya, siyam kakabuan nga gidada sa iyang sabakan. Marigyan to si mama ni mo. Lagi nas papanganak niya ni mo. Gisugal niya ang iyang kinabuhi. Ano nga, mahimugso ka lang. Huwag ka na. Usa na kadakong timaan. Nga way sama ang paghihugma o pagmahal ni mami ni mo, Milani. Diyan ni mo.
1: Pero kung tinuon nga mahal o kinangga ko ni mami, dad, nga nung sikihan man ko niya kasaba, be. Nga nung halos maman siya panahon ako, be. Sige, yun nga, ingnon ako siya paan doon sa school. What's your time? Lahi man yan ni mo, dad. Ikaw naman, pero may makasabot na ako. Hindi man siya parehas ni mo, be.
0: Chelsea, tangga.
1: Ingon anak na yun ang pinangga. Bisan wate sa kasamaan ta. Ingnon ta. Kunwa siya mamabdus na ako. Hindi lang siya magpakasal ni mo.
0: Sa? Nakasulti siya ni mo ni anak?
1: Bermi. Bermi.
0: Chelsea, langka. Pagkaksa ko. Pagkaksa ko.

0: Uy, Delinako.
1: Ang siya katituran.
0: Oh.
1: Lagi ang istindahan. O dahil kaglangsang para haloblak.
0: Ay, sarang-sarang ko rin, ha? Naghuot pa yan yung dugan ko.
1: Ano ko naghuot man lang? Ano, ikaw ba siyong uyan? Hilo mo eh! Yabag ka? May nagbigat lang ng parihas ni mo.
2: Kaya si ate, kanora ko ni mo eh. Uy, makalabaw ni mo.
1: Ay, hilo mo, hilo mo eh!
0: Manunggat sa mga trabahante din ni Slumber. Mauwaw ta. Huh, patuwayan ka lang da.
1: Ano lagi ka? Ano may kalit makatunga din he? Naglayo ba kang lawas din mo? Yung ipapahuwa biya ka kuha ni Dong James.
0: Da! Nayon na ako humanag kong inom sa tambalog na katog. Pero karon, ibalik na po.
1: Ano man?
0: Ngano? Ang ang! Isakitan mo kong namati sa mahanog anak dito sa bahay. Nga maraman to silag naghinilakay.
1: Naghinilakay ba ko eh? Ni Dong James yung ni Chelsea. Naghinilakay? Ngano, God?
0: Ay, sentimental kayo. Ano dito, ay? Makahila kung makaihi kas katouching sa ilang panagsulti.
1: Grabe, sabi mo, tiyo, ay?
0: Mingon ka ba yung grabe? Lagi! Sam ka, ay?
1: Kaya nga naman lagi. Ikaw, diba? Nangukoy na po tingali kang Dong James, no? Kaya kinarong timing ka. Nangukoy ka.
0: Ay, Paminaw. Kaysa may dili magkahila kung makaihi ano nga maminaw. Nga naghisgot na to si Chelsea, bahin na de Milani. Nga ako na magpangga o magmahal niya isip anak.
1: Uy, hala no ah.
0: Oh.
1: Mau ba tituran?
0: Sulti na ganita, manguta na bagyod.
1: Ay, ako lang, akuan ba? Ako lang iklaro ba?
0: Sawa ka di, uy. Samantawan ka, uy. Amaw dyan ka, di ka kaklaro.
1: Ate, uy?
0: Si ate, uy, kakaroon.
1: Ano ba na ito, be, ha? Istoryahe ko, naon sa sila dito, be? Sayari ko ba? Istoryahe ko, tituran.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Ovo pri? Da, sam si denchi si ko kino gusto.
1: Oi, kabutan ngan sa kong kalo ini Chelsea pre. Iko sa gihiwa o gisan man samaran ng akong kasing-kasing sa tanan akong nabati gikan niya.
0: Kalma lang pre James. Kalma lang pre. Magsawa lang ginang tanan. Huwag naibaw kong malagpasan rin ni mo. Ginaibaw kong ligon ka. Huwag na ko ang pagsali sa Ginoo.
1: Huwag ko maibaw pre. Kulhangtod ka no sa anak ko kini makaya. Huwag yan.
0: Ayaw ko ito ang padahal na, pre. Isang parang nalang ko ni Dechelsea. Dugang ipangimong kaligun, pre.

Ahak eh. Mas nakonsensya kung maayos na nang gisumbong ni Pre James na kuta. Bisan tuon sa cellphone na may nagkasulti. Pero ingon sa, gibati kong malanay kusta na niyang gipamung. Nga masabot mo yun sa iyong tingog. Nga daw hapit na dili nga, dili madaog ang problema. Saan kaya ko'y katabang niya, no? Araw makabawi ko. Kaya nilagir ba ikalimod? Nakadugang ko sa iyong problema. Unsa man.

0: Noon sa mangko. Karoon pa na ako mahuna-huna. Kung nga nung nagpadaman ko sa kong pagbati. Kanhi sa sinugtanan, yang gisigihan kong agni ni Sir Baldwin para ni Sir James, bisang kong dako kiniminyo. Mungisir ako. Apansang atong hato. Sa hinay-hinay, bisan tuod ko na wa ko niya hataki og igong pagtagad. Apansa ko nakita niya sa mga hiyas ni Sir James nga wa na ko makita sa kanhina kong hinikugma. Hinahinay nga nakapig ang akong simpatiya o pagbati niya. Labi na sa dihang gisayran ko ni Sir Baldwin nga nagkagaan ko no ang pagbati sa misis ni Sir James nga to niya. Umay na himong hinungdan nga sa hilom, nibati na ko kaluoy niya. Apan, oon sa magigkadain yung pagbati na ko nga to ni Sir James. Naikugma na ka ako niya.
1: Naay high cholesterol o diabetes?
2: Oh no!
1: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
2: Yes!
1: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
6: Pwede sa Actimed. Actimed man!
5: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
6: Actimed! Actimed!
5: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
6: Actimed! Actimed!
5: Unya ang quality.
6: Sa Actimed, Actiak, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. Adto na sa Generica Drugstore.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Girl, after work, fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan awon.
9: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
8: Worth it?
9: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
10: Glow Pond's Miracle.
4: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong hapon, ato si Radyo Man Josephus J.Q. Piano sa tanggang News Break Kagaro Kapuna. Atong gato sa DataX sa 503. Bili mo matanon ang naanidad. Mag DataX sa 500 ka. Ang DataX sa 500 na mga superior understands na maoy naputin niya sa mga senior. Apoy mas kinsolos, batok sa naranis na free radicals. O ngipanabi sa evolusyon, yung veris mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa itong balita na dagpan, kinigusak ka 43 anyos na laki nga nagubot o garmas na welisig siya. Ito sa may barangay Hampang Lungsod sa Argao. Ang gitanggong na karoon sa Argao Police Station, mao si Gilbert Nier, 43 anyos na napligon o nagpuyo sa smutok na lugar. Nadakpan ang mao ga suspek kumana na doon sa kakonsensya sa 25 sa Kabisan. Nandun ay tao nga nagbitbit o garmas na nakita dito sa smutok na lugar. Galing mi-responde ang mga polis sa Argao Police Station o ilang nakitagin sa akto. Dati ni Mahog Suspect o garmas niya 357 revolver na tunay upat ka mga bala o gilihang gisusi. Huwag lisensya ang Mahog Armas na kinigagitanggong na karon sa Argao Police Station. Yan na karon ang tukmang kaso batok sa Mahog Suspect nga si Mier. Patong news break karong hapuna. Hatod ka na to sa DataX sa 500, ang DataX sa 500 champion ng presyon na 1.3 million ora finis sa defense, efektibo ka naman pangkontra sa mga free radicals sa Gauss Nation. Sa DataX sa 500, atong panit, pabataon, internal organ na yahon, ang DataX sa 500, digital batas na batas, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas inflammation, RPCDT, insomnia, acrobatitis, GERD, ang DataX 500 ang sekreto! Sumagagwapo!
1: RMN Newsbreak! Newsbreak!
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: My budget.

At tagin ninyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kun mahilo na ba ang pagpanahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikopya mo ang karaang painting?
1: Ako ni nakit andiris among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pinay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Ang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Kahong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkumpun ko kining tanan.
4: Anong makarang imong ibuhat ba riyan?
1: Masang di gobredo. Sunugol ko kining tanan niya ang pinintal.
4: Ayaw! Masuko siya!
1: Kinsa masuko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunob og kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
7: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
10: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500, mabalik sa mga butika.
11: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
12: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
11: Worth it?
12: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
13: Glow Pond's Miracle.
7: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
4: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026, hangtod September 30, 2026. Palit lang o 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, and Escario Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what pay og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog ug dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency ug RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasina

0: naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
1: Wow.
0: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aniniya.
2: Sa Paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gana motor napasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
5: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
6: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
4: Living Testimonies.

0: Ang miyagi ato na sayran, huwag yun mutugan si Lula Carlota kung si Kinsa si Rebecca o kung nga nung magdama ni Ugdimalas ni Marian. Karon mga higala, anitambahin na mo pa dayon ning bagutang sugilanon, ang kolektor!
1: Arandili ko ma-rape!
2: Ma, sa'yo mo rape ni mo, oy, Chiska. Kaya ang lalaki, mahadlo kung magulitan ni mo.
1: Lain ka, ayoko, Jared. Ay, waka yung respect na ako.
2: Joke lang, oy, Chiska.
3: Dali. Mauban ko ni mo, Jared. Mupractice ko karate.
1: Uyala.
2: May nanawagin mo.
3: Hello? Hello? Hello? Kinsa man ka? Nganong dili man ka mutingog? Nahibaw ko nga naka sa pikas linya. Tingog! Kung ano sa'y tuyo ni mo? O, ansa man ka? Ganahan na kang mamati sa kong tingog?
4: Marian.
3: Oh, ako si Marian. Kinsa man ka? Kung ang painting ako na nasa bagay mong tuyo, sorry na lang ka. Di na ko ihatag ni mo ang painting. Di na ko ibaligyan ni mo. O kung mamugusag ka sa pagkuha ini, suwayig sa ka diri sa bahay aron mapusilan ka sa among gwardya.
4: Di mo nang ihatag na ko.
3: Di lagi na ko ihatag. O di saan ako ibaligya. Nakabati ka? Ayaw pag-usik sa imong panahon sa pagkuha sa mong painting kay dili ka makahikap ini. Oh, hello? Hello? Ki-off na ang phone.
2: Dili na ni maayo. Kinahan na ato ang report sa mga polis.
3: Niyaon sa metong isulti sa mga polis.
1: Ato yung nun nagibaharin ka.
2: Marian, ayaw yung kumpiyansa ha? Ayaw na yung blakaw nga, ikaw rin usa.
1: Bitaw girl, listen na ko'y madiskresya ka. Maayo din nga mukuha na lang kag personal bodyguard. Kanang parehas kagwapo ni Kevin Costner sa movie nga Bodyguard ba?
3: Hilom uy. Uy, lakay ka na muna huna.
2: Dilit na ni joke, Marian. Mayog, magitag paagi ang mga tao kun asa ka makuntak.
3: Nakuha lagi tingali niya sa organizer sa contest ang akong number.
1: Or, usa sa mga organizers ang nanawag ni mo.
2: O dili ba, usa sa mga sponsors.
1: Girl, pare na ako, no, for me, you know, kinahal na mag-amping ka sa tanan ni mong mga liho.
2: Gusto tingali sa lula ni mo. Mas maayo tingali nga, imong ihatag sa nanawag ang original nga painting sa kuna.
3: No! Dili may mo. Ako ang nakakita ini busa ako ni. Gawas pa, sa among bodega na ko nakitaan ang mong painting. Busa kami ang tag-iya ini. Ug anha na diha sa kong kwarto.
1: Ay, samot na kakulba. Ang ako lang kun, musa ka din sa inyo ang kawatan.
3: Oo, maigo na gusto sa kong kumo.
2: Dali na. Wad to ka sa gym. Ano makasugo na ka sa pagpraktis ng karate.

0: yun, di kamlok magyay.
1: Ha! Ingon, bitong ka ni mo. Gitudluan ko sa bata pa ko sa kong amahan. Ano gun lang, ah. Nadisgrasya siya mo, nga. Sa'yo si Mibiyak na mo.
0: Sus, hindi taong takon buhay pa yung papakaroon, oh. Siya untang manalipod ni mo.
1: Well, swerte. Kay bata pa ko, namatay si Papa Nick.
0: Taray ka, balaka. Ako'y mabantayin mo. Tawagan lang ko kung doon na kailakaw, ha?
1: Maikog mo sa tani mo, ana, oy. Ikaw rabay gisaliga ni Lulu Amir sa inyo.
2: Unsa? Ikay mo bantay ni Marian?
0: Olo.
2: Unya? Okay na niya, apo, eh. Uyab naman ka mo.
0: Dili pala ginin uyab ni Marian, no?
2: Unsa? Uy! Pagkahingay ba ni Muglihok, apo? Ang anong dili pa man mo uyab?
0: Huwag ko man kumakaingon, lo. Risurang panguyab ba ni best friend, lo, eh?
2: Haskang bangaag yung tao ni mo, oy. Huwag man ka maliwat ining imong lolo na usa ka kidhat ng nako. Mauyab na dayo na ako ang babay, oy!
0: Tinood ka, lo? Unya, kana si Lula Carlota, ganang ikontrahan makaanap.
2: Oo. Oh, hinoon, kana si Carlota, muna'y bagtik sa tanang nakong nauyab. Di na, madag kidat-kidhat lang. Kaya ako nang giagi og hangyo, dayon lobo.
0: Unsa? Nagkauyab, hindi mo anang Lula Carlota?
2: Ay mo lang. In love kayo na nakong tigwanga.
0: Lulo, baya. Kung manulti, mura sa diri tiguwang.
2: Ay, lawas ray tiguwang nako, do. Pero, ang akong utok o kaha, bata pa kainin ni mo, eh.
0: Unsa?
2: Pero, apo, nagkahuna-huna ko ba?
0: Hmm.
2: Mas maayo masab tingali, oy nga. Ako na ginang paulian si Carlota.
0: Di unsa magyunan ni mo si Lola Carlota, lo?
2: Ay, sila'y pangutanya, apo, eh. Onya, kung mangutanya ka niya, hatagi og buwak sa kalatsutsi. Aron, mahinomdom siya na ako.
1: Nang Balyang, ang likod ka kita, ha? Ayaw kalimti sa paglak.
3: Ay, oo, oh, Inday! Pero, ano bang lak matagbaayo, Inday Marian?
1: Managana lang ta, nga di ta masaka o kawatan din eh.
3: Ay, unsa?
1: Doon ay gusto mo kuha sa karaang painting sa kuna nga naa sa kong kwarto ng Balyang. Busa, kinahanglang magbantay ta.
3: Hala ka do.
1: Nang Balyang, naunsa ka?
3: Ay, ganina ra ba? Sa dihang na miss-miss tanom sa gawa sa atong koral, may nakita man kong lalaki nga nagbarog-barog sposte.
1: Unsa? Tao? Naklaro ba ni mong iyang naong ng Balyang?
4: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
5: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
4: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
6: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
7: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
8: Kargado!
9: MaxFit Kargado!
10: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
11: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: It's Melee Francis

0: Drink responsibly.
1: Tubagak ko ng balyang. Naklaro ba ni mo ang naong sa maong tao?
2: Ay, wa, mandayoy. Nagtaw, manggunto.
1: Nagkaw?
2: Oh, nilagaw masad siya sa dihang ako siyang gitanaw.
1: Unsa iyang bayo nang?
2: Ay, sakto sa barog. Mura magtugbarog ni Robin Padilla.
1: Unsa?
2: Maayog purma. Nagjakit og itog. Basta, artista kayong purma. Isar kaayo.
1: Siya nagitingali ang misteryosong tao nga nanawag na ako ng balyang. Nang, sa sulod nga makita ni mo ang mong tao. Tawag ako ha.
2: Ay, oh, sige, inday.
3: Unsa? Nagkasiguro ba sinang balyang nga ang inyong bay ang gitanaw sa mong tao?
1: Dito man kuno ni sa at mga poste nagbarog-barog.
3: Mariana, maayo tingali nga magbutan ng gwardiya di sa inyo. Kamuntulor ba ang naadiha? Nga, pulos ba yung babae?
1: Pero, di may maka-afford ang gwardiya, Jared.
3: Kung sugot ka, ako lang unang ubantay diha.
1: Unsa? Ikay mo gwardiya na mo?
3: Igot na mong ubanan diha.
1: Pero, Jared, maikog man sad mi ni mo. Uy.
3: Mariana, ayaw ka ikog.
1: Unya na lang tingali. Manawag lang ko ni mo. Kung klaro na gyud nga doon na may kahadlok ang tao.

0: Aray, agay, aray, sakit na kong hawak. Kapait na ba yung taguang na ta? Dili na ta makalaw tayo og lingko dugdugay. Boy! Usap maroon! Usap maka itong nabuak? Hoy, Balyang! Usap man ang nabuak sa gawas! Balyang! Ay, ganong ipaong mani mo ang tanang suga sa gawas o sa sala! Ngit-ngit kaayo! Maklaro ang iyang naong!
1: Ha?
0: Nira siya! Nira!
1: Kinsa ka? Uy! Ikup! Nilagan siya! Hoy! Kinsa ka! Kinsa ka! Nilayat na sparil ay!
0: Aray!
1: Ano na? Hala, dali! Dali!
0: Sakit sa akong batang.
1: Pahuay na dito sa imong kwarto, Lila. Sige na.
2: Mayan, kumusta man mo?
0: Abi na kuog. Pulis ang imong gitawag. Si Jared malagi dahil na yung miabot.
2: Ako na muna wag pulis, Lula.
0: Aray ka sakit.
3: Hain man kawatan, hain!
0: Nasamot ba yung dimalas na ako nga niya itong tigawa nga ka?
1: Lula, ayaw ko nag-awaya si Lulu. Niya sila kay ubananta nila.
0: O siya!
1: Lula, klaro kaayo nga ang karaang painting ang tuyo sa maong tao. Siyagin ang nanawag na ako.
0: Sa sunod nga manawagan niya, ihatag na niya ang painting!

0: Mga sukit ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: It's Mele Francisco.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang katinig sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, Masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
5: Tosiran Forte.
2: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
4: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte.

0: kinsa makakining tao nga nang hasol nila ni Marian tungod sa karang painting ni Rebecca. Kinsa magigka kini si Rebecca? Mga higala, kidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ding bag-utang sugilanon ang kolektor dalit sa RMN Production Center.
1: Gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Aprobado o epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Dinix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyadang yung blood sugar.
4: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
8: Bugas-bugas, ug katul-katul.
9: DTX 500 na.
8: DTX 500.
9: Aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
9: ug pag-ayo sa bugas-bugas
8: ug katul-katul.
9: DTX 500. Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar. DTX 500.
10: Para sa Janice, dugay pa yung maman akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
12: Hi, ako si Tia, sales lady. Holdin na katindog. Smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwabay ako mabantayan sa akong mga customers. Mayigani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, agnized ceramide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Guwapa ka. Stress Tabs.
13: Multivitamins plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3.
16: Ako si Catherine Singcon, 40 years old, sa buntag usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa ug empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
17: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
19: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kute silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
11: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
20: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
21: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy nakayot an awon.
22: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
21: Worth it?
22: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
23: Glow Pond's Miracle.
24: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
26: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown. This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
27: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
28: Hindi na.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Extension vitamin D3 can o kaon.
4: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabisan lang sa ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
6: Oras sa DYHP, alas 5:20 sa kahaponon. Headlines. Ulohan sa ato mga balita kagamhanan sa dakbayan sa Cebu, mangayo kadog exemption sa election ban nga ipatuman unya sa Commission on Elections kun COMELEC. Infirmary sa lungsod sa Cordova buksan sa ikaduhang quarter sa sunod tuig. Mga qualified nga solo parents sa dakbayan sa Mandawi makaduwat sa ilang financial assistance. Mao kato mga headlines. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon kini si Radio Man Aida Dela Cruz Campos matod sa ato mga balita news updates. Adto karong Miyerkules, September 16, uwanon nga kahaponon. Kumusta ba yung mga lugar karon? Metro Cebu area kapo di sa norte, kumusta inyong kahaponon? Ingon man di sa south nga bahin sa Cebu, sa Bohol. Ya sa Negros, maayong adlaw kaninyong tanan. Ang pinkarunay, labi na sa pagbunok sa awan, labi na sa mga areas nga risgo kayo sa flash floods o landslide panahon nga mag-uwan-uwan. Naminaw sa ilang mga radio, maayong adlaw kaninyong tanan sa ato ang digital platform, DYHP Adventure Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Ayan, salamat sa iyong pagpaminaw. Karon sa mga detalye na. Ang kagamhanan sa dakbayan sa Cebu mangayo karon og exemption sa election ban nga ipatuman sa COMELEC kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
7: DYHP RMN Report.
8: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1 mangayo og exemption ang kagamhanan sa Bayan Cebu sa election ban nga ipatuman unya sa Commission on Elections on COMELEC. Kini kumhinayon ang gidakda nga barangay ug SK elections unya sa buwan sa Nobyembre. Dili buot ang city government nga mabalda pagpanghatag og ayuda niini atol sa election period. Partikular na sa fuel subsidy ug uban pa nga gitinguhang hatag sa kagamhanan sa bayan sunod buwan. Matud ni Mayor Nestor Acheval, kayang taasan City Treasurer Emma Villarete nga mag-apply o exemption nga ito sa COMELEC.
9: Ngayon na ko si Emma nga mag-apply tao o exemption kung naamang ga-election po yung ba?
8: Si Mayor Nestor Acheval na sa Iran Hinoon nga aprobado na sa Senado sa Ubus by Balawranan ang pag-uswag sa barangay with elections nga ito na sa 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-

0: Pangulo. Kapag determine sa iyahang medical status, iyang cognitive function kay giingon, may mga reports na nag-atubang, no, o Alzheimer's disease ang kanhi pangulo, o sa ato ang pag-aninaw karon pinaagi sa ato monitoring sa itong DZXL Manila, na lahi gyud, no, ang physical appearance sa kanhi pangulo kasamang Arnold, kasamang Nestor, sa ato ang monitoring karon, taas na iyang buhok, ni daot na ang kanhi presidente. Nagpadayon paghihapon ang status conference sa Trial Chamber 3 dito sa ICC, kinikabahin gapon sa International Criminal Court dito sa Dahig. Tanawa na good, no? Mga kasama lang sa mga nagsunod sa ato ang digital platform, sa itong Facebook page. Mauni ang kasamtangan karon nga appearance sa kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, mga kasama. Mauni ang iyahang panagway karon. Usab na iyaw, na haircut, na ang hairstyle, labi na kay naaso dito sa The Hague. Huwag atong paabuton, unsay kalambuan sa nagpadayon karoon nga third status conference. Kani magkabahin gyapon sa crimes against humanity, atubang sa kanhi Pangulo. In particular, ang session karong hapon na nagpunting sa pag-analyze sa mga medical reports sa mga medical expert bahin sa panglawas sa kanhi Pangulo nga si Duterte, maka-determine sa iyahang cognitive function. Ingon man, doon na ba ni siya ay kapasidad sa pag-atubang sa trial ni ini sa giatubang kaso dito sa The Hague, Netherlands.
1: RMNTYHP Breaking Report.
0: At oras alas 5:28 na, samtang
1: TYHP una sa lahat. Traffic update.
0: At karon i-check atong kadalanan nining nag-iob na sab nga palibot. Labi na kay alas 5 na sa pasado sa hapon na sinati ang mga pag-uwan-uwan. Usay latest sa gawas nga bahin karon labi na sa atong kadalanan. Radio Man Joseph Osquijano, GQ.
1: TYHP Talk RMN Report.
2: Yes, sa labag sa wagrab sa Banday, medyo ni Hunong na, no, ag pagpatak-patak sa uwan karong mga oras sa panunaga po ay dagong nga ito nakita dari sa may amihan ng gabahin o dari sa may habis sa pula po dari sa may south gabahin doon nga po ay dagong-dagong but dari sa may kasadpad gabahin medyo tinatinaw na ang kalangitan pero ngiog nga po dilapit sa may norte o dari sa may habis sa pula po gabadawi o dari sa may south gabahin sa probinsya sa Subo. Samtang sa natin sa traffic ko at ulang dari sa may uptown area, dari sa may Osminia Boulevard, ikan sa Finti Osminia, palong dari sa may Iscario, ang right lane, nakasya tinig hinis naga sa masakanan, palong dari sa may Iscario, o Iscario, palong dari sa may barangay Kaputaw, dari sa miskina Gordo Avenue, nakituan ini ang Villas, kung ikan dari sa may Osminia Boulevard, dari sa may Dunhill Garcia Extension, laos dari sa may Villas, o sa may iskina Banawa, samtang ang B. Rodriguez is lumuwing sa masakanan, ikan sa Quinti Osminia, palong rin sa may Virama Avenue. Ang Picas Lane sa Osminia Boulevard sa Jones Avenue, kung higa ka sa may Quinti Padong sa may downtown area, moderate tanaga sa masakaran. Apang kining Picas Lane, kung higa ka sa may downtown area, palong rin sa may Quinti Osminia, slow moving ang magasakaran kawagurasa, palong rin sa may Mango Avenue o palong sa Jerome Maxilom Avenue. Ang Gordo Avenue, slow moving ang masakaran, higa rin sa may Iskina Iskari o Subay rin sa may Gorordo, palong rin sa may Ichavis sa bagay sa patira ni Gandakbayan sa Subo. Samtang ang downtown area o Kabalakan, moderate ang lagang sa masakan ng Kabagara sa Batkar Tataon, medyo muhinay ang lagang sa masakan ni Dapita. Kaya doon nga po yung mga ipagayang night market dari sa Maydalan Kulon, mga gagmay negosyante, magplasta nila sa maghapit na mag-alasayas, kaya alasayas man sa yung kagabi yun, magplasta din sila ng mga tinda dari sa may Kulon Street, karunga baga orasa sa kagabi yun. Samtang ang Norte nga bahin, ang Governor Quinco Carmorasa, labihan nga si Uta, panong sa may Foodland, agi ka diri sa may Cebu Business Park, subay diri sa duha ka mga flyover o subay diri sa may Manilan Road sa Kasambagan, ang Governor Quinco Bantal Road, padung sa may Funlands, moving both side yun. Ikas po dyan, padung sa Cebu Business Park, nakasating kaos dagan sa masakanan, karong kabagrasa sa kapunon, at narito na nga ipik ang isbi kamahog, ikat diri sa may Cebu Business Park, subay sa panagdaid, laos diri sa may lugar tawag diri sa may Hernan Cortez, laos diri sa may lugar sa street sa habing nga sa barangay Sumunako, Mandawi. Samtang ang North Reclamation Area, gikan sa Cebu City, padung sa may Mandawi, mudreta, panigibot rin sa may Mandawi na proper, doon sa may District Hospital, sa may MCPO, nakasilat sa may kaun sa laga sa Masikan Kamarasa, padung rin sa may Plardil o Gawano Avenue, o rin sa may AC Cortes Avenue, laos rin sa may Paknaan o sa bagong daan sa Payod Consolacion. Samtang ang South Gabay, ng Ilbacal sa Kamarasa may diligid ang agyan kay labihang si Utaros Daan gikan sa may Ilbacal so sa iskina 3 de Abril palubi sa may Ilbacal so flyover Mambaling o gikan sa may Basak Wardo Highway ag East RP sub Kamarasa medyo hot-off kung palung ka sa Talisay nanotaning doon nga pinagkang musog gawas na rin sa Dakong Mall rin sa may East RP habig o kinindahan nga kinigabayan sa Dakong Mall rin sa may SMC side nagkasinal sa miscount sa dagat sa mga sakang karong gabaga o rasa. Ag kinadibukan, medyo aturatong na-mention ng mga daan ngayon nakas natin karong mga rasa at mga daan sama sa Governor Quinco Bantal Road o Gen Bacalso ngayon nakas natin kaon sa dagat sa mga sakang karong mga rasa sa mabugnawod nga puno. Ikanalis ko sa lang sa traffic update. Ako niyo, Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide.
0: At oras sa 5:33 sa kahapunon, pito ka mga tao na nangadakpan sa balaglahi nga anti-illegal drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. Ingon man sa kapulisan sa dakbayan sa Subog sa Bohol, nirusulta kini sa pagkasakmit sa kapin 1.4 milyones ka pesos nga gituho ang shabu. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP RMN Report.
0: Mga kasama, sa trabaho nato, ilabi na kong padayon ang gibuhaton, dili pwede nga. Atong balikan ang report ni Radio Man Arnold Bustamante.
3: Dito ka mga tao na nagpan og duha ka drug den ang nangabungkag sa baraglahing nga anti-illegal drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 sa Cebu ug Bohol nga resulta sa pagkasakmit sa kapin 1.41 milyon pesos kabaro sa illegal nga drugas kagahapon. Labing uwi nga operation sa Barangay 7 ug Labangon Police Station 10 sa Cebu City Police Office nahitabo alas 8:15 kagabi. Din usa ka drug den ang nahimutang sa dalan katipunan barangay Tisa sa Subo nga resulta sa pagkasikop sa tulo ka mga suspek. Ang mga nadakpan na gila ni PDS7 Director Joel Plaza na silang alias Junjun 44 na may target na naparagan sa drug den alias Sino 46 anyos o alias Darwin 50 parking boy nga pulos taga barangay Tisa na natlan nga naghingos o shabu. Nasakmit sa mga operatiba ang 8 kapakete sa gitwang shabu nga motimbang sa 16 gramos gano'n na estimated average market value nga 108 mil pesos usa ka improvised scoop gano'n ay traces sa shabu likip na aga buybas money o nakadayang drug paraphernalia. Pagkalas 7:18 sa gabi, sa susamang adlaw nakasikip-usab ang PDS 7 ug Labangon Police Station sa usa ka 19 anyos nga lalaki atong sa gilusan nga bypass operation sa 3 de Abril, Barangay Labangon sa Dakbayan Sugbo. Gilang suspitsado nga si alias Nikki nga nagpuyo sa Barangay Kalamba sa Dakbayan sa Sugbo. Nasakmit ikan kaniya ang 7 ka pakete sa gitwang shabu nga dunay gibugaton nga 175 gramos nga mobalor ang tanan sa 1,190,000 pesos. Lagip sa nakuha ang bypass money usa ka cellular phone usa ka motorsiklong ay gamit sa iyang pag-deliver sa ilegal nga drugas o gumang pang mga ebidensya. Sa sayo ni ini, alas 3:20 sa hapon, tulog ka mga drug personalities ang nanagpanusap apil na ang Osaka drug den maintainer sa gilusan nga bypass operation sa Periya sa Bohol. Uban sa Tagbilaran City Police Station o Bohol Maritime Police sa Purok 3 sa Barangay Poblasyon 3 sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ang nasikop mo si alias Mark, 39 anyos, security guard, nga residente sa mga lugar o lagip sa nanagpan ang duha nga naatnan sa sunod sa drug den nga naghingos o shabu nga silang alias Ong, 33 anyos taga Poblacion 3 o alias Francis 39 anyos Anyos, kargador ng residente sa Barangay Kamayaan, lungsod sa Lubok, Lalawigan sa Bohol. Nakuha sa mga personel sa Pereya Bohol o kapulisan ang unom kapakete sa gitwang shabu nga motimbang sa 16.61 gramos nga makatidad ang tanan sa 112,948. Ang atulog sa ospitsado ang kasamtangan nga gikustodiya sa Tagbilaran City Police Station samtang ang upat nga nanagpan sa nagpesa sugbo ang naa sa Pereya 7 Detention Facility sa Barangay Lahog. Mato ni Lee Alcantara, Information Officer sa Pereya 7, nga pulos kipaubos sa case build-up ang baong mga drug den. Human nila madawat ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan. Ang labing dakong ang drug personality, din makabarigya siya og 2 kakilo ng shabu matag simana, mao ang 19 anyos nga si alias Nikki. Tungod na ilang ipalawaman pa ang ilang imbisigasyon, aram mahimauan kung kinsa ang nagsupply niini sa illegal ng drugas. Giandam na ang kaso nga ipasaka sa Pereya 7 batok sa mga suspitsado, samtang ang mga ebidensya nga nakuha na nasa kustodiya sa Pereya 7 Laboratory Office alang sa imuon nga chemical analysis. Kasama mo sa Pereya 7 ang Radyo Man Arbo sa Mantiriwa HP. Tata Karamen.
1: Radyo mo nationwide.
0: At ako na sila 5.37. Kaya nga porsyon dalit ka nato sa DTX 500. Ikaw naghambit ba mga sakit karong panahon na mag-DTX 500 na matag-adlaw. Doon na kini-charantine. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Ang painom sa DTX 500 matag-adlaw, makatabang lang, makapanilot imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia o gaman pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. Atong oras na 5.38 mga qualified nga solo parents sa Nagbayans Mandawi na kanawat sa ilang financial assistance. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
1: TYHP Tatak RMN Report.
4: Mabot ang bill 757 ka mga qualified ng mga solo parents sa Nakbayan sa Mandawi ang nakarawat na sa laing katunga sa ilang tinuig na financial assistance gikan sa lokal nga kagamhanan sa syudad. Ang ilang nadawat ni kabatog 6,000 kapesos human himuon ang 12,000 kapesos sugod sa sunod tuig ang ilang tinuig na financial assistance gikan sa 11,000 karong tuiga. Ang ilang naandan ng financial assistance mabot lang og 10,000 apan giaprobahan na karong tuiga sa konseho og nahimo na usab kini nga balaod nga himuon kining 12,000 sugod sa sunod tuig. Ang tinuig na financial assistance sa kapamaagi paghatag og tabang ingon man pagpakita nga wala pasagdi sa lokal nga kagamhanan sa syudad ang mga solo parents nga way kaabag pagatiman og pagparako sa ilang mga kabataan. Kasama mo sa Nakbayan sa Mandawi ang ining Radio Man Ken Galenea, Tatak RMN.
0: At oras sa 5:39 na. Pag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: At ora sa 5:39 na dugang pa sa ato mga balita sa ato pagbalik human sa mga pahinumdom.
1: YHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Mga kasama, kung ikaw ang gisaligan sa balay, padayon lang sa pag-atiman. Pero tungod sa pamuwaw o kakapoy, usahay dre na musulod ang sipon. Palabyon lang una ang runny nose o pag-atsing. Kung makasinati na o simptoma sa sipon, mag-Usep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggot, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinip niyalin sa sipon, mag-Newzep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aromas na padali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon, sud sa duha nga to sa tulo kaadlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyalis sa sipon, mag Musep Z Plus Forte with Zinc Dayon. Penilefron HCL Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Musep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
0: Mommy, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulants among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
8: Para sa Janice, dupay pa yung muman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
7: TTX 500. Pabali sa mga butika.
9: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
10: Tao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog og kadasig.
9: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
10: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom tani ini.
9: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay naay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
12: Ach! Ilong Ranger?
13: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
12: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
13: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
12: Sipon dayon?
13: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
14: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
15: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
16: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
17: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
15: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
16: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
17: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
18: TX

sa alas 5:50 na sa kahapunon. Personal nga ni pa-team out sa Senate Impeachment Court ang tulog ka mga retired Supreme Court Justices atol sa ika-26 ka-adlaw ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte karong adlaw. Ang mga retired Chief Justices sa nasod nitambong sa trial aron mohatag og legal guidance bahin sa gi-required nga votes aron pagkonbikto sa Vice Presidente. Ang tulog ka Friends of the Court, mao silang kanhi Chief Justice Artemio Panganiban o Renato Puno o Rinaldo Puno, ingon man si retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. nagsilbi usab isip amicus curiae apan duso kini sa iyahang paruganan pinagi sa usa ka legal memorandum ibis nga mapatim-aw sa korte nga personal ang maong huwes gipaabot nga motimbang-timbang kini sa constitutional interpretation sa 2/3 vote requirement for conviction sa impeachment trial.

0: Kasama din sa DYHP sumbonganan sa atong tulumanon karong hapuna, karong gabiuna na atong i-update usa diha kaninyo ang ato ang natabangan kagahapong adlawa. Ito yung taong usa ka amahan nga nawagan o tabang para sa iyang anak nga doon ay leukemia, cancer sa blood, nga makinahanglan o lugang pa nga mga tambal na discharge sa i-discharge sa ospital apan doon na pa balance sa tambalanan. Ingon man panginahanglan sa tambal samtang i-discharge ang maong 11 years old nga bata nga nasakit og leukemia. Lumad nga taga Zamboanga apan na sila karon diri nag sa Osaka Foundation nagsaka nga nahimutang sa Sambag 1 sa Dakbayan sa Sugbo ang maong bata in town na admit sa ospital tulo ka semana na o gapaingon unta nga ma-discharge apan doon na pa obligasyon nga isisettle ang pamilya. Ngunit man tambal nga palitunon para sa padayon nga treatment sa mga bata o tuod man ang amahan nga si Ariel na nawagan sa tong tulmanon kagabi sa DYHP sumbonganan o niapilar o tabang sa mga tigpaminaw. Kagabi ato na turnover ang kantidad nga 8,100 pesos ngadto sa amahan sa bata o niya ay pasalamat ato ni paminawon gikan ni Ariel nga mao'y papa sa 11 years old nga bata nga nasakit og leukemia.
1: Salamat sa nagtabang kanamo sa akong anak pinaagi sa DYHP, nakadungog mo sa akong panawagan o ako nakadawat og 8,100. Salamat kayo sa inyong tabang. God bless you. Akong anak si ID Pasagdan nga inyong natabangan na nami sa hospital for discharge na kami. Salamat kayo sa inyong tabang.
0: Sakit tungod to sa leukemia, no?
1: Yes, ma'am.
0: Si Ariel Pasagdan sa iyong magpasalamat kaninyong tanong update di kaninyo sa ato natabangan kagabi pinagi sa inyong generosity sa inyong kaayo nga ato natigo ang kantidad yawat na lang no, sa pagpamalit og tambal o baka dugang-dugang sa ilahang hospital bill pinaot nga discharge to kagabi ang maong bata nga si Ivy no, nga pinagi sa iyong amahan nga may nanawagan sa atong tulumanon kagabi. Ding bahina mga kasama, atong patalinghugan o sablay na itong bisita karong gabi una, unya mga imig, pasensya kaayo kay sun sa pinakaadlaw na sunod yun no, ang ato ang mga bisita kay sa untaman. Puro magitabangunon so far ang mga nadangat din sa itong sibiyaanan, unya wamilaing way nga mahatag. Gawas sa mga guidance, gawas sa atong pag-iya o referral letters o endorsement sa ilahang maadtuan nga possible nga tabang. Apa na atong tulumanon sa DYHP sumbonganan nga nailhan na po sa kadaghanan gani sa mga bisita diri nga mahinaot nga matabangan. Ang pasyente o sa katentay 8 anyos nga nakasinati or nasakit o breast cancer stage 3. Kunya, mauni diagnosis apan sila sa pagkakaroon gi-require nga mo undergo ang maong pasyente og CT scan. Apan na delay gali isod sa pila na kabuwan, gumikan kay maglisod man sila sa pagtigong sa maong kantidad pagbayad sa CT scan. Lumbad nga taga San Miguel Bohol apan mga paryente niini na adre sa Cebu og ang igsuon sa maong pasyente may naakaron sa tong sibiyaanan para mahinabi og mo sugid kanato sa sitwasyon in town sa pasyente. Mayong gabi o welcome din sa DYHP pa doon sa microphone. Ang imong pangalan palihog?
2: Buenaventura, ma'am.
0: Buenaventura?
2: Inero.
0: Inero, oo. Pili pangidaro ni mo, Mr. Buenaventura?
2: 52, ma'am.
0: 52, okay. So, ang imong igsuon kasi pangalan, kada Janet, pasyente?
2: Janet.
0: Janet. Pili may kabuk ang mga anak ni Janet o niya? O saan ni
2: Tolo,
0: Minyo ba?
2: Tolo.
0: Tulo ka mga anak. Oh. Unya na ni partner or na iba na?
2: O na kalibin.
0: Kalibin. So, tuaron sa Bohol ang pasyente.
2: Oo, oh, ma'am.
0: Oo. Kumusta man sa dihang nahisayod mo nga mo ni iyahang gibati, no? Mo ni iyahang sakit nga breast cancer. Katong nga mga nilabay ng mga buwan sa inyuhang tinguhang nga mapacity scan, wa ba gid na mapush through? Wala gid mahina yun?
2: Na capacity scan, ma'am. Yan expire lagi.
0: O, oh, ano na expire man?
2: Dugay mi nakabayad atong 27 mil diri sa Cebu. Diabta na pud sa expire aning CT scan nga sa una.
0: Oo, so unsa man ta atong 27 mil nga yung gibayad sa Cebu para unsa man
2: katong,
0: to?
2: laboratory to, ma'am, katong unod nga gikuha sa doktor.
0: Biopsy.
2: Sa totoy.
0: Oo. So, biopsy. Sa to pa, pagka-biopsy, nagkinahanglan og dako ang kantidad, unya, nagtigo mo, hangtod nga, na-expire na noon ang CT scan.
2: Na-expire na yun ang CT scan, wala daw atas doktor.
0: Stilan.
2: Nangita na mo sila glaing CT scan niya. Guba man nilang CT scan sa hospital. Nag-inquire me, maulang itong 55 sa Ace Hospital.
0: Oh, so nahog ni Ron nga, balik mo sa uno.
2: Oh, balik sa uno, ma'am. Pero ang katong okay na itong laboratory, di namin bayad siguro ito kay tuwa naman nila.
0: Ang CT scan na lang. Yun, kung sa resulta, ana, mo inyong ipakita dito sa doktor, kauban itong sa laboratory nga gibayaran sa 27,000.
2: Oo, o sa sila mo dapat ugtambal sa kumangod, kaya wakman sila ka dapat ugtambal sa kumangod.
0: Sa pagkakaroon, kumusta man na imong igsuon nga si Janet?
2: Baho na siya, ma'am. Nabaho ang katong biopsy.
0: So, kinahanglan gyud ay siguro na ma-operahan, no?
2: Eh, timuhon pa ko na siya, ma'am. Niya, patumaron pa og tambal o makuha ng CT scan.
0: Mo'y
2: kuha sa doktor.
0: Oo. So, tuwa siya karoon sa Buhol, o niya, ikaw mo'y naadili sa Cebu, nitabok lang yun ka para makapanawagan karoon gabi una.
2: Oo, nitabok lang yun ko diri kay para wak mong yulay muli hukbod kay murag ako paminaw, murag mabuhi pagkat siya bisagbaho kay...
3: Kuha mo siya, murag... Huwag man po siya mo. Ingon na naging niwang. Kuro mo po yung liho ko eh. Daghan po mga anak ang isuhon, ma'am.
0: Stilan po. Tulog ka mga anak ni Janet o niya ikaw isip yung suon. Maguwang ka, Kuya Buenaventura?
3: Oo, ma'am. Ako yung maguwangan lang eh.
0: Ikay ka na maguwangan. Stilan po. Sige lang, no? Way sapayan anang makahilak sa maong sitwasyon. Andan na tadi kasamang Pedro Pungasi. Welcome, D.I. sa atong tulumanon. Nakabisita si kasamang Pedro Pungasi. Personal po niya nagkuyugan kini atong bisita karon sa atong drama department. Kini atong nanawagan. Maulagi na, this is the YHP. Sa mga higayon nga, adunay mga ipang-refer sa higayon nga. Ang atong mga kauban, doon sa personal nga, pakuyugan dali sa atong sibiyaanan. Yung anak po ang servisyo dali sa DYHP, no? Nga, paghatag o moral support, o paghatag o abag, no? Sa mga manginahanglan. Mauna nga, nadis ka sa mga Pedro po nga si diri karon sa ato ang drama department, naguyog niining ato ang bisita karon taon, nakahilak ang usa ka igsuon. Napo kay pamilya, o sabay angga ni mo?
2: Boy.
0: Oo, na po kay pamilya Kuya Boy.
2: Na, ma'am, pero may magkita kay pag-uli na ko pagka-Martes. Luoy naman kayo kung kuwan, eh. Nilitsunan na ko pag-uli pagka-Merkulis.
0: Oo. Ubay-ubay mo nga magsuon, sa mga mag-iingon nga, namos 11 ka magsuon, ikay kayo na magwangan.
2: Na, magwangan ang ubabay na sa kuwan pinamungahan.
0: Oo, so lagyo na di ay. Oo. O sa may nakatukmod ni mo nga, bisan ikaw pamilyado ka, bisan uglayo ang Buhol, apan ikaw gay mga nangursunada nga, moanhi din ay manawagan para sa mga igsuon.
2: Sige, nakadungog bang ko sa mga programa po din mga, usapod na po yung nag-advise na ko nga, mga to, basig matabangan lang eh. Di, matunga ko nanimpada na po kung nga reba, sinog, kuwan kay, akong paminaw, akong igsuon, huwag mamatay pa. Patay na siguro kayo. Dugay rin na siyang nabaho, ma'am. Pito kabuwa naman niya. Mga istorya pa manghihapon siya.
0: Oo. Silan. So, mauna, ang imuhang katuyuan din rin nga mapahigayon ang CT scan sa imong igsuon.
2: Kaya ng CT scan, agad may problema na mo, ma'am.
0: Pero okay na itong katong 27,000 nga biopsy.
2: Oo, nabayaran na na mo, ma'am.
0: Oo. Taon.
2: Di man mo dawat ang doktor o walay bago nga CT scan.
0: Usa sa mga, kung doon na may rason, usa sa mga rason nga nagtukmod ni mo nga muanhigyo dili sa DYHP, unsa rin mo ka pinangga ang imong igsuon?
2: Pinangga, yan na lang ko siya, mga bata pa mga hupod niya, luoy mga bagay. Usa po, ako ragi, kuwan po nila og sa kanang atakihon siya sa sakit. Ako man po yung pangitaon, ako may pangatoon eh. O nang, niuli na lang po ko kay. Dito ko dabaw ang trabaho, niuli lang ako na una nga. Luoy man yun. Pito na gudgabuan ang ikan pagbayopsi.
0: So, nagtrabaho ka dito sa Dabaw, apat yung magibiyaan yung mga trabaho para muanhi sa Buhol, kaya ikay kipangita sa mga igsuon.
2: Oo. Kaya wak manghilain po nga mulihok. Kato po magkabot na trabaho na kung Dabaw para rapot siya mga tambal. Kaya naamayan siya, ngayon sa doktor nga tag 68 ang buok, huwag mo sakit ang iyang kuhan.
0: silan po.
2: Mm-hmm. Yan kay kalugayan kay di man mo tuo sa kuan tambal.
0: Tambal, oo. So mo nag-iingon na to nga sakripisyo po na imong gihimo sa imong bahin. No, nga ikaw pamilyado na kay trabaho dito sa Davao apan di uli kag buhol para pag-susi personal o pag-atiman sa imong isuon. Mga talagsaon po, no, inana nga mga hiyas mga kasama sa pagtabang o kapag-suporta sa igsuon, bisan sa inana nga paagi, ngun ani nga paagi, kay tinuod man. Wa may ikakaya, pinansyal. Unta to, kung doon ay ikakaya, pinansyal, atong higayon na gagikinahanglan, diha-diha dayon, unta, masitiskan.
2: Nangita ka lang, kung titulo sa mo ang lote, kaya iprinda na lang sa mo.
0: Hmm.
2: Kaya, sa buto na mga igsuon, unta niya. Sa umman, wak mo po, di mo po pwede ka. Kung kay, pagpalit nilang papa na, kung ano raman di ay ka ng, murag,
0: rights ra or tax declaration.
2: Oh, declaration ra.
0: Pila may kandidat sa pagpa-city scan di ay sa mga isuon.
2: Katuloy magpa-inquire na mo lagi. O pag kining ni city scan na ma'am, libre ni siya ma'am. Sa
0: pag-permero.
2: O permero. Kunya, karon pagsunod pa kay ningon naman sila guba na sa provincial.
0: Silan.
2: Mm-hmm. Yeah, nag-advise sila sa katong isa hospital. 55 man niya. Mga itong akong igsuon ningon na hindi naging sa kabot o tubre ko, no? Patay na siya. O itong naning kamot na lagi ko, nangaray ko ilang manoy nga, pa, nagpa-tabang-tabang po ko nilang asa pa doon.
0: Mm.
2: O itong advice ko nilang aray dere.
0: Mm.
2: Eh, namasin lagi ko nila. No?
0: Oo. Okay, mga kasama, yun nadungog, no? Ang panginahanglan karon pinaagi sa ato ang bisita, ang iyahang dako nga pag-sakripisyo o iyahang pag- hatag in town o pag-alima sa iyang igsuon nga patol pa niya kung ugaling madapatan pa o tambal kung ugaling ma-laboratory o doon ay sakto recommendation kung doon sa sunod nga lakang recommendation sa doktor maka-undergo iyang igsuon kay tanaw pa niya ni laban man sad no nagpaka-ayo o nagpaka-ligon iyang igsuon nga pasyente nga si Janet sa iyang sitwasyon karon nga doon ay tulog ka mga anak muna nga sa tanaw aning atong bisita karon. Iya lang pong himuon kutob siyang mahimo nga pagsuporta nga to siyang igsuon taliwa sa kawadon mga kasama og manay rason nga naa sa diri karon sa atong sibiyaanan. Ato oras alas 6:04 na sa ato ang panag-uban diri gapon sa DYHP Sumbunganan. Balik ta sa human sa mga pahinomdom.

sa mga nagtawag, no, sa ato ang numero. Yes, money, ato number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Maing gabi sa mga bulanon. Kunya sayon bagi ta di asa Bohol, unsa man ka gamay, unsa man ka pobre apan nagihapon ang pagtinabangay. Mayong gabi ini yung tanan daghang nga mga instances diri nga ato mga donor nga taga Bohol. Ilan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa DYHP ug sa mga kaigsuonan nato sab. Mga kasama nato diha nga nagdonate. Ilan kay salamat kaninyong tanan sa pagpatalinghog dining atong tulumanon. Labaw sa tanan ang paghatag og tabang sa mga modangop diri sa atong sibiyaanan. Ilan kay salamat. 100 pesos ikan sa 9969 kaming tabang. Katidad ka sa mga Aida, hinaot nga makatabang ni sa iyahas. Yes, salamat ka ayo. 440 pesos ikan sa 8065. Dagan kayong salamat. 100 pesos. God bless po. God bless also ikan sa 0483. 17 pesos, 6775. Dagan salamat. 20 pesos, gikan sa 8709. 71 pesos and 72 centavos para sa breast cancer patient, gikan sa 8172. Murag, yan na ganingi, hurot ba? Kung sa mainaan niya kay Kidaman, no? Kasamang Pedro, 71.72. Dagan kayong salamat ninyo. Sir, ma'am, thank you. 300 pesos, gikan sa 0978.

sa mga nag-message ni padangat ay inyong hantabang 0918-554-2071 or 0991-207-9880. 100 pesos ikan sa 8932 dengan salaman. 200 pesos gikan sa 3794. Salamat. 100 pesos gikan sa 7088. 200 pesos gikan sa 9134. 100 pesos gikan sa 5147. 120 pesos from Dawis Bohol gikan sa 5959. Salamat. Gikan sa Dawis Bohol. 100 pesos 9046 akong gamay nga tabang alang sa pasyente dihan salamat ninyo. 100 pesos ika sa 3271 keep it anonymous, salamat kayo anonymous, salamat. At balik ko na itong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880 under Aida Tampos ni nga GCash number. Ato natigom nili, ato matigom apoy atong ipadangat sa itong nanawagan karon. 100 pesos, ikan sa 5766, ikan salamat. 100 pesos, 1798, thank you. Sa 0991-207-9880. Salamat kayo sa inyong hantabang. Di ay 300 pesos. Gikan sa 3473. Salamat kayo sa tabang. Gipadangat dali sa itong GCash number. Pero galing walk-in, inyong itunol dali personal na dali ato ang bisita na samtang nagpaabot no sa ato ang kinatibukan nga matigom karong gabi una. 100 pesos, 0994. Dagan kayong salamat. Dari ni sa itong 0991-207-9880. 9577-4 City Scan. 300 pesos. Salamat kaayo. 50 pesos, 6322. Salamat. 100 pesos, gikan sa 4481. Salamat. 100 pesos, Ragasa Store sa Tuyan City of Naga, atong suking tigpaminaw o atosad nga donor. 2471, 50 pesos. 'To balik ko na ato gitabangan karon kining stage 3 nga breast cancer patient. Unta to nakapasitis ka na dito sa

Atong balikon, mga kasama, pag-upos ba itong tulumanong karong gabi una, apan palayon mo nga pagpadangat sa iyong tabang sa mga apa diri ang igsuon sa pasyente nga nanawagan para sa inyong tabang. Ato balikon, atong Gcash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880, mga kasama.

At oras alas 6:25 na sa kahaponon o kagabion. So far, dili sa itong panag-uban, Kuya Boy. Dili sa itong mga number 0918-554-2071 o sa 0991-2079-880. Nakatigom na takaroon dili sa itong panag-uban o 6,042 pesos. No, 6,042 pesos.

Okay, salamat sa mga nagtawag na to confirm ato ang numero. Yes, mali ito number 0918-554-2071. Unya na ay nagtawag na posibleng nga mo pa dangat pa no sa ilang tabang, lugang tabang. Ikan kayong salamat kaninyo tanan so far. Si ato ang bisita karon o kasamang Pedro nakatigom ta karon o 6,042 pesos. O gadugang pa nga tabang. Pwede pa niyo ipaapas ang tanapas at atong bisita karong gabi una. At kaning 6,000 karong atong natigong. Ako na punig, igsa pa yan. Ako na punig, ikatabang. Kuya Boy, sa imuhang panginahanglan karon no? Sa atoang tabang na nakuha gikan sa

0: mga sakitig paminaw. Usa imo mensahe sa tanang nitabang karong gabi una.
1: Dako na kong pasalamat. Bisan kami sa among kapubre, dili may kabawas ninyo sa inyong tabang, pero nasayod ko nga ang Ginoo nagtanaw sa inyong gibuhat nga wa po mo magpasagad. Ang Ginoo nalay mag-igo mubaw sa inyong kaayo nga rin amo. Og daghang salamat.
0: Og na kay mensahe karon sa imong igsoon nga si Janet, unsa man na ang imong gustong isulti?
1: Janet.
2: Nakahibaw kung naminaw karon. Kung mapuhon, nagbuo na tiga si Tape. Mag-ampo lang po rin daw si Kidia. Ginuura yan mo eh. Nangkuha na to. Ako din eh. Wala mo ko katawang tarong resig mga una ninyo niya. Basta, ay lang gikalimot o gampo. Eh, naanag ko na kuwander eh. Daga naman pong nitabang. Manigkamot o mapuhon nga masitiskan yun ka. Tawar na ito, ma'am.
0: Atong oras, alas 6:28 na sa kagabiyon, mga kasama nyo, nabati ang ato ang bisita karon. Oh, medyo ma-emotional yun ka, labi na kay pamaginag ibati sa kasing-kasing nga pagpadangan, pagpangayo o gatabang, kay binagidris ka hangin na di magidlalim. Apan gumikan kay gihimo ka na gumikan sa gugma, no? O ang pagbati nga to sa imong kadugo, labi na sa igsuon, mga kasama mo, naghihimo niya karong gabi una. So, rin kay salamat sa inyong pagsalig din sa DYHP, sa inyong pag-anhi din sa Sibiya Anan sa DYHP o Ginaon, nga walang kapakyasa din sa inyong pag-anhi din. Uga, dengang salamat sa imong pagsalig o sa mga nagpaminaw nato sa DYHP, sa mga nisuporta, sa mga nipadangat sa inyong hantabang, dengang kayong salamat kanyang tanan sa makausapan.

0: So far, nakatigom ta diri sa tong sibianan karon og 7,770 diri kay salamat kaninyong tanan. Okay, yung portion dalit ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama. Ang EXL All-in-One Skincare Oil di lang kini basta-basta skincare massage oil ginama kini sa puro ng lemongrass essential oil mga halamang gamot ng mga natural insect repellent property tapang mga protection kontra sa paak sa lamok sa natural ingredients din makasiguro kaluwas epektibo ang protection kontra sa paak sa lamok o kalugalim yung kagpagpanghaplas mga kasama epektibo kanunay ang paghaplas sa EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama labi na yun kung ikaw na problema sa pagkatulog sa iyong paghaplas doble effect na ni ha labi na kay panalipod kontra sa paak sa lamok at the same time maayos sa iyong pagkatulog pinagi sa paghaplas ning EXL All-in-One Skincare Oil gamaayo sa panit samtang sa pikas bahin sa atong pagpangape ang pagpangape mga kasama gamit na inom na ta kanunay EXL Coffee Mix 17-in-1 naghatag ka natog energy naghatag ka natog immune function blood sugar control o ang sagana sa mga vitamina o nutrients ang EXL all EXL Coffee Mix 17-in-1 kung mag-isigot panggalitag kape no balancing balance labi na pero galing naglikay ka sa sugar EXL Coffee Mix 17-in-1 na recommended kayo alang sa mga healthy coffee lovers ang importante vegan o gluten free ang recommended kayo ni sa mga healthy coffee lovers EXL Coffee Mix 17-in-1. Ato partner sa Master Control kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama Nimble James Quiñones on Smearside, Jeff Tech, Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, o niya may magkaminaw sa taga Mabog Pilar Camotes, sila ni Sir Jess Borja, naman ni Sir Lloyd Borja, Coast Guard Officer di Asa Pilar, ni Atata Joseph Borja, o sa nila ni Sir Paulino Paling Borja, Prensi Borja di Asa Mabog Pilar Camotes, o ni Baby Bilarmino Pentabilio, salamat sa iyong pagpaminaw, o ni Rogelio Liurag, o Merlin Agbay, Titio Luton Agsungot, may iyong pagpaminaw ninyo. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na.
1: YHB-RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.

0: batu ngebata.
1: Amputan ngebata ni tatai mutuman.
0: Tunga asui ni kuya kuya. Dalit kaninyo sa RMM Production Center.
1: Tatai.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: That portion was brought to you by GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin!
4: Nawan ang makaugana sa kama?
5: Masinug!
4: May diabetes ka?
5: Ang DTX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Adlay powerful extracts,
4: nga phytochemicals,
5: ug antioxidants,
4: nga gigan sa palaya,
5: ug desugared sugar cane,
4: mga organic compounds,
5: nga effective,
4: matok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500!
4: Kapalit sa mga butika.
5: DTX 500!
4: Ang tubag
5: kontra sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500!
5: Epektibo
4: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
5: DTX 500!
4: Imo sa desugared sugar cane extract,
5: ug anti-diabetic property,
4: gikan sa palaya.
5: DTX 500!
4: Garantisado,
5: highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
6: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026. As approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
7: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na katindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwang ba ako mabantayan sa ako mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
8: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
13: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at orihinal.
16: Ang daming balita.
15: Chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
16: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kumusta? Kumusta? Kamusta na? Noy, sa mga tao ni Former Kapitan Jun Ramos, ginagbuhat siya ang Miguel Foliar Fertilizer o Miga Plus. Bayong hapon ka na itong tanda, Dong Lado. Kumusta mo riyan, Dong, ha? Sige, gin mo paminaw. Ano yung ganaanak ko rin riyan? Lahat, sige, padayon mo buhat iha sa inyong mga buluhat. At sa tanong mga tao ni Ma'am Jasmine Mabili Navarro, thank you kayo ninyo. Salamat kayo, Ma'am Jasmine, diya sa babag o ni Sir Raul Alibio Isoto, sa ilang mga anak o ni Sir Apiot o ni Ma'am Sir Rene Isoto. Nahala, mga bata, mga kasama, aniya kita sumpay sa kung asoy din yun yung simanaw na nga naguluhan ang Inday ni Undong.
1: Mau ka na, pa. Usay mo ikisulti ni pa. Ug nakadungog kagaganiha sa gingo ni Undong, di ba? Matun niya. Gibantayan sa guno ka sa iyang amiga nga si Inday dito sa bukid.
2: Kun mau ka na, talagsaong bata si Undong. Dili siya ordinaryong bata lang.
3: Oo, say buot mong ipasabot pa ba?
1: Usay dili ordinaryong bata si Undong, pa.
2: Wa kamoy angay kabalak-an sa inyong anak. Angay pagani kamong malipay kay siya ang napili nila.
3: Unsa? Usay napili pa ba?
1: Pasabta mi pa. Unsay dili mi angay mabalaka? Usay napili.
2: May abyan ang inyong anak.
3: Unsa? Abyan?
1: Usay but nimong ipasabot pa.
2: Base sa inyong gisulti karong kanako, akong nasabot nga may abyan siya. Gitugahan siya og higala nga dili sama kanato.
3: Dili sama nato?
2: Oo. Linalang sa laing kalibutan. Dili makita nato mga ordinaryong tao.
1: Oh, unsa?
2: Usa ka fere o engkanto. Puti nga engkanto.
1: Fere?
2: Mao ka na.
3: Puting engkanto?
2: Oo.
1: Puting engkanto?
2: Ulagi. O tingali. Gitugahan ang inyong anak.
3: Gitugahan? O say, buti mo ipasabot pa, oy.
2: Ako masayon kung unsang gituga sa inyong anak. Moabot sa unya ang hustong panahon nga masayran nato kung unsa man ka na.
3: Pero pa, ngano nakasulti ka man, ana? Mutuo ka de ayog ingon, ana?
1: Mutuo ka de, pa?
2: Oo, Wilma, kabantay mo, ana. Mutuo gyud ko ni ana. Og dakog pagtuo nga naa sa mayong kahimtang ang akong apo. Og dili ka mo angay mabalaka kaniya.
1: Ha? Ngano man, pa?
2: Basta, ayaw ka mo kabalaka sa akong apo. Gikalipay ko kini. Kung tinuod ba ugaling kining inyong gisulti ka na ko. Busa kalma. Kalma lang mo, Wilma, Dindo.
3: Ay, si Undong. Ay, ako nga tuon sa kwarto, ha? Undong! Undong?
1: Oh, Wilma, nga no?
3: Wama si Undong din sa iyang kwarto pa.
2: Hain mo nga akong apo!
3: Dindo, nawa si Undong sa kwarto. Ang atong anak, Dindo, hain magka.
1: Asa man siya? Di ba imo matong gipasuot sa kwarto?
3: Maugadi, nagtuo ko nga naara siya sa kwarto.
1: Tigaling ni Gawas.
3: Makitan unta natong ni Gawas pa. Pabilang ang ianan kung mugawas siya, muagi ko siya din sa sala.
1: Oh, time pa, saluyo. Saluyo, Wilma, saluyo. Sa tabay, basinaas tabay.
0: Sa dili ba kong padayon mga bata, painumdum sa ta.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
4: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata. Unya na nga tol pa,
7: fix it with Aldex. basta allergy symptoms, adunay Fixidoc ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
8: Fix it with Alnex.
7: Source, RQVIA PMDI2S 2025.
9: Unilab quality yan.
7: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga kasama, ako si Radyoman Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
11: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. It's Melly Francis.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 ka buok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon aki chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita halang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas, limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083 series of 2026.
4: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
0: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwa Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay, nangahon.

0: sumbay sa akong asoy kaninyo.
1: Sa tabay?
2: Oh, dali, Wilma.
1: Dindo, wadi di sa tabay si Undong.
2: Oh, ginoo ko. Samantaw na nga itong anak, Wilma.
1: Ginoo ko, Dindo, nahadlok na ko. Mao na ba ka niya giingon niya nga dadun siya?
3: Mauna ni.
1: Pa-unsay?
2: Unsay?
3: May abot na ang adlaw. Kunwa ko masayop, atuan na siya sa ilang gingharian.
2: Sa gingharian?
1: Gingharian pa?
3: Oo. Oh.
1: Pa, mawa na namo ang among anak, mauba? Ganong ilang magkuhaon na among among anak?
2: Mauna pa, nga naman, dili sila ang nanag-iya sa among anak pa. Amo kining anak. Unya sa imong anak lang kasayon nga ilang kuhaon ang among anak.
3: Ay, wa na ko'y katubag din yung duha ni Ana Wilma, Dindo.
1: Dili ni mahibo pa. Dili ko musugot nga ingon ini lang kasayon nga kuhaon nilang among anak. Dili yung kumusugot.
2: Mga yun, tagtabang sa mananambal, Wilma. Muduol tag mananambal, niya mantigo sa sama ni ini. Aron mabalik ang atong anak.
1: Panito umini mo. Nagikuha sa inkanto ang among anak. Musa muduol mi og maantigo ini. Mga ingon ini nga sitwasyon. Mga yun, migtabang kung sa among buhaton nga mabalik ang among anak.
3: Ayaw, Wilma.
1: Ha? Ah? Nga naman pa?
3: Pabutaw na ninyo nga mabalik siya karong hapon sa alas 6.
1: Unsa?
3: Paminaw una mo na ko. Nakasabot mo. Pabutaw niya ninyo ang alas 6.
1: Sige pa.
2: Sige pa.
1: Pabuto na mo.

0: Wow! Mauna yung mong lugar, Inday?
1: Oo, Indong. Mauna yung among kaliputan. Kaliputan sa mga engkanto.
0: Oh. Hala, hala. Lahi lagi mong itsura din, Inday. Nakay pako. Nakay wings. Makalupad lagi ko.
1: Makalupad mangit ko, Indong. O kuni ako din sa among kaliputan, ingon ini kayang akong itsura.
0: Oh, nindot kay tanawon, Inday. Nindot kay ka, tsada kay katanawon, mura ka ka ng fairy.
1: Makadungag pita ko anak dito sa inyong kaliputan. Fairy ko no ang sama na mo. Usa ako ka engkanto, Undong.
0: Oh, engkanto? Bad na engkanto?
1: Kaya nga no, bad pati ay ko.
0: Oh, diliman.
1: Sa ato pa, good ko, Undong. Doon ay bad o doon na po'y good na engkanto. Ang puti, mo ka na ang good. O ang itom, mo ka na ang bad.
0: Oh, mo ba? Oh, wow! Ganda ka flowers. Indot kayo mga colors, ganahan ko flowers.
1: Oo, oh, apunta kami din sa mga buwak, Undong. Mga nindot o takong kahoy o naamay dagang busay din eh.
0: Busay?
1: Oo, oh, samaan ang nasa unahan. Dali, at tuta.
0: Hello? Hello? Naano ka din ito sa waterfalls? Layo pa ba ng tatugali niya? Na magic! I-magic ni mo, Inday?
1: Dinhi sa among kaliputan, dili ka magmasulupon. Malingaw ka dinhi, Undong. Malipay ka dinhi.
0: Hello, oy. Dakang magic? Kanindot sa waterfalls.
1: Ganahan ka maliko?
0: Oh, pasinlaom na dia. Madloko.
1: Ayaw ka hadlok. Ni aman ko. Sige, tanap na sa tubig.
0: Gigi. Oh, hello. Nga naman ni, waman ko mapatidlom. Waman ko maluk. Waman ko matidlom sa tubig, kakutil. Hello, wajon!
2: This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.

0: sumpay sa kung aso ninyo ning sibnaw na nga naguluhan. Ang inday ni Undong dinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat. Kinitra, dalit ka na to sa Aramen Drama.
1: Ta, ni tatay mo tuman.
2: Ang putang nga bata.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong gabi eh, kiniyong Radio Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka na ito sa SED Marketing, ang tingamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ni-issue ng Securities and Exchange Commission CONSEC o cease and desist orders batok sa mga investment firms nga nakalapas sa mga balaod batok sa unauthorized solicitation gikan sa publiko. Duha ka mga firms ang duan na sa SEC paghunong sa ilanga tagsa-tagsa ka mga operasyon nga gikitahong ni dasig mga kadudahang investors na nagtinguha og guaranteed returns. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
6: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
7: Napagi ko diri ba? Bakit ko kayo pagdiri?
6: Kasarangan nga kasinatian.
7: Lalo diri kong lab.
8: Sure ka?
6: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
9: Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
6: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
10: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
6: RMN Drama presents
11: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
12: Bagong bayani ng sandal.
6: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo anong drama sa radyo.
13: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting
14: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas dakanang lutin, mas epektibo, mas klaro.
15: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
14: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Our Gentle Care for Every Filipina, PH Care.
16: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
17: My budget? So

0: Kay dito, te, ang mga korap, masarap ang buhay, uy. Ang mga pobre town. Sorry kay maiwan sa ere. Mauna dito, te.
1: Ay, maita bitaw sa Pilipinas karon, uy.
0: Mulang?
2: Hey, what are you talking about?
1: We're talking about the current situation in our country, the Philippines.
2: Oh, yeah. It's disgusting, infuriating, such embarrassing to the national government.
0: Maugyod. Maunang kadaghanan mo abroad na lang, sa gawas na lang sa nasod manarbaho. Dili na ganang mo balik sa Pilipinas. Bisag ako, kung makatrabaho kong tarong, dili na ako mo balik og Pinas, uy. Eh.

0: Nana ko din silang ate, Pang.
1: My lord, si Frank ang naabuti ah. Hamas na si Ate Ron.
0: Ito ah, nang lakaw balik. Igor ako nilang gihato din sabay, gipahimutang.
1: Oh, ibalihaw lang niya kong pasalamat nila, Mang. Sa ilang pagkatimani mo niya.
0: Sure, Pang. Pang, nice ka ayo diri ay. Grabe. Murag dili naman kung ganahan mo balik sa Pilipinas, uy.
1: Mang.
2: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sa ginanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Ivor Todaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpamina.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
2: Dayon, muna.
3: Unsa kining dapita, Adonis?
2: Niya ka sa atong paradiso.
4: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
3: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
5: Sinama ng patyo sa para! Siya ang nagdahang imalas! Dire ka tunapit!
1: Amara. Tagsulat, Cecil Danusos Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
6: DGX 500, ang tuba kontra sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa the sugar sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butiga sa iyong lugar. DGX 500.
7: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500. Dua lang kakapsula, kada adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay og asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
11: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Bayo Jessic, maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
12: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
13: Physically challenging ang trabaho ko.
12: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko.
13: I feel inspired to work every day.
12: MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
16: At first I was afraid.

0: Nygon, 100% knockdown.
1: Ang katimog sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko hospital yung dahat, nagugus ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
4: Living Testimonies.
7: Samok nga ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift. Ubo nga samok. Pag tusiran.
4: Tusiran Forte.
2: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
9: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
11: Dr. Liberal Estadal, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL COVID-19 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL COVID-19 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya magkakang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
12: May buhay sa makabuhay!
13: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal. Maayo na lang na ay Kitty Let's. Chewable paracetamol and candy flavors. Di kumabala ka. Kay dali rin pa inom.
14: United Home. Unilab yan.
15: Paracetamol is the generic name of Kitty Let's. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Na ay high cholesterol o diabetes?
17: Oh no!
16: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
17: Yes!
16: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
2: Unilab quality. Yan.
9: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
18: O karon sa sumpay na itong suwilanon, Amara.

0: Usaban, saktuan ng butong mo na.
1: Daghan ramang ganit ni Nuy. Salamat kayo, Nuy, ha? Nangunay mong kagkat-kat sa lubi, uy.
0: May lang matang ba ka o butong ba? Eme, magkwad ng pitsil, be, aron may sundan sa kuskuson yung butong.
1: Ayaw na lang, Nuy.
0: May mga isurong pitsil, good mo na.
1: Buka na lang palihog, Nuy, kay ako lay kuskus og ditsawan rin ako kaon.
0: Usa? Hehehe, mura mo kang langa, mula.
1: Oh, ha?

0: sa tila nas muna paiking good, mamayang ganahan nga, kuskuso ng unos butong. Nga, dili lang isuot spitsil.
1: Aron ma-feel na ko, no, iking nga mamutong ni.
2: Amo na. Amo, osad. Kapantisip ko, ana. Mas lindo tinood ang kuskuso niya, niya ni sugungit ba? Bebe. Pero kung hagay, bukong ko ng butong. Ikaw mo ni bahala, ha? Iso. Okay, ha? La. Tawato mo na.
3: Wow! Ang binibi! Ah, tamisa, pero buyag sa tubig sa butong, uy!
2: Bebe, ang bibi, kaya ako lang mukong tiwas, pe. Pero pagkakao ka sa unod na.
3: Hindi, alam na yun.
2: Sa patay, ha, patay. Kaya iba, ikaw sa kwan, sundang. Tikas na.
3: Wow, nindutas unod, uy!
2: Manigit tawag kong sablay luwag. May abin ang upang butong ni Ajipe kay ako ng hutdog buak araw matagbaw bukao nila.

0: na usab nuggets papadamyante sa wala kita niya kasabi sa una kung magdugay taguli dayon siya pangutan na dayon singkaan pagkita
1: nausab na siya dong hinautunta nga
0: ngaon sa ate mo na
1: wa dong sige na gawas na ka mag-ilis na ko
0: ote mo na pila mang katak ko sa bugas sa kalutuhon di
1: pangutan alas papa dong
0: sige te
1: hinautunta nga kining baby nga akong gimabdos mao'y nakapabuotan ni Papa Damian. Baby, kung magawas ka na, love-love ka ni Lolo Damian ni mo, ha?

0: Yes! Miabot ni kining atong gipaabot.
1: Bakasyon na gid nato, Emmy.
0: Maka-relax na gid ang atong utok ini.
1: Maog yun.
0: O makalikay ka sa mga students nga mga bully.
1: Maog yun, Emmy.
2: Muna.
1: Oh, Renner. Nga no?
3: Nakabantay ko ni mo. Nanambok lagi ka.
1: Oh. Ha?
0: Nga no malig manambok, Renner? Sabay labot ni mo, ha?
3: Oh, wa. Pero lain man lang yung pagpanambok ko. Bidak ko man yung batang.
1: Oh.
3: Pero magkagmablos mo na.
0: Hoy! Lalaking chismoso, Marites! Kung nanambok, mablos na dahil na. Daga na sa muna, oy, amiw!
4: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
6: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpamihi.
7: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus, busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o walong adto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o con urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, Paragis Bila-Bila. Maiman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, Paragis Bila-Bila.
8: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Luya ka ba?
11: Aduna ko'y kibati.
10: Way gana ug masakiton?
11: Kalisod na ko.
10: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
11: Maraming salamat po.
10: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Pagbirit, murag buhok nga lisod patas on.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's a belly.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kumusta man ang imo ang experience paggamit ni mo?
4: Okay, ma'am. Uy, magulak kay kung nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa lang, nakuha na itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
2: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
5: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ng makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos! Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Narong ikaw may masuko, Imi.
1: Natural! Ako man ang amiga ang imong gisultihan nga mura na siyang mabdos.
0: Ganun masuko mo ka?
1: O nga nung musulti man ka, anak Riner, ha? Kakita ka nga doon ni lalaki nga gikauban si Muna?
0: Wa?
1: Wa man di ay! Ay patakag tabi diya!
0: Oh, kalma lang, God. Sagan. Sugay. Namuha na yung mga pingo. Sa kasuko niya, misamot pa yung kagkagwapa.
1: Ay, lang di ay! Kanyahay lang way babae nga makagusto ni mo, kay mura ka bayot.
0: Sa? Bayot ko? Kung gusto na ka, makaingong ka bayot ko? Ha, Imi?
2: Husto na mo, ana. Riner, kung mabdos mang kuwa na kay labot ani akong kinabuhi, ayaw bantayi ang akong kaugalingon, kundi bantayi ang imong mga igsoon. Dagang kikigsoon ng mga babae, dili ba? Sila may bantayi. Kay basig usa o duha nila ang namabdos o guwa lang kay kalibutan.
0: Di mga igat ang akong mga igsoon babae mo na. Di sila mga igat.
1: Oh? Kalma lang, Riner. Mura lagi kang na-incredible hook sa kasuko. Eh, una. Di maguna-una. Kay mas labaw pa maday ka masuko kung mabas na nag-istorya.
0: Di lagi mga igat akong mga igsoon babae.
1: Dili ba ka? Dili. Ay, nagkasuko. Basig mo kiri ka diha. Dili rabi mi mo tabang ni mo.
0: Ah, halam di ay. Hanggang ni mo doa.
1: Hoy! Asa ka? Ngalawa ka at mang kariner! Hoy!
2: Husto na, Emmy. Pasag dito siya. Day, mailan na ba di ang akong tiyan? Dako na ding tanawon.
1: Dili pamanggod muna. Ba-ba lang gid ka ito sa Riner. Labaw pas babae ang kachismuso.

0: Naglali si Emiog ang lalaking linalang. Maldito gininta kayo taada. Adi kay, naayo naman ang iyong dunggan nga akong gilose. Marawa man mo tagam. Ah! Patagmon ko ribalik. Na siya doon. Doon na siya sa mabahay. Mugawas ko uga. Ako siyang brakingan. Ano sa ingon? Madagma na ning buang dako.
1: Mga buutan ako mga iksuong babae. Di sila mga igat. Di sila mga igat! Kasakit sa kuntuhon. Nadagma ko. Pero plain magdaan na kong gilaktan. Nga naman to? Mulag na may nagkalit akong blocking da. Oh, mino. Nga naman eh. Hindi ko magkabarog. Ah!

0: gisugyo ko sa akong desisyon nga dili isugton si Renner kay bati kay batasan.
1: Emmy, dili ba si Renner man na?
0: Oh, lo, siya bitaw na muna. Ang hanggang dako ay, nga nung nagyakap na siya ta? Ang sorry kay plano ining kagwang dako ay.
2: Hmm? Eh, tapangit ko ninyo muna, Emmy. Di ko makabarog ka.
1: Hala, Emmy, dili ko na siya makabarog.
0: Ang sa'yo mong gisulti?
2: Di ko makabarog, Emmy. Tabangin ko ninyo. Pabarog ako. Sakit kaya kong tuhod. Maglisan kong barog.
1: Naunsa man di ka, Renner?
2: Samtang naglakaw ko muna. Doon ay kalit ni Blacking na ako. Nadagma ko. Sakita ka doon.
0: Maun na! Gigabaan na kang muna. Ha? Dali as karmas, ha?
2: Ay kong kataw, Emmy, ha? Tabangin ko ninyo. Tapagay ko, agay.
0: Oh, wow, nice acting. Best actor na ka na, Renner. Manato na. Nila katuhuan na yung gisulti, nga di siya makabarog, eh. Tana na.
2: Muna, Emmy, ay ko niyong biyay, oy. Tapagay ko niyong pabarog at ako baluhoy mo.
1: Emmy, balikon na lang nato si Renner, oy.
0: Pasagdi na siya muna, oy. Bugal-bugalon kayo. Muna, gigabaan.
1: Tinuod man sa duri yung gisulti, nga muna kong mabtos. Namakap lang ta.
0: Muno.
1: Balik ko na ko si Renner. Tabangan ako siya makabarog, Emmy.
3: Ako si Armando Alarcon, nalipay yun kaayo ko nga nakadaog kong 2000 sa Bayugisik Bitbit sa Sirte. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat, Bayugisik.
4: Ako si Leonida Mabaga, wadog ko gadahom nga makadaog ko og 2000 sa Bayugisik. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat, Bayugisik.
5: Ako si Maribeth Fernando, nalipay yun kaayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa Bayugisik Bitbit sa Swerte promo. Gamito na ako ni para palit og bugas og pambayad sa kurente. Daghang salamat, Bayugisik.
6: Ako si Gemma Villaserna. Wajud ko makadaog nga makadaog ko og 5,000 sa Bayugisik Bitbit sa Swerte promo. Gamito ko ni akong daog para sa mga pamugas, para sa mga tambal. Daghang salamat, Bayugisik Bitbit sa Swerte promo. O sa IFM o sa BYU.
7: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
8: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Apil na sa EQ Diapers si e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit og hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxVit Kargado!
7: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Og ang mutabang, aron healthy ang blood, og naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom na kasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay gana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.

0: Makasama ang dramang What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle, lakas makafresh.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP. Cebu City.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotrof Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
13: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
14: Tunay Natural at Original.
13: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
18: Mahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
19: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
8: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Rigan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinumro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko tanang kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kape nya ko to inom na pugko 3 times ini kape jud ko nga paradis pila dila. Please sa hiram process kuan ako 5-7.
19: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
20: panayasa kini bata. Panayasa ni Carol Yudayon.
9: Christian anak ni mo siya. Nanugod nga imo mong palayason.
20: Ah! Wa ko'y anak ka, Durbal!
9: Unsa?
20: Uy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
21: Hindi lang ko layas, tay! Love man tamo na, tay!
9: Nagkaw-kagkaw-boy. Kinsa ka?
22: Kumusta ka na, aking mahal?
9: Kinsa ka?
22: Ako kini, si Diego Salvador.
23: Kaloy po asawa ko.
9: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
23: Mara.
9: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
20: Nagunsa ka din eh.
23: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
20: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
23: Pasaylo ako, anak.
9: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kininga drama gidalit rinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar o kini ang nahimong hinungdan sa paggawas o dako kaayong bato o sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod iya ang sugod ato, hindi na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw at to. Itapos sa tambayon. Tapos si Adto, nagtik ako ng hirapal. Kaya nitawag si ate nani na maawa tong binabila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet. Tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng duha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bilabila Herbal Capsule. Nilugwa ang dako ng bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas siya. Grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
4: Ah.
5: Asin?
4: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan naigibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na gani to nagpiti ako tulay ni Sman pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
5: Oo.
4: Oo.
3: Kay tikos man ako, mao may kuan sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan nimo tinuod apelyido og taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. We'll be right back.

0: Ay, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta mga higala na sa kinatuntunan? Yan ang sa ninyo higala sa kanginan, Ray Arellano, bansang kong partner, Wiley and Guapo sa TYHB, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Kadla, kada adla mo dyan natog inom ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay makapabaskog ni sa atong lawas o makapagana sa pagkaon. O ubanan nato sa pag-inom ang avocado coffee mix with guava. Nindot kay ni sila isago.
0: Ay, sa kalimot mo higala, kung gusto mo mga pi, ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. No, na kanunay, makapahansog, makapalangsik, unya makapagganap yun. Okay. Bueno mga higala, shoutout time. Shoutout yan ni Cherry Abilia, si Idna Hernani, si Naomi Vicente Lini, Quezon. Yes, a piece by third floor. Okay. Yeah, like shout out sa Bia niya. Yeah, sa Juan kining singan ni. Abba. Sa barangay Kaipilan, barangay. O sa tawag sa barangay Kaipilan. Si barangay Kapitan Mark Talio, kagawad Alex Duhay Lungsod, si Fanny Luntayaw. Ang nagpa-shout out mao si Bernabe Luntayaw, barangay Kaipilan, Sikihor. Alright. Kunya, lain bagi yung shout out dia sa Toledo City. Si singer Juan Puasa, Emlex Villa Hermosa, April Ray Pungasi, Toper Labaho, Dave Jones Buhawi, gikan kini ni Pedro Pungasi. Okay. Kunya, lain shout out sa dia ni Dominador Gasita, si Genesis Alaan Abduhan, Leo Lugay, Amy Durango, Manager Nilo Tadio, German Ochiron, Baby Kubar, si Dondon Lumanog, Joey Pitagura, o

0: Himayang Nahunlak. May pasundaya garon diya sa sitio sitio Upper Sampaguita diya sa ES Portona Street, Mandawi City. Garon Setyembre 25. Sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Borga o Sir Brian Fernandez. Muna mo ikilatangin na ninyo. Garon ng Setyembre 25 atong dramang Himayang Nahunlak. Alright. Bueno, mga dito magdangan. Libre shout out. Ah, muna. Sunod na ko ba? Itong inom naman ng agi. Nga niya dayon. Alang sa paning atong sugila nun. Nanuro yun sila si Chris o Clara. O nanuro pagmutil. Pero, nihapit una sila sa mall. Aron mamalit o mabaon. Kaya samtang si Gary na hibong in town kung asa na sa bilakaw si Clara. Dito sa motel, ingunin ng litabo. Yan ay nasumpan nga ito sa Gitanon, Himayang Nahunlak.
1: Patay na ang pulmang magalit, puno sa utyaka.
2: Samtang magkaon ka.
3: Ang ganahan ko, anak.
2: Is ay bangag sa ilong.
3: Kay mukaon ko samtang imo kung kanain.
2: Oo, singan.

0: malipay ko mari nga makita na ko ang akong mga kinugos. Pwira lang si Gian Angel, no? Kay tuwa maka sa siyudad na nga-apply magtrabaho.
1: Lipay sa kaninang Jiko ay, kay matag-anhin mo, may dahakag yung sinugatan.
0: Maturan, langga ko ta mo.
1: Salamat kayo sa paan sinudlan, Ninong. Kining paan nga naisud, bukayo, lami kaayo.
2: Bitaw pre, lami gyud.
0: Nagianan ako dito sa pardong.
2: Og salamat kaayo pre ha nga, pero may yugang mag-anhian ha.
0: Natural, mga langga gyud na ako ang ako mga amang bata.
1: No, si Kuya Amang naman lagi nag-drive ang e-bike ni Papa ma.
2: Oh, hain mo din si Christian, Mangix. Na, di kita magkasinabot ini.
1: Oh, nilakaw si Kuya Mangix ma. O gibilin din ang e-bike ni Papa.
2: Oh, asa man dito si Christian pa ingon?
0: Waka to magduwa og milagro, Marie. Ay, Ginoo ko.
2: Onsa pre?
0: Aw, di ba? May buong malangkod ta. Manong nag-una naman uli ng ibaik din niya? Unya, si Pare Christian, wak pa.
2: Ay, doon na siguro siya importante kayong gilakaw, Prejiko.
0: Aha, Marie?

0: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsan lang diyan naghakay kong bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kaniya akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yon, gisuwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na gyud akong ibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban gyud ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
2: Tay, tata ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian kay katungula pa ka gamit sa atong kape?
3: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mga lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalag sa... Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
2: Ha, bukid sa kulian?
3: O kato kaning ama nga mo rin na.
2: Bukid sa...
3: Kaning... Oo. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka ganito, mag-listo.
2: Baka ka sa bukid, ikigaw ka sa ka?
3: Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano, ay, pati
2: na
3: iyahayo.
2: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
3: Makakat-kat ba?
2: Tanong mo yung
3: sa mga mga. Magrapag ito atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalungsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
2: Sige pa kanan mo lang.
3: Sion.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Tuloy mo ito.
3: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
0: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
4: Ako si Anan Nebres, taga Purokdos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako in

0: paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. O ingon ana.
1: Paragis bila-bila.
0: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
1: Bila edad mo ron, ma'am?
0: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: Oh, okay ra ka diha nga nag-usap-usap ka man.
1: Maniho lang di Christian kay maniho sa kapka ko kaon na lang.
0: Oh, maniho lang ko gato. Sige, maniho lang ko. Aw!
1: Aw! Aw! Aw! Aw!

0: Apa sarago to si Kuya Mangix ni mo, Arthur?
1: Ha? Ya naman, ma.
0: Pangutan aog asa si papa ni mo. Kaya tong apason.
1: Oh, ma.
0: Asa marikat si Christian paingon?
2: Musulti na lang yun ko si tinuod ani Marimara, no?
0: Tinuod nga unsa?
2: Nakita nun to na ko si Christian, oy.
0: Diin man?
2: Ito na pista bukan nalpardo, ay.
0: Dito siya?
2: Umay pa sa hero nga nag-spaghetti lang. Nagpurul, siksik, ayaw, guwapa.
0: Unsa?

0: Unsay po ni Kuya Mangix ni mo, Arthur?
1: Ambot ma, di masabot si Kuya Mangix, uy. Nakalagtudlo-tudlo.
0: Uy, mao ba? O, kun mao, asa man na to apason si Papa ni mo?
1: Paabot lang ta maulis, Papa ma. Di lang ta mag-apas-apas.
0: Bitaw, no? Siguradong doon nagirason si Papa ninyo kung nganong si Mangix na ang hatod sa e-bike din isabay.
1: Bitaw, ma. Oh, nang di man imutawgan sa cellphone si Papa.
0: Husto. Husto.

0: Ay,
1: busy kayo, Tadri. Ay,
0: kay Bahal.

0: si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nakatindog na ko. Muto nakahuna ko nga ma-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, ani sugod. Muna na ang gibati na ko. Okay. Na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kagawa akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang hiangguban pa mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskaring. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon. Makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot gyud sa lawas gyud paminaw.
2: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak
1: na? Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon, epektibo gito sa akong lawas. Ito
2: pa, murag magpangita na ka.
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gito sa akong ibati gito. Wala gito siya.
2: So karon, gimintay na lang ni mo?
1: Gimintay na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Busa, sa unsamang badatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusaling Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Alex, may ka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
9: Mayong adlaw ka ninyo mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Huwag ako nasab si Dr. Ramil Uy. Magapahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing panglawas.
9: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
10: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
9: Correct.
10: Ingon sad na ang lawas nato Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
9: Palagi.
10: Matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
9: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
10: Correct.
9: Apan ang pangutana, sige batag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
10: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
9: Hosto.
10: DTX 500 og Mighty C na lang. Kay kung lantaw ni mo ang Mighty C, Sir GP, imagine sa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
9: So dako, kay mo masay, mahal na ba ng orange ron?
10: Tag-bensinko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya, wala na ipinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og Mighty C ra jud.
9: Correct,
10: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
9: Husto, Doc.
6: DTX 500!
8: Ako si Albert nga tagadumagiti. Opo, ang akong mga tiin o mga pagkakit. Sa pagkadumag na po sa DTX 500, akong gindouble dose o nakakapsong sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
6: DTX 500! Pumali sa mga butika.
9: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
10: Sa mga dili, tingkaw utan, Sir GP, niya wala pa dyan gainom og DTX 500 og Mighty C. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posibly nga mo resulta kini sa cancer.
9: Ah.
10: Number one, cancer. Siyempre, tayao na yung cellula. Alzheimer's disease.
9: Ayay.
10: Mataya ang imong utok.
9: Brain.
10: Yung brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imulawa.
9: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki, o dili makaanak.
10: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo, o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas og utan nya inom og DTX 500 og Mighty C.
9: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
10: Nya imo na nailabay imong tab. Wala wala mga sigarilyo, di ba?
9: Oh, wala. Wala.
10: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maujud na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
6: DTX 500!
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag.
8: Tulog po ka kapsos sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500! Pumali sa mga butika. DTX 500!
11: Ako sa Jubilee. Supra. Kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ga vitamin C.
12: Ako si Jenna taga-Amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong asin. Sige ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Pulo lang ka adlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo jud kaayo.
6: Mighty C.
13: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
14: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
8: Tulog pod ka kapsos sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX
15: 500.
16: Pabali sa mga butika.
17: Mayong adlaw mga ka-DTX. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mm-hmm. Abi ni mo, Sir JP, kung mapalitra na to unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, mapalit yung ko. Kung daghan ramang kagkwarta, palit na lang ka eh.
17: Sus, kung naara.
10: No, how I wish, ingon anak kasayon ang pagpataas atong kinabuhi.
17: Husto. Tsakto jug ka, Dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon, o siyempre, gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 o Mighty C.
10: Dili lagi doon ta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 o Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit o DTX 500 o Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba ni mo palit? Ug mukaon na pulo ka klase sa utan matag-adlaw, malisuran ka ana.
17: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C. Matag-adlaw, kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Dok, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
16: DTX 500.
18: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
19: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
20: 2 weeks pa lang
19: may alivio na.
20: Pag 1 month ka pinaayo na ako.
16: DTX 500. Pabali sa mga butika.
10: Sa matagigayon nga mo divide ang cellula, Sir JP, mugamay po ang telomeres.
17: Correct.
10: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine, Sir JP, kung 75 katuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellula og mamahimong inactive.
17: Kung himsog ang cellula, Dr. Ramil, ang autophagy, mupuli, pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
10: Problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom o DTX 500, di ka binuminom o Mighty C. Kay mismo, ang imo nga cellula o dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mugi na importante nga mag-inom yun dahil tag DTX 500 o Mighty C, Sir JP. Apil po ang tanan nga organelles. Ug mauki ni delikado, Sir JP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress, dili mamatay ang gulang o masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kagalingong kopya o mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
17: Munay kuyaw.
10: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom o DTX 500 o Mighty C, ang may tabuan na munay hinungdan nga mag-guba o madaot ang imong selula o mo resulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
17: Sakto, Jod. Usapa do ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
10: Taghana.
17: Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay po kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
10: Muna, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 o Mighty C, og sige na itong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
17: Wow!
10: Nga naman.
17: Oh, nga naman.
10: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og Mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
17: Kalami.
10: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 og Mighty C.
21: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
22: Karong September 7 to 18, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
21: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
16: DTX 500.
8: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil o mga panakit ilih. Sa pagkaduwang na po sa DTX 500, akong gindubol dose o nakapsol sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
16: DTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Ruda. Dali na kayo kumag kasakit o gilana. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-ino 3 times a day. Dali na jude ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilana. Best kaayo ang Mighty C.
16: Mighty C, pabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Ang baho sa ilok dok dili jud na malimod. Naadjoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
10: Tugod na sa kagaw Sir GP nga moy gapabaho sa ilok. Sakto gyud pag human nila ligo Sir GP ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
17: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
10: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
17: Oho. I agree dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh dok kay wa ni say aluminum. Sa tupa nan toxic.
10: Yes. So sa mga gapanimahog ilok dia, kinira jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
17: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
10: Naay duha ka pamaagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
17: Ay, perfect.
10: Ang Extend Food Supplement Sir GP, na maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
17: Correct. Wa jud na side effects dok. Na ipakapinoon, frontal effect.
10: Hala? Tay, pwede ka na.
17: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
10: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
17: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
10: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
17: Gusto.
10: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
17: Correct yun na dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
10: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
17: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
10: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
17: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
17: Ang atuang pag-isgutan karon dok, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
10: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
17: Mao jud na.
10: Kay kung hinay dagway Sir GP, naa jud tsansa nga magbara kini.
17: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi pero kung hinay kini, mga tagak na na.
10: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize our GP, maghinahinay na siya ang deposito.
17: Muna'y delikado.
10: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids our GP.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
21: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
22: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
21: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Og kanang antioxidant dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
4: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
17: Hosto dok.
4: Ang ditribayo tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugna niya kini aron dili mahubag, walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og ditribayo.
17: Unya unsahon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
4: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
17: Kampyon. Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra magpundo, hipuson jud ni siya sa ditribayo. Padaghano ni ditribayo ang imong HDL,
4: ang imong good cholesterol.
21: Ditribayo.
15: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo, taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa ditribayo. Sa nakabulan nawala na akong labad sa akong ulo, anong wala akong blood pressure?
21: Ditribayo.
16: Ang ditribayo nga may physio,
21: ang physio nga
16: may ditribayo.
21: Ditribayo.
17: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
4: Maunay nakamaayo ni ditribayo sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung ditri ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid, kung plain nga ditri lang sir GP. Pero kung ditribayo na siya gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so simpre mag-ditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
17: So unsa man ginabuhat ni ditribayo dok batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo padaghano niya ang imong HDL level.
4: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
17: Correct.
4: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Batay siya.
17: Muragwardyahan niya, no?
4: Kini pa, Jud, ang ditribayo, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
17: Wow!
4: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
17: Dakumbaga.
4: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, ug uban pang mga sakit sa brain.
17: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
4: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang ditribayo. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. Klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 sir GP.
21: Ditribayo.
23: Ako si Aying, ganabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan na ako ginom ang ditribayo. Weeks pa lang na matikdan na gid nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
21: Ditribayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
16: Kapalit sa mga butika.
21: May TC.
16: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Jenna Tagaamla. Ka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o may TC. Two times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC ka epektibo jud kaayo.
21: May TC.
16: Kapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato sir GP.
17: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
17: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
17: Ubita.
3: Wow! Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica DioFresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na na, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
4: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
3: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
21: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
22: Karong September 7 to 18, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
21: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
3: Mayong adlaw mga kaditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako sad si Doc Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na inyong ditribayo. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain ditri.
3: Unsa ba dyan ang neuropathy? Ang neuropathy, mao ni siya ay atong mabati, nga binhod ining atong kamot, og murag na igapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot, murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
4: Ang line na Sir JP, kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves, makaingon na lamang ka nga, ay, natumba na dahi ko ni mo?
3: Oo, oh, naiuban ganit, Dok, nga, natunok naglansang, nga, nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
4: Ang rason niya na, kay taas ang imuhang blood sugar.
3: Gusto.
4: Usara man jud ang pagpaguba, Sir JP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
3: Correct.
4: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
3: So, unsa ba jud ang ginungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
4: Giatake na niya ang imuhang nga mga nerves, Sir JP.
3: Number three, ang alcoholism, ubot ipasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadoubt pa na siya mo mga nerves.
4: So, mapagtabang ana sa ditribayo. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir JP.
3: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
4: Dugang pa, so, ang pag-control sa ditribayo, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
3: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 bio.
4: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
3: Kalami.
4: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ra ang insulin. insulin ihatod ra dayon.
17: Kini pa jud do kung ga D3 bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasigi, bisag walay unod imutyan. Kay ang D3 bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
4: Kablo ka Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 bio sa mga neuropathy?
17: Unsa man do?
4: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
17: Oh.
4: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
17: Ah, paita.
4: Kaya nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga-connect sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
17: Wa na'y wiring, Doc. Sato pa.
4: Take note, ang nerves, adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
17: Correct.
4: Kanang ditribayo nga na'y good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
17: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3 bio.
4: Mao na'y myelin sheath. Og sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers, ug ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3 bio, manaris dyan na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang D3 bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves, niya, kung sige kag D3 bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga anong magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3 bio.
17: Muna'y D3 bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
4: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3 bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
17: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
17: Ayaw abusuhon.
21: Kamu ba iti gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C ug DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon ug check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663. Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center, Cebu City Bronx.
22: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
21: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center, Cebu City Bronx, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, ko

0: Now, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata, unya na nga tulpa, fix it with Alnex.
3: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana, Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
4: Fix it with Alnex.
3: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
5: Unilab quality yan.
3: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Na ay high cholesterol o diabetes?
7: Oh no!
6: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
7: Yes!
6: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
8: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala, kumusta gmayang gabi ikanatong tanan?
1: Sa pagkausap pa, welcome! Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. September 16, 2026. Lais sa watampo na usap ang atong paghatag at pagtagal. And this time, ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Brian. When you stand by Brian, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni atuhang tudkaron, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
0: Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Buenos tiyan, boy, Brian, alang sa musuwat. Dini siyempre sa atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene.

Salamat sa kinabuhi. Sa tanan nga gihatag ni ini kanako. Sa labaw mo kagagahom. Ug sa samang higayon, wa ko kabaw kung anong kinahanglan ko pasakitan. Ate, pito palang katuig ang akong edad. Sadyang nawala ang ako maginikanan. Usa ka aksidente sa dalan og miputol sa ilang kinabuhi. Kalit lang sa usa ka pagpamilok, nahimo kong bata nga wa na'y maginikanan, ate. Ilong tuwapos. Wa ko kasabot sa tanan ni ato panahuna. Nga ako nahinumduman, mga akong paglingkod sa usa ka suok samtang ang mga tao nang hilak o naghiskot sa kumaginikanan. Ang akong pinakadakong kahadlok mao ang pangutana nga sige na akong balik-balikon. Mag-unsa na lang ko. Unsaon na lang nako. Apan wa ko pasagdi sa kinabuhi. Gikuha ko sa kong ayaan nga si Auntie Lina. Igsuon ni Mama Ate. Wa ko niya tanawa isip usa ka obligasyon. Wa niya ipabati ka nako nga lahi kong anak. Iya kong gi turing nga tinuod nga anak ate. Kung unsa ilang gihatag nga pagpangga sa ilang anak. Mao sa bilang gihatag nga ni kanako Ate R. Kanunay konsultihan ni Auntie Lina nga bisan kanusa. Dili na ko naunaon nga wa na ko'y ginikanan. Kay naa sila nga nagmahal o nagpangga kanako. Sila na kuno ang mamahimo na akong bagong ginikanan. Pulo nga akong gihuptan sulod sa daghang katuigan ate. Si Uncle Mike, bana ni Auntie Lina, may dawat usap kanako. Aduna sila duha ka mga anak. Wa ko nila ipabati nga dili ko apil silang pamilya. Sa compound diin kami nagpuyo, tanan na kong giila nga pamilya. Gikan sa side ni Uncle Mike, ang iyang mga eksuon, ang akong nahimong mga uyuan o gayaan. Sa akong pagkabata, wa ko'y laing kalibutan gawa sa among compound. Ang mga anak sa mga eksuon ni Uncle Mike, ako ba kauban sa pagdula? Akong kauban sa pagkaon? Akong kauban sa pag-eskwela? O usahay? Ako ba kauban sa pag-away? O panag-uli? In short, silang akong kauban sa akong pagdako, ate. Sa akong huna-huna sila ako maigagaw. O sila usab, nagturing ka na ako nga usa sa ila. Nga pariente. Mga sa dihang 17 anyos na ko, huwag ko magdahom nga dunay usa ka tao nga maabot o baka pausab sa akong pagsabot bahin sa pamilya o gugma. Siya si Amy, ate. Pag umanggon siya ni Uncle Mike, ilo usab siya sa maginikanan. Ug idala sa mga pamilya aron kami ang maatiman kaniya. Halos magkaedad rami ni Amy ate. Nagdako siya sa probensya o panagsara siya mamisitas compound. Bisan pareho kaming giilang nga pamilya, wa mi magdungan og dako. Wa mi nakatukod og samang klase sa bonding nga akong nabatunan sa ubang maigagaw. Sa akong pagtan-aw kaniya na itong una higayon, nga nagpuyo na siya sa among balay. Wa ko siya makita sama sa akong pagtan-aw sa uban. Wa ko nasayod nga nung lahi ang akong pagbati nga ito kang Amy. Tingali tungod kay wa mi nagdungan og dako ate. Tingali tungod kay pareho ming estranghero sa usag-usa. O tingali tungod kay adunay mga pagbati nga dili nato pilion kung kanus amo abot, Ate R. Sa sinugdanan, akong gipugnan. Gipahinumduman nako akong kaugalingon nga pamilya nako si Amy. Ako siya gigagaw. Apan ate, ang pagbati dili di ay pwedeng pugnan. Magtuman siya iya ate. Sa pagpanglabay sa panahon, mas nagkaduol mi ni Amy. Mag-share og mga problema. Ug wa ko na matikdi. Nga ang tao nga akong gituyo nga likayan. Muna hinon ang tao nga akong gipangita. Kumawala sa akong pananaw ate. Ate R. Wa ko kapugni akong kaugalingon. Nahigugma ko. Ngadto kang Amy.
Ugo ako dama. Nahigog mo siya siya ngalikan ako. Sa laktod nagkarelasyon kami ni Amy, ate. Wa na mo tuyo ah. May tubo kini sa among kasing-kasing. Among gisikreto ang tanan. Apan bisan unsa namo og tago na siren kini sa mga tao sa compound. Na Amy o yun, kay lagi sa tinuod lang dili manggid mi, magkadugo. Pag-ubangkon ko ni Auntie Lina, pag-ubangkon usab siya sa bana ni Auntie Lina. Ate, kung atong huna-hunaon, dili gid mi paryente. Apan lagi kay, bisag dili mi magkadugo, pareho kami gitudluan ng among panimalay o sa kapamilya o sa kakompound o sa raang tao nga nagsagop o nagatiman ka namo. Diin giisip kami nga ilang mga anak o nga kami ni Lina managsuon silang pananaw ate. Sa tinuod lang, lisod sabdon nga nung ihikaw nila ka namo ni Amy ang relasyon nga among giampingan. Apan ang among relasyon para sa uban o sa kabutang nga dili angay mahitabo, pero para sa among duha, tinuod ang among gugma. Ate, ilaming gipatawag. Atubangan ni Uncle o ni Auntie Lina. Gignan kami nga dili mi pwedeng magunay. Isipo namo nga magsuon kami. O sila nga mong ginikanan. Mihilak si Amy. Mitando siya. Gusto ko musupak ate. Apan, o ako'y mahimo. Itong tungkol na muramig ato banga sa grand jury ate. Nga tanan, nakaabang sa among defense. Ate R. Hinay nga misulti si Auntie Lina. Nga bisag dili may magkadugo. Apan dili ka na magpasabot. Nga pwede na may magunay. Kay ila ming di-adapt pareho may kapilyedo. Adapted ding duha. Ni Amy ate. Ug nagpuyo sa usa ka balay. Nagkaon sa usa ka lamesa. Sinagup mi. Sa mong uyuan ng iyaan. Itudluan nga isipo ng usang-usang nga managsuan. Ati may tubago sa unang higayon. Dili man mi katugo ni Amy. Unang higayon nga may tubago nga to kanila. Apan may tubag si Uncle Mike na tinuod. Pero kinahanglan nga isipon nga pamilya. Kaya ang akong pangalan o ang pangalan ni Amy pareho o apelyedo o ginikanan. Kala ang pinakasakit ate, pulos may adapted. Wala ko makiglalis na sayap sila. Kabalo ko ka doon na sila'y punto. Gusto lang ako ipangutana ate kung dili man di kami magkadugo. Nga nung dili may pwedeng mahigugma sa usag-usa. Ate, mihilak si Auntie Lina. Sa kuna-huna, dili ko gusto nga mahimong hinungdan sa iyang mga kasakit. Sa laktod, nagsulti mi ni Amy. Ug nagbulag kami, ate. Sakit man. Apan wa na lamang kami supak. Wa na lang ako ipugos sa akong gugmang ato kaniya. Among gidawat ang gusto sa mga ginikanan nga among giila ate. Ug mistaad, nga kalimtan na mo ang usag-usa o mo-focus sa mga pag-eskwela. Gitry na mo nga mabalik sa normal ang tanan. Sulod sa among panimalay. Apan dunay usa ka butang nga bisan usaon nako dili na ako mawala sa akong kasing-kasing. Ang akong gugma nga tukang Amy, ate. Milabay ang mga tuig nakatapos Miss College. Nakabato og trabaho na usab ang among kinabuhi. Apan wa na usab ang akong kasing-kasing. Kumakita na ko si Amy, din ako tuyuon ate. Gusto ko magakos kaniya, gusto ko maduol kaniya, gusto ko sultihan nga mahal na ko siya.
apan mahinomdom ko ni uncle ug ni auntie. Ang ilang pagdili nga matud nila dapat isipon namo nga managsuon mi og pareho mi nga og apelyido kay pulos mi legally adopted ate. Nauna-una ko nga ang gugma dili angay pangitaon. Kusa kini mo abot sa imong kasing-kasing. Pugnan man nimo apan di mapugnan ang kasing-kasing ate. Og tungod lagi gusto na akong protektahan si Amy, ako siyang giignan nga manguyad na lang siyang lain. Sakit man. Ate, nakabatod og langin ni gugma si Amy. Grabe na akong hilak. Apan wa ako'y laing mahimo gawa sa pagdawat sa kamatuuran. Ang kunan ko ate, sakto yung gibuhat, dapat mangita siyang lain. Kay nakita na ako ate, nga dili na ako isiksik akong kaugalingon nga to kaniya, kay dili kami para sa usag-usa. Hangto nasayra na ako, buntis si Amy. Nahigayo na. Murag mabuak akong dugahan. Wa na ko'y pag-asa. Buntis na siya. Hapan ako na siren, ate. Minyo di ay. Ang nakapabuntis kaniya. Nasuko ko ganto kaniya. Nga nung gisiksik niya yung kaugalingon, nga to sa usakataong minyo. Mura siyang desperada, ate. May samot siya sa paghilak. Ate, pagkasayod ni Auntie Lina o Uncle Mike, wa ako masayod kung hangyo o sugo ang ilang giingon. Dako kong kakurat. Matod nila. Okay na ko nung kapakasla na lang si Amy. Di ko na sila gusto mo ulawan. Humanilan masayran nga buntis si Amy sa sakamin niyo ate. Naglagot ko nganong karon pa man. Nganong kung kanosa naging komplikado ang tanan nga buntis na siya sa lain, misugot sila nga mapakasal mi. Naglibog ko ate. Naglagot ko. Apanaluik ang Amy. Unsabay angay kong pagkabuhaton. Tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Brian.

gumay ni itong pagtimbaya sa tanang naminaw karon ate. Ilabi na kanimo kang Cap June og DJ Nova. Ako si Brian. 26 anyos ang pangidaron o kasamtang nanimuyo dinhi sa Davao City. Huwag ko kay Bao kung unsa ang

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Doy mo, ado ka sa syudad, Doy. Palitin kong Gugrimind Capsule. Kasi kad na nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Gugrimind Capsule.
2: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Dagos, salamat ka ni mo, Brian, sa imong papadangat ni mo swatampo ng atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Tinood gina, ang gugma ko sa gyung mo abot. Og di gid mapugngan.
4: Murag kawatan ang gugma.
3: Kusa gid siya mabot sa kasing-kasing sa katao. Nga bisag usaw ni mo glikay-likay, mangita gid siya paagi nga makita ang tao. Nga ano pugkana, no? Nga katong tao nga imong gihigugma, bisag dili pwede pangitaon, manggid ni mo.
4: Temptation, layuin, layuan mo ako.
3: Layuin. Utokso, layuan mo ako. Basta tayo ba, temptation, layuin mo ako.
5: Layuin mo ako.
3: Anyways, ang problema ko ron ni Brian, kaya gihangi na lang siya sa iyang adoptive parents nga pakaslan na lang. Pero di ba gid pwede pakaslan ang duha ka tawo nga pareho ka apelyido kay parehas man sila legally adopted. So meaning bisag dili sila paryente pero ngalan nga legally adopted sila same apelyido, di sila pwedeng kaslon. Ang hangyo karo kay buntis naman si Amy, ang hangyo kas lagi kanan panindigan na lang niya ang pangutana o si angay niyang buhaton. Of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
5: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene, Cap Junus na nato mga suking tigso bye-bye.
3: And of course, ang ato retired playboy, Cap Junjun di Asi.
4: Yes, masurte ng adlaw, DJ Nova and Ate Arlene. O sa ato mga bisita, ate, si yes, Miss Maggie, si Miss Antonita, o si Miss Jassy. Kahangtod ka ron. Open
3: inspired.
4: Line.
3: Open line. Abi ko inspired. So wala na siya, wala na siya.
4: Open line ate.
5: Open line na.
4: Oh, katong mga retired playboy ha. Retired playboy katong gusto ko
3: sa na may open line.
4: Seryoso nga relasyon ha.
5: Sa or
4: katong gapagita og seryoso nga relasyon nga dili binuang.
3: Ah yes.
4: Gusto na gid mahimutang sa kinabuhi.
3: Okay.
4: Tay-tay tulo ka prinsesa.
3: Okay.
4: Si Maggie, si Antonita og si Jesse.
5: Napi pas Maggie.
3: Anyways. Unsay ikaw, Dejinovs, ikaw akong pangutan-on, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Brian, ang iyong kalagutan pa, labon bito nga na, nangit ko sa una, nga, nagkagusto ko nga, Amy, di pwede kayo managsuon mo, pareha mo na akong mga anak, i-adapta mo nga sa, insakto, nabuntisan, gihanga na noon siya nga, sige, panindigin na lang.
5: So, money pa it, ma'am, no? Kanang, malago tag-appeal ba? Malago tag-una-appeal nga. Sa panahon nga ni Hangyo, wag isang sugot niya, karon kay na si Piatman, na kuana, no? Kanang, nanas, nakasalalay na ang ilang dungo.
3: Nabuntis si Amy, o so, Minyo. Pero,
5: kung ako si Brian, tungod kay nahigugma man siya kang Amy, iyan na lang panindigan. Kay total, kabalo man ang mga tao silang palibot nga nakagusto.
3: Pero dili, sila
5: yes, definitely, di man sila pwede makasal. Pero siguro, if amot lang kaha, if unsay process ana to revoke sa ilang adoption, basin taas kayo nga proseso, pero amo lagi.
3: Lagi, di, kay atong gitanaon, di ba nakadugo?
5: Yes, di nakadugo. Yes.
3: Si ang sender, si Brian, pag umangkon sa auntie,
5: yes,
3: while si Amy, pag umangkon sa uncle. So, murag, magbilas, o sabi, mana tawag but isa ko dili gid sila paryente.
5: Yeah, so mula mo ni makaguol lang sitwasyon nila pero sa karon nga muna magginailahang gidangatan para nako panindigan na lang ni Brian kay sayod man taon sa ang ilang paghigugma sa usag-usa nga tuod gani nga
3: kanabitan. Pero sakit kayo sa una sakit sa
5: true.
3: Para kang Brian ba nga
5: yes.
3: Kanang labon bitaw sa una kami na lang
5: pagbulag yun
3: pagbulag okay bagsuon mo magsuon mo yeah.
5: Intaw na ning kamot ubya sila gid no nga kanang ilag yung mabulag ang ilahang kaugalingon ba sa ilahang relasyon. So,
3: in fact,
5: sakit
3: grabing,
5: kayo.
3: Grabing ang sakit ni Brian kaya nakauya buglan si Amy.
5: Yes.
3: Yan na lang yung sige, alaw na lang yung manguya buglayin kasi hindi sila pwede.
5: Siguro si Amy po, gato nga mga desisyon niya, desperate nga kuan po to ba, nga mga desisyon niya.
3: Yan, nailat pag-check ninyo.
5: Yes, yeah, so
3: kaya yung mga minyo sa akin, nakupin mga puangon. Ba?
5: Approve. Kabalong minyo na.
3: Oh,
5: mukiringking pag yun.
3: Correct.
5: Ang law ay nabaani, ang babae yun. Kaya mo'y mabinlan, tanawa si Aymeron.
4: Dili sa ka, De Genova, nga kining minyo, kanang dili lang kabalibad.
5: Ha?
4: kay muhangyo magyud ni kining
5: cup ang lalaki mo ginay una mo dool dili yes. Imposible gid kay nang ang babae gay mangitag paagi
3: actually,
5: para
3: actually ang babae musugot na siya kung pakulitawhan. Yes. Kung mga gusto po sila for never nga ang babae may mangulitaw una sa lalaki.
5: Yes, agree.
3: Oh.
5: So, ang lalaki, sa danana kay mo'y nag-first move, lisod sad. Kabalo siya nga minyo
4: sure
5: siya.
4: Sure ba ka di Ginova nga ang lalaki lang kanuna yung ka-first move?
5: Yes, sure. Gid ko kay minyo. Sa kasayon
4: nagot siya nga. Katuyok ba yung panahon? Katuyok ang kalibutan. Dili baka ni bali ng kalibutan.
5: Dili, gid ka.
4: Kaya akong nailag, kinisi... Kinisikining...
5: Ang saman.
4: Antonita?
3: Madagdag si Antonita.
5: Damay.
4: Anyway,
5: listen, again, no?
4: Naminaw ta sa imong, imong tambag kang Brian.
5: Dili, yes. Mag-gigap, ang kaning tao nga minyo, ato lang ng kuwan kay, imong manggisugdan, ang tao nga minyo, og sayod ka nga minyo ka, di naka, og biskan pag naibabay, di amok ringking sa imong, mabalit ba, jud ka?
3: Ayaw na.
5: Kabalo, dapat honest mo kasi, oy, minyo na ko, ay kung doon, ayaw yun dapat na.
3: Luhay kay ang babae nga makauyab og minyo.
5: True.
3: Kabalo, mag-gid siya nga, tama nag-gid siya sa uyab-uyab, galing siya mabili mapakaslan. Nga naman sa mga siya.
4: Dini ba nagpasabot ng minyo ate, nakatali ng kasing-kasing.
5: Oh, mo na sad na, ako ni mga rason. Mo, give ni mga script sa mga minyo ka.
3: Oh, mo, lagi
4: pasalamat na. Pasalamat mo, girls.
5: Nagyabong mo dito.
4: Kaya uyabog minyo, kay isa lang inyong kompetensya.
5: Oh, nanasad, ang asawa ra.
3: Mo, lagi na, problema, di ha. Mo, na, mo, gini, madali-dali ba nga.
5: Script, mo, gini.
3: Abi ba kay minyo ko, di na ko pwede mahigugma sa lain.
5: Mo, gini nga,
3: kuan. Abi ba kay minyo ko, akong kasing-kasing nakatali na gyud. Natural!
5: Dapat unta itali gyud na no. Ikan ulo hangtod til.
3: O di ba Magi?
5: Dili kay nakatali
3: ang approve igo si Magi. Oh, dapat diba? Lang. Oh, dapat lang.
5: So again, Brian para nako. Para bitaw nga kuan pod. Kanang dili man siya sa ingon nga pagluwas sa dungog, pero ang ako an pod para pod nga iyang masalo si Amy ba. For sure si Amy kanang frustrated pod siya sa iyang sitwasyon karon.
3: Pero in love si kuan ha, in love si Brian kang Amy.
5: True.
3: In fact nasakitan gid siya kaayo nga nakauyab og lain.
5: Yes.
3: Pero lang murag naka-question na siya ba ngano ako may manubag ani.
5: Naka-question siya kay nganong karon pa kung
3: oh,
5: kanus ang kuan na ala
3: komplikado na kaayo. Pwede ra man di ay ngano sa una na lang imbitado diba? Ngano dili magid pwede kay
5: kung ako makapanumbat gid kus ginikanan ana nga ano man karon pa labon sa una nga okay pa kay ato mga dungog kuha gid sunti karon nga naalanganin na siya nang giinom ni Piton.
3: Definitely sila kinala mangutana yes. Sa lawyer kung magpakasal gid siya or yagang yagang atubangon si Amy. Kinala sila mo talaga di magid sila pwede makasal kay same apelyido sila.
5: Yes. So ang yari gyud mabuhat diha yag yung kanang alalaya, no, iyang ubanan si Amy para si Amy na asay ka kuan ba ka agabay ba na siya ka uban. Na
3: ginaingon. Sige lang good ang una ra man ikaduha iya naman.
5: Yeah na. Yeah nang laay okay. Good. Oh.
3: Sige. Atay hatag sa tong retired playboy, mo gini yang masterpiece.
5: Yes, master sa ning mga palusot.
4: Yes, yes ati master of none chuck of all. Kini ang
3: master of none jack
5: of all trades, master of none.
4: Balik na po na nga isyo.
3: Oh sige. Okay, di ba?
4: Actually, Brian, ingani, ang ako kika-istorya ni mo, ikatambang ni mo una, huna-unaon ni mo, nga ang usa ka mali, dili masulbad sa mali gyapon nga desisyon.
5: Aha. Uh-huh.
4: No? Ingani, gihangyo ka sa imong amahan karon nga kining...
3: Ilang amahan?
4: Ang kuno ni mo...
3: Legally adopted as lang doha.
4: Ang kuno ni mo, ang anak nga gisabat ni...
5: Amy.
4: Na ikaw ang mahimong amahan.
5: Mm-hmm.
4: Tinuod na siya, naitabo na siya sa unang panahon natin.
5: Uh-huh. Mm-hmm.
4: Sa panahon ni Cleopatra.
3: Okay.
5: Grabe, naabot na siya ang Cleopatra. Okay. Oh, grabe, gini yung mga research.
4: Pag-ano na to si Di Ginova.
5: Sige, sige ka.
4: Okay. Magay pa. Ano yun na to?
3: Sige.
4: Ano yun na to, Magay? Uh-huh. Ate, si Cleopatra na minyo sa duwa niya kay Younger Brothers.
3: Uy,
5: kuyawan.
3: Pero tinood niya yung egsoon.
4: Tinood niya yung egsoon, tinood ha?
3: Kali adapted na sa duha. Oh, sige, okay.
4: Naminyo gani.
3: Ano ka nga naminyo siya sa duha niya yung egsoon?
4: Ato ng subayon.
3: Kaya dilis lang gusto nga maadto ang ilahang...
5: Naman yung mga culture nga ga-follow actually, anak, ma'am. Dagag mga culture nga ga-follow,
4: anak. Napaikaduwa. Ako lang ning research.
3: Pero dili ni siya pwede mahitabo sa real life na to karon ha. Karon
5: yes. Panahon. Sa unang man ang panahon.
3: Sa unang panahon pwede. Pero karon dili na siya pwede mahitabo.
4: Ako lang ning research ate kay para okay. At least pasuportahan si Di Ginova. Pero ang punto nako dili man siya si Cleopatra.
3: Ate man siya sa unang man to panahon.
4: Mahimo pud karon si Di Ginova. Nga babae man to.
3: Oh sige.
4: Balaki
3: okay.
4: Man ning si Brian.
3: Okay.
4: Sige, konday una nato si Brian.
5: Sige,
4: Kung nakaila mo kang Ramesses. Ramesses II.
3: Okay. Uh-huh. Usap na po na check-up.
5: Grabe na niya mga pagtulungan.
4: Mrs. Dasikan is the most famous and well-documented Egyptian paraon.
3: Uh-huh?
4: Parao. Who married his own daughter.
5: Kugyawan.
3: So, sa unang panahon, wala ka man.
4: Ako nang gi-mention ate, kay gipaunda yun na nato ang tambang ni Reginova, na pwede na itong niaging panahon. Pero kani-adto rato.
3: Sa unang panahon,
4: ikaw, Brian, di rin magkaparao.
3: Parao. What's the correct pronunciation?
5: Basta kay muna na.
4: Mauna na siya. Di rin magka-king. Dili man kahari, nga minyuan mo ng imong igsoon. Dili man kasi Cleopatra.
3: Sa atong pa, dili pwede minyuan.
4: Para na ko, ate.
5: Dili man gisa magminyo, Kap.
4: Maligid siya. Kanang moingon niya ang kunon, kanang dokumento naman ang gudang kulang, ana.
3: Tungkol ba kay ganyan siya mga research, no? No?
5: Grabe ginayang panukad, ma'am.
4: Hindi mo magunin nga issue, ate. Hindi magunin alang-alang ang issue.
5: Grabe ginayang mga kuwan.
3: Panukad man siya.
5: Feeling ko kayo, nagin na siya researcher ba? Gansi tani. Hire na kong researcher, ani.
4: Guys, natay Library of Questionable Studies, ha? Nga, before tamo lingkod aning atong gilingkuran karon, natay tumo ka, Engine.
3: Karoon pa ko kabalo nga si Cleopatra.
5: Di ba? Ako po, ma'am. In fairness.
3: Namin niya si Endua kay Iksuon.
5: Grabe ni mga kuwan. Salamat ang information cap, ha?
4: Mau na ka, Brian. Dili magka si Cleopatra taon do. Tingnan mo na imong...
3: Pero ikaw sila, basta mabana kuno ka ni Cleopatra, mamatay kid ka. Ano ka na?
5: Naisumpa si Cleopatra.
4: Ako lang ang nagpabiling
3: na buhay. You will lie there and you will die there.
5: Yeah.
4: Ako lang na-reincarnate na... Paano ni... Anyway, tambag na ako ni mo, Brian.
3: Sige.
4: Kanang... Ayaw sulbara ang usa ka mali. Mm-hmm. Sa desisyon niya, usa ka mali gihapon.
5: Mali pero ka, love niya si Aimee.
4: Mali
3: mag-ibigay. Si
5: Aimee.
3: Oh, din sa lamin.
5: Di sila mali.
4: Nga nung ang kunon mani mo, nga dili man ikaw ang amahan.
5: Nagkabalintong na inong tugon ni Cleopatra Cup. Sa lagi ni Cleopatra.
4: Dili man, God, katingala ko. Nga nung ipangkon man ni si Brian, nga dili man siya ang amahan.
5: Dika, kay, si Aimee, nang inahanglan man siya mukuan, mukuban sa iya, ha? Kay, lisod sa kayo, ipit biya kayo si Aimee.
4: Samot baka ula, samot ang ulaw sa inyong pamilya, mm-hmm. Samot ang chismis sa inyong pamilya. Gusto nalang ika-istorya sa mga tao niya.
5: Di, kabalo man ang mga tao nga dili sila kuan blood-related. So, wadyo na yung kuan. Wala na siya yung kaso.
3: Correct.
4: Para na ko sa Yop, gina-Brian nga, minyuanin mga dili man ikaw.
5: Niya, love biya niya si Aimee. Niya, what if ihang pasagdan si Aimee, masamot na hinoon ka kuan. Komplikado.
3: Kung atag yung tanawon, kung gugma ang basihan, love niya si Aimee. Gisagitan biya siya.
5: Super.
3: Gisagitan siya nga nakauyab si Aimee Uglain.
5: Yes.
3: Kaya lang, mura pong doon na po yung kanabang mga pangutana, nga nung karon pa man. Kung diba? Ganun
5: mabasol ka, yun ang ginikanan.
3: Menu na sa lain. Ayaw pa lang kayo paangkon.
4: Iksuon, mungunin mo na, Sos pastilan, Diyos.
3: Iksuon sila sa papel.
4: Porsinto santo.
5: Lagi.
4: Iksuon mo sa papel ang menu. Kung saan naman mo, karon guys? Kung saan naman kalibutan?
3: Dili, magugma ka ni gugma.
4: Gugma ka. Kung saan naman yung kalibutan niya?
5: So, pasabot, ang ginikanan ni Kuan, ni Lang Brian, ang walay panindigan niya sakto. Kaya nga nung karon musugot man sila, kung kanus ang kanang komplikado na kanang
4: may buot na ka, Brian, pagbalibad na.
5: Niya, kung saan si Aimee?
4: Nadiri si Jassy. Karon siya need ni ay pastil lang.
5: Oh, di ba?
3: Karon siya need
5: ni Aimee.
3: Ni Aimee o
5: masukot.
3: Masukot yung gumawa, di ba? Karon siya need ni Aimee tapos si Maggie. Di,
4: pwede niya, yun. Pwede niya ating atabangan. Isip
5: na. Dapat naas
4: pero hindi niya ang kunon.
3: Uh-huh.
4: Hindi niya ang kunon.
5: Pwede ra kayo na ka. Pwede ra kayo na niya ang kunon. So may problema na.
4: Ang dali mo na imo ang dugo nga. Pastilan. Mike, ikaw nagbuhat. Ana, ikaw duwa siguro
5: pwede niya ang kunon. Love mo si Kuan. Love mo si Aimee.
4: Kung say love, ana, nga nagpa... Sus.
5: Di, tuwad pa ito sa ginikanan. Nag-follow lang siya sa ginikanan. So, sa'yo ang desisyon.
3: Ako nakita ni Aimee, ani. Puslan man nga, dilibi po din ni diba? Brian. Mangita na lang ang lain. Walang niya na hibaw-i nga minyo niya ang lalaki.
5: Nisungkab siya dito. Yes. Wala niya giimbestigaran usa.
3: Murang out of frustrations ba? Kay pero, love me nila isa-isa.
4: Kabupod mga minyo mo. Ayaw niyo pa hinaiki po ning dili. Pastilan man mo nga.
5: No. Nga nung binlan lang yun.
4: Lago, ikuha ning mga minyo. Ang tod karo natin. Na ako'y sinumar yun. Nagpabiling yun sinumar
3: ako. Sa ito pa ulit ako, giga kap.
4: Sinumar.
5: Grabe na kasaysay.
3: Sinumar. Ang heading siyang sinumar kay PSA niyang hindi kay inis o usap ang isaktuan eh.
4: Clerical error na.
5: Pamina ko naging pabuhat ranas na plane ba?
3: Di ka naging pabuhat
4: kamu po guys, kamong mga minyo, ayosan mo pa hinayak diya.
5: Gansik kay babae, no? Mabito, lesson learned, gini ba nga? Before, gin mo kanitang musukol sa usa ka lalaki or musulod sa usa ka kinabuhi anang relasyon, isure sa ginunta ninyo nga, huwag gini mga kabilinggan. Di kay sungkap, dahil nga sungkap, labi na
4: pagkalisperado. Nalukoy lang kuha ni Brian ba? Sa'yo nun ka na, ang kunon sa dilik niya binuhatan, pastilan.
5: For sure, si Brian, okay ra, nakap kay love, gin niya si Amy.
3: Malagig. Kaya nga sulatan po na pamatuon lagi nga si Amy gipaangkan, si Brian gipaangkon.
4: Suon mo kung sila sa papel ato.
5: Pahit ka,
4: Brian, pakita.
5: Ala,
3: dapat makita yung resibo sa Sinomar.
5: O, resibo ginaw ka. Resibo ang ikinahanglan para
4: engineer, ang resibo sunod na ito ng programa, i-print ni mo.
5: Kung sa katong tuiga, gilokat.
4: Ang resibo, ipakita gini mo, i-edita ang pizza para mamanang ang istorya. Brian, kanang atensyon.
3: Atensyon, Brian.
4: Paminaw og tarong. Kanang ayaw sulod sa usa ka laang, nga ang imong kaugmaon ma kaning mataw-ataw.
3: Pero di magi sila makasal gid kung tanaw yun.
4: Dili una, dili. Kamong makasal. Mm. Pwede man imo ingnon imong kining imong abahan niya.
3: Himuo na lang ni kamanghuran.
4: Ayaw gid sulod kay mali gid ka kanang imong imong ang kunon ang dili mo kay sa mata sa balaod sa yop sa mata sa kaitasan ang
3: may tapo pito ani ako i-suggest sa mga ginikanan ko na
4: minaw sa karon. Si Brian niya magtinikal ang kunon niyang dili ya.
3: Ako pito i-suggest ani DJ Nox. Ko panalitan na minaw ang ginikanan. Better siguro nga ilan na lang adapon ang anak ni Amy isip ilang kamanghurang anak para nga magsulbad ang tanang problema.
5: Para way mo angkon sila na lay mo angkon.
3: Way mo angkon sila na lay angkon. Pito usab ni buhato ni Brian. Ipadayon niya yang gugma kang Amy. Or kagitagaan na sila kagawasan? Or iyan na lang kalimtan ka na buntis na kinisalain? Stand by, balik naman lamang sa Pikas Lawak.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko, si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
7: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
9: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Pero balitapan, syempre, ako sa Yanao sa atong NANS Medical Mission dinhi sa Mindanao. October 6 sa Midsayap kita sa Poblasyon 8 Covered Court, Barangay Poblasyon 8, Midsayap Cotabato. Pagka October 7 sa Kinapawan sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon, Kinapawan City. Pagka October 8, kita-kita sa Bansalan sa LSV Hotel, Baya Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. October 9 sa Coronadal City Mall Event Center, Ground Floor City Mall, Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. Pagka October 10, dito sa Jensen sa Barangay South Gym in front of Public Market. And sa inyong pag-adto doon natin, libre nga mga gidjug water. Ayan. And of course, ang inyong mga entry, maapila na para sa itong non-smellion bonanza. Then ang mamahimong mananawag sa itong season 7 kao December pohon, 1 million pesos, isa sa Visayas and isa sa Mindanao. Yes. And lain pa nga 20 kabuk ang mudawat na pulo sa Visayas, 50 mil kada isa. And na pulo po sa Mindanao, mudawat o consolation prize, 50 mil pesos kada isa. Ayan ka na. Of course, hatugalin na sa Herbsmed Pharma Corporation. Okay, imong final advice kang Brian.
1: Again, Brian, sa akong ingon pa kaganina nga, tabangi na lang si Aimee, no? Kanang imuha na lang siyang agakon sa kung unsa man ang iyahang pagsulay karon ba. Tuod man, kanang lisod siya dawaton, kay nalagi kasagol nga mga pagmahay, ba pagmahay nga gipugngan mo sa una, kung kanus amo na nang hidugtaro niya karon, ikaw na hinon ang ipa, kanang ipakargo. Pero para nako manggod, kay sayod man kung nga naigugmagi kag maayo kang Aimee, murag, si Aimee pod, murag buuyon pod, kanabang mas makampanti si Aimee kung ikaw ang naadiha sa iyahang tapad nga muagak sa iya sa paggikan sa iyang pagbuntis o pag ingon man sa pagpanganak niya. So salaan na lang na si Aimee kay lisod man kaayo nga pasagdaan ra nimo, lisod kaayo nga kanabitaw ang imo i-ignore kang unsa mang kanabang sayod man ta nga tuod man ang ginikanan ninyo ang naghangyo, pero sayod ba pud ta nga si Aimee pod murag na bang kanang longing pud siya sa imuhang kuan ba sa imong presensya di asay kinabuhi. So mo siguro ning kuan tagana nas panahon nga mura na yung chance nga matagaan mo kanabang panahon nga mag-uban duha. Though tuod man legally dili gid mo makasal, but for sure at the end of the day, love will prevail. Sa ganun ay kinaiyan DJ Nova Damarites ang Marig ng Bayan.
0: And of course, ang ato URP professor darita sa iyahang mga tambag. Kap John di Asis, Bira.
2: Yes, Ate Arlene. Una, Brian, nakasabuti ko sa imong kaagi. Imagine, bata pa ka, nawala na kaginikanan. No? Goal kayo man gani. Nag-text to si...
0: Nakauyam unta, nakagusto ta, nawala na po. Naadto pa sa lain.
2: Nag-text to si Antonita nga nakatuloy ko yung luha sa kaagi ni Brian. Dagan kayo.
0: Si Sasi. Wala si Sasi.
2: Nagani ate, si Sasi, si Antonita, o si Maggie. Mga baby girls, mga three angels.
0: Three angels. Okay.
2: Mangyari, kaya ngun sila nga, sayang daw ka, Brian, no? Ang imong future, pwede man imo isalig sa ina.
0: Uy, halaka, dalaga biya si Sasi, si Antonita.
2: Never been touched. Never been touched, no? Kini atong tulog ka, angel.
0: Ano ka ba mo kang never been touched?
2: Mamay ingon ni Balong ate.
1: Damay mo si Balong.
0: Damay si. Okay, sige.
2: Ang ako,
0: okay.
2: Brian, kanang nasabtan ra ko imong ginikanan og nasabtan pud ka nako. Nga naay possibility nga sumala kang DJ Nova, naay possibility na pagbigyan nimo imong mga ginikanan nga nag-adapt sa imo ha. Nga kaning salbaron ang ilang dugog.
0: Ang dungog nga nawatas-watas.
2: Nawatas-watas. Tungod aning mga lalaki, nga mga minyo na lagi niya makikrelasyon pa.
0: Awatan ninyo si Kuya Kap. Niretire pagka-playboy, wako rin siya kaging uyab. Sakto ba na? Pwede na. Niretire pagka-playboy, wako kaging uyab.
1: Pasabot na, walay official ma'am. Walay official nga uyab.
2: Dili. Si ma- niretire nga pagka-playboy, pero kanang...
1: Walay giangkon.
2: Kanang sabay po't kasabotan niya.
0: Nego si Maggie.
1: Niriak sila ma.
2: Kanang wala nasapnan.
1: Oh, di ba? Wala giangkon niya ni.
0: Nego gani si Maggie nga. Put-put, bangun na.
2: Brian, una, balik-balikon gina ko, Brian. Sa bata sa kahit saan, kanang sala gining mamakak ka. Kanang ang kuno ni mo nga dili imo ha. Sa susama ra na ta usa ka
0: butang. Kanang sana imong sala ang pag-angkon nga ni tabang mang
1: tabang man na.
2: Imagine ati
0: ipaangkon
2: sa iyang ama-ama.
0: Kay kipaangkan.
2: Nga siya ang amahan ni ining bata.
1: Kung willing siya, why not? No,
2: why? Ang kunon man ni
0: Muna. Dili man siya sala. Kung sala mo na.
2: Sala kay dili man siya.
0: Sala ang pagtabang.
2: Sala kay dili man siya amahan. Pwede man imo tabangan ang imong kanang sister-in-law. Salay nga pamaagi. Dili
0: ano na sister-in-law naman?
1: Sister sila by law.
0: By, sister by law.
1: Magsuot sila.
2: Pero dili sila magsuot. Unsa dai na? Unsa tawag dai nila?
0: Sister by law. Okay.
2: Unsa dai ni?
0: O sister-in-law.
2: Kay dili magid sila, dili magid sila magsuot by blood.
1: Ato gyapon ma'am, considered gyapon.
0: Considered. Okay, sige.
2: Unsa ang mga bayi karon pa nahuna? Guys, imagine, kita nga mga lalaki, paangkunon ta nila, kadili ta na ka. Grabe, di ginubay nga na, nagin mo ka nispirado.
1: Kung nahibok ka sa babae, dili ba ka willing mo angkun, ana?
0: Bitaw.
2: Ano may, na, ano
1: ang
2: imo
1: diba? Ang imo mag-focus, ang imo
2: palami-lami, karoon nga.
0: Na, ang imo gimahal, ang imo gihigugma.
1: Yes, ang di.
0: Ang iyo sa iba, madawata ko.
2: Si dawata nga, pagbuhatin niyo, anak, kamunang palami-lami. Ya, karoon, ipangkunan niyo sa kuwa. Kaya kayo ba
1: ninyo? Ang inyo nila ka, kay may manaw sa sunod kay Asher na nga imo.
0: Imo naman.
2: Katong sunod, nagkunon ako. Bukin ang pipiro. Hagkas mong kunko.
0: Saluya, dekoy.
1: Saluya, dekoy. Nagayong masako sa imo ka.
2: Kapag buhat ninyo, maganda mo kayo numdum pag sampit sa akong halan?
0: Alisin pa sila, mag-imo niya, imong halan doon. Tawag ko lang,
2: that's why, Brian. Mo nang ginaingon ako, Brian. Nganong mo angkon man ka, nga dili mo na imong binuhatan. Ang ako punto, nga nung i-hook man ni mo ang imong future niya na pwede man sa lahi ng pabaagi makatabang ka sa imong kanang
0: tabangan na lang. Exon.
2: Tabangan na lang ni mo.
0: Imo po na.
2: Mao na siya nga.
0: Kung nahigugma ka, wow.
1: Diba?
0: Maging sino ka man.
2: Usigugma niya.
0: Kung nahigugma ka, maging sino ka man.
2: Nga na kasalang lalaki.
1: Ikaw nahigugma ka regardless of unsa yung imong
2: pagkahapon. Kamu mga girls, mauna na inyong ipanglaban da yon, mabuntisan mo sa lang lalaki, adto mo sa tarong lalaki para nako, ang kuna na lang mo, kunay gugma ka, alam. Kaya ako ay kunin yung girls. Maglagot ikuha ni mga babae ng pangkunon ta nga dili, kita
0: ito iya. Nag-react.
2: Imagine na, pabina mo, tipalamate sa kahanginan, no? Tibo kalibutan.
0: Aboy. Do. Apil damay, tibo kalibutan, boys.
2: Kini mga babae.
0: Aha.
2: Kanang sayo
1: English,
2: lang ka
1: na. Kaya tibok kalibutan man.
0: English.
1: Dapat English kaya tibok kalibutan man.
2: Pangkuno na lang taga dili atong binahatan. You di puta.
0: Hindi pugar. Okay, sige.
2: Ayaw na dyan ulit.
0: Time na daw. Ingon si Kuan Engineer.
2: Sige, Brian, ha? Nakasinabot ata. Ang utambag ni mo, brotherly advice.
0: Aha, brotherly advice.
2: Don't accept because that is not your...
0: Ano, imo sister-in-law.
2: Sa Gihapon, kinisi ko yung kapwingon, dili ko guwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro.
0: Pero napag-isulat si Maggie at sa ulaton, kadyot, beato basahon. Dili ko ka-relate kay katong akong kaila. Saan siya?
1: Andam
0: man tong mga mahan.
1: Oh,
0: mas dili iya ha.
2: Ate, kini magod ate. Kini, ato istoryahan. Kini si Maggie ate ba?
1: Nag-outro na ka. Musukol pag yun.
0: Hoy, nanamilit na ka.
2: Kamay lang guys. Kamay lang. Okay. Ako isgutan kamay na yung atong angel dire. Tingala lang gid ko kay nga naman. Katong nakoy kaila ba? Nga... kanang nakasala ang iyang partner, suko kayo siya.
0: Anya?
2: Pero after pila ka adlaw, nalipay siya.
0: Kay?
2: Kay katong wala pa siya nakasala. Dili bang laba, dili mulungag, dili muhatod. After nakasala ate, perting buota na.
0: Mulaba, mulungag, muhatod.
2: After ikasala, simana, naglabay.
0: Nibalik!
2: Nibalik na po. Gaying na nako nga, dapat, makasala na po na sabi.
0: Para mabuta na ba?
2: Para mabuta na po. Sina na ako yung sekreto dahil?
0: Wala minaw. Okay, sige na po, namilit na siya, no?
1: Wala.
0: Okay, say bye.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang o cervicare. Dakod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga Milaya, Waola na del Sol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: gani mo de Genova. Thank you Cap June and thank you Brian. Sa iba pa padangat imo swatan pa ni atong lumanon sa sensor li Ate Arlene. Kinila ko masulti nga kani mo. Unsa bayad ang asa sulod sa imo kasing-kasing? Kaya ba nimong dawaton si Amy karon nga gitagala mo pagtugot sa inyong mga gilang nga ginikanan nga okay na? Kaya pa ba nimong ubanan ang usa ka babae nga imong gibahal sa tibok nimong kinabuhi? Kana kung kaya nimo, why not? Pero, kung humasin na hitabo, daghan ng mga questions sa imong kasing-kasing, daghan ng mga pangutana, daghan ng mga kalampagduha-duha sa imong kasing-kasing din. Ayaw. Para ka na ako, kung unsay pinakabugat sa imong kasing-kasing mo, ito mana. Remember, dapat mo decide ka sa sakabutang nga di ka magmahay. Mo decide ka sa sakabutang nga malipayon ka. Mo decide ka sa sakabutang nga dilit na nimo. Balik-balik ko na nangagi. Kung imo siya higugmaon, kalimtan nga nakabaton siya lang hindi gugma, isipo ni mong imong anak ay gibuntis karon, naka-naka ni mo. Ilabi na nga gitugutan na kamo. Apan, kung humasa na itabo, aduna na yung mapagduha-duha, aduna na yung makakulian, aduna na yung bikil, alang kanimo din, ayaw pagpugos sa imong kaugalingon. Remember, kinahanglan ka nga mo decide nga magmalipayon ka. Ayaw pagdesisyon tungod kinaluwi ka, tungod kay... Gihangyo ka sa iyong ginikanan. Kundi, kinahalan ka mo decide nga malipayon ka sa iyong desisyon para dili ka magmahay. Brian. Thank you very much sa mga papadangat imo sa watampo. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, minasalamat. Bye-bye. I love you all. Kasama.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: Usa ka semanang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
4: Pwede sa ActiMed. ActiMed man.
3: Dimples. Ko igo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense nako.
4: ActiMed. ActiMed.
3: BP support ni nanay, vitamins ni kuya.
4: ActiMed. ActiMed.
3: Unya ang quality
4: sa ActiMed. ActiApp. Pareho ka epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. Adto na sa Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

basta ka mong tananing adlaw. Miyerkules, September 16. Palihog ko sa ato ang live streaming kasamang Nestor. Ewa ka man ta makita diri. Ako gihapon si Radyo Man Buin Algon na makikuban kaninyo. Hansel Runta, alas 12 ito ang gabi. Isa to ang tulumanon, ang Straight to the Point Evening Edition. Ako katagag pagtagad, kininagkada iyang mga init nga isyo nga may labot alongsod o ang nasod. Walondri sa Sugbo. Mas tagad ay mag-uwan, maka pahinumdum nato dayon sa lunop. Mabalaka dayon ta. Nanagot ng pag-asa nga dunay bagyo. Nga gawas pagani sa Philippine Area of Responsibility, bagyo na. Apikto mga kasama rin dapita sa may Luzon area, pero inoon, ingon ang pag-asa, dili ingon nga dako kayog impact. Pero maka pressure ni, maka push sa hanging habagat. Inunggan nga maka experience kitag mga pag-uwan-uwan. Ato ang kabalak-an man gud kun dunay mga pag-uwan-uwan nga mo lungtad og taw-taod mumugna dayong lunop. Bentaha na lang no kay karong adlaw manageable man ang ato ang kadalanan. Mas ato ingon nga nagdugay og mayo ang uwan kanang mo hunung-hunung lang. Musta man kamong tanan karon? Nakita atong naong dari kasamang Nestor. Kaya mga balita mga kasama dari sa Pilipinas, may nagis mga issues politika. Pastila no? Gusto kayo dangatan mga kasama ani? Karong adlaw atol sa impeachment trial ang mga gitawag og amicus curiae, yung mga friends of the court, mga kanhi justices sa ato ang Supreme Court, gipasulti aron maminaw sa ilahang opinion ang mga senator judges og kabahin makasama sa nahisgutan sa pipila ka mga amicus curiae. Kadtong absent nga mga senador o dili active nga maka-participate sa impeachment trial dito i-appeal ug ihap. Pasabot para ma-comply ang 2/3 nga boto nga gi-require sa ato ang 1987 Constitution. Di kinahanglan 16 gyud ang mahinungdanon 2/3.

0: sa tanan nga mga miyembro sa Senado nga active nga naka-participate sa impeachment trial. Mao ni ang baruganan nila ni kanhi retired Chief Justice Hilario David Jr. o retired Chief Justice Artemio Panganiban. Nausab ang baruganan no ni kanhi retired Chief Justice Hilario David Jr. o naman to siyang nipagawas gud og opinion nga ang tanan gyud nga mga miyembro sa Senado ma-absent man o dili gani. Niingon pa to si David ni adto nga dili angayang usbon ang atoang 1987 Constitution, pero karon posible pinaagi siya ha mga research na usab ang opinion ni David. Kay matud pang David kadtong dili kwalipikado nga makabutar sa impeachment, dito i-appeal og ihap sa 2/3. Unya na laing tambag makasama ni Davide ngadto sa mga senator judges nga dili sila magsigig pangutana. Mangutana lang og dunay mga clarifications kay kinahanglan impartial man sila. Nga dili mawagpakita og mga biases ngadto sa mga tao, regardless og unsa man ang ilahang mga political affiliation. Tinuod, no? Law ay kayong talaon ba nga? Ladlara na ning ilahang pagka-biases din ha sa Senado, unya mailhan pinagi silahang mga pangutana. Mawag man lagi, dili maguna tinuod yun nga mga judge ang ato ang mga senador. Di mo lang na silang mga judge kaya mao may mandato sa ato ang 1987 Constitution. Mutuman makahanin ato ang mga senator judges sa tambag sa mga amicus curiae nga kinahanglan impartial yun sila din ha. Dili sila magpakita nga mura na hinoon og abogado sa depensa o abogado sa prosecution. Samtang karong adlawa, si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nagpakita na gin magkasama, no? Nitambong si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Third Status Conference sa International Criminal Court of Justice. Ug natiguang ugmayo ang atoang kanhi Presidente. Edad nga 81 anyos na miyahok niya ang iyang buhok kung wa na maayo pagkasudlay. Uga na kayo og panit. Pag-ahiskutan niya karawang tataon. Inaw sa tas mga report. Naho na to ang patrol.
1: Ronda Presinto!
0: Yan na si Radio Man Josipos GQ Quijano. Kasama GQ.
1: TYHP Tatak RMN Report.
2: Yan, salamat sa pag-radio matur ni Willy Marasaron sa naglaba kagamihan at sa mga dinaw ang kinibukang palimot din sa nakabay sa Sugbo. So far, so good. Huwag ba nagkaw mga alarma rin kiti dumang ka. Ano nga kami sa nilis sa nakabay sa Sugbo at yung sa mga ayas at ang kami kihibo na mga random si Puenta. Ano nga kami sa nilis sa nakabayan. So far, huwag man ito ng mga hingog na nakpan nga nag- upot og mga bisanong sa nga mga hinagipan sa mga sa armas sa Tifigo. Sa report nga itong nakuha, so sumagaman niya sa magasakop sa Pilihan 7, diya sa may barangay Tisa sa Sitio Katipunan, dinay sa katulog ng mga turista ang nagpahan sa Gibong Gambay, mas operasyon sa mga Pilihan 7, diya sa naskutan ng lugar ang nagpahan. Mao sila si alias Junjun, gingong mauni ang tagiya sa drug din na nadiskubrihan sa mga sakop sa Pilihan 7. Ulang nagpahan kini mga parok diya sa nasakpan diya sa may drug din na pagiya sa mga suspect na usaka kalasay sa anyos o usaka sekwita anyos na pulos ng mga lalaki ang pagasakop sa PDA 7 bilo sa Rusaka Baybas o pagkakas ng mga ibrinaso sa Rusaka Simana ang iligal kaliho kanilang suspek nga si Junjun o yung nasuta ang namaligyan kaliligyan ng dugas ilo sa Rusaka Baybas o pagkakas ng resulta sa pagkasikop sa mahoga suspek o na pagasap kiniga lahing pagduwag ng mga ikaw nga tiga Kapitan Rodrigal ka Trugas ang nakuha sa mga nakuha ang isa is Gamos inulahag sa mo Gabo Balor Capen sa 108,800 pesos. On board sa patrol, ni Radyoman, Joseph Osiano, DYHP, Tapak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 10:38.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Check ko na, report ay kasama ang Radyo Man Arnold Bustamante. Yes, Noel?
1: DYHP, Tatak, RMN, report!
3: Human sa sunod-sunod ng insidente sa mga tunghaan sa nasod o ganding bag-ulang, agami katap ka mga pagpanghulga sa seguridad sa mga tinunan. Ang kapulisan sa seguridad sa Sugbo, minsusin sa tulog ka mga nagkupublikong tunghaan sa Dakbay Sugbo. Nangulo sa inspeksyon sa mga eskwelahan ang hepe mismo sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Ricky Sumalde o manilang Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, Deputy City Director for Administration of Police sa Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, ang Deputy City Director for Operation o nagibisita ni Sumalde ang Zamatera National High School na sa sa doon ay daghan ng mga tinunan o giyagisusi kung sa sitwasyon sa seguridad sa mga tinunan. Nakitinuon niya nga doon ay usaka security guard ang nakabantay sa gate sa tunghaan nga may mususi sa mga bag sa mga tinunan o nakinimusulod sa campus. Gawa sa gwardya, nagbutang na usab o usaka elevated police outpost ang Parian Police Station sa gawas aron nga makabag sa pagbantay nga wala makasulod ng dali tinunan nga maghatag ninol peligro sa mga estudyante o mga magtutudlo. Ang police nga destino sa elevated police outpost 24 oras kini nga doon ay personnel o moving usab sulod sa 100 meter radius sa ilaga ng himutangan. Nakigtagbo usab silang Sumalde o bansa yung mga staff sa school principal sa Zapatera National High School nga si Mrs. Janisa Rilampago aron makisayod kung unsay ilaga gikabalakan sa seguridad. Matod ni ini nga nakinahanglan sila og igo nga giraganon sa mga pulis nga magbantay sa gawas atol sa pagpangabot sa mga tinunan sa buntag o sa pagpanguli na usab nila ilabi na sa gabi isang litro na sila Night High School. Nalipay ang principal nga gibisita sila sa labing dakong opisyal sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo og pasaligan nga doon ay mga pulis ka magbantay.
4: Of course, I am happy because concerned din sila no sa kuan sa safety and security sa school. Then I'm grateful kay niingon siya nga if ever na may mga concerns here sa school, we can readily call them, ask for their help. So at least there is a school makuan gyud mi kanang safe gyud atong mga estudyante.
3: Ang pamahayag ni Mrs. Janice Rilampago, giangkon ni Rilampago nga doon ay insidente sa rambol sa mga batanon na pandito kini habig sa bagong dalan sa Dayas nga nadagpanusab dayon sa kapulisan diin ang usakarila ang nakuhaan giyurug armas. Samtang isunod usab ni Sumalde ang pagbisita ang Tejero Elementary School sa dalan MG Cuenco o isunod usab niya ang Cebu City Central Elementary School. Mato ni Sumalde nga nakita niya nga nakahanay na ang mga police personnel kang ipakatap sa mga tunghaan. Gani iagid nga gipamutangan og mga elevated police outpost aga dagkong tunghaan sa sunod sa Sugbo. Gipasalig sa CCPO Director na kung kinahanglan nga dugangan ang personnel iyan ng buhaton.
5: Yung deployment naman natin, naka-establish na tayo and i-maintain lang natin yung deployment ng mga personnel natin sa mga schools. So nakita naman natin effective and yung police visibility natin, kailangan lang natin talagang i-maintain. And kung kailangan dagdagan natin ng personnel, kung saan mas maraming estudyante, mas critical yung area, dadagdagan natin ang kinakailangan.
3: Si Police Colonel Ricky Sumalde, gidasig ni Sumalde ang mga magtutudlo nga matawag dayon sa lagang telepono kung makamatikod nga doon ay hulga sa seguridad aron mahatagan dayon nila kini sa pagtagad. Mamahimo usab nga moderitso sa pagpahibaw ang mga police personnel nga naa sa elevated outpost aron nga makarespondi gilayon sa sulod sa tunghaan. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arbo sa Madri YHP. Tata Carmen.
0: Oras mga kasama, alas 10:42. Padayon ta mga kasama sa tuwa karong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Karong adlawa, ni pakita ang kanhe presidente nga si Rodrigo Duterte sa gipatawag mga kasamang conference sa International Criminal Court kon ICC. O pagkaluoy tanawon sa ato ang kanhi pangulo. Human sa 18 kabuan nga na-detain si kanhi presidente Digong sa International Criminal Court dito sa The Hague, Netherlands. So kanya itong Marso sa may aging tuig. Karong adlaw, Miyerkules, September 16, nitambong siya sa maong conference dito sa ICC. Unya, nitambong siya sa ICC Trial Chamber sa third status conference kalabot ni sa kaso nga iyang giatubang nga crimes against humanity charges may kalabutan sa iyang kampanya batok sa gidiling drugas. Sumatod pang presiding judge Juana nga first time nga ang ato ang kanhi pangulo nito nga ngadto sa chamber sa International Criminal Court. Pero nausab gyud ang bayhon og panagway ni kanhi presidente Digong. Hinoon naa siya 81 anyos. Pero lahi na kayo kayo. Natiguang og maayo. Uga na kayo og panit. Ang buhok, muragwa na tarong og pagkasudlay. Og sama siya sa ordinaryo nga tiguang. Ha? Sama siya sa ordinaryo nga tiguang nga wa matarong ba pag atiman. Hinoon, ikumparar nato sa uban nga mga pobre mga tiguang, doon ay kalainan kay disinti man ang gisulob ni kanhi Presidente Digong. Nagsulob siya og black nga suit. O niya ang iyahang sa, ang gi-cover siya ang black suit. Puti masiguro ni nga pulo. Ba't doon na nagyoy kalainan? Ha? Daw na bako ang ato ang kanhi pangulo. Mailhan ni mo ba nga luya ang panglawas? Amot unsay reaction kaha sa mga tao, labi na sa mga Pinoy, nga mao ni ilaharong nasaksihan. Kay kadtugong nangagi sa bag-o pa nga gidakop si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, daghang nanggawas nga mga pictures nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte mura na og kalansay. Unya gidextrose na nga bidridi na kaayo. Gigamitan man ito og AI. Ha? Unya kini mga sungugan kaayo nga nakapasuko ngadto sa mga DDS. Tungod sa AI nga ilang gigamit, miingon para bagyon kakaluoy na in town ni Tatay Digong, bring him home. Oh. Pero ang mga DDS na nakasabot, takingon, bugal-bugalo niya eh. Ha? Ano inyo haman ang gihimuag ingon ana? Namura na og kalansay si Tatay Digong, di man ingon ana ron ng iyahang purma. Karon, wa ni gamiti og AI mao na gini ang naong ron og pamayho ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa ako nang giingon ang iyang buhok ko, wa gani mataraw ni sudlay. Murag wa pa ni makapanghilamos si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Uga kayog naw. Daw hapo ang lawas. Unya nag daw nabako. Hinoon, may pagkabako naman itong Jutay Gyor si kanhi Presidente Duterte sa dihang wa pa madakpi. Karon nga gidetain sa The Hague, Netherlands, doon nga dakong kalainan. Ha? Sa ako nang ingon daw, nahisama na ron si kanhi Presidente Duterte sa ordinaryo nga tiguang. Pasilua lang sa termino ha, kay maayo nang masabtan na yun na to. Kaya umingon ko ta nga, samas idaran, daghamang mga idaran ko. Umingon ta mga elderly. Kung sama na, pila may edad anang elderly. Atong taro hundaan, tiguang na gid ba? Ha? ug itapad ni si kanhi presidente Rodrigo Duterte sa uban nga mga tiguwang, maglisod na kag ila kon si Duterte ba ni? Ha? Ang iyang kilay nga gi uban na wa nagigani makurtihi. Labong na kayo ang kilay ni kanhi presidente digong. So wa naging matarong og atiman ang iyang panglawas bisan sa iyang buhok, wa na matarong og atiman. Abot og ituyo ka bani sa defense panel nga patungahon siya sa International Criminal Court samtang ingon ani ang iyang kahimtang. Aron dunay impact sa ilahang gipangayo nga provisional release para tugtan sa ICC ang kanhi pangulo nga mahatagan og temporaryong kagawasan aron makapiansa og papaulion dinhi sa Pilipinas. Ha? Kabahin baka ni sa strategy sa defense team. Ang depensa gyud mao inahibaw ani. Pero sa kaila prone nga mga hulagway ni kanhi presidente Duterte sa social media, managlahi ang reaksyon sa mga netizens, maniingon nga kaluoy in town sa ato ang kanhi pangulo, bring him home. Oh. Nganong iditin pamana, tiguang na manastatay digong. Papaulian na diri sa Pilipinas. Ang uban sab niingon, labi na to mga sungugan kayo, karma na na. Oh. Lailahay lagi og reaksyon. May naluoy, may nihilak. Tungkol ba siyang kahimtaron? Ang uban sab niingon, may risi eh. Oh. Ang uban niingon, may raan na tohana. Lailahay yun, ha? Nabahin ang katawhang Pilipino. O reaksyon kalabot aning pinaka-latest nga development sa panglawas ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Unya, karong Nobyembre 30, magsugo naman sa trial atong atngan og mutambong ba sa trial si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ang oras, alas 10:50, mga kasara. Oy, doon lang kay Pasko, no?

0: Alas 10:51, mga kasama. Shout out na mga nagkaminaw na ron sa tuwang programa. Okay, good evening, attorney. Watching, listening, God bless from Bancalapulapo. 80 years old na siya, pero siya karon, oy. Itito na ba edad noon niya? Ang mga report, 81. Tristan Yat Bigulay, may gabi. Okay, si Jubert Drag Race Stunt. Good evening! Si Jubert Dasira niya ni taga Bye Bye City Liti. Oy, kumusta man mo taga Bye Bye City Liti? Aha. Jubert Drag Race Stunt. Okay. Alas 10:52, ha, mga kasama. Padayon na sa to ang tulumanon. Atong kaminaw ng mga amicus curie, ang mga friends of the court. Kay karong adlaw, gipaminaw sa mga senator judges ang ilahang mga gipang-imbitar nga amicus curie. Insama ni sila mga retired justices sa ato ang Supreme Court. Sila si retired Chief Justice Artemio Panganiban o retired Chief Justice Rinaldo Puno, retired Associate Justice Adolfo Ascuna, o si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Sila si Davide o si Panganiban nagkauyon o nagkatukma ang ilahang mga huna-huna nga kadtong mga senador nga dili kwalipikado nga mabutar sa impeachment trial, dili na to i-appeal og kwinta sa 2/3. Nausab ang opinion ron ni kanhi Chief Justice Hilario Davide. Una lamang guning namahayag si Davide nga 16 gyud aron makomply ang 2/3 nga boto. Pero karon na usab. Matod pang Davide, kadtong dili na kwalipikadong mabotar, wa to'y appeal sa ihap sa 2/3. Ug mauna, dili kinahanglan nga 16 ka mga senador ang mabotar pagkonbikto ni Vice President Sara Duterte. Ha? Delikado ni para kang Vice President Sara Duterte kay ug mutuo ang ato ang mga senator judges sa mga legal opinion nila ni Panganiban ug kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. Dunay mga dunay jurisprudence nga gisitar si kanhi Chief Justice Davide matod pa niya si kanhi Senador Antonio Trillanes IV nga nidaog niyatong 2007 nga senatorial race samtang gipriso gumikan sa mga kasong kudita ang korte sa Makati wa nitugot nga mo participate siya sa mga sessions o mga hearing sa Senado. Now, ang maonga opinion ni Davide, iyan ang gisuwat sa iyahang legal memorandum o gibasa sa Senate Impeachment Court ni kanibang Clerk of Court sa Senate Impeachment Court, Attorney Renato Bantog Jr. Gawas aning opinion ni Davide nga kinahanglan kadturang mga maka-participate or maka-butar sa impeachment trial ang apilon og ihap Doon na siya'y tambag sa mga senator judges. Nga dili magpakita og mga biases. Kinahanglan impartial sila. Dili magsigig pangutana. Labi na og ang pangutana, klaro kayo kung asa sila dapita na kapusta. Pwede na kung nang mangutana ang mga senator judges, matod pang Davide, kung doon ay mga clarifications. Mga clarifications lang. Ha? But, o mangutana na, aron i-guide ang witness pag-convicto o pag-absilto magkaha ni Vice President Sara Duterte, dili na namao. Kaya kinahanglan magpakita o neutrality ang ato ang mga senator judges. Oh. Ambot lang kung sa kahay mahitabuan eh kay kung mapatuo ba ang ato ang Senate Impeachment Court sa opinion aning duha ka mga amicus curiae. Kung mapatuo sila ani, delikado. Kung makonbikto si Vice President Sara Duterte, kahit hibawa man ta, politika hay man ang impeachment. Kunya karon ang majority black, mao man ang hangod og mayo. Ang minority mura og gipangharusan og kamunggay. Si Jingo Estrada na priso, na wanted si Bato, na priso sab si Marcolita. Unya si Lauren Legarda toas abroad. Nag-medical leave. Sila si Senador Alan Peter Cayetano ug ang iyang igsuon nga si Pia Cayetano na apoy kontrobersiya karon. Ha? Si Robin Padilla tungod sa kasong obstruction of justice. Si Bunggo nga una nang gi-report nga naa say nag-ung-unga posibleng warrant aron dakpon siya murot-hurot ang minority. Ha? Sila lang mga haod niya. Sigurado na makuha ang 2/3 ani. Kana o magpadiktar sila sa mando sa ilahang partido nga kumbikto yun. Ha? Wa ko magtuo nga mausab ang hunahuna o ang opinion ni kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. Karon mauna ni ang iyahang pamahayag. Hinoon, ang ato ang Senate Impeachment Court mao magi magbuot. Una na itong gipahibaw ni Senate President Juan Cachalian o Senate Presiding Officer sa Impeachment Court, Chis Escudero, nga kinahanglan 16 ka mga buto ang angayang i-comply pag-convicto kang Vice President Sara Duterte. So doon ay 16 yun ka mga senador ang mubotar pagpa kumbikto sa Vice President sa kasong impeachment. Ug barugan to nila ni Escudero ug ni Gatchalian ang una nilang mga pamahayag. Ako tanaw, i-appeal tong mga di kabutar, mga noon naman to sila daan. Maglisod sila kuhag 16. But, ug dito i-appeal og kwinta, makaingon ta delikado nga makonbikto ang ato ang Vice President nga si Sara Duterte. Makaingon lang ta nga delikado. Kini nga to opinion lang. Kay sa kuan nga gibalik-balik og sulti diha ninyo. Politika hay man ang impeachment. Sama ka pabor man lang. Kuya karon mura man og multiple jobs ang minority black. Ha? Og wa man na wanted na nga priso. Si Marcolita lang, nga maunta to'y mukumbati diha sa Senate Impeachment Court. na priso tungod kani dawat og campaign funds nga 75 million. Ang ubang mga senador, waka na ni dawat po og mas labaw pa sa 75 million? Ha? Now, si Jingo Estrada, mausad. Si Bato, wanted. Si Lorin Legarda, wa na. Muuli pa baka to. Kini mga Kaitano, kung sa dangatan ay nila, si Rubin Padilla, kisa na malay mahabilin din ha, nga sakop sa minority. Gamay na lang kayo. So sureball na, convicto ani si Vice President Sara Duterte, og dili maka-participate o kung dili maka-butar kining uban nga mga senador sa impeachment trial. Pero kala na, opinion talang na. Kaya ako, muingon ko, kinini ang impeachment trial. Nagpakita mo na sila ron og mga ebidensya, ambot lang. Mamina makahang mga senator judges, ana. Upang pa-impact na lang na. Ha? Or for compliance na lang ba? Or kanang ilaha din ha mga ipakita? Klaro man kayo. Ha? Dipindi asa sila posta. Kini mga senador nga klarong mupakonbikto ni Vice President Sara Duterte o mangutana, giyahan magmayo ang testigo nga malingkyod ang mga ebidensya pag pamatuod nga sad-an ang ato ang Vice President. Sa habig sa mga senador, nga klaro kayo nga pro-Sara, mangita po silang lusot. Ilaha pong pitpiton ang mga testigo ron sa prosecution nga hilaw o dili igo ang mga ebidensya aron makonbikto sa impeachment ang ato ang Vice President. Iyahay bang mga bayases? Sabi sa mga senador nga klarong ang ilahang boto pagpakonbikto kang Vice President Sara Duterte, klaro nagpakitang bayases. Sa mga senador sab nga klaro kayo mo dupa-dupa ni Vice President Sara Duterte, naasa ba ang mga bayases? Hinungdan nga ni Ingos David ay mapapakita ang mga bayases niya. Kinahanglan impartial mo. O bangutahan na amang gani, ang mga senator judges, mga clarifications lang sa pangutana sa prosecution o sa defense, dili kay kamugin mo mangunay din ha o pangugat o mayo. Ha? Pero matuman ka ang ato ang mga senator judges ana. Oh. Ah. Sige ato ala niya nang atngan og unsay impact aning mga opinion sa amicus curie sa pagdesisyon sa ato ang Senate Impeachment Court. Ang oras, alas 11:05, mga kasama, commercial takadiyot.
1: O pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This time check is brought to you by United Home Kidilets, chewable paracetamol in candy flavors.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Ang DTX 500 daghang superior antioxidants nga mao'y protekta sa tuang nga mga selula. Apil na ang skin cells sa batok sa mga nadamage nga free radicals. Nagipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo nga sama sa pag-inom og alcohol ug mga pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals amo resulta sa oxidative stress. Kini makitan sa pagdaghan sa mga wrinkles o gakunod sa panit. Motumaw ang dark spots o guban pa ng mga sinyalis kung nagkaedad ang tao. Ang DTX 500 dunay protection kini. Dunay 1.3 million ORAC units ng antioxidants. Epektibo kini panguntra batok sa mga free radicals o oxidation. Ang DTX 500 itong panit na to pabataon. Internal organ ayohon. Ang DTX sa 500 maayo ni batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, glaucoma or cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, apil na niini mga sukintig paminaw nga wag tangon. O niya, GERD, ganang kanuna itong manguyab, maghilab ang kuto-kuto, mas maayo nga mo inomo og DTX sa 500. Alang sa libre nga konsultasyon og check-up, bisitaha ang clinic sa DTX sa 500. Namao ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center na naa mahimutang atbang sa The Freeman Newspaper Building o galuyo sa Gaisano, Maine. Baka mo tawag mo sa 0975-079-5133.
4: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
6: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
7: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
10: Tanggaling-galing mo, smart, smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Galing-galing mo, smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumakabloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
16: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.

0: Oras mga kasama, alas 11:18. Padayon sa to ang tulumanon at itong i-checko na kahimtang sa panahon karon sa musunod nga 24 oras.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Kaminaon ang pag-asa magtan. May bauta, unsa may mga kasikas mga kasama diri sa ato. Sa lakaw sa ato ang panahon. Bakit na madayong tagkabalaka o mag-uwan-uwan? Kaya lulupuno naman kayo ang Pilipinas. Pastila, no? Bukas pag-asa magtan at ito kami naon. Pag-asa, mayang gabi May gabi pag-asa.
2: Yes, may gabi sad. Attorney Bueno, si mga huginting paminaw. Mga ko na yan, pinakalang nakatutuwang panahon para karong gabi una. Ang Intertropical Converging Zone o kining ITCZ ang mga ko rin nakapekto din sa Visayas, dito sa Southern Luzon o sa Mindanao. Nasa tagibantayan karon nga bagyo nga nagawa sa PAR o sa Kinika Tropical Depression and as of 2 PM ganiha, yung location kaya naasa 2,925 km east sa southeastern Luzon. Kining bagyo, kinainis siyang bagyo, nagdala lang ni sa hangin, mabot og 55 km per hour, lulis ang sentro, gustiness, mabot og 70 km per hour, yung movement, pa northeast, sa kakusgon, 10 km per hour, and base yung forecast track of intensity, posible pa rin mukusog ni siyang bagyo, ha? And do sa bakaroon, least likely yung landfall scenario din sa Pilipinas, and posible nga mupidpid din siya sa tuwang Philippine area of responsibility. So, dahil lang mag-monitor sa mga weather update na mong ipang issue. So, atong forecast karong adlaw hanto na ugma para din sa Metro Cebu, lakip na sa tibuok Bisaya, ay makas natita o madag-umon nga kalimitan nga na yung mga katagpag ng mga pag-ulan o mga panuglong kilat, may ka na ni Intertropical Convergence Zone. So, posible ang mga flash flood, landslide o mga urban flooding din sa Metro Cebu, labi na itong mga pila na kaadlaw na gipang ulan. O para sa kaimtang, sa itong hangin o kadagatan din sa Sugbo, ay makas natin gapunta din sa Visayas o Hinay na ito sa kasarangan ng hangin, gikan sa habagat ang kasadpan nga ito na sa kasadpan. Di nagbalod sa tuwang kadagatan, nagpapiling Hinay nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. So, naiplanong muli yung dagat karong gabi eh. At ang dagat mataob karong alauna 23 sa kadlawon, muhunas ugma pa sa alas 8:25 sa buntag. Sunrise na to ugma din sa Metro Cebu, unyang alas 5:24 sa buntag. At ang temperatura, mga range gigan sa 27, nga doon na sa 31 degrees Celsius. O maulang ka na itong latest nga weather update, kini si Manijan Agbay, maaing gabi sa tanan.
0: Manijan, ang kining mga bagyo nga naasag ato ang gawa sa Philippine Area of Responsibility, may chance ba ning makasood sa ato ang PAR?
2: Sir?
0: May chance ba ning bagyuha nga makasood sa ato ang Philippine Area of Responsibility?
2: Sa pagkaroon, sir, yung pagkas na kanino pa doon yung sabi sa may Southern Japan. So,
0: pagkaroon, okay.
2: Wala na to rolled out nga. Posible mo, suod niya sa PAR and magawas na po tayo.
0: So ang epekto ani maka-push ni siya sa hanging habagat.
2: Ayun sir, posible sir daw nga i-enhance o birahon niya kaning hanging habagat. It is magdalag mga pag-ulan din sa protection sa NASA rin. Kali din sa Negros Island, sa Nisaya, o sa Palawan.
0: So samtang ang kinibagyuha, mapaniron ang iyahang location, maka-experience tag mga pag-uan-uan hangtod pa ni ugmang adlawa manijan.
2: Yes sir, no? Makasati tag mga pag-ulan, no? Especially ugma sa hapon, hantod na sa gabi, eh. Hindi sa sugmo. So, sa tunay plano mo, muluwag mga outdoor activities like sa mga pickleball or tapuan, no? Magbaga sa ron, hindi sa advisable kay posibleng nga uwan nung dito ugma hantod na sa ugma sa hapon.
0: Okay. Salamat kay manajan, ha? Eh?
2: Sir,
0: wish pa yan. Okay, thank you.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ato na mati mga kasama si Manijan Agbay sa Pag-asa Magtan. Alas 11.22.
1: Ronda Presinto.
0: At nabalikan, unsay mga report gikan sa patrol. At sa mga balikan, og hisgot unya karong tataod, kay sa upat ka mga amicus curie kag-iimbitar sa Senate Impeachment Court karong adlaw, tulo nila niingon dili kinahanglan 16 yud kabuto ang mag-compose sa 2/3 pag-convicto sa impeachable official na si retired Chief Justice Hilario David Jr., retired Chief Justice Artemio Panganiban o retired Chief Justice Renato Puno. Nagkausa ilahang opinion. Ang kadtong absent, why labot? Dito apilog ihap. Samtang ang ni-maintain siyang posisyon na ang tanan yod, absent man o maka-participate sa impeachment trial, ustara, no? Si retired Chief Justice Ascuna, no, Chief Justice, retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Kaingunan nilang upat, si Ascuna ra ang lahi og opinion nga kinahanglan 20 sa 24 decisive jud ka mga buto ang i-require pag-convicto sa impeachable official. Kasama sa numero si Ascuna 3-1. Pero magpasabot ni nga og unsa may opinion sa mga amicus curie, mao na ang i-adapt sa Senate Impeachment Court. Depende yun na sa Senate Impeachment Court kung paminawon ba nila ang opinion aning tulo nilang Davide, ni Puno og Panganiban, o ato sila maminaw ni Ascuna. Kay og ang atong kaminaon og ang impeachment court maminaw sa opinion nilang Davide, ni Puno og Panganiban, delikado og makonbikto ang Vice President. Pero og ang paminaon mao si Ascuna, akong tanaw maglisod og kuha og 16 ka mga buto. Oras alas 11.25, mga kasama.
1: Okay. Ronda Presinto.
0: At i-check ang patrol. Radio Man, Joseph Post, GQ Kihano, kasama GQ.
1: CYHP, Tatak, RMN, report.
3: Mugod nga pag-report na itong nakuha, Gigatris Gawas, kapahid, nadagpan sa kamisan sa Argao Police Station kini sa kalalaki nga nagdaog armas ka welisig sa dito sa Barangay Hampang sa Mauga Sudan na aga suspect nilahan niya si Gilbert Mier 43 anos sa patigod ng tiyo sa skutan ng lugar. Ang kapulisan ng kanawa itong taho sa saka concerned citizens na doon ay lalaki nga nagputong armas sa skutan ng lugar. Naligang responde ang kamisan sa Argao. Ang ilang nakpagin sa akto, nasakpan sa akto, kiling kaya suspect. Nagbitbitong armas nga 357 revolver. Ganoon ay tulog ka pagapala. Ang mga suspect sa tanggitanggung sa ron sa Argao Police Station na. Samtang sa laing pahin na kita anak, katuloy nga news na barang laki nga naanong kagapon sa hapon sa may barangay, dito sa may barangay Bunlaan, sa bukay barangay din sa Dakwes, sa tayong kagadina, kining nga libyan news nga barang laki, yan sa mga situri barangay Tingog sa sudan sa Mandawi nga walay nga kinabuhi sa karsente sa lapit na nakakita sa mga libyan news. Nag-utaw-utaw niya sa pasan, sa kutang galugas na sarang kinig ngayon anyos. Abang laki na ano kinig kagapon sa hapon niya mo sa kinig sa pagkuha ang sa bula sa mga kinig nagduha o basketball dito sa kutang niya lugar o na ano o na bandas niya kinig niya kagapon na gimo ang sa doso na bandas kinig kita ang mga kanina na kita lang kinig nawa na ikanabuhi at baby anyos ng bata na laki. Pag-uag sa patrol, kami yung Rajman, Joseph Roscano, DYSP, Tapak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 11.27, okay? Shout out ani daan sila dire. Ah. Si Lorin Dinggui, shout out. Nini Salvador Baharias Ornopia. Nelets Nebres. Sario Ikabandi Jr. Okay, shout out ng tukang Jose Efren Suaso. Si Runa

Thank you, selamat kaya lah. Jubert Drag Race Stunt. Okay. Nabi na ron si Jubert Dasira. Aha. Ni Vita o ni Nita Tagapan. Tata Sibilin. Okay. Si Willa Olores Berden. Shout out. Apolonia Kanyite. Kanus amang kano ipalupad ang rakit niya. Ang rakit ni Bangag. Alas 11:29 na ha. Okay. Padayon ta sa to ang karong

grabe ni Juan, gamay lang, gamay lunop man dayon, mao ba asa da pita, ha? Yunlik sumbilon, mao lagi na panahon nga mag-uwan o mag-drive kag sakyanan o motor, mangita jud kag kapailin ilinan kay adto jud kadaas mga lugar nga dili peligro lunupan. O suhito kas kadalanan, haka na makamao ka mangitag kapain ilinan. Pero o wa kay ka na suhito, panagsara kang mubiyahi anang lugar, sumo ka anang daan nga bahaunon kayo, mauna na, daghang mga sakinan, mga kalitlag kapawang sa tunga-tungas karsada. Kay lunop man na yun. Kaganiha, nabalaka na punta kay masig daghang mga daan ang malunupan o. Pero pabintahan lang hinoon, wala namang kayot na nakamatikon nga naigrabing pagbaha. Pero ugkatong uwana, nagdapatog daghang tubig, risgo na sabsa lunop diri sa Metro Cebu area. Ha? Pangkulbaan ko na yun ta. O mag-drive tag sa kanan ni Hasdan, sus. Baka ingon ta kakulba ba ni? Gita tadaan o agianan bi. Nga dili piligrong malunupan. Kay lunupuno naman kahit asnanan. Si Kanhi House Speaker Martin Romualdez ni plea of not guilty sa kasong plunder nga iyahang giatubang. Kada katungod man na sa akusado. Kada kong gitawag og plea, mauna ka ng panahon nga pahunaton sa korte ang akusado, sad-an ba o dili sad-an. O, basahan siya sa kaso nga gipasaka o niya pangutan-on sa korte kung sad-an ba o dili sad-an, ang kunon ba niya o dili ang kunon ang kaso nga gipasaka. Kaya kining kasuha, plunder ba ya? Why piansa? Sumapa sobra sa 7 billion pesos. Ang na kickback ni Kanhi House Speaker Martin Romualdez sa flood control projects. Dakuan ang mga project anay. Ha? Kanang sobra 7 billion. Kapatuko naman taanag mga ospital. Kapatuko na taanag mga daghang classroom. Og tinuod man nga nakakickback si Kanhi House Speaker Martin Romualdez. Kaluoy in taon sa katawhang Pilipino nga na wag tangan sa mga batakang panerbisyo o gimantinihan lang og warat-warat o warak-warak nga panerbisyo tungod kay palabi makasama ang ilahang bulsa. Hinoon, pinding ka maning kasuhan nga tuskurte. So doon na pa'y gitawag og benefit of the doubt ang Kanhi House Speaker Martin Romualdez. Ito naman ni Ron Siagi custody sa Quezon City Jail. Permiro dito sa Cardinal Santos General Hospital. Una siya na-confine dito. Dayon gibalhin nga to sa Philippine General Hospital. Og ang sadigan bayan i-order na nga ibutang sa jail facility sa Bureau of Jail Management and Penology kun BGMP. Si Kanhi House Speaker Martin Romualdez. Kining isyuha, init-init paman. Tanawa o niya mabahaw na ni atong panidaan o di ba makagawa si Martin. Ako ba niingon nga nagdrama-drama na eh? Nagpa-sakit-sakit na. Nagkadaghang sakit. Kining mga politiko o mga kung ano gani, no? Kini mga politiko ba? O mga sakpa na, o di ba? File na nagkaso, manggawas na na yung daghang kayong sakit. Pastilan. Okay, alas.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Maulanman, no worries, naamoy ko lubang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salada.
11: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
13: Oras mga kasama, alas 11:40. Okay, padayon ta mga kasama sa tuang tulumanon. Pagkaluoy mga kasama in taon aning Nuybi Anyos. Napalga nito sa barangay Tingob sa Mandawi. Buko-buko sa bata. Ni Gimaw na. May unang nabantayan sa usa ka residente dool sa Sapa. Sa Sitio Toril sa barangay Tingob, Mandawi City. Nasagol in taon kining bata sa inanod nga mga basura. Alas 9 ni kaganihang buntag na diskubrihan. Suma pang Jonathan Torres ang residente sa Tingob nga wa siya magtuo nga tao o bata ang iyang nakita ug nagtuo siya nga patay nga mananap lang ang iyang una lubong sa lapok sa ilamos tubig. Gipahibaw ni Torres sa usa ka motorista nga niagis maong lugar nga mao'y unang nakamatikod o nagpahibaw sa barangay kabahin sa patayng bata nga nakit-an didto. Nakonfirmar nga ang maong lawas mao ang 9 anyos nga si Yuri Mike Ripaha nga gipangita sukad niadtong Martes, September 15. Kay naano di sa Sapa sa barangay Budlaan. Unang ikataho ang pagkamising ni Yuri niadtong September 15 sa hapon hangtod nga nagabhian ang mga rescuers sa dihang naano sa Sapa sa Budlaan. Matod pa nga gisawayan ni Yuri ug kuha ang naanod nga bula apan nadakin sa simentadong higdaanan ug gilamoy sa bulog sa tubig hangtod nga nahanaw. Nakuptan pa unta siya mahigala si Yuri apan nabuhian o nakitaan nga nagkapakapain taon sa Sapa sa dihang gianod. Nitabang sab ang mga kasilinganan ug luwas apan wa na ang maong bata gumikan kay gianod og maayo sa bulog sa tubig. Og maulagi na, no? Kaluoy main taon. Say nahan nga si Rosalie Ripaha nga gitawag na niya si Yuri ni anang hapon Martes aron mangaon apan giingong wa o patuo og nagduwa-duwa kini duol sa konkritong riprap samtang nag-uwan. So, ang inahan, di lalim, no? Matod niya, 13 taon niyang ampo nga makitaan nga luwas ang iyang anak. Ang patay nga napalgan si Yuri sa Sapa sa barangay Tingob, Mandawi, Doon na gibana-bana gilayon 5.1 kilometros gikanis Barangay Budlaan. Dayo ag nalagputan in taos bata. So kamong mga ginikanan, ayaw lagi mo pag kumpiyansa in taon, oy. Kanang inyuhang anak. Bantayin na ninyo nga dili mag duwa ngadto sa sapa kay karon nga mga dunay pag-uwan-uwan, mukalit lang gid og bulog o dako nga bulog ang tubig sa sapa. Nga dako kayo ng risgo sa inyuhang mga anak. At kining bata, ang kalipas bata, although gamay ra apan dako naging kaina para nila. Ha? Nagduwa in tawag bula. Unya katong bula gi mahal kay tos bata kay naghatag uto niya kalipay. Ang gustong buhaton sa bata iya untang luwason ang bula aron dili malayo niya apan siya na hinuon ang napalayo sa iyang pamilya og nakabsan pa og kinabuhi. Alas 11:43 na mga kasama. Okay, padayon ta sa tuang tulumanon. Karong adlawa ang ika-26 kaadlaw nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte o gitinuod sa Senate Impeachment Court nga ilahang imbitaron ang mga amicus curiae sa upat nga giimbitar sila si kanhi Chief Justice Artemio Panganiban, kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr., kanhi Chief Justice Renato Puno, o kanhi Associate Justice sa Supreme Court Adolfo Ascuna, tulo nila ang nitunga. Samtang si Davide nagpadaog legal memorandum nga nagpadayag siyang opinion nga kadtong absent nga mga senador o dili mo qualify sa pagbutar, di na i-appeal o gihap sa pagbutar na ba, ikonbikto ba o dili ang ato ang Vice President. So ang two-thirds sumapang Davide, dili kinahanglan 16 yun. Nausab, no? Ang legal opinion ni Davide. Ako pa ganitong kipahibaw ninyo, nga, balik-balik pa to. Namulong pa to si Davide nga dili angay usbon ang nasuwat sa tuang 1987 Constitution kay ang kanang two-third votes. Matod pang Davide, naghisgot na og all members of the Senate. Wa ko nung naghisgot ang Constitution nga kadtong absent di nakabutar. Pero karon nausab yun. Ha? Puwerteng pagkausaba sa legal opinion ni Davide kay matod pa niya ang i-appeal o gihap ang mga kwalipikado lang sa pagbutar. So, gikas 16, o nga minaw tang Davide, wa, nailabo tong di kabutar. Silas Bato, silas Jinggoy, si Marcolita, di, nagtito kabutar. Ang ubang mga senador nga absent, di nakabutar. So, muubos og 16 ang kwintada sa two-third votes. Kaya ang mga present members raman sa Senado nga active nga nakaparticipate sa impeachment trial ang apilog ihap. Mausab niya ang opinion ni kanhi Chief Justice Renato Puno. Ang opinion ni kanhi Chief Justice Artemio Panganiban, usarag yun kanhi retired Associate Justice sa Supreme Court ang ni stand sa iyang unang opinion si retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Pero sige kaingon, ang Senate Impeachment Court mao ang ginaamagbuot. O doon na pa ba'y kausaban sa una ng pamahayag sa Senate Impeachment Court pinaagi ni Senador Wayne Gatchalian o Senate Presiding Officer sa Impeachment Trial nga si Chis Escudero nga kinahanglan 16 ka mga senador mabutar aron i-convicto ang vice president o malubag ang ilahang mga opinion o ang Senate Impeachment Court mupatuo sa tulo ka mga amicus curiae, si Davide, si Panganiban o si Puno. Parang yun na nila, ha? Kay kanang amicus curiae, di man magpasabot na nga ugun silang opinion, maog yun na ang i-apply sa korte. Maminaw lang ang mga huwis ana, ang ato ang mga senator judges. Kay doon na sila igong expertise pag-interpret sa balaod. Apan wa magpasabot nga unsa ilahang mga opinion, mauna kanay sundon. Pero dako kayong factor, no? Dako og impact ang ilahang mga legal opinion. Alas 11:48, mga kasama, okay. Shout out sa apa na shout out, tanan nga mga nagkuminaw sa tuang program. Si Constantino Apit, si Kirino Sibuko, si Ma'am Kunibads, Fanny Sabuero, Andre Plaza Concepcion, Junald Hunggoy Dani, birthday kong anak ron ato ni, shout out. Mga ba? Happy birthday, ha? Sa inyo, anak Junard.

0: clear ko no. Lucy Datulaita Elevera. Joselito Efren Suaso. Naalang to dito sila para mo advice. Pinood. Katong ilahagod, mga guidance lang to sa ato ang mga senator judges. But, dakong hapotong impact. O, mapatuo ba o dili ang mga senator judges sa opinion sa ato ang mga amicus curiae. Kining amicus curiae, Latin kini nga pinulungan nagpasabot friends of the court. Okay, watay ko nga panahon. Kadaghan pang commercial. Oh, sayo-sayo ta. Partner sa Master Control kasamang Listro Misilio sa transmitter ka ba na to? Kasamang Oliver Atis, Alan Taladua, Roboy Boyser o Kaobanan. Sa newsroom na si kasamang Gerald Albius. Ako si Radio Man Buin Alguno, nagpasalamat sa niyuhang pagpamina. Oy, shout out Elsa Quintiro. Okay. Tumayaw na gino o maayong gabi Pilipinas.
1: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa

0: Gerald Albios. Ako si Radyo Man Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyong pagpaminaw. Oy, shout out Elsa Quintiro. Okay. Kumayaw na gino. Huwag maayong gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa

0: mga something sa yang lower extremities. Ang hinungdan ni Ana among good sir Rick, no, is ura ni siya kanang ganing pagdiba ka na magdulat sa una niya pangang to plastiko atong tudlo. Mm-hmm. Pagduta ka ng plastiko violet man siya, no. Mm-hmm. Yeah, pag makita ni mga murag nag violet na siya, di ba dili na nimo siya mabati. Para mm-hmm. Sa unang mo busko si Ana niya mo ang kibutan ng plastiko. Oh yes, mawala yung sensation. Same po na feeling. Tungod kay ang blood flow, no, gikan sa heart pagdulong sa to ang mga lower extremities, hinay, no, hinay kayo ang daloy. Nga naman, tungkol kay mura na siya glatik, no, ang ato ang asuk, ang ato ang dugo, tungkol sa kadaghang asukar. So, tungkol kay daghang asukar na sa dugo, mura siya, mulapot kayo siya, so muna ginatawag natin na high viscosity of the blood, no. So, kung grabe ang viscosity sa blood, meaning hinay ang flow, no, hinay ang flow. Mura siya kanang kuhan ba? Mura siya kanang latik, di ba? Marag, kanang kuhan siya, marag pilit kayo, no. So, inana siya padulong sa to ang mga tiil. Mm-hmm. Then, siyempre, kung adunay delay, no, sa katong delivery sa oxygen, delay sa delivery of the katong mga sustansya, protein, no, ang oxygen, no, padulong dito sa paginahanglan sa itong mga cells sa lower extremities, kung ay mahimong hinungdan din na sa katong least ang repair, no, dili dayon ma-repair ang damage. So kani, di kita tutang duha, no, sa neuropathy, dili ka makabati, no, sa viscosity, high viscosity of the blood tungo sa sugar, dugay mo abot ang supply, no, dugay mo abot ang supply. So karon, if ever na banod ang imong tiil, dili ni mo mabati kung nasamad na. So mo nang sometimes kung ano mga diabetic patient, kinahanglan na nato nga dapat kinahanglan mag-chinila sa karong, mag-midjas, no, magbantay yung tanawan, i-recheck yung permite ang inyong mga tiil from time to time tungod kaysa pagbanod ni anak, dili ni mo mabati kung nasamad ba ka o naigupo ka ng lansang o nakatamak ba ka o mga hait, no, ug diha magsugod, no, pag masamad na siya kinahanglan og repair karon kay dugay man kay ang supply, dugay maabot, no. So tungod niya na magkahinay og kadunot ang samad, no. Mm. So kaunon siya sa infeksyon, no, nya magkaroon og gangrene, meaning nga pagkamatay, no, pagkamatay sa mga selula, pagkamatay sa mga tissues. So mo nang mauno na mo sir, no, ano sa lower extremities lang. Tungod kay ang atong lower extremities rig o bisan pa ang atong mga kamot, no, muni ang pinakalayo nga part sa atong lawas, no. So ang delivery of the blood kanang pag-deliver sa blood o mga kinahanglan ng mga sustansya para sa pag-repair sa mga cells naa dito sa pinakatumoy, layo kayo. So mura siya kung bukid pa, murag siya bukid kay ba niya ang munisipyo atong heart, no. Mm-hmm. So layo kayo ang biyahe. So tungod niya na dili makaabot ang serbisyo dito padulong sa itong mga tiil, no. So mo nang sakay pag mag-diabetic na ka, ginakahadlukan yun ang kayo ng masaman sa field. Tungod kay, lisod kayo ang kuan, lisod kayo ang management, kay dugay maayo, no, kay bisan unsaon nimo limpyo, bisan unsaon nimo kuan, butang og mga bisan unsang paayuhan na, madaot yun siya, ito mo dugay kayo ang perfusion, mo na ginataw na ito, no, ang tissue perfusion, meaning paghatag si Jen, paghatag og protein din sa mismong mga nadaot na mga selula. So, kanan siya sa tito, ang presentation niya ng gintawang na ito ng kadaot sa tito.
1: So, sa mga kaigsunan na ito na karoon nga medyo adunay pagtaas ilang sugar level, adunay pagtubag ang said marketing niya na, kining atong said Panyawan Plus Mangustin. Sa kining kamatang sa kapsula nga adunay gahom sa mangustin, luyang dilaw o gusam sa Panyawan nga tanong. Taas kining content sa Panyawan, mga igalang igsuon nga klaseng ang kapsula, mao kining makatabang kining sa pagpakubo sa sugar level nimo. Kay once gali, tamis gali ang atong dugo, kinahanglan kitang pagbalansi niini ug ang kapait nga tanyag sa panyawan nga tanom mao kanay makatabang kanimo. Plus aduna pud kini siyay mangustin nga atong antioxidants, and of course adunay luyang dilaw nga agisip anti-inflammatory. Bueno, Sir John, daghan kay salamat sa kay Gionan once again nga nagkauban kita og usabang nga atong mga listeners and viewers hinaatong tanga na pinakatunan sa ato ang tulumanon karon.
0: Yes, salamat kay Sir Rigno. Munta pa dai pagyapon sa sports supply pa.
1: Sa ato mga kaigsoonan diha nga adunay mga problema sa panglawas ti manay kanunay, adunay mga produktong herbal ang said marketing ang makatabang. 100% herbal, why side effects, why overdose? Ang tuyog tumong pagtabang lamang sa masmayong kalawasan. Ti manay lamang basta adunay balatian pag said Panyawan.
2: mga kapanyawan. Dakan salamat sa inyong paglanta o pagpaminaw sa ato ang hugyawan sa SEG Panyawan. Tulumanong hatod ka nato sa SEG Marketing, ang tigama o tig-apunapun sa mga produktong herbal nga napamatut ang makatabang sa atong kalawasan. Ang SEG Panyawan Plus Mangosteen, SEG Panyawan with Garlic, SEG Cogon Herbal Capsule, SEG Liniment Oil, SEG Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga SEG Celebrity Beauty Soap ug SEG Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa SEG Panyawan. At ang

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
0: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
2: Rush Boy Nationwide.
3: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplement.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: toll on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Frequenza del timer a 4:40.
2: Headlines Caron.
1: Headlines sa mga balita sa Balitang National. Mga retired justices sa Korte Suprema ni hatag sa nagabaraglahing opinion kamahin sa voting threshold sa impeachment trial.
3: Samtang kani Presidente Rodrigo Duterte sa Laguna Higayon human sa kapiro sa katuing subling nakita ni ang personal gamitabog sa status conference ang kaso sa ICC.
1: Ano ba siya gani bata kasamang ka, no? Marag ni puti kanya. Pero luya, gitsa, luya, no?
3: Ni Kwan, saan siya? Ni Niwang.
1: Ni Niwang.
3: Pero piskay, ha?
1: Piskay.
3: Piskay, o. Oh. Piskay yung naong.
1: Piskay ang naong.
3: Hindi lang nga ni Luz.
1: Kaya mo naman siya namuti, God. Kaya wasi, gawas-gawas nga. May buwan-buwan buwan siya ini.
3: Tasog buhok.
1: No, tasog buhok. Wala siya rockers. Wala, ang naong ni Digong kagahapon. Samtang sa mga balita lokal sa Muslim Councilor Harold Kendrick Go. Nekwestiyon sa paghatag sa 1 milyon o 1 milyon ka pesos sa kagamanan sa nagbayan nga sa Rotary District 3860.
3: Kapitolyo, nalipay sa mag-clear na sa DILG's plano nining babalik tugduha ka mga sea ambulance.
1: Marita gawas na naso di Ukraine ng Russia nagkauyon. Kahunungo na pag-target sa mga energy sites.
3: Sa negosyo DOE, mitaho ka 66 mil ka mga electric vehicle na halin sudning tuiga.
2: Headlines Karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas.
1: Tugaw ng mga hinungdanon, Kinawa Radyo.
3: Unang balita.
4: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hato na mga impormasyon, ngayon mo masairan.
3: Agay, yan mo madungan.
1: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one.
4: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide.
4: Nationwide. DYHP, unang radyo, unang balita.
5: Gising na!
4: Bangon na! Sa unang radyo, unang balita.
1: At na may galang Huwebes speech sa 17 na sa buwan sa September 2025. Nubintinubi ka daw na lang Pasko na. Tangan sa kanitong para sa Cebu HP, aramin sa bukamin ng mga tigbarita.
3: Kinahin ni Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa aming Radio Man, Arul Busamante, hatot na may kalas na nasay sa antak na sa butang. Magkatod ka rin sa mga napas ng mga balita.
4: Cool!

0: Maing buntag sugmo kami sa inyo na Mindanao na napunggan na may gala sa Tunga Papanagoman. Nag-anaw kami nga na kamos kapiskay kami yan. Nag-anaw ka na may gala ang Puebes Pizza 17 sa buwan sa Setembre mga kasama. Nilapaw na tayo gala sa Katunga sa Setembre. Dali aras panahon. Eh. Sunod si Mana ni may gala. Matapos na po ang buwan sa Setembre. Mag-Oktubre na sa ta. Oktubre, Nobembre, Desembre.
1: Saon na kasama ang Arnold? Oktubre, Nobembre. September, October, November, December,
0: Lobe. Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto.

0: lubi-lubi. Mga sinunay-lain, anak.
1: Masaman.
0: Katong, nangindahay nga balikan in town.
1: Masaman ka, Dana?
0: Nobyembre, Disyembre, come back.
1: In every afternoon, 3 o'clock, I'll read your letter. Ahay, sa may bintana. Ahay. Sarap tulo ang no. Si Kwan, yung bilim eh.
0: Ayoy.
1: Wow, day nang ganta. Halin na gano. Na-remember.
0: Nobyembre.
1: Desembre.
0: Dahay, mabalik in town.
1: Naging dahay mo balik sa stilan. Wagin kasi ka move on.
0: Maka-move on. Pero sa mga naka-move on, yan din na kinabalikan.
1: December, November, December,
0: don't back. Come back to me.
1: Don't back to me. Wala ba nagpista ka sa mga ganyan? Ay, nagbalik, ay nagbalik.
0: Do not come back to me. Kung asa ka na, manawagan ba? Akong bana, manawagan ko. Si Arnold. Asa na siya ka na, no? O sige, panawagan na ba? Arnold.
1: Asa yung magkakaroon?
0: Magkakaroon.
1: Amin din mo pabalikon ba? Kung Arnold, kung asa makakaroon, palihog lang, diha na lang ka.
0: Nga nang nakaila, pali yung tagsulti ni Arnold. Diha na lang ka na lang.
1: Pahal ka lang. Amin din mo pabalikon ba? Sus, din din ay, palihog diha na lang ka.
0: Ayan dyan si Piyata yung taon,
1: maluhin
0: mo.
1: Ingnagin
0: siya.
1: Ang nakita,
0: palik na rin.
1: Ay,
0: ginoong. Hindi
1: na palik ko, nasaloy. Ay, galawita. Hindi na, palihog lang. Okay na, Midre. Hindi na lang ka. Mas malipay may ginaka niya. Mama, ikon mga, nag-uol kayo may ginaka niya. Balik na taon. Ayun nga, mas dalipay may ginaka niya.
0: Mas malinaon niyo. Ika rin nagdagat.
1: Ika rin nagubot, day. Pagka na lang. Hala! Ha? Dibintinibig ka na lang. Uy, kuan ha? Andaman-daman ninyo inyo hanga, kuan ha? Magnutsi boy na. Napamoy, dibintinibig ka na lang mag-andaman na. Parang di mo ma, kuan ba? Ma-atrasaw. Grabe ya sa atrasaw. Dumintinibig ka adlaw po. Ay, di na mo ma-atrasaw. Ano? Andam-andam lang para sa inyohang mga kuan, mga handa ninyo sa Pasko. Hala, salipata mo ang tusunahan at sa check Miguelas kasama ang Jesse sa Mampong. Karong tataon at ang tibayaw ng itong mga kaigsunan. Karaminaw ka ng orasa na binadari sa ato, syudad sa Sugbo. Ano check may gala sa kasamang Jesus sa Mampong. Sa erod na ito may gala mga presyo sa mga reunang panaliton sa Merkano.
2: TYHP, tutok presyo sa Merkano.
1: Kasamang Jesse, good morning, Jess.
3: Yes, mayong buntag kasamang Arnold og kasamang Ken. O mayong buntag usap sa atong mga sukintig paminaw ni atong sesyon DYHP Arebejibog. Good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira og tindiro og mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing mga lamason ang atong ihatag sa atong mga sukintig paminaw. Ahos, 120 ang kilo. Bumbay puwa, 90 ngadto sa 95 ang kilo. Luya, 130 ngadto sa 150 ang kilo. Pitsay, usagatos ang kilo. Repulyo, usagatos ngadto sa 140 ang kilo. Sayote, 15 ngadto sa 30 ang buhok. Carrots, usagatos ang kilo. Patatas, 120 ang kilo. Silispada, 80 ang kilo. Silikulikot, 120 ang kilo. Siliatsal, 180 ang kilo. Tamatis, 80 ngadto sa usagatos ang kilo. Bumbay puti, 180 ngadto sa 200 ang kilo. Limonsito, 70 ang kilo. Pipino, 60 ang kilo. kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyoman, GC Sumampong DYHP Tatak Arimen.
4: Ning mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
1: Nga sala pagasama ang Jesse Samampong nga gigabi kala sa Carbon Public Market may buntag dai sa tong mga kaigsoonan diri sa ato sunod sa Sugbo. Sa tong mga silingan nga mga nakbayan nakbayan sa Mandawi na pula po tolero na nao talisay nga karkar sa nakbayan sa Bugo. Sa tong mga kasikbit nga probinsya dito sa Negros Occidental, Negros Oriental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May buntag po sa tong mga nanay nga nanaro sila tagsag sa mga kusina na nakaisikay na. O tingin sa mga taga-Oslo, may gala samtangan, nagdigamo silang papapamahaw na ang radyo may gala sa DYHP, nagtingog, naglanog-lanog matagkadlaon dito may gala sa mga kamalayan sa lungsod sa Oslo, particularmente na may gala sa may barangay Bangkugon. At ito na dungog dito sa mangke, no? Sa mga nanay, na matag-buntag, basta nagdigamo na sila para pamahaw. Ang ilang radyo nakatutok yung may gala sa DYHP. At ang oras may gala alas 4:52 na. At sa i-check may gala sa kasamang Jane Gallardo. Pagsusi na ito may gala sa gabas. Dining oras sa karon sa kabuntagon kasamang Jane. Good morning, Jane.
5: Yes, good morning kasamang Arnold o kasamang Jenna Muraga. Tingtog na o gunso na gita na kasi napi o pag-uwan ka sa mga Arnold, no? Pero noon, karong mga oras ha, waman tayo na sinapi pa nga pagpanaligsik. Pero maragay kong dag-umgid atong kalamitan ka sa mga Arnold. So, sa gunso na ito nga pag sinapi sa uwan ka sa mga Arnold, no? Muraga. Nagatag siya ni siya o pahimang no sa ato ang mga kasama o ato ang mga idol. Labis siya ito ganing mga doon sa tapa sa mga Arnold. Pag binantayo siya, ilabi niya kung binay mga bata ka sa mga Arnold. Katurabang naanod sa baka. Dito sa may barangay Budlaan na ni adtong September 15 sa mga Arnold.
1: Tuesday.
5: Oo, Tuesday. Sakitan gahapon kasamang Arnold, dito na in town naabot sa Mandawi City. Arting layuan sa iyahang naabtan in town kasamang Arnold, no? Ang inahan, nagahandom pa in town to nga unta, buhi ang iyahang anak. Pero gahapon, ato mang gigredisunda ng kining balita kasamang Arnold, napaga na lang yung gidme nga wanay kinabuhi ang kining maybe anyos na batang lalaki kasamang Arnold. Gani, nahubo na po ito iyahang short. Kay Latia nakita dihang bituwaya niya og kuha ang bola nga naanad kay sa mga Arnold nag short pa man tuon sa pero pagkakita gahapon porting luuya gid no wa na ni short kay sa mga Arnold pero gi kumpirma gid sa inahan nga mao gid ang iyang anak nakaila siya sa brief nakaila intaw siya sa tupi kay sa mga Arnold kay nihang yo intaw tong bata nga magpatuki siya ni adtong Lunes
1: goy
5: kay para oh pagkay para igbalik niya og eskwela kay sa mga Arnold kay wala man sila yung klase kaya tungod sa nasinati na itong ahage ka sa mga Arnold. So, ibalik niya sa klase kaya palindi yung iyahang buhok ka sa mga Arnold. Matay nakuanan sa inahan din no. Pero sige yung luuyang na nagdamuhin yung gintan maayo ang inahan pagkakita niya siyang anak kay nagkulog naman niya sa kalapukan sa sapa dito sa may Sikyotoril Barangay Tingob, Mandawi City ka sa mga ano. Pero tingin luuyang na gusip pa gani ito ang iyahang kilay maragi. Sa pag inanod na to ka sa mga Arnold, naigo na to sa mga bato-bato. So, makagsyan giling taon sa kinabuhi ang mga bata. Mano mo na pahilang no po na to. Makuhaan po doon tayo leksyon sa ato ang mga ginikanan ka sa mga Arnold. No, di wala magigda nag-blame gyud sa mga ginikanan ang ato alang mas doble amping ka ilabi na gyud kanang mga pamilya ka sa mga Arnold gani nga duol kaayo sa sapa ilabi na kung bukid kay ang sapa mangud sa mga Arnold ang baha magkalit-kalit gani ilabi na sa bukid magikan so kusog kaayo ang bulog sa tubig bahaan na basta gikan gyud sa bukid sa mga Arnold mo nang alerto o magdoble amping ta ka sa mga Arnold ilabi na karong mga panahon na kay sa mga niagi ra bang adlaw nagsalunso na gyud ang atong pag uwan-uwan so mga panahon na ron sa ting uwan tungod daw ka sa mga Arnold mo na magamping ta kanunay karon ani ata din is mayos na niya Bolivar ka sa mga Arnold no wala pa man imong tinasi natin na pagpanalig si karong mga orasa niya hawan ka pud kaayo ang ato ang kadalanan karon din ni sa mga Arnold na natay makita nga mga nani kay Kikay na pod nga atong mga kasamag mga ilo kasagara na to makita diri mga motorsiklo no mga motorcycle riders na to mga habal-habal kani mga ride hailing up sa tong mga kasamang mga idol nga sayo po din taon kaayo nangita og mga booking or mga pasahero nga ilahan mabiyahe po din sa mga Arnold na nalang makapangyawat paaster ba kaayo og presyo sa ato ang krudo o gasolina sa may nalang makasayo-sayo sila doon na po yung mahatag or mabilin sa ilahang pagbiyahe ka sa mga Arnold ingon man ang ato ang mga jeepney drivers na gininginay na po sila o tonic up din ang mga pasahero kasama mga Arnold. So mauna, ang ato ang gisundan po dyan, na wala maninoon sa tayo na kuha kasama mga Arnold na ataho nga doon ay mga kasikas or vehicular accident. Bilabi na gidere sa ato ang syudad, bilang mo yan sa Subo, apaan atong susihon karon kaya matuyok mampunta at all sa ato ang pag-roving ka sa mga Arnold sa ato ang mga police station po. Aron po makahatag tag update sa ato ang mga suking king kaminaw. Nagiga na lang gini ka sa mga Arnold sa Maismania Boulevard. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP. Katok, or
6: mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajuman Jane Galliardo. Og kining bahina hatod kanato sa EXL Black Coffee. Gika po'y baka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa uptake og hamloy nga muscle recovery og peak ATP para sa dugang kusog og kabaskog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante, atleta og bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas og aktibo sa kinabuhi. Usa ka tasa. Kusog matag adlaw. EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kumpleto nga panglawas. Health and wellness for God's glory.
1: Salamat ka sa mga Jane Galliardo. Standby sa mga balita may gala. Kamanamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom at oras. Alas 4:57 na.
7: Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Oh, bukid to rawat eh. Gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ano ay, pagkong hiyahay.
11: Ah, pwede na. Makasbilay
10: ko ito. So, anak ko, nabinta na ko.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
13: The Original Koi Herbal Capsule.
14: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
15: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
14: Uptake naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
13: The Original Kuy Herbal Capsule.
16: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
17: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
18: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom ang PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom ang PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. TJX 500.
19: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
18: TJX 500.
20: Mabali ang mga butika.
21: Seth Living Testimonies.
22: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
23: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
22: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
23: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay po kakita hantod karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Largo.
21: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
22: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
24: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kidney.
22: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
24: Wa na. Nawa na ang sakit sa kidney. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
21: Living Testimonies.
25: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
26: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
27: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
28: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
29: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
30: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
0: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Oras sa magkakasama, alas sa 5:05 na.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Karon sa detalye na sa mga balitang nasunal. Sa labing unang higayon, sunod sa kapin o sa katuig, nakita pagbalik si kanhi Presidente Rodrigo Duterte diyang personal kining ritambong sa ikatulong status conference sa iyang kaso sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Makita si Duterte nga mas niwang ang lawas, taas ang buhok, hinun piskay ang paragway nini. Ang iyang British lawyer nga si Peter Hinz, di pa na nga tiyanag concern kabahin sa kadaghan na sa mga dokumento. Apil na ang 15,000 ka mga item sa listahan sa mga ebidensya. Ang ICC presiding judge nga si Joanna Corner nihatag ni Hinz o ito kaadlaw ano sa magduso og motion bahin sa mga isyo.
5: Samtang sa laing balita nihatag sa ilahang managlahi ng mga legal nga opinion ang upat sa mga justices kung mga retirado ng mga justices sa Supreme Court labot sa ginagaroon sa boto alas sa pag-convict ni Vice Presidente Sara Duterte. Alang ni kani SC Chief Justice Hilario Davide Jr. ang basihan sa pagkwenta sa two-thirds mga ginagaroon sa mga senador nga qualified nga boboto o dili automatic at tarang 24 ka mga senador. Si kani SC Chief Justice Artemio Panganiban si Embahi na Mahayag nga mga senator judges kinahanglang giyahan sa kabatuuran o pagkapatas. Alang ni kani Chief Justice Renato Puno ang Senate Impeachment Court at dunay auto sa pag-interpret sa constitutional provision sa impeachment proceeding sa pilang igong girgaron sa mga boto pag-convicto sa saka impeach official. Apan si Kali Associate Justice Adolfo Azcuna na mahayag ang voting threshold kinahanglang ibase sa tarang 24 ka mga miyembro sa Senado.
3: Alas 5:07 na, i-appeal si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa mga tao nga gisabpina sa Senate Impeachment Court. Si Presiding Officer Senator Francis Cordero nisabpina ni Mayor Baste Atty. Gerardo del Rosario sa Securities and Exchange Commission. Pag-uban pa ang mga individual. Ang sabpina, antestificandum, justice tecum, gisyo alang ni Atty. Ariel Ronquillo o Grendel Sopenia. Alang sa September 21 hangtod sa 23 nga trial. Samtang ang sabpina alang ni Mayor Baste, Atty. Gary Samonte o Police Major Jerickson sa ngalang, magagad pa kung makatestigo na sila sunod simana o kung bawion ba ang sabpina o kaha mag-isyo o gabago alang kanila.
5: Tapos sa balita gikan sa kauluhan, ibasura sa Sandigan Bayan 3rd Division ang motion for reconsideration sa kapo ni Kani Speaker Martin Romualdez alas tingwang pagbalhin ini sa ospital. Si Romualdez na itong Lunes midusog motion din naghangyo kini alas pagpugo nga mabalhin kini gikan sa UPPGH ngadto na sa Quezon City Jail ingon man ang pagpabalhin sa kongresista ngadto sa saka Government Hospital sa Quezon City. Apan si Associate Justice Carl Miranda nagtuga way igo nga rason pagpabalhin kang Romualdez tungod kay anak kini sa stable nga kondisyon. Ang Bureau of Jail Management and Penology ngadto ni kustodiya ni Romualdez dili usab obligado mutuman sa matag kondisyon nga ihangyo sa kongresista.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Ganito ka pabalik uban, kiparanta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original Koy herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kabunggay, garlic, luya ug ginseng. Kamay mahatag may kalagalagong salawas, kaligon sa atong immune system. Aron nga dita, dali nga masakit. Busay ko nga nagpaminaw karon. Bata sana ang pag-inom sa original Koy herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule ng matok may gala sa mga baratian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original Koy herbal capsule epektibo sa labing gala pagpatok sa bisan sa kamatang sa virus. Muparigon sa atong immune system. Aron nga rita, dali may gala kamatakbuyan sa bisan sa kamatang sa sakit sa labas. Gumikan sa mga vitamins ganaan ini sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, ug thiamine. Ang original Koy herbal capsule aprobar kini gala sa Food and Drug Administration. Inyuring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original Koy herbal capsule. Mapalit kini gala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, D Dinings Pharmacy, Quezana Metro Pharmacy, Ultramart, San Francisco Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Batulete. Mahimo sa ninyo may kalamapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Balunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, sa Whatever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatoy sa Island, Hero Pharmacy sa Longo, o sa Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
5: Tas one person sa Bunugoy, kabadun ay hypertension, basa tas imong sugar, basa may diabetes ka yora kamay baw, at tas ga level sa blood sugar, magkabagay kini sa arterial walls, mo palapot sa imong dugo o sa nakarason, ngayon magka hypertension ka o mataas ang imong dugo. Ano diabetic hypertension, resulta kini sa pagkabuta, pagdaon sa imong kidney o daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga saman, pagkapatol sa tilog, bisan gani, ang impotent sa mga lalaki, busa nagpabuta ka, magrabi ang imong kondisyon, pag DTX 500 na matagadlaw, ang DTX 500, doon kini charantin, gikan sa paliyang nagsuhid sa insulin function kung mabuo ang imong blood sugar so lalo sa pag-imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw magkapalindot ni simong katulog makapugong pagyod sa hyperacidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension o bistaw sa pagklinika di alternativo medicine and wellness center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized na general machine analyzer na akini may mutang sa Bidiha Consulim Street sa simusin nga pwede matawagan sa 4160-866 or cell phone number 0975-079-5133.
3: Samtang mga kasama na kasi natin mamuan ng mga naakas trabaho, focus ka sa ibuhang gagibuhat kay doon na kay giapas ka deadlines kaya manuntag kaayo apan kalit lang doon ay panakit sa ibuhang ipon. Makapangawat na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o galagot samtang naakas trabaho kay nagpitik ang ibuhang ipon. Kung sa sinugdanan maagwanta pa rin mo sa kadugayan, anak mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dun ay sa gabal nga sakit nga sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVAA, PMDI, o IAM prescription data. M18 December 2025, Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong gabalik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong gawagtang ang sakit. Nasuwaya na sa kalaghanan, nasuwaya na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor. Huwag sunda ang ganisitang tambal nga nasuwaya na. Paspas relief nga nasuwaya na, nga mawork in as fast as 15 minutes. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gawas nga magkapaligon sa itong immune system. Maglayang benefit na magkuha na ito adlaw sa alas inadlaw kapaginom nining Life Extension Vitamin D3. Mga nga mumenos ang risgo nga masakit o cancer. Apila nini ang breast cancer, prostate colon cancer o ban pang batang sa susama nga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuha ng vitamin D diya sa itong lawas. So gani naman ito na sa lainain nga mga pagtuon sa medisina nga kanto mga cancer patients mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang palawas o balik pag-function sa ilang immune system. Dili kini dali nga maluya o makasukol sa ilahang sakit labi na kung ni-undergo silang mga chemotherapy. Sa mga cancer patients, gawa sa inyong medication. Panginom mong 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw. Human ka makatake sa imong meals. Gawa sa mga cancer patients, ha, kantong mga nag-maintenance o sub-medicine, gumikan sa sakit nga diabetes, hypertension, nga nag-require nga mainom na kag-maintenance medicine, makatabang usab kung imo nang dunganan o inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata o ham mahimo kang mainom sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw alang sa maayo nga panlawas niya affordable pagayo ang matag soft gel ni ini. Mapalit kini sa mga butika apil sa din sa Life Extension Clinic. Dapon sa mga Life Extension Clinic ha ma-avail nimo ang libre o quality consultation kada adlaw. Pwede niyo makontak ang hotline sa Life Extension Clinic sa 416-1655 o 0917-318-1161 alang sa inyong dugang pagutana o niya timan ipon ha inipalit ninyo mga Life Extension Vitamin D3 tanawag ino matag soft gel kung doon may tatak nga LE initial sa Life Extension para timailhan nga kana authentic or original ang maong nga produkto. Sa pikas nga ba ikaw ba kanunay nga makonstipated? Pag-inuman ni Super Fiber kay number one kin nga pangontra sa constipation. Kung wala kang usa ka baso nga tubig o niya imong imix ang usa ka sachet sa Super Fiber, pwede kang mainom sa buntag before ka mamahaw. Kung dali sa gabi ka na before pwede ka nga matulog. O para mas nindot ang resulta sa pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nang inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika pero sabi na sa Life Extension Clinic.
3: Oy, dapat magapita karabuntaga mga kasama. Ano nga, nang mulagsik po gamay bang atong kalawasan ni Tamagluya. Samtang nga nagdigamot na rinigala sa atong kabanayan. Sa atong mga gimbohaton na esbaray. Ang kape nga atong imnon mga igala. Kape nga daghang bitamina nga makuha na to. Kini may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidants. Napamatunan sa may gala sa pagtuon nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, ugaman pa. Maka-increase up kini may gala sa energy level. Maoga, dili na kini magluya, dili na ka magluya. Gawa sa ginseng, doon na sabi kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini sa mga butik sa inyong lugar. O ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
6: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Oras sa mga kasama, alas 5.16, alas 5.15 na.
7: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
8: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
9: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
10: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
11: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
12: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
10: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
11: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
13: Available na sa Mercury o mga suking butika.
14: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Nila Intinado, 44 Malinsa City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor interindyong kay kinahanglag operahan wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Motor kong sigunga, ginutuduhi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga niligin ko mabutas yun na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamoy na ay gitpamati pareha sa ako ang interindyong dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
17: Makabuhay. Oras gihatod kaninyo sa EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
20: Hey, kidney care time.
31: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
20: Unsay na sinati natong problema sa kidney?
31: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 220 taas na.
20: Sa pagsulay nimo sa kidney care,
31: hantod na ubos ko sa karton. Pagkuha ng resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
32: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
33: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
34: Biotrong Herbal Capsule.
35: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
34: Biotrong Herbal Capsule.
35: Aprobado o epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian. Sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis, o uban pa.
34: Biotrong Herbal Capsule.
35: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
34: Biotrong Herbal Capsule.
36: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
37: Naluhoy man ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak o gayoma, mitaas pa yan ang yung blood sugar.
36: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalainlaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
37: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Again, Kira, again.

0: ang kalawasan, pagkasirti ni mo o bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na dugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imunulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingon dugka o sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS. Katong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
7: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
9: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
11: ECS.
12: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Nagkaroon tamang ipanginom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul, tinta na yun akong ibati.
12: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
11: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga nag-uluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
15: Set Living Testimonies.
16: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
17: Na landing ko hospital yun dahil lugos ko ginhawa. Amin pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
16: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
17: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
15: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
16: Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatutan ni makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
18: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong bitin.
16: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
18: Sigurado, gina, kung tasi mo bitin, mababa na iya, Jaime Verano.
15: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
16: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
18: Ako nga tawo ni goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Try ako. Unya kay tinuol magid siya di ay.
16: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
18: Paghikap niya sa tutunan, wala naman.
15: Living Testimonies.
19: Oh, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
20: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
19: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
21: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
22: Oras alas 5:27 na.
15: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo. Unang
22: nagbuntag ni Police Master Sergeant Tenebroso. Nagbuntag ni mo diha po Pau. O niya iya ko nag-greet mega lang iyang ganahak ka mga sakop si Zaira o si Johan. Nagbuntag gala bangon na mo doy. Kaya ito ka papariguban may galing pananta sa naman kong nangyari. O ay samtang sa pikas bahin. Hindi ito ko ang lahi na ini, ha? Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlo-adlo na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3, makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer. Elimina may gala sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, kaman pang matang sa cancer. Kado rin direct connection may gala sa vitamin D deficiency. But pasabot na lang akong ubos ng vitamin D level sa dugo. Sa usa ka tao sa nika-factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, na doon ituro ka mga rason kung gaano nga makatabang may gala ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger krimigala sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao, but pasamutan na nga kung ang usa ka cancer patient

0: sense mas mo improve ang ilahang quality of life o ginihinay nga mabalik may galang immune na function o kusog aron nga mas mabatukan na ang ilang sakit nga cancer. Ikanuha, ang life extension vitamin B3 mo pugong kini sa angiogenesis o sa kaproseso din agala nga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao kuna sa mutubo ang cancer iyaning iyaring mabagan o putlon sa vitamin B3 aron nga way maagian nga nutrient containing blood for cancer foods. Umutawang kanina kailang mapugnan ang paspas kapag katap sa cancer cells sa rindayang parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatuloy, i-activate sa life extension vitamin B3 ang immune cells at mga ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers, may kanabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang ihang chance o risgo na mamahimo siyang makamatay may galang hasakit na cancer kung adunay siya ay igo o sakto nga vitamin D na blood level. Ang dosage may galang ito ka mga pasyente, kinahanglan may galang muinom siya o si unom nga to sa siyam ka soft gel matagadaw kuman sa iyang pagkaon. Ang life extension vitamin B3 pamahimong iminom kini sa usag katuig bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga mga inahan. O mga individual, may galang doon ay mga maintenance sa medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease, o kaman pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacies sa Cebu, sa katilad ng 11 pesos ang matag soft gel. Importante yung pahinomdom, kinahanglan siguro doon nga doon ay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping tamay gala sa mga peke nga paligya ha. Or mahimong mutawag ka mo may gala sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Ato sugdan ato kabuntagon pinagi sa pagtanaw nga positibo gid ang ato panlantaw sa atong kinabuhi. Makatabang ni ana ko energetic ta kanunay o gatibok adlaw sa atong pagpanabako. Makatabang ang paginom sa Vita D Plus Coffee Mix kay dunay ni daghan nga mga health benefit. Gumikan usab sa iya mga sagol. Kinoy pinakaunang kape nga dunay say sagol nga vitamin D3 a matag sa shine ni Vita D Plus Coffee Mix. Dunay kay 200 IU nga vitamin D3 plus rich mushroom extract. Nandunay mga powerful anti-tumor anti-cancer properties. Nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix ginugangan pagi kini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress. So kini dali nga pagadaos sa atong mga selula gumikan usab sa sobrang free radicals sa atong lawas. Maunang mga pita Vita D Plus Coffee Mix makakapina ka maka vitamin D3 pagyud. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika pila sa dinas sa Life Extension Clinic.
2: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
1: Diyos sa ka-online seller, gingo nangawat kinig tinda sa saka supermarket na dakpan kasama mo sa balita ni Man Jane Galliardo.
2: DYHP Tatak RMN Report.
0: Kasama Jane, at amanikan sa kasama ang Jane Galliardo sa karuntatao na pansanip pa. Kung siyo sa sunod sa sugbo, posibleng ni Awang kang Mayor Nestor Archibald. Pag-issue kay cease and desist order batok sa Monterasas de Cebu. Kasama mo sa balita na dyan, Eli Bolonos.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Subling gawag sa Konseho sa Sugbo si Mayor Nestor Archibald pag-issue cease and desist order kung CDO batok sa Monterasas de Cebu. Kinihangtoy nga maka-establish og igong detention pond o catchment basin ang nasibutang upland development. Ang Konseho wa pa convince sa labing minus 14 ka catchment areas nga gihimo sa developer na ini. Kini ilabi na ang Technical Infrastructure Committee kung TIC sa kagamhanan sa dakbayan dinuso pagpalayon sa maong proyekto. Ang City Council pinaagi ni Konseho Pablo Labrador II subling gawag sa buhatan sa mayor pag-issue CDO batok sa Monterasas de Cebu.
4: May move the of this council regarding the issuance of a cease and desist order by the executive branch on the development of Monterasas Manzanar until such time that the developer there can assure us establishment of the corrective measures, especially the catchment basin to address the flooding concerns there in that area in Guadalupe.
3: Si Konsehal Pablo Labrador II, unang nainong panayag ni Archival, naway basihanan ang pag-issue ng CDO batok sa nasibutang upland development o kaya kini aprobado na sa Department of Environment and Natural Resources kundi in R7 kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man Eli Bolonos DYHP Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. DYHP Abroad ngayon.

0: Kini nga balita, hatod kanato sa SED Marketing, ang tiga maong tiga punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
1: giakusahan sa Saudi Arabia ang grupong Houthi sa Yemen nga milusad og tinalawan nga pagpangatake. Humani target kini sa Holy City of Mecca sa Islam nga miani og kasuko sa mga Muslim. Gikondinar sa Foreign Ministry sa Saudi Arabia ang pagtarget sa Mecca o mikonsidera ni ini nga tinalawan nga terrorist attack. Ubanan sa pag-insister nga adunay katungod ang kingdom pagdepensa sa seguridad sa duha ka mga balaang mosque ni ini mga pilgrims ug ang tibuok Saudi territory. Apan ang Houthis daling minister nga baka kaang pamahayag sa Riyadh nga mitira kini og usa ka drone paingon sa Mecca ang dapit diin minilyon ka mga pilgrims ang magtagbo matagtuig. Una nang milusad og bagong pagpangatake ang Houthis ug Saudi ngadto sa maong kingdom. Human indeklara ang militante grupo og usa ka maritime blockade sa mga barko sa Saudi ngadto sa Red Sea. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak RMN.
0: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, tuberculosis. Naghanaw sab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ang 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Ratcho mo nationwide.
3: Alam niyo ba na simula ng 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na may improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. MN, DYHP, Police, Plate, Ronda, Presinto.
4: Samtang ay online seller, gingon ang awa kinigtinda sa saka supermarket na dakpan at balikan si Radiman Jane Galliano sa Italia ni ini. Kasamang Jane,
2: DYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Itamang kaya kasamang Arnold, wa makaitsot ang 25-anyo siya nga babae human nasakpan kini sa akto na nangumpra ang mga baligya apan way bayad-bayad food sa Osaka supermarket nga nahimutan sa barangay Mabolo, Dakbayan, Susubo. Gila lang kini nga si alias Nikki, Osaka online seller, lumad na taga Caloocan City apan kasamtangak nagpuyo sa Zumbangdako, Mandawi City. Subay sa investigasyon, gisikop si Nikki sa gwardya human nasakpan kini nga gipangsood sa iyang backpack ang tinda nga iyang gikuha. Di kataho nga mo lahos ang dati di ubawas o guwa niya pit sa cashier's booth apan naayin na lang gani nga nababagan dayon kini sa gwardya. Nakuha gikan sa dinakpan ang mga pampahumot sa lawas, pampagwapa, mga chocolate o payo nga kasamangken. Ang mga nakuha, adunay kinatibok ang kantidad nga moabot sa kapin 14,000 ka pesos. Dihang gikuhaan nato ni og pamahayag si Nikki nagdumili kini sa paghatag. Gibalog na kini karon sa Mabolo Police Station og napasakaan na og kaso nga pagpangawat. Kasama mo sa Mabolo Police Station ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP. Katak
2: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Oras, alas 5:39.
6: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain. Kain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sayo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
7: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
1: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
2: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
0: Life extension, vitamin D3. For longer lives.
3: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa satanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Uro 66 sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for help. Go for life with EXL.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hey! Kidney care time!
7: Sakit yun akong kilid, maglisog kong pangihin. Actually, di ko ka-concentrate og trabaho.
8: Okay, so nga nagka-kidney stone nung ka-UTI?
7: Sa sige na ako ka-parat, nainom na akong soft drinks o sa junk food.
8: So sa pagkakaroon, kumusta naman yung pamati?
7: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na dyan akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po lang akong pagpangihi.
9: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, dito ako, believe.
15: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity clarity that they deserve.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
1: Oras sa mga kasama na 5:48 na.
2: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Baliktas mga balita, si Bon City Councilor Harold Kendrick Gon, ikwasyon sa paghatagos sa kamilyon kapeso sa gabaras na bayan ngayon sa Rotary District 3860. Kasama mo sa balita, Radio Manili Bolon.
2: TYHP Tatak RMN Report.
4: Gi-question ni Simon Sir Councilor Harold Kendrick Go ang paghatag usa ka milyon ka peso sa kagamhanan sa bayan ngadto sa Rotary District 3860. Among kanila ihatag isip reimbursement sa city government sa nagasto pagbigayon sa Rotary District 3860 District Conference. Alang kang Go, di makaingayon nga masubuan mo ang pawayron pagpasugda sa maong kalihukan. Di pasabot hinong ni Kunsan na isa archival. Kadaghan ang natabang sa sunod ang Rotary District 3860.
5: Basically, Rotary has been a long-standing partner of Cebu with numerous projects benefiting our public schools, library, communities, emergency response, and health institutions. We recognize that history, but our primary consideration, basically, daghan sila na hatag na nato for the past few years.
4: Si Kunsal na isa archival, tungkol sa maong kalamuan, at si Council na aginigo ni Lasting sa obang grupo ng mga ayaw sa bukayo, dagikan sa kagamhanan sa dakbayan.
6: Base sa tanan, gidiscuss rin na discretion na niya sa mayor. So I encourage all the NGOs ng mga ayaw o financial assistance sa office of the mayor. Daghan man og lain-lain nga mga NGOs, even Rafis, Lions are helping. So why only specific to this chapter sa Rotary?
4: Si Kunsal Harold Kendrick Go, nasa hinoon nga city government, magkatagan og assistance sa rayang non-governmental organization, people's organization, ug uban pa nga accredited niini. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakaran.
3: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga maong tiga punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita,
7: nilang barinitan sa SED gikan sa mga OFWs niya itong Hulyo ning Tuiga, base sa wahing datos nga gipagawa sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP. Ang cash remittance sa kwarta nga gi-transfer pinagi sa mga bangko ni kabat nito sa PIN 3.24 bilyones dolyares nitong Hulyo nga ni saka gikan sa kapin 3 bilyones dolyares nitong Hunyo og 3.17 bilyones dolyares nga natala sa mangbuwan nito miaging tuig. Ang Estados Unidos maoy pabiling labing dako nga tinumdan sa cash remittances sa mga OFW sa to sa 7 ka buwan nga period, gisundan kini sa Singapore, Saudi Arabia, Japan ug UK. Kasama mo sa negosyo ngayon, ginayo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
3: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo, nationwide.
1: Ang itang kabawga, mahimo ni mong kasama sa pagkatiman sa mong panglawas. Ano yan na may galang EXL Magabuhay Plus Capsule. Atong maangko ng Optimum Health and Wellness, pwede kayo sa regular kapag tumar nini. Sa katilad ka 20 pesos lang, matakapsula maangko na nimo ang mga beneficyo sa Magabuhay. Moringa, asitaban, nim, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambog, lagundig, vitamin C, sodium, ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo pinagi sa pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapanit kayo may sa mga butika sa inyong lugar. Ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. At ang manakan may ganadugan itali sa mga manita Metropolitan, Simoa, 3rd District o MCWD. Why mahatag water quality testing of flow rate analysis sa upat ka mga waterfalls sa sudan sa Sugbo. Kasama mo sa manita Rajamani Limonor.
2: CYHP Tatak RMN Report.
4: Kining maong balita, hatod na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Why mahatag ng water quality testing o flow rate analysis ang Metropolitan Cebu Water District ng MCWD sa upat ka waterfall sa siyudad sa Sugbo. Partikular na sa Mangyapyap Falls sa Barangay Paril, Kabang Falls sa Barangay Bulaan, Manggasang Falls sa Barangay Tagbao, o Linutod Falls sa Barangay Taptap. Ang MCWD ni Pibao, kakiniway data sa resulta ng mga waterfalls labot sa water quality testing o flow rate analysis nga gipahayo sa konsehyo sa Tagbayan. Gipadayag ginoon nini kini anda mahatag og technical inputs o koordinasyon sa city government kung hinayon ang pagpahigayon ng assessment sa upat ka waterfalls. Subay sa maong kalambuan, ang city council pinaagi ni Consul Winston Pipito niawag sa duha ka buhatan sa kagamhanan sa Tagbayan pagpakilayon sa MCWD.
8: Through request si Sinrov, DPW to coordinate with MCWD and DNR-AMB for the field-based flow rate and water quality assessment of the four waterfalls.
4: Si Consul Winston Pipito nasayaran niya ang resulta mga waterfalls lakip sa gila sa city government alternative butilob das tubig sa bukirang mga barangay sa syudad. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon o itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa o dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins ngayon mong kinahanglan. Ala akin eh, sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain resize pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatumar ka niini, mahimog yun kang abdik, alerto o di limtanon. Himsog pag yun ang timuk lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide.
1: Hoy! At sa check pa kailan sa kasamag Julius Marini kaya na sa nasakpan kanabuntag makanawat ni may kailan pahalipay paldo-paldo nga pahalipay kika sa Rewe HP kasamang Julius. Good morning, Julius.
9: Good morning, kasalanana. Good morning, kasalakit. Good morning,
1: kasalakit. Yeah. Bale, bale, bale mong kamera. Bale mong kamera, oh. Kinsa ba na ito, Miner?
9: Barang.
1: 49. Oh. Oh, pwede. Pwede pa. Madama. Ginay. Ha?
9: Daghan
1: ko ng kuwan. Ah, daghan. Kasama. Usapin trabaho ni mo, boss.
9: Wai pang-paong.
1: Usapin trabaho ni mo.
9: Isa
1: trabaho
9: mo ya?
1: Ako alam, Panday Mason. Pero minin ka mabilang di ba, HP?
9: Kada adlaw.
1: Tungo natin na wata mo ginagbay ng pahalipay!
9: Yeah! Hey! Kaya mga Panday
1: Mason siya,
9: pero
1: may puskan siya,
9: nagala
1: itong bugas ng
9: Chorice!
1: Yeah! Pac-Man!
9: Salamat sa DHB. Number one. Yo. Number one.
1: Birahe! Birahe! Birahe! Kaya itong kapag nagubar, may galing paranta sa naman itong nagerba kapsul sa kabisay, ano bindra ang original koi erba kapsul sa pimentong ikan sa pariya, kamungkay, garlic, luyang, sinsing. Kamoy mata, may galing galing sa lawas, galing sa atong immune system. Koi erba kapsul, barato na, epektibo pa.
10: Mati may lahan, ngay ko, doon ay daghan, toksin sa malawas, mundili ka regular, magpagawas ni mong hugaw, doon ka may lisa, magbuto ni mong iyan, magkasinati ka ginsomya, kanun ay magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng lutahan, di pa ginhamis ang imong kutis for memory, it says wait for respiratory or sinus problems, guman ang pagkaluya sa mundong kalawas. Busa, huwag dagat ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko nagmahinga palawas, pag inabatagad law, OG, detox plus herbal capsule, ang pinakakusun.
1: Oy, wala pati oras, ang analang, sa ganit mukhang parusa, sa Dua HP, aramin sa buka, may ang inyong mga tigberita.
10: Kinagin yung Radio Man, Ken Galing
1: Yeah. Ako sa Mira Jaman, Arbol Samante, magpasalamat sa inyong pagpabinaw at tagibigalas kasama Atturnero Phil Fernandez Banyo, kamasunod ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot patagal ang tanan, daigang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Sabakadari.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: My budget!

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: blazes, blazes like sun.
1: With regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
8: ACS.
9: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
13: Oras sa DYHP RMN Cebu la size 13.
14: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
16: This time check is brought to you by Stress Tabs.
17: Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: This time check is brought to you by Tusaran Forte.
19: Ubong makulit? Just stop it.
20: This time check is brought to you by MX3.
21: Dito ako bilib.
22: This time check is brought to you by San Miguel Beer.
23: Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Try now.
24: This time check is brought to you by
25: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
26: This time check is brought to you by
27: our gentlest care for every Filipina, PH Care.
28: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
29: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
30: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama?
31: This newscast is brought to you by Biogesic.
32: Basta lagnat, i-Biogesic agad.
33: Most prescribed brand na mga doc.
34: Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
35: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
36: This newscast is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
37: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Naukini ang haligi ug sukarana nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
13: Non in imposumos aliquid adversos, veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
38: Straight to the point.
13: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tungsibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
38: Straight to the point.
13: Kinilingi po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañoc. Mao'y pa dai makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan nga Huwebes o gapit sa 17 na. buwan mahigala sa September tuiga 2026.
38: Straight to the point.
13: Sa Gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang Gihapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
38: Straight to the point.
13: Nagunas tumaiskutanan karong nga buntaga mga kigsunan. Intertropical Converging Zone kon ITCZ mo'y nagdao mga pagwan-uwan dinhi sa Sugbo, sod sa pipilana ka mga adlaw.
38: Straight to the point.
13: Kabantay ta mahigala murag sige lagi og uwan-uwan mga sukit ni paminaw. Unya paspas ta ba kay mahigala mo baha-baha. Mo ni bantayanan mga kaigsunan mahinungdan nga duna gani toy 9 anyos nga batang lalaki taon ang naanod sa sapa no sa may barangay Budlaan. Gumikan ining uwan-uwan mo baha mga higala. Unya duna nakita nga bula lagi dito mahigala sa sapa gikuha ini mong bata. Resulta mga kaigalaan nga naapil hon sa pagkaanod. Gahapong adlawan nakita na mga higala kining maong patayng lawas sa bata dito na sa sapa sa barangay Tingob Dakbayan sa Mandawi.
38: Straight to the point.
13: At kuha ano niya mga higala dugang report labot ani ni kasamang Jane Gallardo. Nakita gyud mga higala mo ni kuyog no atong gikuyugan na pinagi ni kasamang Jane ang inahan mga higala sa bata pagpangita mga higala niini maong bata in town mga sugiting paminaw og dito na napalgan mga higala puting layuan na indekin gikan sa Budlaan. Dito na sa Tingob, Mandawi, nakitaan mahigala ang patayang lawas in town nining 9 anyos ka bata.
38: Straight to the point.
13: Samtang sa laing bahin mga sugid ni Paminaw, Kunsyal Harold Kindrick Go ni question sa paghatag sa syudad og usa ka milyon ka pesos nga reimbursement alang sa nagasto sa gihimo nga conference sa Rotary District 3860.
38: Straight to the point.
13: Unsa man ang conference na ito, kinalang ipakuan eh, kinalang i-explain sa ni atong ipamalihog sa kasamang Eli Bulunos anis itong City Hall Beat Reporter. Nga naman nga doon naman to'y reimbursement. Ato ni hatagag pagtagad mahigala. Kining gihimo karon ni Kunsyal Harold Kendrick Go nga iyan ang question doon ay punto. Nga nganong question naman eh, of course. Nga tag-explanation nga nung nag-reimbursement sa conference sa Rotary. Ato niya tagag-pagtagad ron, mga higala sa atong pabanuban, ining atong tulumanon, ining inyong tulumanon.
38: Straight to the point.
13: Kay basin kung nagsundon sa ubang mga NGOs nga nakatabang po sa syudad, basin og ang tanan nalang magpa-reimburse aning kalakihan. Tagag-pagtagad ron taga sa atong pabanuban, ining atong tulumanon, ining inyong tulumanon.
38: Straight to the point.
13: Samtang dito sa kauluhan, o gubang bahin sa nasod, ang atong paghatag o pagtagad, may galakan ni House Speaker Martin Romualdez ni plead not guilty atol sa arraignment sa kasong plunder. Ang adto kaniya pinaagi sa video conference.
38: Straight to the point.
13: Samtang ang kampo ni ini buduso o petisyon sa tinguha nga makapiansa.
38: Straight to the point.
13: Mamang gini, so gikan may gala sa Cardinal Santos sa Medical Center o sa ka private hospital sa San Juan City. Nindot kaya may galang niyang room ni Romualdez ito, air-conditioned, nga room mahigala sa hospital. Nasuta mga kagalaan nga di man na emergency case itong iya. Gibalhin sa PGH, Philippine General Hospital. Unya ang mga doctors mahigala may testify, labi na ang director sa PGH, nga si Romualdez, stable mga higala ang iya mga vital signs. Og fit siya mahigala nga i-discharge anytime. So nahibawaan mahigala kini kang Romualdez maayo gini mo dag drama-drama rada igot. Tuod man mahigala may order na ang Sandigan Bayan nga ibalhin na yun siya sa Quezon City Jail. Og utuod man gibalhin sa Quezon City Jail. Pero hangtod ron wa pa gyud mabehind ba si Romualdez kay tuara mahigala sa infirmary. Kung sama ni kalakiya, special treatment gihapon eh, kumauhon. Kay og naa ka sa Quezon City Jail, ang ubang mga binilanggo naa sa silda, o niya kinisya tuwa sa infirmary, nga air condition gihapon. Dili ba na matawag nga usa ka special treatment?
38: Straight to the point.
13: Katarig pagtagad na butaga mahigala sa atong pagmanuban usab, nining atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
38: Straight to the point.
13: Special treatment gihapon, ang nahitabo, mahigala ang Romualdez. Tuwa sa infirmary. Moni mahigala ang medyo moy hospital sa sulod ba ani anang maong Quezon City Jail. So tuwa sa dito air condition gihapon wa pa gihapon masod na behind bars ug unya nagfile na sa motion for bail
0: Delikado makabail ni si Romaldes di kay tilog presyohan ni Dekin. Madaling pagtagad nung buntaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon kinyong tulumanon.
38: Straight to the point.
0: Samtang dugang mga balita mahigala sa kauluhan, mga kanhi Supreme Court Chief Justices o Associate Justice sa Korte Suprema nihatag og managlahing opinion kabahin sa voting threshold sa pagkumbikto sa usa ka impeached official.
38: Straight to the point.
0: Sa upat mga higala, si Davide Wamutunga nihatag lang sa iyang memorandum, pero medyo dunay nausab ni mahigalang pamahayag ni Davide kani adto og karon. Ha? Pero wa mo tungas, Davide, anong tatong nga mapangutana? So, ngadto ta mahigala sa mga nitunga lang, si Chief Justice, Retired Chief Justice Artemio Panganiban, Retired Chief Justice Renato Puno, o si Associate Justice mahigala, Adolf Asguna.
38: Straight to the point!
0: Niining tulong nga nitunga, atong i-evaluate akin sa may pinakamaayo yun, niya mo explain. O pinsa akin sa may pinakapintok, o pinakasharp mahigala, o explanation.
38: Straight to the point!
0: Pinakalogical mahigala nga explanation, atong hatagag pagtagad robotaga mga sukit ting paminaw og sa estudyante pa nay sa law school mura ni sa gipusil ba ha mura mga estudyante nga dunay pusil o dunay oral recitation kinsay pinakamaayong mutubag with basis sa balaod pinakalogical nga tubag o kinsay nitubag nga nagsugat-sugat lang wa katuon. Nagsugat-sugat lang ang pangutana. At ni pagtugad pagtagad rubutaga sa atong pagwanoban ining atong tulumanon ning inyong tulumanon.
38: Straight to the point.
0: Tamtang sa Pikas Bahin Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte apil sa gisubina sa Senate Impeachment Court.
38: Straight to the point.
0: At sa pagtagad rubutaga sa atong pagwanoban ining atong tulumanon ning inyong tulumanon.
38: Straight to the point.
0: Og samtang sa laing bahin sa labing unang higayon subling nakita sa publiko si kanhi Presidente Rodrigo Duterte dihang personal kining nitambong sa status conference sa iyang kaso dito na sa International Criminal Court kon ICC.
38: Straight to the point.
0: Ini, ang ato mahigala tagay pagtagad kay pagtambong mahigala ang Presidente Rodrigo Duterte nakita ang iya mahigalang panglawas, ang iya mahigalang naong, ang iya mga higalang buhok, ha, matod pa sa uban mahigala, oy, ang uban na luoy mahigalang Presidente Rodrigo Duterte, ang uban na lipay nga nakakita ni Presidente Rodrigo Duterte, ang uban mahigala ni ingon, oy, mas okay man hinon ang iyang panglawas or nabaskog mahinoon si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Og imong itapad si Presidente Rodrigo Duterte nga mo'y na priso og ang nagpapriso nga si Bongbong Marcos, murag si Bongbong Marcos mahinoon mo'y na problema. Iskay mahigala bisag niwang mga sukit di paminaw o niya taas og buhok na mga higala matod pa sa uban mula mag meet your garden. At ang pagtagad na butaga mahigala sa atong paban-uban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
38: Straight to the
0: kini,
38: point.
0: Guban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyog sa 93.9 IFM. Yeah.

0: straight to the point.
1: Kidney care time.
2: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ining kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon.
3: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin. Waya na si Jamag dialysis.
4: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
7: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
8: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
6: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
6: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
9: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
10: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para ba gyud kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun yung labian.
11: 4 months na, pero parang hindi pa rin feelang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, may creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
12: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, may creamy mac salad and creamy sisig special.

0: United Home. Yun
1: labyan.
2: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Ang katingot sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza, nga dunay balatian sa kasing-kasing.
7: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, niarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
6: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Girl, after work fresh gihapon ka?
10: Ako murag kapoy na kayot tan-awon.
9: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
10: Worth it?
9: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
11: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
12: Glow Pond's Miracle.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
14: Atong attack na may galala sa size 22 na sa atong banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
14: At sa dawaton may galang report karon sa nakauban on board sa patrol. Sa dili pa ta may gala mo are sa atong dugang hisgutanan mga kagalaan labot sa impeachment trial kagahapon. Diin gipatawag ang mga amici curie. O ginguman may gala ang appearance ni Presidente Rodrigo Duterte dito sa ICC. Ato ni hatagay pagtagad mga kagalaan o ang status na sa iyang kaso dito. Ato sang panalagsaag bisita-bisita pag-discuss mahigala. Tapos dili pa ni ay usa ka wing van nga gakarga og mga bugas nahug sa pangpang ang driver og ang mga truck boy nang angol. Paminawon ta detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Jane Gallardo.
16: DYHP. RMN report.
17: Yes, Rajman, Attorney Rufiel, naangol ang truck driver o iyahang mga truck boy humani atras ang ilang gisakyan na wing van samtang nag-ayo sila ni Ini o nalahos kini kahulog sa pangpanga sa sitio Sandayong, Barangay Liki, Lungsod sa Sugod. Ang driver nga si Elliot Roger, giingong nabalian sa iyahang tiil kay nalatayan na dihang ni atras ang maong sakyanan. Subay sa investigasyon sa Sugod Municipal Police, ang wing van adunay karga nga kapin sa 500 kadag mga sakong bugas, mga asin o asukara diin ilahaon ta kining ihatod sa dakbayan sa Bugo. Gikataho nga pag-abot sa lugar, kalit lang ni kagar ang brake ni ini, matod pa og aduna poy hose ang nibuto sa maong makina. Tungod diin ni gisuwayan nila kini og ayo diin gibangila nila ang ligid apan tungod sa kabugat sa karga ni atras matod pa ang wing van og nalahos kini sa pangpang og nangayabo ang karga ni ini. Gipanghatag na lang sa trucking company ngadto sa mga residente sa lugar ang mga bugas ilabi na kadtong di nagyoda mabaligya. Kasama mo sa balita ako ang inyong Rajman Jane Gallardo, DYHP Tapak. RMN.
16: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
18: Rajboy Nationwide!
14: Okay, salamat. Jane Gallardo sa imong report. Alas 6:34 na, mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
14: Bida ka kuanin ato mga issues karon mahigala. Napatay duga mga reports inatong taon pero kito mga issues

0: to unahon ang impeachment ni Sara or Aritang Duterte. Ang sa amahan mga sugidig paminaw, no? Pulos man mga dagko ni mga topics, mga kagilaan, pulos mga interesado ang publiko nga masayod mahigala ning mga topics, ha? O niya ang picture ni kanhi presidente Rodrigo Duterte og imong itandi sa picture ni Marcos, ha? Kinini ang tiguang mahigala, medyo delikado mga sukin tigpaminaw o kuan. Tiguang naman si Duterte, no? 81 anyos. Pero kung tanaw ni mo magtapad sa Marcos noong panahuna, murag na unsa man yung kalakihan ay. Ato lang hindi katawa-katawa, ha? Si Duterte mahigala to niya tambong sa iyang hearing dito sa ICC o niya kinini ang medyo nag-smile ni mga sukin ti paminaw og matud pa mga higala ang iyang mga nasuko niya. Siya mahigala ga barog, ga suit o ga black suit na ay kining long sleeve man siguro ni nga white ang gisulot mga sukin ti paminaw dito mga kagila, no? O mauni kumbati gihapon, ha? Sa to pa ni Padayon Mahigala, smiling pa. Ato niya lagi kito katawa, Mahigala, kay ang uban nakahilak, ang uban naguol, ang uban nalipay, nga nakita nagbalik, Mahigala, sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Hastagot ang mga biktima, mga kagalaan, gato mga inahan sa EJK, uguban pa, nalipay, umulaga. Malipayon sila nakakita ng Duterte. Naonsaw ni kalakiha mga sugid ng paminaw. Ito ni tagag pagtagad. Kaya si Duterte ni Puri buya, 81 anyos, puri kumbati pa niya. E kumbati pa. O niya, Piros Romaldis Mahigala, to ana. Di ambulansya na. Pero laski, Mr. Romaldis, kung ano man ang iya ka ng medyo dramadramar itong iya, mga sukit ni Paminaw. Og unya, kinini ang si Marcos, mga kagilaan. Og taparo ni mo ba? Asa man itong picture nila, be? Kung ano ako noon ni names? Ako lang ipasa ni mo names, ha? Gamay lang kayo, mga sukit ni Paminaw. Ato lang sa nang iuna, gamay kay Moramag, kung ano hinoon. Pero ato ang discuss unya. Tanawar ko, names. Kani gitapad ang picture ni Marcos og ni Kwan? Ako ngi sen na sa atong GC. Tanawar god unsa ning kuana? Ato ko ni omone ang kang kuan kag hapon. First time nga nakita siya mahigala sa publiko human atong gipadala sa dito mahigala sa dahig, mauni ang kuan. Picture mahigala niya o iyang gamayng video dito mahigala sa International Criminal Court. Diin ang padayon nga trial sa crime against humanity mga higala. Iyang giatubang kini mga sukit ni Paminaw kining 81-year-old na nga si Duterte wa na makitaan sa kapin sa usa ka tuig na day, no, nga wa makitaan kagahapon pa na balik mahigala kakitaan didto mahigala sa ICC. Wala siya mga higala musulti pero nakita lang siya mo ni kay permiro nakita siya katumantong pag-abot gyud sa ICC. Nga dunay confirmation nga mao gyud siya, no? Kamerkana sa blue at the time. Karon mga kagilaan, ni kombati paghapon mga sugit ni Paminaw, 81 years old. Malagmit mga higala og kuan. Kinini ang malagmit pa og sirtihon mahigala si Presidente Sara Duterte sa 2028 baka uli ni Digong. Depende na, no? Kay dako magyud og dako man mga higala o role mahigala ang presidente sa nasod. Kay kini ang nagduot ani si Marcos man.
1: Straight to the point.
0: Na? So kung panalitan mahigala usa ni nga no mga kagilaan nga kuan. Pero problema lagi ini og makonbikto sara mo nang kining impeachment mahigala duha ko ni kabukron. Ang amahan nagatubang kaso, ang anak nagatubang og kaso. Ang pangutana ini ilang iduot mga kagilaan. Pwede siguro madaog kuan duot pero ang problema ani ang Pilipino kinaiya sa mga Pilipino nga kadtong gidaog-daog og mayo ngadto mulaban ang mga Pilipino.
1: Straight to the point.
0: Kuan tay mo sa mga Filipino movies? Mo ni kanang ilan gitan-aw ni kana bang mga ubutan-aw ba ka sa sociology ba? No? Ah, kung palabian ni mo ni, palabian mga kagalaan nga kwan ang panaugdaog, delikado og ang simpati mga kagalaan mo, adto na tanan yun hinoon mga kagalaan sa mga Duterte.
1: Straight to the point.
0: Ini ang sitwasyon na mga sugiti paminaw, no? Si Martin Romualdez, pilay pangidaron, 62 years old. Si Marcos, 69 years old. Si Digong, 81 years old. Pero kining ilang picture mga sugiti paminaw og imong ipakuan at rogo ikuparar gamay og si Duterte, 81 years old. Si Marcos, 69 years old. Pero tanawa mga higala ang kuan. Ato lang ang agi kita katawa mga higala, ha? Asa man to picture ni Romualdez nga nagkuan, kinini ang naghigda nag dito na sa kuan. Ay butang to ikatulong picture ni Romualdez dong pwede ba na dong? So, talawa, og medyo okay man mga higala ang kuan, muragaan mahinuunog naong si kanhi presidente Rodrigo Duterte. Ang mas bugat mahinuog naong ning gawas noon nga si BBM. Mas bugat to si Romualdez kay naghigda naman to mga higala gani. Ato lang agi katawa mga higala ba? Ato lang kumpara-kumpara kay namay ni ingon nga muna man mga higala si kanhi presidente Rodrigo Duterte o kuan Mature Garden. Ingon si Tisoy Itisay Muramag si Keanu Reeves. Hinapay-hinapay pa, ha? Ato na nangyagi katawa mga sukintig paminaw. Kini kang Romualdez. O dakong problema mahigala si Kwan. Romualdez. Sige kong murag si Dao Ming Xiu. Ato na nangyagi katawa mga sukintig paminaw, ha? So, unang higayon gahapon, kuan na mga tao nga nakita siya atol sa trial mga kaigalaan. First time, no? Nga nakita siya in person. Sukad siya mahigala gidakop. Ni adtong September man to pagkadakupan ay. March, no? March to nga pagkadakop niya dahil gidasa dito mahigala sa dahig. Og unya nakapakita siya sa dahig mahigala katong confirmation dito nga maone siya ang tao nga ila mahigala ang gidakop. Kwanto March 2025. So, mga kuan na, taon-taon na gini ay, no? 555 days na. Oho. Okay. Unya, wa ni mahigala mo istorya, pero ni wave ni mga higala dito sa gallery. O gahangtod karon kining appear siya mga kagilaan dito, unya, doon na yung pagsabot dito mga higala, ang ICC may called a status hearing nining maong kaso niya. Ang iya mga lawyers may argue nga ang kinis Duterte mahigala dunay deteriorating health nga mao hinungdan nga unfit siya to stand trial. O ni mga higalay kinini ang matawag natog argumento sa iya mga abogado. Kay ang iyang memory mo medyo dunay kuan na gamay, no? Kuan ba kana na ang tungod sa katiguangon ba? Murag dunay na mga Alzheimer sa siguro dai. So muna usahay malimot na mga sugiti paminaw. Kay matod pa siya ang abogado, hasta gani siya kuno ang iyang abogado, murag medyo nakalimot si Digong. So money ang kuan niya, pero iyang panglawas, okay. Ang kuan lang, no? Malagmit dito sa Europe, indaykin, dito sa dahig, o okay siguro ang kuan dito, nakauyon siguro sa mga pagkaon, o kung sabay mga vitamins ka nga kuan dito. Na okay man ang iyang kuan, no? Mula mahinoon, mahigala, o gagaan ang iyang naong mga sukintig paminaw.
1: Straight to the point!
0: No? Mauni ang nahitabo mga sukitig paminaw. So ang first trial date nga giskidyo labot ining maong status mahigala na ilaing trial mahitabo sa November 30. Mahitungod ini mahigala, no? O healthy man iyang diet nito hinuunday, no? Murag kuan hinuun ba? Unya malagmit sad. Kay okay mahino niyang diet siguro dito sa bisa pag napriso siya pero malagmit nga kuan ra, no? Sinukod mahigala ang pagkaon, naka-diet hinon sa dito, niya istrikto mahigala ang kuan, kay diri pa nag sa Pilipinas, palabi po nag-ino mga higala o kuan. Mga tamis o guban pa, no? Pasig na nana, niya strikto ilang dietitians prisuhan, posible, no? Sige, sa ato nga tagapagtagad ni mahigala dugang hisgutanan labot ani human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:45 na.
1: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Uy, 150 over 100 man.
1: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
0: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
1: Ay.
2: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungog ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
3: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
4: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Sinuma na, Hinebra na!
7: Jeans na nalo, promo na!
6: Tignan ang ilalim ng Selyo o Cap
7: ng Hinebra products.
6: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH, FDA, CFR, permit number 0648, series of 2026. Drink responsibly.
9: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
10: Tao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
9: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
10: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
9: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
11: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
12: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
11: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
12: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
13: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
11: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
14: Hey! Kidney care time!
15: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
14: Unsay na sinatay na itong problema sa kidney?
15: Ingnan to ako, doktor, na kay kataas ang imong creatinine, 230, taas na.
14: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
15: Antod na, ubos ko sa ka-karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
16: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may gilala sa size 50 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Unyan tataod, may gilala itong isgutan ng mga upat ka mga amici curie. Unyan tataod. Ang taga-Sugbo mahigala nga sa Davide may wa mutunga dito, ha? Nagpadalang mahigala sa iyang written nga kwan opinion mga sukit di paminaw. So ma-focus ta sa tulong ang mga nitunga si Chief Justice, retired Chief Justice Renato Puno, retired Chief Justice Artemio Panganiban o si Associate Justice Adolf Ascuna. Makahinumdum ko mahigala mura sa mga estudyante sa law school nga gipusil, gipa-oral recitation o kinsay pinakapintok manubag. Nga with basis sa balaod mga sukit ni paminaw niining tulo o kinsa mahigalay kananaang murag nakatuon o nalimot sa gitunan o wa makatuon niya nagsugat-sugat lang sa pangutana o unsay tubag. Ato lang yung agi katawa mga sukit ni paminaw. Pus dili pa ato lang sa giuna ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kay ila mo kong gitandi-tandi mga kagalaan ba ang picture ni Duterte o ang picture ni BBM nga kinini ang nagpapriso, medyo more mahinooy mo na dunay problema, o kini mahiga lang ang gipriso, medyo smiling mahinoon, tamo. Oh, mura o ga... Gaan mga higala o kwan? O tanaw ni mo ang naong ba? Mumanifest ba ko sa naong bitaw nga, medyo gaan mga higala naong sdigong? No? Ikumparar Marcos, tanaw ah. Murag bugat kayo iyang paminaw, mga sukit ng paminaw, no? Bugat ang naong ni Marcos. Unya doon ay niingon mula si kanhi Presidente Rodrigo Duterte Meteor Garden. Mula po ay niingon niya mula si Keanu Reeves. Nawal ko, itandil ko picture na kani o. Kani. Kani picture na. Mula magkito na David as John Wick. Ato na agi katawa mga higala, no? Kining maong kwan. Maong hisgutan na ito karong buntaga. Lain-lain og mga reaksyon ng mga tao. Siyempre, katong siguro na suko mahigala ang Presidente Rodrigo Duterte, muna sila lain lang paminaw siguro. Katong uban nga dumadapig, lipay sila. Pero liman ka astagod mga higala ang mga gipatapok nila bitaw itong mga biktima kuno sa AJK. Ito, doon ay mga anak, doon ay mga umangkon, doon ay mga kuan nga, mga biktima na ilan man itong gipatapok niya, gipatanaw mahigala sa ICC trial. Pag unang higayon kita, digong, nga ni Apir mahigala sa ICC, mula mong nalipay sila day. Pero Apir mas nas nalipay, kanay-kanay mo. Ato ko nung pamin, ato ko nung kanondong. Asa man to, kanay-kanay. Na-ay audio ni?
2: Kanay. We look for opportunities to do that, including through the agreed chat.
3: Versus Rodrigo
2: Duterte,
3: case reference ICC 0121.
1: Nangalipay ba
2: na? President, good morning, your honors. Good morning to everybody in the courtroom. I'm Julia Nichols, today with Antonella Giordano, Maria Verdenico.
4: Nabigla. Saya kami dahil kumarap na siya.
1: Aposa dong. Mura og kinini ang gipangutana sa mahigala na unsang itabua kay kinini ang pagkakita mahigala ibalik ra gito gamay dong. Gipatapok na sila diha nya dunay Duterte panaguti na ba. Pagdramatay si basad. Pagkita mahigala nila ni Presidente Duterte ni hugyaw man hinoon sila. Dato balik ko na gamay lang. Sige ko na dong.
3: Rodrigo Rua Duterte, case reference ICC 0121. Versus Rodrigo Rua Duterte, case reference ICC 0121.
5: Yes, thank you. Parents, please, first of all, possible.
1: Okay, boss, boss, ha, nga. Unsa man ilang, kuan mo naman, appeal man sa nga, gikilig, hinoon nga, kahit hindi ko. Ang uban doon ano yung mahigala kato mga doon ay mga kwan sa war on drugs ang uban ano yung mahigala na sayod sila katotoang uban nga doon ay mga pulisad nga mga abusado at the time so kato mga pulis nga abusado nga na Muslim bisa kato bitong katong usa ka Korean nga ilang gikwan abuso man to ila pa gani mahigala ang gipakrimate pag human nga giflash nito mahigala CR grabe to nga abuso pero kasabot ka kung ikaw mo'y bisang ang asawa ato dahil kasabot sa way labot si Presidente Duterte ato. No? In fact, katong mo mga pulis, nasiluta naman gani.
0: Straight to the point.
1: Katong kang Kian de los Santos, G.I.C. Joe, katong G.I.C. Joe nga kwan. During to sa time ni kanil Presidente Rodrigo Duterte, pero dili to may sugo ni Duterte. In fact, napanish ito mo mga pulis dahil. So, ugato to ang namatyan mahigala atol sa presidency ni Duterte, pagkakita nila mahigala presidente Duterte, nalipay ning uban, o unsay lain-lain nga reaksyon, kay nakasabaw tong uban mga kigilaan nga, doon ay nangamatay, pero dili, panahon nga Duterte may nagsugo. Doon ay mga gisugo Duterte at itong mga pulis nga, karana ang pandakpon, katong mga drug lords, mga sugiti Pipinaw, kung musukol na, mudipinsa ang pulis. Sa iyang kaugalingon.
0: Straight to the point.
1: Pero kato may kailan kang G.I.C. Joe, kato mga kailan sa pulis naman ito dahi. Way labot ang, kwa na to eh. Way labot si Duterte ato. Kanang logical gi ka nga tao ba, kasabot mga nga asa na pita tong naamong sa war on drugs o kato mga pulis mahigalang nahimog abuso. Bisa ganito kang Kian de los Santos dahi, pinalay sa mga to mga pulis nga naghimog na ito. Hindi man to mao mahigalang man to'y labot sa sugo.
0: Straight to the point. No?
1: So, katong mga nangamatay atol sa war on drugs, atol sa pag-kapresidente ni Presidente Rodrigo Duterte, dili tanan to namatyan na suko ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ang kwan lang ani, patapok lang sila mga higala, anak, niya dayon pag-dramatize na po ni, no? Mauna yung nahitabo, mga sugit ni Pupinaw. Gamay naman lang yung nagtapok mga higala, pero medyo kwan mang ilang kwan, makita na mo sa mga naong mahila, sadya mahinoong mga naong ni.
0: Straight to the point.
1: Oga kinini ang in fact kadto mga higalang pagdaog ng Duterte nga wala pagi sa makalingko daghan ini nga matay kanom do mo kanang magistorya tag tinuod ba realistic lang kita ba pagkadaog ni Digong wa pa siya formally nakalingkod kay di man na mga higala makalingko dayon pagdaog niya ang Mayo June 30 pa nusog do lingko daghan na nga matay kay nanggi unay na mahigala to mga drug lords nanggi unay na mahigala to mga police assets. So daghan na mahigalang mga panghitabo ni Adto before mahigala formally nakalingkod si Digong. So dili siya mga kagalaan mapasangin lang nimo sa tanan nga panghitabo nga kang Duterte ito tanan. O ingon ka mahigalang mga tao nga daghan na ngalipay kay na malinaon mahigala ang usa ka lugar, mas daghan mo na nga taas o rating pag naog ni Duterte mahigala sa Malacanang, siya ay presidente nga taas o rating sa pag naog sa Malacanang.
0: Straight to the point.
1: Eh, kato si Gloria Magellan, nadaot mo ito iyang rating. Ha? Kato si Pinoy, taas og rating to pagsugod, pero nadaot mo iyang rating pag dahil naog dahil. Kimaw mo itong panahon na itong sa 44 in Dekin. Pag dahil naog na sa Malacanang, nadaot ang rating ni Pinoy. Pero si Duterte Magellan, taas ang rating sa iyang pagkanaog niya sa Malacanang.
0: Straight to the point.
1: So, og moingon ta Magellan sa iyang pagdumala, with your respect sa uban ha, katumagong uban mga higala nga suko gyud Duterte ato sa lang respetaran do nay mga rason sad nga suko sila. Pero kung tan-aw nimo ang profile sa masa mga higala o gato mga naa mga higala na muyo sa mga high end subdivisions, gated subdivisions, mao to mahigalay suko ni Digong. Wa pa sa katugkad sa reality ngadto sa ground unsay aktual suruyan ninyo og suway ang kanang mga Ilupis, mga Pasil, arika sa mga Kugon Pardo dai, arika sa mga Suway Suroy, di babdaog si kusog ang mga Duterte nga naman. Ngatos masa ba? Sila may nanginhanglan ko do protection? Nga, during the time of Digong, protected sila ba? Mabitaw na nga, may magkalahi ang mga itong mga baruganan, mismo ako, malahi ng akong baruganan, kay puyo magugog squatter area sa dugay ang panahon. So, katong mga medyo naas sa mga middle class, katong mga dato mahigala, nga wagin ikasuway o kwan, makasabot sa ta, kay wa masay experience ko. O maka-experience ka nga to, agi ka puyo dito sa masa mga kahigalaan, kasabot ka nga ano nga, mauna ilang na-feel. Parang ka lang, ano man nga, masa ngadto sa mga kwan, ngadto sa mga area mahigala nga tua mga pobre nga nung kusog mahinoon si Duterte dito. Ari kay noon mga higala sa mga high-end subdivisions, pero karon baya ang survey sa ara, hasta sa mga professionals, daog ba isa day? Sa survey mahigala, Luzon, Visayas, Mindanao, o kinini ang NCR, daog na ba sa ara sa NCR? Way problema ang Visayas, Mindanao, daam sa nga daog sa survey dito. Pag-abot sa Balance Luzon, dito sa na alanganin sa Balance Luzon ni Lini Robredo, pero pag-abot sa NCR, daog si Sara Mahigala survey. Ano yung anak man? Mag-analyze yun ito ba? Klaro-klaro ba? Di ba ka nang mag-analyze bitaw ka nga mura kang nakasuyop? Layo kayo tinuod. Ito, analysis na klaro. Ang Visayas o Mindanao, pundo niya daan. Labi pag mag-adto kang Mindanao, mabitaw, kita-bita mo pag-eleksyon atong 2025 ng eleksyon. Madisgasya ko ng mga senador nga anti-Duterte pag-abot sa Mindanao area. Alas si Visayas, magkabawi pag na sila gamay sa Visayas. Pag-abot sa Luzon mo, ilanggi sa Ligan lang. Ha? Kaya ito, realistic niya itong analysis, ha? Kung tanaw ni mo ang SWS o ang Paris Asia, ganun inana man ang sitwasyon. No? So, muna yung mahiga lang hitabua, kini-rating ni sa amahan, kang Presidente Duterte niya rating ni Sara, actually, tinuray lang, napoy sa iyang kaugalingon pero nadara ni Mahigala sa amahan.
0: Straight to the point.
1: Karoon na sitwasyon nga ang konsekwensya sa iyang desisyon at tumilabay 2022 nga kasuway na gisa nga kita gisa giun sa iyang amahan. Konsekwensya na sa iyang desisyon.
0: Straight to the point.
1: As kasiya Mahigala, siya pod mismo gikihaan pod at least ka naka-feel gyud siya unsa ang iyang unsa ka unsa mang higalay consequence sa iyang desisyon at the time.
0: Straight to the point.
1: Nawa sa maminaw may galas ang papa, ha? Kita gusto ang tanan niya kanang murabag humakan sa kalibutan, ha? So ang pangutana ron makarecover baka may galas si Sara nining sitwasyon na ron. Muna kung gingon may galag para iya gyud ang presidency, da para iya gyud na pero og distance siya, makalusot siya ining mga kaso niya. Kay karon mga higalang impeachment court nang ngayo sa opinion sa mga amit secure, mag-voting pa sila karong September 23. Sa voting ini mga kagilaan, malagmit man yun. Nga, aray mga po ni magdaog, bisa pag unsay mga opinion atong ilang mga amit secure, nadungog na to, kinsay mga maayo atong nihatag mahigala sa mga opinion, pero ang voting ani, kay ilaman ng butuhan, ako lang forecast ha, ang voting ini may gala mo, aray gaya po ni sa majority black o minority black dekin.
0: Straight to the point.
1: Ha? Labi na nga ang mga justices kang invite mahigala na split po sila ang ilang mga opinions. Nga kini case of first impression man eh. So doon ay mga basis labi sa kunsay ilang mga decision. Paminaw na ko, akong forecast ani padoong yapon ni sa majority black, minority black. Padoong yapon na diha. Ha? O niya hangtod mahigala nga mabot ang panahon, madesisyonan ni mga kagilaan, ang aktual na giyod nga impeachment, konbikto ba Sara o dili ba, kanang napita, medyo thrilling pa na. Kaya tamahibaw mga sukitig paminaw, kung ilang usbon ang threshold, gikan mahigala sa 16, ilang ipaubos, ibutan talag 30 na lang. Kwintahon lang 20 na lang kwintahon, ibutan talang. Kay, nindot ba yun ang mga explanation nila? Niining, tulong ang mga gi-invite, mga higala, ng mga justices, pulos maayo ang mga opinions, ha? Tinuray lang. Pulos maayo ang mga opinions. Pero sa tulong ka mga maayo ang mga opinions, kinsay pinaka-pintok, pinaka-dunay legal basis, nga og sa oral recitation pa, saktong tubag, dunay basis, may galas balaod, o kinikusa, saktong yung pagkatubag, pero murag sugat-sugat lang, mga kagala ang pagkatubag. Ato ni ma-analisan o maayo mga sugiting paminaw. Akong i-play ni mga kwanan. Akong ipaandam ni kasamang nims. Tanawa tong pangutana ni kwanims. Joel Villanueva, pangutana ni Angad Tony Justice puno justice panganiban o justice askuna ato ikumparar mga higala og asa pinaka logical explain ako ha asa ang pinaka logical higala nga tubag ha nilingi kay dai kada bang sharp mga pagkatubag ha inila ang sharp nga motubag ako explain pinagi sa balaod mga sugintig paminaw ma-evaluate nato og ingon man katong pangutana uy katong sa kang Artemio panganiban nga mi konsa de Asia. Mi murag mi pawitik sa siya may galang risa antivirus na ito. Patilig sa may gala si Justice former Chief Justice Artemio Panganiban. Kay total kuno dalaga man si risa antivirus. Anya na ulitaw na pugno si unsa man ni pakilig ni or unsa ba lain to paminaon o raga unsa man to ha og ang isulti adto mahigala og ang justice nga medyo ang opinion mura og pabor mahigala sa mga Duterte di ka to unsa may komentaryo ka sa uban og si Artemio Panganiban ang iyang opinion again sa mga Duterte nya with that situation nga mi pakilig siya mahigala, pakilig may tawag ato or pawitik. Nili sa antivirus, unsa man kay mga opinion sa uban, ha? Ato lang apilog discuss unya mahigala, asta ning kang justice puno. Standby lang una alang sa RMN 558 Manila, nga masunod na karon dayon. Atong tak na, alas city size na.
0: Live via satellite. RMN News Nationwide.
6: Make orders. Because if we come back on the 13th of October and go through the witness list and the exhibit list line by line, our defence brief filed on the 30th is going to be meaningless.
7: Dahil dito inatasa ng ICC Trial Chamber 3 ang magkabilang panig na muling pag-usapan ang mga iyaharap na testigo at ebidensya na sana raw ay mabawasan pa. Posible namang magpatawag muli ng isa pang status conference ang Trial Chamber para resolbahin ang iba pang usapin bago ang mismong pagdinig sa kaso ng dating Pangulong Duterte sa November 30.
8: Samantala, hindi po nakafix yung bilang na 16 votes para makonvict ang isang impeachable official sa impeachment proceedings. Ito ang naging pananaw ng tatlo na dating Associate Justice ng Supreme Court sa apat na ipinatawag na Amici Curiae o Friends of the Court sa day 26 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una po, dun sa isinumiting legal memorandum ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na binasa ni Senate Secretary Renato Bantog Jr., di siya naka-attend po mismo sa hearing, nakasaad dito na ang pakahulugan ng all members of the Senate ay yung lahat ng senador na walang balakid na gampanan ang kanilang tungkulin.
9: We also have decisions of the Supreme Court which clearly decreed that public officers facing criminal cases in court cannot, during the pendency of their cases, practice their profession nor hold office, elective or appointive, while in detention. Clearly then, the basis of computing the two-thirds must be the number of senators who are qualified to vote, not the 24 in the present Senate.
8: Para naman po kay retired Chief Justice Renato Puno na binigyang diin yung truth and fairness sa interpretasyon sa konstitusyon sa impeachment, hindi nga daw dapat maging literal ang pag-intindi at pag-interpret sa saligang batas tulad na lamang ng paggamit nga ng fraction na two-thirds sa conviction vote para ma-impeach ang isang opisyal.
10: A strict standalone literal interpretation of Article 11, Section 36 may result in absurdities and may result in injustices which will defeat the purpose of the Constitution.
8: Sinabi naman po ni retired Chief Justice Artemio Panganiban, pagtutuwid si Justice Artemio Panganiban yung may truth and fairness doon sa kanya pong pahayag. Hindi naman makatwiran na makaboboto ang mga senador na hindi pisikal ang presensya sa impeachment court habang pinakikinggan ng ibang senator judge ang argumento at testigo ng prosecution at depensa.
10: Is it truthful and fair to the parties
11: to our country and to our people to allow those abroad, those looking at the pyramids along the Nile, or shopping in the fashion houses of Paris, or riding the romantic gondolas of Venice, or deliberately hiding in the dark corners of the world, while everyone here in this hall is sweating it out, listening to sometimes irrelevant and loquacious lawyers, or to humble and ancient amicus curiae like me.
8: Si retired Associate Justice Adolfo Ascona naman po ang isa sa apat na nagsabing literal dapat na pupwedeng bumoto ang lahat ng senador na nasa pwesto.
12: That impeachment could become a tool for a transient legislative majority to remove a political rival or an official from a disfavored party. A simple majority threshold, Your Honors, would make impeachment conviction achievable by whichever coalition happens to control the chamber at any given moment.
8: Naniniwala po mga retiradong hukom na nasa kabay pa rin ang huling hatol sa voting threshold at hindi na maaaring idulog o nasa kamay ng impeachment court ang vote threshold at hindi na maaaring idulog sa Korte Suprema, maliban na lamang kung meron pong grave abuse of discretion.
13: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: Ipapasubpina ng Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para sa pagdinig ng Article 2 o ang hindi maipaliwanag na yaman ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Presiding Officer Jesus Scudero, paharapin si Mayor Baste sa September 23 dahil sa mga naging transaksyon na pinasok ng Davao City Government sa ilang mga korporasyon na may kaugnayan kay VP Sara. Bukod kay Escudero, ipatatawag din o bukod kay Duterte, ipatatawag din sina Securities and Exchange Commission, Company Registration and Monitoring Department, Director Gerardo del Rosario, Philippine Government Electronic Procurement System, Division Chief Rendel Sopeña, at dalawang iba pa.
14: In regard to Mayor Sebastian Duterte, Attorney Gary Samonte, and Police Major Jerickson Sangalang, let the subpoena be issued only for September 23. However, on September 22, depending on where we are with respect to the three witnesses, we shall announce if we will be withdrawing that subpoena and simply issue a new one for the following week or the week thereafter.
13: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
8: Yung kumpanyang GenCorp Industries Inc. na nakalista sa SALN ni Vice President Duterte uungkatin ng House Prosecution sa pagharap ni Mayor Baste Duterte sa impeachment trial. Makibalita tayo mula kay Rajuman Grace Mariano.
15: Inaasahang uungkatin ng House Prosecution kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang patungkol sa GenCorp Industries Incorporated na nakalista sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson at Llano del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, ito ang pangunahing dahilan kaya hiniling nila sa impeachment court na ipasabina si Mayor Baste para humarap sa impeachment trial bilang hostile witness. Tinukoy ni Adjong ang report na nakatanggap ang GenCorp ng 14.32 million pesos na halaga ng transaksyon mula sa Davao City Government sa mga taong 2022 hanggang 2025. Bukod yan sa 696,829 pesos na mula naman sa PhilHealth Regional Office sa Davao. Binanggit ni Adjong na ang naturang mga transaksyon ay nangyari sa panahong nakapuesto si VP Sara at Mayor Baste. Binanggit ni Adjong na inaasahang magbibigay din ang dagdag na detalye patungkol sa GenCorp, si Securities and Exchange Commission, Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo del Rosario. Ang pagpresenta kay Mayor Baste sa impeachment trial ay bahagi ng pagtalakay ng prosecution sa ikalawang article of impeachment patungkol sa unexplained wealth ni VP Duterte. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
13: Network.
7: 7:14 ang oras ngayon sa mga nag-aabang po sa Barangay at SK Elections. Eto na. Ipadadala po ni ipadadala na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na layong suspindihin ang Barangay at Sanggunian Kabataan Elections na nakatakda sana sa November 2, 2026. Ito'y matapos na i-adopt ng Kamara ang bersyon ng Senado o Senate Bill 2387 na inaprubahan ng mataas na kapulungan noong September 14. Sa ilalim ng panukala, ililipat ang November 2026 BSKE sa ikalawang Lunes ng November 2028. Matapos nito ay idaraos na lamang kada 5 taon ang halalan dahil palalawigin na rin ang termino ng barangay at SK officials sa 5 taon. Mananatili naman ang 3-term limit sa barangay officials at 1-term limit sa SK. Una nang sinabi ng Malacanang na pag-aaralan muna ng Pangulo ang mga probisyong isusumite bago pirmahan.
8: Labing anim na minuto na ho, nakalipas alas 7, opisyal nang naiproklama ng Commission on Elections ang 80 na bagong miyembro ng Bangsamoro Parliament. Kasunod po yan ng makasaysayan at kauna-unahan ngang parliamentary elections sa BARM nitong September 14. Para sa 40 regional party seats, nakuha ng Bangsamoro Federal Party ang 16 na pwesto. 15 pwesto naman ang nakuha ng United Bangsamoro Justice Party, 8 pwesto sa BARM Grand Coalition at 1 pwesto para sa Raayat Democratic Party. Habang naiproklama na rin ang lahat ng 32 district representatives at 8 sectoral representatives. Nakatakda pong umupo sa panunungkulan ng mga nanalong kandidato sa October 30 ngayong taon. Isa sa unang malaking trabaho ng bagong BARM Parliament ay ang paghalal sa tatayong pinuno nila na Chief Minister ng BARM.
13: Halalan sa BARM. The RMA News. Parliamentary Elections. Special coverage. Special coverage.
7: Post-election activity sa BARM. 100% kumpleto na ayon sa PNP. Kasama natin sa balita, Radyoman Marjo Domingo.
15: Nagtapos ng mapayapa at maayos ang naganap na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary election ayon ito sa Philippine National Police. Sa kabila ito ng mga naiulat na insidente na tinuturing ng mga otoridad na mga isolated cases lamang. Sa election monitoring system ng PNP, naitala ang 100% completion sa paghatid at pagbibilang ng mga boto sa higit 1,000 monitored locations sa buong rehiyon ng BARM. Pa nito, nakompleto na rin ang pagbalik ng election paraphernalia sa kanya-kanyang treasurer's offices ng mga lungsod at munisipalidad, pati na ang pag-canvas sa nasabing eleksyon. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narratates Jr., ang isinagawang payapang eleksyon ay suportado ng maagap na preparasyon, pakikipag-ugnayan at tamang paggamit ng mga tao at resources. Pinuri nito ang mga PNP personnel nagsilbi sa BARM elections, particular na sa Special Election Board, pati na ang mga deployed at augmentation personnel mula sa Police Regional Offices at PNP units. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN.
8: Kailangan makapagpasa ng Kongreso ng batas na nagbabawal sa political dynasties sa lalong madaling panahon. Sa idineklara po ng kataas-taasang hukuman na obligado ang mga mababatas sa ilalim ng saligang batas na magpasa ng anti-political dynasty law na may at may tuturing na grave abuse of discretion ang kabiguang makabuo ito sa nakalipas na 39 na taon. Bagamat pantay na sa ngayon ng gobyerno o hudikatura at legislatura, sinabi ng Supreme Court na seryosong kaso ang kabiguan ng Kongreso na sumunod sa mandato ng konstitusyon, kaya napipilitan silang maglabas ng Damos Order. Ipinunto po ng mga hukom ang Article 2, Section 6 na nagsasabing ginagarantiyahan ng Estado ang pantay na akses sa mga oportunidad sa serbisyo publiko at ipagbawal ang political dynasty sa kung paano ito binigyang kahulugan ng batas. Napansin din ng Supreme Court ang maraming inihahaing anti-political dynasty bill pero napapako lamang simula ng ratipikahan ang 1987 Constitution.
7: Umakyat pa sa 77 ang bilang ng mga nasawi sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Kasunod ito ng pagkamatay ng isa sa mga tripulanteng nauna nang nakaligtas at nadala pa sa ospital sa Palawan. Dahil dito, bumaba naman sa 43 ang nakaligtas sa trahedya. Bumaba rin sa 8 ang bilang ng mga nawawala pa matapos mapag-alamang hindi sumakay ng barko ang 4 na pasaherong nakalista sa ticket manifesto. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, 3 rito ang nagkamali ng booking ng biyahe habang ang 4 na pasahero ay nag-book ng panibagong ticket at sumakay sa ibang barko.
8: Sunog sa public market sa Angeles City na umabot sa 4th alarm, kontrolado na. Kasama natin sa balita si Rajuman Mike Sigaral ng Araman Bataan.
16: Nakontain na ang malaking sunog sa Pampang Public Market matapos umabot sa 4th alarm habang nagpapatuloy ang monitoring ng mga bumbero sa lugar. Pansamantalang isinara ang sari-sari at wet sections ng palengke habang isinasagawa ang safety assessment para matiyak ang kaligtasan ng mga vendors at mamimili. Nag-deploy rin ng karagdagang mga pulis sa lugar matapos maiulat ang umano'y pagtatanggang pagnanakaw sa ilang pwesto. Iniikayat ang publiko na huwag samantalahin ang sitwasyon. Patuloy naman ang investigasyon sa pinagmula ng sunog at assessment sa lawak ng Pinsala. Wala pa rin inilalabas na pinal na datos ang Angeles City Government sa bilang ng mga stalls na naapektuhan at kabuuang halaga ng Pinsala. Kasama mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral Tatak, RMN.
7: Dalawang batang lalaki sa Bacolod patay sa dengue. Ang kaso naman ay umabot na sa mahigit 600. Kasama natin sa balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
17: Dalawang minor de edad sa Bacolod at pinakauring binawian ng buhay sa sakit na dengue. Sa pinakauring tala ng City Health Office, mga lalaki at may edad 8 at 9 na taon ang mga namatay na pariyong nakaranas ng pagsusuka at lagnat. Sa ngayon, nasa 666 na ang naitalang kaso ng dengue fever sa lungsod, kung saan 5 sa may ito ang nasawi. Ang nasabing bilang ng kaso ng sakit ay mas mababa sa 15.5% inkumpara sa naitalang noong nakarang taon sa pariyong period, kung saan may 788 na kaso at 5 ang namatay. Kasama sa mga barangay na may mataas na kaso ng dengue sa lungsod ay ang Barangay Mansilingan, Handumanan, Estepanía, Singkang Airport at Barangay Banago. Panawagan naman ng City Health Office sa publiko na sundin ang 4Ts o taob, tatak, tuyo at takip at pananatilihin ang 4 o'clock habit para maiwasan ang breeding sites ng lamok. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod. Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN!
7: Abangan sa aming pagbabalik, Meta CEO Mark Zuckerberg pinaharap ng kamera para talakayin ang kaligtasan ng mga kabataan laban sa mararahas na content sa social media.
8: Regional price cap ng ERC para mapababa ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao, sinuportahan ng DOE.
7: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
18: RMN Network News.
8: Butag Pilipinas sa Idupos.
7: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
8: Parliament Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
19: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
20: Dengue ay labanan. 4S ang kailangan.
21: Search and destroy.
20: Para di maipunan ng tubig na pwedeng pangitlugan ng mga lamok. Takpang mabuti ang mga drama, timba o anumang lugar na posibleng maimbakan ng stagnant water. Linisin at palitan ng tubig ang mga flower vase kada linggo. Itaob ang mga bote, lata o anumang container na maaring pagsidlan ng tubig.
21: Self-protection measures.
20: Iwasang magsuot ng mga sobrang ikling damit para hindi madaling makagat. Iwasan din ang mga dark-colored na kasuotan. Ito ay attractive sa mga lamok. Gumamit ng mosquito repellent.
21: Seek early consultation.
20: Kung dalawang araw nang nilalagnat at may rashes sa balat, sumangguni agad sa pinakamalapit na health center o ospital.
21: Say no to indiscriminate fogging.
20: Ang walang habas na paggamit ng fogging ay pwedeng magdulot ng resistance. Dahilan, upang hindi na ito maging effective sakaling magkaroon ng dengue outbreak sa lugar. Panatilihin ang kalinisan at palakasin ang katawan para anumang uri ng sakit ay maiwasan.
21: Isang paalala mula sa RMN News.
18: RMN Network News. RMN Live Report.
7: Regional price cap ng ERC para mapababa ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao, suportado ng Department of Energy. Kasama natin sa balita, Radyoman Gerald Ulep.
2: Suportado ng Department of Energy o DOE ang regional second price cap o FPC ng Energy Regulatory Commission o ERC sa dalawang power grid para bumaba ang tingila sa kuryente ng mga consumer sa Visayas at Mindanao. Ayon sa DOE, epektibo ito simula billing period ng Agosto ngayong taon upang maprotektahan ang mga consumer laban sa biglang pagtaas ng presyo ng kuryente kapag kapos ang supply. Batay sa simulation ng ERC, maaaring bumaba ng 64% ang average na presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market o WESM sa Visayas mula 18 pesos at 59 centavos per kilowatt hour sa 8 pesos at 47 kada kilowatt hour. Samantala sa Mindanao, maaari namang bumaba ng 56% ang average na presyo mula 19 pesos at 56 centavos kada kilowatt hour sa 8 pesos at 69 pesos kada kilowatt hour. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garina na hindi dapat pasanin ng mga consumers sa Visayas at Mindanao ang labis na taas ng presyo ng kuryente tuwing kulang ang supply. Dagdag niya, patuloy din kinapatibay ng pamahala ng power supply sa pamamagitan ng pagbabalik operasyon ng mga planta, pagdaragdag ng battery reserves at pagtugon sa paulit-ulit na pagkawalan ng kuryente. Gayunman, nilinaw ng DOE na mag-iiba pa rin itong magiging epekto sa bawat consumer depende sa pinagkukunan ng supply ng kanilang distribution utility sa lawak ng paggamit nito sa spot market. Patuloy namang nasisipag-ugnay ng DOE sa ERC at iba pang ahensya upang maparatiling matatag ang supply ng kuryente at matiyak na maayos na maipatutupad ang mga bagong tingilin na sa mga consumer. Kasama mo sa DJ Ben Aramen Manila, Radyo Man Gerald, di ulit tatalka. Aramen.
8: Sa probinsya po tayo, si Pangulong Marcos Jr. ay bibisita raw dyan sa lalawigan ng Pangasinan ngayong araw na ito. Ano kaya ang pakay ng Pangulo? Alamin natin kay Idol Joanna Rivera ng IFM Dagupan.
18: RMN Live Report.
4: Napatas ng bumisita sa Pangasinan ngayong Webes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dalawang aktibidad sa bayan ng Santa Barbara. Inaasahang magtutungo ang Pangulo kasama ang Department of Science and Technology, PhilHealth at DepEd sa nasabing munisipalidad para maghatid ng programa ng gobyerno. Mahigpit naman ang seguridad sa dalawang lugar. Limitado ang bilang ng mga media representatives na papayagang magkapasok at kinakailangang dumating ang mga ito dalawang oras bago ang inaasahang pagdating ng Pangulo para sa media briefing, security inspection at tagging. Samantala, bago ang aktibidad ng Pangulo, nakatakda namang bumisita sa Dagupan City ngayong araw sa DPWH Secretary Vince Dizon. I-inspeksyonin ni Dizon ang isang drainage project sa lungsod at magkikipagpulong sa pamahalaang lungsod at Roman Catholic Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Nauna na rin sinabi ng DPWH na kabilang sa mga tinututukan sa Dagupan ang pagkumpleto ng mga drainage at flood mitigation projects at paglilinis ng waterways upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig. Inaasahang magiging sentro ng mga aktibidad ngayong araw ang food and nutrition programs, akses sa serbisyong pangkalusugan at mga hakbang laban sa matagal na pagbaha sa Pangasinan. Kasama mo rin sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera sa Talk RMN.
7: Maraming salamat, Idol Joanna De Vera, nag-uulat ng live mula sa Pangasinan. Sa iba pang mga balita, ipinatawag ng Kamara de Representante ang Chief Executive Officer ng social media giant na Meta na si Mark Zuckerberg. Ito'y upang harapin ang Department of Information and Communications Technology at talakayin ang epekto ng mga mararahas na content na nakikita sa social media. Layo ng pagdinig na palakasin ang online safety para sa mga Pilipinong gumagamit ng social media at kung ano ang pananagutan ng social media platforms kapag may nakalusot na marahas na content. Ayon pa sa DICT, bigo ang Meta sa kanilang responsibilidad na protektahan ang mga kabataan sa hindi angkop na online content.
8: Samantala, welcome po sa Kamara ang panukalang maluwagan ang panuntunan para makapagturo ang mga guro ng Higher Education Institutions o HEI sa basic education. Particular po dyan ang requirements ng mga gurong nakapasa sa LET o Licensure Examination for Teachers para nga makapagturo sa elementary, junior high at senior high school level. Sa panayam kay Pasig City Representative at House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo, sinabi nitong makatutulong ang mga college instructor at professors na magturo ng general education sa senior high school.
22: Kasi sila yung may alam talaga. I think that would be the best in order for us to be able to allow college students and the universities to be able to focus not only on their core subjects now, but to be able to adapt to the changes that are happening.
8: Naniniwala po si Romulo na dapat ay magkaroon na ng One Education System Holistic kung saan ay naguugnay-ugnay ang Department of Education, Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA.
22: Importante naman talaga ang liberal arts. I think no one will doubt that. Pero hindi naman siya kailangan itahon na higher education versus basic education because it's one education system. So kailangan magkaroon ng discussion, maging comfortable ang lahat. And as I mentioned earlier, sana magkaroon ng space kasi talagang kulang naman talaga ang specialized teachers natin.
8: Si Pasig City Representative at House Committee on Basic Education and Culture Chairperson Roman

0: ang kinakailangang pondo para sa tuloy-tuloy na konstruksyon ng Metro Manila Subway Project o MMSP at North-South Commuter Railway o NSCR. Ang underground na proyekto na nasa 2.413 kilometers ay mag-uugnay sa Taguig at Pasay City kung saan mayroon itong dedicated station sa ilalim ng NAIA Terminal 3 open parking lot, habang ang 33.103 kilometers MMSP na inaasahang magpapabilis ng biyahe mula Valenzuela City hanggang NAIA Terminal 3 ay pinondohan naman ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Ay kay Ehersito, titiyakin niyang wala nang magiging delay sa nasabing major railway project at makakatanggap ito ng kinakailangang pondo. Sisiguraduhin din ng senador na ang mga foreign assisted projects tulad nito at mga government participation ay isa sa ilalim sa program appropriations para tiyak ang budget at pagprioridad dito. Din pa ni Ehersito, obligasyon nila ito at sa tingin niya ay hindi na natin kakayani na madelay pa ang proyekto dahil binabayaran natin ang commitment fee sa tuwing delayed ang infra project. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Bata, Tatak, RMN.
1: Alas 7.32 na po ating oras, 7.32. Nakahanda namang humarap ni Senador Robin Hood Padilla sa Department of Justice matapos siyang ipasabina kaugnay sa reklamong obstruction of justice na inihain ng Philippine National Police. Si Padilla ang huling nakasama ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanyang paglabas sa Senado matapos ang nangyaring kaguluhan doon kasabay ng tangkang pag-aresto noong May 13. Ayon po kay Padilla, hindi niya itinakas si de la Rosa at nanindigang nakisakay lamang ito sa kanyang SUV palabas ng Senado.
2: Wala pong ganun nangyari. Oh, kami po'y naglalakad lang. Ang imagination ko ng takas, tumatakbo, nasa dilim, yun siguro ang takas. Pero yung ganun na plain view ng mga pulis, nandiyan lahat, 2,000 pulis, pambihira naman.
1: Kinuwestiyon din po ng senador ang reklamong yan sa kanya.
2: Ang kaso ko ay nagmula sa warrant of arrest ng ICC na isang dayuhan. Parang pakiramdam ko, discriminated ako sa usapin ng sana dali na lang nyo sa ICC yung kaso. Total, sila yung sinasabi na doon ako nagkaroon ng pagkakamali. Para naman medyo mataas yung pride ko.
1: Hindi na raw po nakakausap ni Senador Robin Hood Padilla si Senador Bato de la Rosa, yung nagtatagong senador.
2: Wala na, mako, panabagong kaso na naman niya. Wala. wala na. Oo, ting meron ngang lalapit sa aking bald, natatakot ako eh. Baka picture lang ganun, sabihin kasama ko na naman si Bato. Wala na po. Nung bumaba lang sa sakyang ko si Bato, nung nakisakay siya, hindi na po kami nag-usap.
1: Si Senator de la Rosa po ay ipinaaresto na ng ICC nga bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
3: Naghain ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez sa kinakaharap na 7.4 billion pesos na plunder case dahil sa umunoy kickback mula sa flood control project. Kahapon ay binasahan ng sakdal si Romualdez ng Sandigan Bayan 3rd Division sa pamamagitan ng video conference. Ito'y habang nakaupo siya sa wheelchair sa loob ng infirmary ward ng New Quezon City Jail sa Payatas. Dahil naghain ng not guilty plea ang kongresista, otomatikong isusumite ang kaso para sa paglilitis at nagtakda na ang korte ng pre-marking ng mga ebidensya sa September 18, 21 at 24. Bukod dito ay pinagpapaliwanag din ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairman Associate Justice Carl Miranda si Romualdez kung bakit hindi siya dapat suspindihin bilang kongresista. Samantala, maghahain naman ng petisyon ng kampo ng dating House Speaker para makapagpiansa bagamat non-bailable ang kinakaharap na kaso.
1: Sa ibang balita, itinalaga po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Assistant Secretary ng Office of the Cabinet Secretary si Ray Joseph R.J. Nieto. Siya po ay mas kilala bilang DDS commentator at blogger na Thinking Pinoy. Batay sa appointment letter na nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr., inatasan po si R.J. Nieto na gampanan ang kanyang tungkulin sa posisyon alinsunod sa batas, partikular ang pagtutok, coordination at pagpapatupad ng mga prioridad na programa at proyekto ng administrasyon. Samantala, ayon sa Palasyo ng Malacanang,

0: hindi raw naging batayan sa pagtalaga kay Nieto ang political color nito. Iginit ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, mas mahalaga sa Pangulo ang pagiging asset sa gobyerno ng isang appointee na sigurado raw magbibigay ng serbisyo at may puso sa bayan at publiko.
1: Even before, sinabi po natin na ang Pangulo po ay hindi tumitingin sa kulay. Kung kayo po ay makikitang magiging asset sa gobyerno para mas maging maganda ang serbisyo ng isang ahensya, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na kayo ay kunin. Provided na ang puso po ninyo, kahit anong inyong kulay, dapat ay sa taong bayan at sa bansa, hindi sa isang tao o sa isang dati niyong tinataguyod. So dapat ang focus ay bansa at ang taong bayan.
0: Iyon po si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: Susunod na hakbang ng pamahalaan sa pagkakadeny ng asylum request ni Harry Roque, hindi kailangang isa publiko. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
3: Ipinauubaya na ng Malacanang kay DILG Secretary John Vic Rimulya ang pagtugon sa pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na fake news ang ulat tungkol sa kanyang asylum application sa Austria. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nila kailangang isapubliko ang kanilang mga plano.
1: Kung merong ibang mga legal na operasyon na gagawin ng DILG, definitely meron tayong kasabihan na do not telegraph your punches. So hayaan na lang po natin si Secretary John Vic sumagot sa tungkol siya.
3: Samantala, sinabi rin ni Castro na dapat harapin ng sino mang may kinaharap na kaso ang mga paratang at ipakita ang sariling ebidensya. Binigyan din ni Castro na hindi dapat gamitin ang impluensya o suporta ng ibang tao para makaiwas sa mga ibinabatong kaso.
1: Hindi pwedeng gamitin ang impluensya, ang lakas, ang taong bayan para makaiwas ka sa mga ibinabato sa iyo. So harapin at ipakita mo yung sarili mong ebidensya na maaari mong magamit para malinis ang iyong pangalan.
3: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL Arderman Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak Arderman.
4: RMN Foundation News.
0: Eto, mahigit po sa 100 estudyante dyan sa Altabas, Aklan, ang naging benepisyaryo nung Maria Corina Canoy Feeding Program. Alamin natin report mula kay Radyoman Noreen Longares ng RMN Kalibo.
5: Tinatayang mahigit 100 na mga estudyante ng Hinictan Elementary School sa Hinictan, Altabas, Aklan ang naging benepisyaryo ng Maria Corina Canoy Feeding Program, katuwang ang DYKR RMN Kalibo. Nakatanggap ng lugaw, itlog at mga juice ang mga mag-aaral ng nasabing paaralan na naging magandang panimula ng kanilang pagbabalik sa eskwelahan matapos ang mahigit 1 linggong wellness break. Lubos rin ang pasasalamat ng mga teaching staff at faculty na sila ang napili na maging benepisyaryo ng nasabing feeding program. Dagdag pa ng isang guro ng Hinictan Elementary School, ito ang unang beses na may nagsagawa ng feeding program sa kanilang paaralan na. Kasama mo sa DYKR RMN Kalibo, Radyoman Noreen Longares, Tatak RMN.

0: Ateneo Blue Eagles, inialay kina Rene Baterbonia, Divine Adilio ang pagkapanalo kontra UE Red Warriors. Kasama natin sa balita, Niel Santua.
1: Pinabagsak ng Ateneo Blue Eagles ang University of the East o UE Red Warriors sa kanilang unang laro sa UAAP Season 89 bilang pag-alala sa kanilang mga yumaong teammate na sina Rene Bobet Baterbonia at Divine Adili. Naganap ang laro 100 araw matapos ang insidente sa Dipakulaw Aurora kung saan nasawi sina Baterbonia at Adili noong June 8. Sa kabila ng mabigat na pinagdadaanan ng kuponan, naging matatag ang Blue Eagles at ipinakita ang kanilang lakas sa court kontra UE. Inialay ng Ateneo ang kanilang pagbabalik sa UAAP kina Bobet at Divine na kapwa-bahagi ng Blue Eagles bago ang trahedya. Para sa Ateneo, nagsilbering pagkakataon ng laro upang patuloy na alalahanin at bigyang pugay ang dalawang manlalaro habang nagpapatuloy ang kanilang kampanya sa Season 89. Para sa ating Armen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Armen!
2: Teka, showbiz na tayo. Showbiz. Partner, si I.I. de las Alas, meron daw payo sa bagong asawa ng ex-husband na si Gerald Sibayan. Okay, yung payong ito, makichismis mo tayo mula kay Myra Jane Nasayaw.
3: May pabirong hirit si comedy queen I.I. de las Alas sa bagong asawa ng kanyang ex-husband na si Gerald Sibayan. Maaalalang nagpakasal muli si Gerald sa Amerika matapos ang hiwalayan nila ni I.I. noong 2024. Say ni I.I. sa isang panayam, buti na lang daw ay hindi siya inimbitahan bilang ninang dahil may paniniwala na malas ang pagtanggi sa alok na ito. Biro pa ng komedyante, magmumukha raw na pangalawang magulang siya ng mag-asawa sakaling ito ay mangyari. Kung magbibigay naman daw siya ng payo sa bagong asawa ni Gerald, sasabihin anya na mag-ingat ito para hindi magaya sa kanya. Bagamat dinadaan sa biro, hinihiling pa rin naman daw ni I.I. na maging maayos at masaya ang pagsasama ng dalawa. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
0: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabyan.
4: Live via satellite. RMN News Nationwide.
5: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
6: sa itong mga balita, kagabahanan sa Kapay sa Subo, magayog exemption sa election ban, ngay patuma na unya sa Commission on Elections con Comelec. Episcopalisans na Kapay sa Subo, may susi sa dagko ng mga pampubliko ng mga tunghaan sa dakbayan para matagaan kinig igong siguridad. Kini ang headlines sa itong mga balita.
5: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
7: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga kasama, nasayod ko nga daghan nato ang naghimo niini. Kanang 100% nga ihatag nimo ang paningkamot sa trabaho, sa pamilya, o sa adlaw-adlaw ng mga hagit sa kinabuhi. Apan usahay lisod, dunagay mo bira nimo paubos. Mataglihok, murag dunay mo samok nimo. Ubong samo kayo, non-stop nga ubo o katul sa tutunlan nga magbalik-balik. Mga kasama, suklan tani sa atong gibuhat sa mga hagit sa kinabuhi. Para nako, usa lang ang epektibo sa pagsanta nini. Kung adunay ubong makulit, just stop it. Mag-tusiran forte. Stop non-stop dry cough o katul sa tutunlan tungod sa nasal drip. Timan eh, kung adunay ubong makulit, just stop it. Mag-tusiran forte. Speed of relief may vary. Dextromethorphan plus hydrobromide plus phenylpropanolamine, hydrochloride plus and paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayon ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed me Phenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na suwayan na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Phenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik mautok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxFit Kargado!
13: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
16: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stamp. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Maone ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
6: At oras karon, alas 7:48 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsod sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kaya mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Ogara sa detalye na sa atong mga balita, kagamhanan sa nakbay sa Sugbo, mangayog exemption sa election ban, ngay patuman o niya sa Commission on Elections kung COMELEC. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
17: CYHP, Tatak, RMN, Report.
18: Mangayog exemption ng kagamhanan sa Pasugbo sa election ban, ngay patuman o niya sa Commission on Elections kung COMELEC. Kinikumhinayon ang ginakda ng barangay Guiskay Elections o niya sa buwan sa Nobyembre. Dilibot ang city government ng mabalda at pagpahatag o kayudan ini atol sa election period. Partikular na sa fuel subsidy o guwan pa, nagiting humahatag sa kagamhanan sa payan sunod buwan. Matuding Mayor Nestor Archival, ngayang tahasan City Treasurer Emma Villarete ang mag-apply o exemption ng to sa COMELEC.
19: Ngayon ako si Emma na mag-apply tao exemption kung naamang ga-election madayon ba?
18: Si Mayor Nestor Archival, nasa iran hinoon, nga aprobado na sa Senado sa Ubus by Balawranan ang pag-uswag sa barangay Guiskay Elections gato na sa 2028. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
17: Radyo mo nationwide.
11: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one.
17: Nationwide!
7: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
21: Catch the British Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
22: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949 667 8733.

0: Celebrate the best birthday ever with
1: God. Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Duna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalikon sa atong immune system ug kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tawo nga aduna nay mga maintenance medication daghang mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duhang adto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo ng protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Subo, sa Cebu City, na atalhimutang sa Osmeña Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, doon sa dasa Cebu Gospel Church, og Cebu Dot. Samtang sa Consolacion Brands nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang inyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na LE. Kay ugwa, piki ka na ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: At oras karon, alas 7:55 na. Padayon ta sa itong mga balitang hepis kapulisan sa nakbay sa Sugbo, misusi sa mga dagko ng mga public schools diri sa syudad para matagaan og igo nga siguridad ang pipila ni ini, iyahang nga gisusi. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
3: CYHP Tatak RMN Report.
4: Human sa sunod-sunod ng insidente sa mga tunghaan sa nasod o ganding bag-ulang, agabi katap ka mga pagpanghulga sa seguridad sa mga tinunan. Ang kapulisan sa seguridad sa Sugbo, minsusi sa tulog ka mga nagkumpublikong tunghaan sa Dakbay sa Sugbo. Nangulo sa inspeksyon sa mga eskwelahan ang hepe mismo sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Ricky Sumalde o ba nilang Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, Deputy City Director for Administration of Police sa Lieutenant Colonel Gerard Espilari, ang Deputy City Director for Operation o nagibisita ni Sumalde ang Zamatera National High School na sa sa doon ay daghan ng mga tinunan o gihagisusi kung sa sitwasyon sa siguridad sa mga tinunan. Nakitainoon niya nga doon ay usaka security guard ang nakabantay sa gate sa tunghaan nga may mususi sa mga bag sa mga tinunan o nakinimusulod sa campus. Gawa sa gwardya, nagbutang na usab o usaka elevated police outpost ang Parian Police Station sa gawas aron nga makaabag sa pagbantay na wala makasulod ng dali tinunan nga maghatag ninol peligro sa mga estudyante o mga magtutudlo. Ang police nga destino sa elevated police outpost 24 oras kini nga doon ay personnel o moving usab sulod sa 100 meter radius sa ilaga ng himutangan. Nakigtagbo usab silang Sumalde o bansa nga mga staff sa school principal sa Zapatera National High School nga si Mrs. Janisa Rilampago aron makisayod kung unsay ilaga gikabalakan sa seguridad. Matod ni ini nga nakinahanglan sila og igo nga giraganon sa mga pulis nga magbantay sa gawas atol sa pagpangabot sa mga tinunan sa buntag o sa pagpanguli na usab nila. Ilabi na sa gabi isang litro na sila Night High School. Nalipay ang principal nga gibisita sila sa labing dakong opisyal sa kapulisan sa syudad sa Sugbo pasaligan nga doon ay mga pulis ka magbantay.
5: Of course, I am happy because concerned din sila no sa kuan sa safety and security sa school. Then I'm grateful kay niingon siya nga if ever na may mga concerns here sa school, we can readily call them, ask for their help. So at least there is a school, makuan gyud mi kanang safe gud ato mga estudyante.
4: Ang pamahayag ni Mrs. Janice Rilampago, giangkon ni Rilampago nga dunay insidente sa rambol sa mga batan-on apan didto kini habig sa bagong dalan sa Dayas nga nadagpan usab dayon sa kapulisan diin ang usa karila ang nakuhaan gyud og armas. Samtang isunod usab ni Sumalde ang pagbisita ang Tejero Elementary School sa dalan MG Cuenco ug isunod usab niya ang Cebu City Central Elementary School. Matod ni Sumalde nga nakita niya nga nakahanay na ang mga pulis personnel kang gipakatap sa mga tunghaan. Gani iya gyud nga gipamutangan og mga elevated police outpost aga dagkong tunghaan sa syudad sa Sugbo. Gipasalig sa CCPO Director na kung kinahanglan nga dugangan ang personnel iyan ng buhaton.
6: Yung deployment naman natin, naka-establish na tayo and i-maintain lang natin yung deployment ng mga personnel natin sa mga schools. So nakita naman natin effective and yung police visibility natin kailangan lang natin talagang i-maintain and kung kailangan dagdagan natin ng personnel, kung saan mas maraming estudyante, mas critical yung area, dadagdagan natin ang kinakailangan.
4: Si Police Colonel Ricky Sumaldi, gidasig ni Sumaldi ang mga magtutudlo ang matawag dayon sa nagatelepono kung makamatikod nga doon ay hulga sa siguridad aron mahatagan dahil nila kini sa pagtagad. Mamahimo sa mga mudiritso sa pagpahibaw ang mga police personnel nga naa sa elevated outpost aron nga makarespondi gilayon sa sulod sa tunghaan. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arbo sa Madre YHP. Tataka namin!
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Radyo mo
2: nationwide. At oras karon, alas 6:59 na. Ato nang paminaw ni pipila ka mga pahinumdum sa atong pagbalik ang ato nang balita sa sport.
7: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
3: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany,